0: ulo nyo?
1: Siguro, hindi nyo pagsaway yun. Hindi ka mo mag, ano, kung ginasaway ka mo nga, gapalamulak sa tao. Hindi yun ang iltiyo, sarangan nyo mo lang ang dakbon motor. Arada motor, permi sa may kusta, alam mo na sa akin nilabantay. Hindi makamukha dakop da sa mga truck da, na pabayaan nyo mo lang ang parking sa dalan. Basi ko rin ko.
2: Tata RMN.
1: Mabala nyo ko rin na. Mga karatsuman sa mata pala mati na ito, inom kita sang Evergreen.
3: Sa mula po ko nakaano naka, kagamit sang Evergreen, ang ako nga taa sa magigasak. Hindi kita ako makahigda nga nakatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatikilid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
4: Susubong makatulog, mayo ng tulog mo.
3: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makapindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagpindog. Mrs. Raimi Sintinalis, patong-patong haniway.
1: Agaradyo man sa mata pala matinatun mag-Evergreen.
2: Tatak RMN.
1: Mas ginpabaskog sang Iloilo City Government ang kandaan batok sa mga kalamidan kag climate change pagi sa Kabalaka ukon ang kahublagan sa barangay para sa lapnagon nga kandaan sa kalamidad program, ang pangunang disaster resilience program sang sudad. Sa unang tuig sang administrasyon ni Mayor Rice Atrenias, mas ginpabakod pagid ang programa pinaagi sa 349 ka Kabalakas activities nga ginpatigayon halin July 2025 tubtub June 2026. Samo ang aktibidad 40,600 ka mga Ilonggo ang na-train kanatagan sang ihibalo kung paano maghanda ka magresponde sa panahon sang kalamidad ka iban pa nga emerhensya. Lakip sa magipatigayan nga programa mga training para sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Councils, Earthquake Preparedness Drills, Pre-Disaster Risk Assessment Meetings, Climate Change Forums, Strategic Planning Workshops, sa Mental Health Awareness Sessions, Abtik Trainings, Buy Rise, Project Transform, mga hit activities kag unrest program. Isa sa pinakamadilagon nga bulan sang Kabalaka mo Oktubre 2025 sa dinakapatigayon ang CDRRMO sang 37 ka disaster preparedness activities nga ginapasakupan sang 1,636 ka mga individual. Nagkalabos sa 69 ka barangay nga nagabatuman sang 37 ka disaster risk reduction initiatives. Sa Nobyembre 2025, nagdamo pa ang partisipasyon sa mga barangay kag partner agencies sa disaster preparedness activities.
2: Tatak RMN.
1: Las 8:05 ang tag na sa aga, Radyo Man Max.
5: Ang ini nga bahin ginadunong sa inyo sa Super Fiber. Tilo iyang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
1: Makadto kita sa aton mga butika, mabakal kita sang Life Extension products, pero kung gusto nimo nga mabuligan sang doktor ultima ora ang problema mo sa ikayong lawas, bisita ikaw sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa sa Estancia, Sudad sang Pasig, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis sang Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City Iloilo, Robinson's Place Iloilo, sa Banwa sang Uton kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Imaras. Tiyoy sa mga tagpalamati naton, libre ang check-up, wala ikaw sang bayran bisan piso sa aton nga mga doktor. Believe me, kung pabayaran ka mo sang doktor sa check-up, kadto ka mo sa akon, dala niyong resibo sang check-up, and ako yamangita urutangan para kamo ang mabayaran. Gani sa mga tagpalamati naton, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Tatak RMN.
1: Last 8 size.
2: RMN News Sports.
1: Napastawan nga magkakuha sa podium finish ang Alas Pilipinas Women sa 2026 CV Cup League Leg 1 sa Vietnam. Ini matapos kinuto sila sa Indonesia 25-20, 19-25, 22-25 kag 16-25. Magapauli sila nga wala gisang nadaog nga mas sa torneo nga ginapasakupan sang apat ka pungsod. Bangod sa kalutusan, wala na napadayon sang Alas ang apat ka sunod-sunod nga bronze medal streak sang Pilipinas.
5: Ang balita sa inang panggindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO, niyara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo!

0: sa August 22. Madumduman nga ulihi nga nagbisita sa Manila ang singer sa September 2025 para sa iya Heart Cookie fan meeting. Sa amuman nga tuig, gina-appoint siya bilang Tourism Ambassador for Korea sang Pilipinas. Wala ko nga daw ano.
1: Hindi ko mag-comment sa iya, magsiniko sa
0: kalaya. Kaya ang level, hindi man niya pang Kim Soo-yeon.
1: Kung bala, kung mga sa ano Park bala. Soo-yeon. Kung sa mga daw, kung sa mga isda bala, hindi sa pang tangigi. Hindi man sa mga pang mga inid, mga lagkong isda, mga kuha na sa mga gurayan ang nisaya. Kung sa mga ano bala, kung sa mga tabagak, tamo di ang tabagak, radyuman, mag sa muna na yan, tabagak ng tawagon. Kung sa mga tabagak, kuha sa lupoy. Di ba, gamay, gagmay, blay nang daw, hindi masakit, hindi masamo na kasikat.
0: So-so ah.
1: Daw, so-so, wala mula daw. Actually, daw, hindi sa gaiba tiyon eh. Ba't siya nakilala sa
0: iya? Mas kilala pag ganin namin yung Prince of Hyperlocal. Di ba, Radyo man, Jason?
1: Husto! Ay, Radyo man, alas 8:09 na, tara sa aga. Radyo man, mang, sa mga suki naton sa mga aga. Tamiyawa ng imo, mga kasimanwa.
0: Mayad-ayad nga aga. Sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Intay magi dya ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dyan, Nance Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, palamoy po, naipit na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi padapuan, kag makagat sa lamo, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil, kimisang kapin nga neem tree extract, nga epektibo gid, nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA.
1: Magkaradyo man sa mga tagpalamati naton subong aga, hindi ka mo malipat sa mga suki naton sa mga tagpalamatita. Kung gusto mo sang kape nga may vitamin D3, bakal ikaw sang kape nga Vita D Plus Coffee Mix nga healthy gidya, magkaradyo man kayo. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may ara sa vitamin D3, ang kape nga may ricin mushroom extract, ang kape nga may mangosteen fruit extract. Gari ka ito na sa mga butika, hindi ka mo mapadugay-dugay. Inom na kita, mga karadyuman, sang Vita D Plus Coffee Mix. And of course, ginapabalo natin sa inyo kung gamit panguma ang inyo sa ringa backlon, kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated, mga karadyuman. Ara sila sa Lawaan Village sa Balantang sa Haro malapit sa may Ceres Terminal. Ara dira magamit panguma nga kumakabakal ka dira worth 3,000 pesos may coupon ka sa December 5. Bunoton ta kun sino mabi na magadaog sang atong sini nga grand prize nga Kubota tractor mga 1,000,000 ang bili sina. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erlanda Pudadera, mga karadyuman. Kay ara dira ang ilang mga binhi, ang ilang sini mga buno gamit panguma, and always Kubota. So kadto na sa Iloilo New Agri. Karadyuman, mga kaga sang Saturday, isang hapon nakaagi ko to sa Ina Farm sa Agkuyawan Blas sa Barutak. Nakatilaw ako sang ilang hatsuko, ang kape di ina ang hatsuko nila. Sus, first time ko magska kakainom sang ila hatsuko nga pwede ko gid ibato sa mga sikat nga mga ano ni nga mga ginabakla naton ni. Kung makatilaw ka, sambalanta ka daw. Manamitar kayo. Ma'am Susan, thank you gisang kape nga na. Kape, may kape man sila. Pero nga akong gintilawan is hatsuko. Bala mo naman hindi ako pwede sa kape nga. Iban Radyo Man Mags. Hatsuko lang ang akon. Dayon ang ilang kukwa, ang gigin or ang kakao, nga gingamit, dirigid sa aton. Dirigin tanom, produkto ta na. Tiyan mo na nasubong ang ila sininga, ila dito nga produkto. Pwede na ka-order, Ma'am Susan. Paano kami na mag-order man? Paimnon ko ni sila, oh. Are deo, pila ka mo de? Alang-alang ni subong galing mo. Pero basta, Ma'am, ma-order ko ya, ako yung mabayad. Hindi yan nga sila nga libre, ah. Bayaran ko, Ma'am, pero kung libreon mo, mayroon. Thank you. Pero tuntun, Mags, namit-namit kidya. Ang kape, di ina, ang atsuko nila. Tika mo ya kay mga fanatiko, giga mo isang kape. May kape man sila. Last 8:12, antara sa aga, Radyoman Max, may nabiling ka pa?
0: Kabalo-kabala, mga karadyuman, nga may ara sa suplemento nga makahatag proteksyon batok sa balatian. Wala na sang iban, kundi ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabaskog sa resistensya para mabatuan ang impeksyon sa aton nga lawas. May anti-tumor effect pa, but silingon, nagabulig pagar sa pagtubo sa cancer. ang Dr.

0: Pinoy may ara pagid sa omega-3 fatty acids nga nagalipyo sang aton nga ugat para mapalayo sa mga masakit sa kurason parehas sang heart attack. May ara man sa vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton nga tulaan para mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy may ara man sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pa nga masakit sa thyroid. Ang vitamin A nagapatinaw sang mata, may vitamin E nga nagpahami sa panit kag nagalikaw sa skin cancer. Dr. Pinoy's kuning kapsul mabakal sa mga butika.
1: Lasot so 13 na ang tanasaga. Salamat sa pag-upod ninyo dili sa aton sininga pagpangalagad mga karadyuman. Ang way nato matamyo, ginatamyo ko kamusang maayong aga. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
4: Sa opisina, pwede ka wala ng atubang sa computer?
5: Grabe, gid akong mata. Pirmi malabo akong panulog, sakit akong ulo. At pasigid ka po yung akong mata. Kiss ah, masilaw pigid sa screen.
4: Pareho kita. Kumang, pirmi pula kag uga akong mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
2: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sanggit try ko ang iBerry Gold na pati din.

0: May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Ilang ranger?
4: Matsag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
3: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
4: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
3: Sip-on ganyan dayon?
4: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
5: Mag-Milzep D-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep D-Plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Milzep Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Milzep Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Mga garadyo man ang oras sa Pilipinas, alas 8:19 ang takna sa aga.
3: Sumasaludo.
4: May I have your attention please?
3: Buong buo.
4: May I have your attention please?
3: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.

0: Hi mga, kamusta kamutanan? Welcome, ini ang Straight to the Point. Tari kita sa adlaw ng Lunes, Agosto 3, 2026. Good morning, mga karadyuman. Sa pangalan ni Radyo Manovi, ako naman si Radyo Manrega. Mga mainit naton nga mga balita ang ato sa ring istoryahan diri sa aton nga pagpangalagad subungaga.
1: Tatak RMN.
0: Si Radyo Manflo Navarrete ara mabiyan sa may barangay Banuyaw sa La Paz, may kantanan sa sining natabo ngang isa ka driver nag-inom sa natulugan, nagahigda to sa may ibabaw kalamisa. Pinalapitan sang wala pa makilala nga suspek, gintiro sa makatatlo ka beses, dua ang pila sa ulo, isa sa abaga, patay.
1: Tatak RMN.
0: Sa piyagkabahin sa aton sinimabian nga pagpangalagad subong aga, istoryahan taman. Ang sudad sang Iloilo, may ara sila sang ipatuman nga pag put up sang mga solar panel diri sa aton. Ilabi na sa mga lugar nga nagakinanglan gid sa mga solar power para nga makatipid kita sang aton sining balayran sa kuryente, no? Kay kung nagagamit ikaw sang solar, maleser gid man ang imo sining balayran sang kuryente, mga karadyuman. Like sa amon sa isla, gapasalamat kami dito sa taga Ileco kay Suboman, sa kay Congressman Buboy, kay Congresswoman Binky, nga nagtakod na or nakatakod na kami sang kuryente halin mismo sa Ileco 3, no? Pero sa balay may solar kami, so why kami agawa gasto, no? Kay kung may solar ka pa, may ara lang sang init sang adlaw, sigurado gid na yakatipid kagid. Pero medyo ang imo investment sina medyo dako-dako man. Amo na ang banila nga gusto man nila nga mag-solar, pero kamahal man sang imo sining nga gastuson. Example, ang iya sining nga battery nga gamit. Ang isa ka battery niya kulang-kulang guro na 70,000-80,000. Oh, depende sa brand sang battery. Pero kung may solar ka naman, ang epekto niya naman pang long term, no? Nga kada bulan wala kaya ga kuriit sa imo sa ginabayaran sa kuryente. Amo na nga sa akon balay, gusto ko magsolar pero way ko kwarta pasubong eh. Kung may mapautang tani sa akon da nga taga 20 years to pay utangon ko. Kay kanugon sang solar energy nga ara lang dira sa palibot kapin pa dugay-dugay may super El Nino kita. Ayan hong tanay. Wala lang, waste lang ina. Problem ina sa mga mamunguma, pero i-convert natin ina as good problem. Pero wala kita money, no? Kaya mga government gani, iya government agency, like kung gatrabaho ka sa gobyerno, di ba, may loan sa GSIS, nga pwede ka ka-loan sa solar. Mabakal ka, ma-loan ka up to 500,000 pesos para sa imo siling solar panel, para sa imo sini nga balay. Pero ti kun ara kaya sa private sector, ti way man sa mapautang sa ato na muna tag 500,000. Sa amo nang diri sa RMN, mapautang abi ang RMN 500,000 para sa solar. Ay, kuwaon ko na riyan eh. Oo. Dali kay wala eh. Sa gobyerno, kayang-kaya nila. Pero sa mga private sector, daw hindi mo nagawa masarangan. Pero wala na ginambal natin. Kung may ari diri sa sudan sa Iloilo, in the province of Iloilo alone, ang provincial capital ang ginagamit nila dira, mga karadyuman, solar. Ito nga gagamit pa man kuryente. Pero gamay na ang aton sininga gastos sa kuryente. Ang mga ospital nato nagagamit na sang solar, no? Ang mga munisipyo nato nagamatamat na. Ang banwa sang Alimudyan, ma-install dito si Mayor Alfetse sang mga solar power nila nga mga gamit dito. Parang ang munisipyo nagaubuman ina sa gasto naton sa kuryente kapin pa kung mainit ang panahon. At least subong mga karadyo mapahagan-hagan ta. Kay man, the more ang init sang adlaw nga nagatupa sa aton sining mga solar panels, nagalipa malipayon kita sina kay nagapagamay ina sang aton nga balayran sang kuryente.
1: Tatak RMN.
0: Sa pihak kabahin sa aton sininga pagpangalagad ang aton sininga tulay sa Guimaras, Iloilo or Iloilo, Guimaras hasta sa Negros, ara na gid ko. Asi kon istorya, kuris-kuris lang ni. Ang tulay from Panay, Guimaras, Negros matukuron na gid kuno sa 2027. Gin kuno ko lang ni kiti wala pa man ang 2027.
1: Tatak RMN.
0: Siling nila moving closer to reality. No? Ang buot silingon sang moving closer to reality, malapit na tayo sa exciting part, mga karadyuman. Siling nila ara na gid. Nagahilapit na nga magtindog na ang tulay halin Iloilo to Guimaras, Guimaras to Negros. Kung tumindog ang tulay, abi Radyuman Mark, masailo ako sa Negros daw. Abi nyo? Ang ngalan sa bayo ko, hindi DYRI, DYHB daw. Lapit man mo, mag-travel ka dito. Ay, bisa ni bike mo lang gani guno na Radyuman Mark. Baka lang kuya mountain bike. Bikon ko lang na yan, lapit-lapit na. 5 years kuno. Kuno man gyapon. Kuno man gyapon ang ginagamit nga termino. Kay mintras nga way nato ni na makitaan nga nagatindog. Ti kuno eh. Ang budget is 187.54 billion ang Panay to Guimaras. While ang Guimaras to... I'm sorry. 187.54 billion ang Panay Guimaras nga Negros Bridges, mga karadyuman, nga pundo. Ti kung matigayon ini mayad. Pero kung hindi matigayon, way man tamahimo. Kaya nung tanabi. Wala naman tamahimo kung hindi naman tindo, pero kung tumindog ina. Kaya bagyan ta na kadako sinisang economic, mangin economic booster inisang sampanay kaysa Negros. Kaga matungan ang Guimaras kundi magnami pagidang ilang sining ekonomiya. Imagine mo lang nga, arika di sa Iloilo, pagka dugay-dugay, mambal, tamangapi, tato sa Negros, oh. Ato ka na to sa kompistuhan, gapro pangapi. Di kung dito ko nasa, inabi sa Negros, Radyuman Mark, mapuli ko ya pagkatapos ko program, pagkahapon, mabalik naman ko kang mag-time out, di ba daw, wala mabalan. Ayaw. Oh, mahalin ko dibi alas 5 sa aga. Ti alas 6 programa ko mo. Pag-abot ko to, program ko. Tapos ko program, puli ko. Mabalik lang ko alas 3 sa hapon, kaya ma-time out ko alas 4. ina ko madayon. Pero ti, gusto ginato na madayon ang ining proyekto ngayon.
1: Tatak RMN.
0: Standby, maingkupod naton mga karadyuman. Diri sa aton sininga papangalagad si Councilor Mig Strenias. No? Bantay ka mo karon 10 o'clock ang aton sa mga karadyuman nga ano ha, nga impeachment trial. Batok sa kay Vice President Sara Duterte, istoryan man nato ni Nawael.
1: Tatak RMN.
0: May ara sang ginatawag nga nano enterprise or nano ordinance. And ang author sini amo si Councilor Miguel Trenes. Ang nano ordinance sa amon sining interview ni Radyo Manovi sang last Friday kay Mayor Raisa Trenias, ginahatagan sang kapital, no? Ang sudad sang Iloilo magahatag sang kapital sa mga magagmay naton sining mga negosyante para sila nga makanegosyo. Ma-empower naton sila nga hindi lang sila da magbantay sang chismis sa ila barangay, kundi ang ila gamay nga talento, balo ka bi magluto, mayo ka iya sa retail, mayo ka mag sales stock, no? Ang gamay nila nga talento i-empower sang city government. Gaan sila sang pundo, for example, gaan to ko sa 20,000. Ti ang i-grant sa imo nga 20 mil, gamiton mo sa pagpasanyog sa mong imo sa nga negosyo, hindi mo lang mabalan. Ang mga bata nila ara na sa private schools, na empower naton ining mga tao nga ini and mangin maayo ang ila pa nga buyan, ang tao nga wala nagasalig sa gobyerno, no? amo na sila mga tawo nga mga mapisan. Way matagambal nga kundi kapisan. O may mga mapisan man dira nga sige sila sa gobyerno pero sila kung mapisan ka and ang gobyerno nagbulig sa imo. Dako saan sa nga magmaayo ang standard of living. Eh kung sang una daga mulumantiner ka lang da ginagmay, subong medyo nagulo improve na ang way of living nimo kay man may ara ka na sang income. Sa aton nga linya upod naton si Councilor Mixtrenyas. Councilor si Radyo Manregan, live kita subong sa Army Iloilo. Good morning, sir.
2: Mayong aga, gibrigan, gagsupatan ko pamati sa RML.
0: Last Friday, na-interview natin si Mayor Isatrenyas, sinamenso niya sa aton ang ining nano ordinance. Why gani Kuya Kabalo, mga counselor, nga ikaw gali sining author. Sir, ano ang kaundan sang nano enterprise incentives ordinance nga imugin pasar sa konsiho? Nga ang napinsaran mo ini, Councilor Trenyas?
2: Yes, Regan, no? Regan, yung tulad mo niya aton sang November last year. Ang kaundan sa nano ordinance aton nga gabulig kita sa mga nano na bala na mga negosyo. Mm-hmm. So kung nabalan mo nano, mga gagmay ng mga negosyo.
0: Mm-hmm.
2: Kung start up mo 250,000, gahatag kita ang business tax nila, gahatag kita incentive.
0: Okay.
2: Ang first year na incentive nila, gah-100% ang aton ginalibre sa ila.
0: Mm-hmm.
2: Nakita naton ng mga startup ng silagi dapat alalaya naton kay silagi nga negosyo, no? Kag hindi sila baka balo kung paano magnegosyo. Amo na nag may isa man kita ka ordinance sa Uswag Negosyo Academy. Inaplastar ta subong sa council, amo ni pag-uon ta sa maybe a month from now. Gatag kita cash assistance sa ila.
0: Okay.
2: Kag magatag kita trainings, gatag kita training sa banking, sa hygiene, para maintindihan man nila paano magnegosyo.
0: Okay. Nakuha naton ang punto diri. First time ko ni gani ka ba ti Councilor mo? Sinin ko gani sa nagligan nga I don't know sa province of Iloilo may umuman sini or ang aton sini nga mga kabanuhanan may kasubo man sini or else kung wala sila pwede nila maadoptar ang kasubong sini nga ordinansa. Pero Councilor, ang tuyo gisini nga hambal mo kaina walago nga makahatag kita sang kapital gagmay nga sa mga magagmay nga mga negosyo. And if indeed nga mag-click ini, kag dapat mag-click eh, kay nagmuno ka bag ulang nga may ara ka sang pending ordinance nga pati ang training buligan pagin sila ining magagmay naton nga mga negosyante maumwad ni sila, then mamabanami nilang ila pamilya ang ila pagpangabuhi, then may iban pagid nga mahambal nila nga join kamo sa amon, mo maninigusuhon ninyo para mag-uswag man ang aton nga palangabuyan. Hindi kita magsalig sa 5-6, hindi kita magsalig sa Mumbai, hindi kita magsalig kung si sino nga mga pautang, kundi may ara na sang income ang aton nga mga magagmay nga mga negosyante, Councilor Mig.
2: No, mungkin ang inatuyo na mo, no, kaupod ni Inderay sa Trenyas, kaupod sa aton city government, na matudluan ning aton mga gagmay na mga negosyante ang ga-start up pa lang.
0: Mm-hmm.
2: Ang ga-start up na mga gagmay na sari-sari store,
0: mm-hmm,
2: mga salon, mga kalanan,
0: yes,
2: mga kalenderiya.
0: Mm-hmm.
2: So, kapangita sila kung paano sila magnegosyo. So, makadto din sila sa ledit naton.
0: Mm-hmm.
2: For example, makadto sila sa ledit. Ari, paano ka mapatulo sila kung paano sila magpanegosyo sa aton. Kinatuluan sang ledit, kung wala sila kapital, ginatagan sila, bisang gamay lang na kapital.
0: Yeah.
2: May plano sa aton ordinansa, pwede kani kita makautang, no? Makautang sila diri sa aton. So, ang muna ginatunaan ta.
0: Mm-hmm.
2: Gusto natin, hindi gid sila magsalig sa gobyerno.
0: Yeah.
2: Ang muna ginatagan sila kapital, ginatagan sila proper trainings, para kung makauswag man ba lang ila pangabuhi ang mga ginang vision sang syudad sang Iloilo para sa ila.
0: Ako gani Councilor, gapaminsan na ko nga siling ko ining may ara landa nga gagmay nga nung gusto kag matagaan sila sang daku-daku gawang nga kapital nga mapauswa pagida nung gusto nila siguro finally gapati kita no gapati kita nga mangin maayo pagida ang pagpangabuhi nila kag ako mismo nagalaom nga mangin sa bulig sang city government sa bulig ninyo laikaw ang author sin adiri nga sa pinakaadlaw mangin ligasiya mo iniya councilor Trenias nga makita ka dito bugnuhon ka sang tawo nga oy councilor ako to nabuligan mo ha why hindi mo na sila councilor kilala hindi mo na sila madumduman hindi mo na sila kinala nga mga tao nga nabuligan pero ultima oras sa pinakaadlaw base kung masugatan ay kamo pikpiko niya ka sa abaga nga councilor thank you gid sa bulig mo ginalauman mo ini nga mga hitabo councilor Trenias.
2: Yes, Regat. Amo ginang aton gina vision para sa siyudad sang Iloilo. Naglibot kita sang I think a year ago nang kadtos kita sa lain-lain na eskwelahan. Nakita naton mga start-up sa mga bag-o mga estudyante, mga mag-graduate pa lang bala.
0: Yes.
2: So, hindi sila kabalo pa. Din wala sila mga offices. Wala sila hindi sila kabalo pa ng mga negosyo. Pero may negosyo sila. Hindi sila kabalo pa ng ang set-up sang negosyo. So, ang lain na tudluan ka sila, dapat may makuha ka permit, makuha ka BIR, makuha ka... Ang aton inaubra, pahapos ang ila mga ang ila pang buhi. So, tudluan ka sila kung di't makadto, ang trainings nila para sa ila mga employees. Ang gusto natin mahapos ang magnegosyo diri sa siyudad sang Iloilo. So ako kung may mga kabataan na happy sila kang binabuligan sila, amo na ang misyon natin dapat diri sa siyudad sang Iloilo makahapos di magnegosyo. Amo na atun, we are a very business friendly city no.
0: I see. Naga sa aton sila nga mga nagapamati subong councilor naka-mention gani last Friday diri sa aton may ara sang former retired nga assistant principal sang Iloilo National High School ang ila di nga mga senior high ano na nila plaster na nila nga mga negosyante and gapamati sila sa interview namon kay Mayor Raisa sila niya the best ini isa sa mga maayo nga mga ginaobra sang city government mga estudyante subong ginatunan na naton finally naga sa mga nagapamati subong paano sila magka-avail ano mga criteria sini sino manging kwalipikado diri Councilor Trenias?
2: Ang qualified ang kaledit natin ginabaton natin tanan pakita lang sila sang ilang paano sila bang mag-start up ang ilang papel ako na nabuligan ako I think tatlo na or apat yung pakatok sa ledit
0: okay
2: ang trainings no very happy gid sila kaya ginaisa-isa gid sa atong ledit office no ang i-anon ko lang ang last week, aridi gani ang PCL, I think 4,500 sila, kibot sila. Na amundang nag-guide ka progressive ang Iloilo City. Mga practices natin, ginpakita natin sa ila. So, impressed man sila sa atin kay kanan niya atin ginabuligan natin. Kung sino may kilanlan, ang office ni Miguel Trenias open. So, kung may mga application ka mo, kung gusto niyo mag-negosyo, kadto lang sa office ko, kay buligan na ka mo magkadto sa LEDIP. Ang LEDIP office, very open man. Biskansin ulang, ginabato nila. Ang City Hall, open gid para sa inyo matanan.
0: Ako nakita ko na councilor happy kuya kaya ako nagnunonegosyo man ko bala galing kay ang negosyo ko bala councilor pabalunta ka nga pirmi lang tumba pirmi lang kadamudamo na kami ni Radyo Manovis ang insudlan ng mga nunonegosyo kun hindi siya una ang maklos ako happy lang ako nga may amusin eh pero kita ko na sir ang ining mga tricycle bala nga ginubra nga daw mga kalanaan, mga mobile na sila nga mga food cart na nagdamo na di sa sudad kita tana dira sa may Sunset Boulevard ang udamo na sila. Imagine mo lang ina mga tao nga ina nga iway na yagasalig sa gobyerno ginagaan na sila subong sang oportunidad nga makatrabaho ka makanegosyo councilor amo nang ginalagas ko bilang pumuluyo sang sudad nga dapat sa pilakadlaw ma-empower pag sila councilor Migs.
2: Yes, Regan, no? Actually, isang Thursday, mga food truck, sorry, sila sa Freedom Grandstand.
0: Yeah.
2: Mga 15 sila kabilog. May ordinansa na gintulot ang council na makabulig man sa ila. Aton ang mga negosyo dere sa syudad, wala pa ginagin ng pabayaan, kaya nabalaan man aton paano mag mabudlay magnegosyo. So dapat may proper training, may bullying galing sa gobyerno. Kag ang ang gusto ginamon, hindi naton pagpabudlayan sila magkuha permit dere sa city hall. Amo na ginatapos naton ang ila mga permits, no. Amo nang gusto gid ni Mayor Trenyas ang mahapos para sa tanan ang magnegosyo dere sa syudad.
0: Alright. Councilor, salamat sa sining oras sa mga nagapamati diri sa Army ni Iloilo. Good morning, sir.
2: Good morning man sa inyo, Atala.
1: Tatak RMN.
0: Si Councilor Miguel Trenyas, Radyo Manmark, hindi ikaw taga-sudad, pero kung gusto ka magnegosyo, inquire ikaw dito sa LIDEP, ari man ikaw diri naga, hindi ka taga-sudad, pero diri ka gobra sa sudad. Kung diri mo ibutang ang negosyo mo sa sudad, mas maayo gid. Ano bing negosyo hong tanga duwa? Wait, pwede kita siniguro i-try tayo kung maka ano kita kay ang problema tama lang di ang kapital. Wow. Sus dumudamo nagikuyara Juman Mark Noron ni Gusyo. Kagapon updanay kami ni Mrs. Gisakay kami sa pambot pabalik sa Iloilo, siling sa akon, siling gusto ko naging magnegosyo. Siling ko pag hinugay ada. Pero negosyo ka, di ba? Dahil ang kapital mo ka, maano naman, ma, maubos, ah, ikaon talaga ang kapital mo na. Kaya ang mindset ko, nagyan ko na natanang, siguro ba si hindi pa na yung business nga para sa akon. Pero may arang inabi sa mga tao nga mga business-minded. Ako, iya, hindi ako business-minded mo. Medyo tawag sini, daw pang consultant lang bala. Maayo lang kuya mag-uro advice. Pero hindi ako ya maayo gid sa negosyo. Kay siling ko gani, ang mga negosyo nga gimpang intrahan ko nagkalaputo. Hindi man puto ah. Hindi man puto, na pirdi lang ko, nag-stop lang ko kay base maputo na gid. Kun wala ko ginung tatan puto eh. Manog puto. Manog puto. Tisiling ko may mga nadumduman naman kami nga mga amo naman ng mga negosyohon. Pero siling ko janay ka. Ang pag-business, abi, ihambal ko niya as experience, ang pag-negosyo, abi, hindi mo pwede pag ihatag sa iban. Dapat ikaw iyang gakapot sila. No? Dapat may ano kay, ng full-time ang imo sining pagbantay. Kay kung hindi mo ma-full-time ang pagbantay mo, disgrasya ka na. Okay lang na, mga negosyo mo, mga boarding house, kay okay lang na yan. Pero kung siling, abi, negosyo ka pagkaon, negosyo ka sang gahulat ka sang sales nimo kada hapon, mabudlay nga ang iba na nagkakapot sina. Dapat ikaw gid yan nagkakapot sina. Tiya mo na nga, kung mayara sa mga negosyo, kung gusto nyo magnegosyo, kadto ka mo sa City of Iloilo, sa LEDEP, no? May mga requirements dira, and ipursunin nyo ang inyong negosyo. No? I-empower tang aton sila.

0: sa mga pumuluyo nga may mga ginapinsan, may mga ideya pero hindi nila mahulag. Bangol West na sa ginakaptan nga pila. Wala kwarta. Tikon wala ka kwarta, panahon mo. Ang ambal sa iban sila nila, hindi ang tanan nga kwarta. Hindi lang ang tao mangin malipayon sa kwarta. Sinong siling? Abe? Ikaw ay kakwarta, malipayon ka. Ako, malipayon ako daan. Kaya pagkikwarta, kay malipayon pagkikuya. Kung may kwarta ka lain, gidman. Like, gusto mo magkarindirya. Gusto mo magluto sa mga manamit nga pagkaon. Pero kayang imo kapital, 2,000. Ti ang imo pirmi nga luto, ti turta lang eh. Hindi kaya kaluto to sa mga apritada. Hindi ka kaluto to sa mga sisig. Hindi ka kaluto sa mga nilaga. Mga lauya. No? Mga bupis. Ba, do puro ko tanan paborito ba? Ang imo lang pirmi nga maluto kay ang kapital mo 2,000 sa agay, itlog, turta, taksiw nga gurayan. Oh. Sinugba nga talong kag pinamalhan nga bukaw-bukaw. Kay amo lang na masarangan sa kwarta mo. Pero kung may ara ka sambulig sa gobyerno, then matagaan ka sa permit. Dako ina nga oportunidad para sa aton nga mga pumuluyo. Muna ganing ambal ko. Kung ikaw ang isa ka LGU, ikaw ang isa ka local chief executive, no? Tudluan mo sila. Hindi mo sila na pagtagaan sa negosyo nga wala training, ha? Kay karon ang kwarta mo nang ihatag sa negosyo, dalo na to nila sa panahuran. Oh. Ang lain na, dalunes bulaman. Ti, dapat si Mrs. kag si Mister, ingan yun ginato, hindi pwede nga si Mister lang pirmi. Hindi pwede nga si Mrs. lang. Dapat kung may aras ang training, upod si Mrs., upod niya si Mister. Kaya kung si Mrs. na nakaroon, si Mister daw ay gaupod, ay hindi na maintindihan kung anong kakapoy ni Mrs. Dapat si Mister kag si Mrs. amo na nga sa negosyo, dapat duwagig ka mo. Hindi pwede nga ang isa lang. O kung naara man ang isa, dapat nagahbulig-bulig man ang isa kay may mga karir man ang iban. Pero normally, sa mga negosyo nga kasubong sini, dapat duwag ikaw. May mga nakilala, kuya nga, gabaligyan ang isda, tatlo nakabilog ang salakyan. Lagko ng balay, may mga truck na, bilig-biligya, isda na nasa una. May mga kilala ko nga mga porter, yung nahikaya nilang sweldo na mo. Sinya, pinasweldo mo mo sa idol? Liko mo lang niyo, gamay malang abi, sweldo ko, kakaon lang. Ay, siling niya, tatlo lang na namon ka oras sa port. Kulang pa ng sweldo niyo. Kaya sweldo mo kadadlaw? Lingko minimum ah, 500. Eh, siling niya duwa ko lang na yaka oras sa port. Tuna, ginambal nila na. Kayman, may mga skills sila. Ini mga nagabaligya sa isda, hindi mo ni pag manimanihon lang, hindi mo ni pag iman lang sila. Kay ang adlaw nila na, taguri lang ng ubra, inuras lang ng ubra. Libo ang income. May mga kilala ko nga nagabaligya sang karne. Subong kadalag ko sa mga balay nila. Ako? Manigulang na ko ni sa trabaho ko nga eh. Oh, ara. Galuko kita gyapon sa kapigadun. Hindi man gid sila nga pigado, gid. Pero hindi man sila nga dulain ng ila to yung ano ko dahasigli sa pag-umbuan sa ila pangabuhi ako. Ang ato niya nga ano ko dugay-dugay gid ako. Mga nagabaligya sa isda na, lantawan niyo ba, magbaligya na sa mga taga 30 kilos? O, oh, sa isa ka kilo na, mag-minimum ka lang dabi, 80 pesos ang ginansa. Tawad niyo ba lang income? Sa sulod lang sa 2 oras, sa puli na siya, ikaw yung bilong adlaw? Hmm? Lantawan niyo yung trabaho na mo, di bilong adlaw mo binakal, mga buang kami. Dahil sulduhan mo lang kami kinyin. Abe, eh, minimum wage na kami. Muna gani nga, konsultiro lang ko subong ah, mangita gi kuya sang nurse gi nga gaubra sa Amerika. Ikaw na Juman Mark, kay soltero kaya? Eh, may chance ka pag iya nga makapangita. Doktor yung imo. Doktor nga inangga kuan gi na may clinic na. Eh, daku-daku gi yung income. Alas 8:48 na sa
1: Tatak
0: Standby kay Radyo Man Flo Navarrete, mga Radyo Man, check nato ang koneksyon nato nagikan sa may banuyaw. May isa dito kalalaki nga nag-video kay lang kagapon samtang natulugan sa pinalapitan siya sa suspek kag nilutang.
1: Tatak RMN.
0: Pamatian taanay ang isa sa mga nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Saed para sa kanyang mister na si Manuel Saed.
4: Ako si Manuel Saed, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Nagmapasalamat kami kasi tulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Tatak RMN.
0: Aga Life Extension Vitamin D3 na kita pahibaloan ay sa aton mga karadyuman nga mga tagpalamati sa gusto 15 tubtub 16 mahiwaton kita nga RMN in Councilor Malabor Fishing Tournament. Kung gusto nyo mag-join sa pamunit, ako mabakal na ko pamunit, pero non-competing lang ning ako. Din ka bakal subong sa bunit man? Nung bulubarato lang balay nga bunit. Kung sa Concepcion lang eh, tigbason ko lang tong kagingking to sa likod balay. Galing huya ka man nga ang iban na bala, mga nami nga bunit, na yun ang himuya kagingking. Huya ka man, gaanta man sang gamay nga dungog ang lawas. Ta. Ang iban na, kuhan ka na bala, magtuntun ka sang imo tigawnan dumay ginapatiyog-tiyog ka lang na bla magbata ka ginagaling-galing ka na skilido ti ang amo na niya sa pulo way na niya sang amo na mahinay na niya kuana na niya ng kawayan bla butong ang kawayan na mo nang ginaubra mo nga daw butangan mo lang na sang nylon kabutang mo lang kwanto taga sa punta ayos pero gamitan yun eh. Join ka mo sa aton sining fishing tournament sa August 15 to 16, no? Hiwaton ini sa may Iloilo River. Pa-register na ka mo di sa amon. Diri sa third floor sa St. Anne Building sa Luna La Paz. May ara kita sa mga premyo. Ang 200 pesos registration fee naton ini sa open category. Pero may ara kita iyasang kids category nga libre naman. Pero ang pinaka-the-best diri kay may ara ka mo sa mga premyo. Sa kids category, champion ta 3,000. Second place natin 2,000. Third place natin 1,000. Ang first cast niya is 500. Kung una-una ka nakakuha, renda ko pa imukwa. Why yes, may naka-pirdi sa iyo. First cast mo ya, ikaw gid. Ti may 500 ka. Sa open category, amo ini may ara kita sang 200 pesos nga registration. Pero ang champion natin is 5,000. Second place natin 3,000. Third place natin 2,000. Kag ang first cast natin is 1,000. So tandaan ha, sa mga tampalamati natin, paano na kamo? Pa-register na kamo diri. Magkaradyo man diri sa third floor sa St. Anne Building or pwede man kamo to sa may Molid Deli restaurant, magkaradyo. Ayos! So kilitin na kita dito, isa ini sa mga inaobra sang sudad kay subuman sang Iloilo City Government kag RMN Iloilo bilang kabayan sang aton advokasya para sa pag-amlig sa suba kamatibong ang sustainability sin.
1: Tatak RMN.
0: Check naton mga karadyuman sa aton sarang linya live nagikan sa may Banuyaw sa Lapas, naka-standby si Radyuman Flo Navarrete.
1: DYRI Radyuman Report.
6: Pagyaman na Regan, magluwas nga gintiro patay ining driver si Danilo Aguas, 48 years ang Yagaw Iloilo, diri sa may Banuyaw La Paz, matapos nga mag-bidyoke. Kaya kayo siya kung makainom, isa ko no, sa mga kutanan sini, matulog na lang na. No? Okay. Kaya isa gani, sa truck siya nag-tulog po, si Aguas. Pero magluwas siya, nag-gintiro, naging pagtiro, pagkibang suspect, no? Ang sa piyak na barracks, duha ka barracks, no? Ang mga barracks kayo ni, ginatulugan isang mag-utod na mekaniko, no? Sa piyak na barracks, nagkakatulog naman ang duha ka driver. So, in short, kung naigo sila sang mga sang bala, sang pangtiro sila, sang sining suspect, kung na to, nabi sa Dimalas, Radio Man Regan, limagid ang patay. God. No? Limagid. Galing kayo tinasortihan, tas la Radio Man Regan, kay sa Biring na Barak, sa ako na Matindugan, Subong.
0: Naka-live ka, Subong, Radio Man Flo? Naka-live ka? Wala sa...
6: Wala ako ka-live.
0: O, sige, sige. No? Go ahead lang. No problem.
6: Sa Matindugan ko, ang barak, sabi lang, na malapad, kag may mga folding bed.
0: Napasa mo man di kay Radio Man Mark, ha? Okay. Okay, no problem.
6: Ano na nabinatulugan, siyang kwan? Siyang duha ka driver.
0: Okay.
6: No? Sa tigin tiro sila, ang puwerta, tugtog mo ng sulod ang bala, no? Tingin bala ng persado na mo.
0: Radio Man Flo, ikwanta na yan sa mga late tuners natin, kaya ang iban siniway man niya kabalusang istorya ta ni bala. Ang ining mga victim nga ni, gaano sila hao? Saan time nga to?
6: Gaininom sila.
0: Okay.
6: Sa Kalakanta.
0: Okay. Maano oras? Maano na oras?
6: Mga pasado, alas 6 imidya.
0: Sang hapon?
6: Hapon, birni sang hapon.
0: Okay.
6: Kaya si Agwas gani ang ining biktima, may igo ni sang bala siya sining nga ulo, wala ka igo, kag sa iyang alawas, no? At tali, bago na siya nakabalik, gani alin sa Miagaw, ining si Danilo Agwas, no? Ti kayo alas 6 impunto, alas 6 imidya, ti o naguro nga magkwan eh, kung sa mga mangunguma pa, inom na siya sang, ano?
0: Kwan na, tagay-tagay, priming?
6: Tagay-tagay na, no? Gusto na ang balo, timing, no? Radio Man Regan. So, nag-inom-inom sila. Ang iban ng mga kaupod ni Danilo Agwas, ti, nakainom sila, nag-sulod na sa ila sinitagsak ang mga baraks, no? Ti, si, ang inyong biktima, siya na lang ang nabilin, diri sa sagwa, no? Sa may lamisa, ni Blanga Pote, kaya ti, may ikita ka na da ganyan, may igo ka na da sa bala, no? Samtang nag-tutulog siya, yung palapitan, siyang suspitsado, no? Ang ining si Danilo Agwas, kabintiro, kagayigo sa ulo kong sa lawas. No? Kagsunod, ang duha ka barak, yung tabilungan man, sa sining suspect, no? Sabihin yung pangtiro man, ang yung mga biktima, pero masurte sila yung mayigo, no? Sa subuh, ang likod rin, may cyclone ba? Sabi na Regan.
0: Hindi na, iniabi na mo makita kita, Juman Flo, kay medyo late man ang imo, ano mo, mga pictures diri. Pero sige lang, ano lang, kay malas namin tani kung naka-live ka. Go ahead lang. Good, go ahead.
6: Open na di ang kwan, open na di ang dito pa nga sa cyclone. Kapo na nabiging...
0: Pero dali lang, para may establish start na, Juman Flo, no? Sarado ina ang ila barracks, hindi. May di ba may cyclone? Nakasarado yun ang cyclone na may gate na why?
6: Amo lang yung cyclone na nagasirbi tabon sa ilalim.
0: Pero kung hindi ako taga dira, pwede ya anytime, pwede ko na kasulod, waya problema kay open ang lugar.
6: Oo, open.
0: Okay. Saan time nga na, lima sila. Okay? Lima sila ang arasulod, di ba? Mga alasays na tabo. Ang victim nga ni diin sa iya, kag diin ang iban.
6: Ang victim at tutuga sa may lamisa, no? Nga naga...
0: Tulog bugtaw?
6: Tulog.
0: Lasays pa lang, timprano pa, lasays pa lang, tulog na?
6: Ay, hindi. Alas 6 na nag-upisan inom.
0: Pero ano oras sila, ano oras gid natiruhan, Radio Man Flo?
6: Kagahon na.
0: Okay.
6: Kagahon sang Sabado.
0: Okay. Sabado sang kagahon na, ti Domingo na guro eh?
6: Hindi, Biernes mo.
0: So, Sabado sang kagahon na natabo. So, timprano pa sila nag-umpisa, lasays. Then, natulugan sila. Ang victim, dira lang saya sa guwa natulugan.
6: Dira sa guwa natulugan, no?
0: Sa may...
6: Aram na akong Facebook Live.
0: No? Okay, sige. Para hindi na mo nabi ma-establish, Radio Man Flo. Kung may mga pictures ka rin nga ginsend, pero gusto nato nabi ma-establish. Kay, ang hambal mo ang victim... dira sa sagwa nagahigda then ang apat dito sa sulod sang ilang daw barracks mo na
6: kaya malam mo diyan nakabilog yung barracks mo ang arig sa tubang ko sa wala ko kag sa may kuoko
0: okay.
6: No? Diyan nakabilog yung barracks sa Marigan so ang duha diri ka magutod nga mekaniko diri sa may tuoko na kampi no nga barak.
0: Di na subong so, ang higdaan ipakita bi sa amon kunin ga higda ang victim Rajuman Flo kay para nga makuha na mon makita na sa mga listeners naton while nga naga-describe ka sa lugar mga diin sa nagahigda ka diin sa napit na tiruhan.
6: Diri siya nagapungko doon lang kay late na video late na
0: sige lang sige lang okay lang no problem
6: ang aming lamisa nga puti no ang lamisa nga dago folding table no ano nga na loko na ano yan na nahapaan niya no siya nakabong yung pagpangtiro sa iya
0: ah okay diri siya sa lamisa nga ni gahapa siya sang nagkatulog sa suway na sa kasulod to sa tululugan niya kasi buro bastante na siya so diri lang siya iya sa folding table nga ni gahapa kadra sa ginlutang Rajuman Flo
6: sakto na Rajuman Marigan no
0: sus
6: kag ang suspect abe na binagagi
0: din
6: i kwan ko ba i kumanigo ka na ipakwan ko yung isuhon ko ipan mo tong cyclone nga bago kag may mga kawayan bira na siya nag-agi ang suspect no ang suspect why na da ano mo why na da sabto cyclone kahapon na naging
0: kagapon na naging butangan sa cyclone sa natabo na
6: kaya lang mo ang ining kwan kung pamilyar pa sa inyong takan largo na regan makagtokob na sa transmitter
0: okay
6: magliko ka dito lang sa may tracking good ba
0: okay okay
6: dito sa tracking
0: tutulan ko eh
6: na
0: Tultulan ko before dala sa may lapit sa gasoline station.
6: Oo. Nasunod ka magsunod ka na sa pagkantos transmitter sa pagsunod nito pagbiko mo sa to.
0: To.
6: Kunalin ka sa may lapas sa to ka maliko. Kunalin ka naman yung sarot isa pawala kay.
0: Mato sa may ikuan ka matabo ka sa may suba. May suba.
6: Oo. Amo na di ang kwan ang
0: tinuway man na nagawa pa malay.
6: Uy, pero amo na din may tracking
0: service. O ganit isiling ko, basi bala ang akon nga nakita diri nga basi nagkinanta sila, nagalungan tublang piyak balay, then amo to nga pinangsulod sila dagag tirohon do amo indi man anong mga motibo sini ayan Rajuman Flo?
6: May mga pamalay din sa palibot mong, may mga pamalay din. Why?
0: Why? Why man sang galo? Ti meaning gintuyo gid sila ya, sila gid ang target Rajuman Flo eh.
6: Sila gabi pag na apatid sila or limagid sila
0: so ang ining victim kundi natiruhan na sa dito na natiruhan na ang ibang tong duha ari sila ya sa sulod ya sang daw kuro kamalig dala sila ya ga tulog so gin pagtiro sa ila ginano gin sulod na o gin paulanan nang da sila ya sang tiro
6: nagtagto din sa may ano sa may atubang sang kartahan sang barak sa natulugan sa mag-utod
0: okay
6: sa gin pang tiro kita diri ang mga agi sang bala.
0: So wala na sa waya mabuksan ang pirtahan, di ba ang pirtahan niya ni inang kawayan lang. Dira ya lang intuon niya lang dang ang armas niya kadra na palupok.
6: Sarado na 'di. Ikaw nang ano kami nung driver kasi. Ikaw tong natiruan to bigan. Dira, ano ka tawag dira? Ikaw man to open. Ikaw to. Okay ni pulit ka. Ano ning regular regular ng kamo? Ang agi sang bala. So isa, dua,
0: tatlo,
6: apat,
0: uy kadamo.
6: Lima, isa ka pibias anom.
0: Anom. Ano nga sa anong armas yung gamit ko no? Initially Rajuman Flo, do kadamo gid sa tiro do do akigi sa yaw.
6: Hindi pa na identify sang patas police station kung ano nga sa isang armas ang ginagamit, no? Hindi lang tani karon sa kay police sa kay hepe sa napas police MP si police Captain Sunny Boy Garnasi.
0: Wala sila CCTV dira sa area?
6: May CCTV ka ba din, no? Makita itong itong gala, subangay sila kasular. Ano na? Subangay sila kasular na muna nag-guard. Hindi kita akong guard.
0: Pero
6: ito dito bangay ang kwan.
0: Pero ba, pwede mo malantaw? Parang taon na ito, malili ka bikaroon ba? Si kung may ara lang, bisan gamay lang?
6: Pwede ba lang taong CCTV? To sa kwan sa bus nila nahawid
0: sa bus nila okay okay go ahead Rajuman Flo
6: masaydo ako di Rajuman Regan sa piyak na barracks ano ni sunod ang gintiro gintapuan sa sospeto yung pangtiro so kitahan may igo ka na din siyang bah, no? Sino na din yung katulog nung trio? May nagkatulog ba eh? Tapos sa Andre, may nagkatulog ba mo na? Why? Wow, kay duha sila din, driver. So, amo nung igo, rago na rin yan.
0: Oo, ang kita, kita, hindi.
6: Oo, ang... sa sininto, nag-abiyong bala.
0: Wow.
6: So, tunara sa kumbing din, kung din man, last igo dito kami, yung driver.
0: Ba, kung sa, why sa ka-folding bed, guro? Patay sa guro?
6: Ano igo kami? Ay, igo kami kung isang bala, ang folding bed.
0: Din, din?
6: Ano?
0: Ay, ay bilang-bilang yung kitaon, gano'y? So, nag-igo ang bala, no? Nag-igo na ang bala. Ang tiro ya, padalom, abi niya guro, ang tao nag-ahigda sa salog. Galing kay ang tao nag-iigda sa folding bed rajuman flo pero nag-ricochet do nag-banda ang bala naigo niya man ang folding bed naigo tong tao nga nag-iigda daway
6: why naigo to
0: why
6: ko no dagdag man dagan tapos nag ricochet tong ibang bala diri sa may kawayan bilang na bangko dagdag man dagan hindi man natulogan
0: bumanda pagid sa gadao
6: si kung hindi may kaakig, hindi
0: may kaakig. Anong, anong ila atraso da, Rajuman Flo? Awa sa inisyal mo da nga pag-ulistorya. Ano may, kay wala man gali sila kaingod. Tikon wala kaingod, bisan magahod-gahod ka pa kamuda, daway gin man guro sa maakig sa inyo. Kag ang pagsulod niya daw, gin, kuan gid, gin plano niya, kag gusto niya gin pamatsyon, Rajuman Flo?
6: Ano ka makadugay, gin driver, no? Sa kulang tuig. Istorya ko ba si Ragunan Regan? Ragunan Regan ang hindi ko na pagpakilala.
0: Oh, hindi lang pagkilala. May istorya lang ko.
6: Pero lipot lang.
0: Lipot lang ha? Hindi lang mapakilala na to?
6: Lipot lang ha? Hindi na pagkilala.
0: Noong si Regan, hindi ka lang magpakilala. Noong, do ano ka nakadugay na nga nag-ubra?
6: Ano ka nakadugay? Hindi ko ubra?
0: Hindi ba ilan lang ha? Hindi lang. Kung hindi mo pa interview, hindi tapang pilito na.
6: Hindi ligaw mo na kami pang tubo. Ano yung agit sa balaw sa may pajama? Hindi mo gawa mo, guli, no? Anong klase yung armas nyo yung gamit?
0: Na, may may nakuha ang empty shells?
6: May na-recover. Siguro, ang sopo, huwag ko makuha kang sarado kung kailangan recovery sila.
0: Hindi makuha mo man nakaroon sa PNP, Rajon Flo? Oo. Kasi nun yung ginasuksok ng pajama?
6: Sino yung ginasuksok? Sino ko suksok niya sa pajama? Dira lang nabi.
0: So, dira, nakahalay lang na, da?
6: Halay lang nabi. Tapos,
0: Igo, iba yung
6: duwan na. Sa kurong tagid. Ano ko, may igo, ano naman mo ko?
0: Sinong kontra yan siya? Sinong tag-iya siya? Kasi may kulukontra da si Rajuman Flo. Nga nga ginpamatay niya, gid?
6: Padayon ang tagpangusisa sa Lapas PNP. Ang hot siya, no? So anyway, karon sa ito, makahatag ako
0: yes.
6: Si Kipe mo sa Lapas 20, Regina Regan. Amo ng truck, sa napatay, no, nga si Danilo Aguas. Amo ng truck niya, no, si Danilo. Amo na eh. Amo ng gubaya, no? Amo ng gubaya? Okay. Yun kayo, kami nila, gano'y, no? Amo ng truck, yo? Man. So, yung chocolate, pa. Ang color niya.
0: No? Why na yagaga? Why na yagabiyahe? Guba pa ang truck niya.
6: Na yagabiyahe, may kaligay isang Biyernes to. Yung amon ko rin balik niya, di kay may diferensya. Amon ko rin pangukas ilang mga portion sang makina sang truck ko. Radyo na Reagan.
0: Ano ni mga karga nila ko, no? Ano mga ginapang karga nila di sa truck nila?
6: Lain na, yun, no?
0: Depende.
6: Ano gani karga niyo di? Ano gani karga niyo di? No? Ano gani? Siminto daw, siminto. Amom lang na ila, kung ano yun. Bali tracking services, kung may markila.
0: Kung may markila?
6: Siminto, mais, kung ano pa da, no? Kung pwede nga makarga, radyo ng Reagan. No? So, muna yung pinapaliligdan ko subong sang Lapas 20, according to kay Police Captain Sammy Boy Garnace, hindi pa nila matumod, no? Ang mga POI nila, kung person of interest, kay kung ang gulo lang ang sundan, may ara sila ang gulo sa biktima. Pero kung anong ang gulo ngayon na, hindi tamila na hanggang sa kaninan.
0: Kay kung ang gusto mo lang itong atuyoon at itong napatay lang, huwag ka na naniro sa iban.

0: Ba't siya kuya, pagsulod sa suspect, to whom it may concern na lang to yan, kung saan makita ito, lutangon niya, tikarong kaya mo ito nakita yung nagatulog. O pinit ka niya, guro na yun. Eh, way, ganyak bangon itong victim?
1: Yes, correct na. Arad yung mga regan, no? Tiga katulog mo. Gapong kosak ng kuwan. At sa kanya, ulog, hamboy, bala sa kuwan, sa plastic table, or ano, ng folding table. Tiga katulog, nakitaan na nabintiro.
0: Kasi kung na, nakasulod to sa balay nga gina-istara nila, ginatulugan nila, basi way pa tumapatay ang victim, Rajuman Flo. Nakita to sa iya, kahit isa ang ara, da, pagsulod, tiniro siya. Ang ibang to, ang iya to, hindi, basi, waya naman binuksan ng pirtahan, nakasarado man ang pirtahan, nakalak man ang pirtahan, amo to nga pinaniro, yan na lang yung pirtahan, Rajuman Flo, Flo, pero ti, way man magkalaigo ang mga tao nga to dito sa sulod.
1: Yes, Radyo Maregan, no? Ito nakatulog, pagi man nang ito nakabalik, kami sa kasa truck ang biktima, ang nakapay. Wait pa to, no? Hindi ko pa napagbo siya siguro, no? Radyo Maregan.
0: Sige. So, dugangin na karoon sa unto ang iba ng mga investigation. Salamat, Radyo Manflo.
1: Kasama mo sa DIRI, Arime Niluino, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tapak RMN.
2: Tapak RMN.
0: Palaligban bala yung tuyoon niya nga pamatsyon ang mga tao dito. Kung ang victim lang dito abing napatay ang gusto niya, why na satani nagpangpaniro sa iban pag ito nga mga ginatulugan sang apat pa ka mga nabilin kaluoy man sa biktima, base hindi man to gani iya sala to personal, base ang sala to bla, base ang kontra bla tag ihaw, di ba? Eh wait, takabalo kay ni gusto man nila numalang yung mga driver na yaman ti hindi ta pa na subong mahambal kay ginimbestigaran pa, may CCTV sila kuno, pero daw nagasigang suga, nagblur. Ibilin ta ang investigasyon sa aton sini nga mga kapulis.
2: Tapak RMN.
0: Balik na aton mga karadyuman, dugangan ta nga aton sini nga mga balita, and 10 o'clock sini nga aga mayara kita sa impeachment trial. Pero hingagawon ko si PCL President JP Piñol. May kang tanan ini sa natabo ng PCL conventions diri sa aton. Ang problem kay naubos kuno ang mga lugar, mga hotels nga gintinera nila, pero bad good problem ina. Kay kung nagalalawas ganiti dalunta sa iban, di may mga impormasyon nga sila nilang iban kuno sa motel. Tigin pamangkot ko initially si board member Piñol siling ko, sir. Ang iban ko, no, nga wala makasulod sa mga hotel, ara sa motel, sinya daw hindi man tuon. Kaya may listahan ako. Pero ti, hindi man aguro magwang istorya kung waigid man sang may nagsulod. Pero para sa akon, immaterial ni. Immaterial and irrelevant. Nga istoryahan nato nina. Kay, ang motel, pwede ka man ka-stay. Ang province of Iloilo, gani, ginakuha na ng homestay. Magkanto ka to sa amon sa Tambalisa, sa Pandiasukar Island. Kung hindi ka magsulod dito sa mga resort dito, yan, ma-homestay ka, may atuman. Oh. Turista sa barangay, ginaduso na na subong sa provincial government. Di parehos man eh. Kung wae ka sa hotel, kay mahal-mahal, oh, dire kita iya sa pang 3 hours. Buta nga, gintawagin na yung hotel nga 3 hours. Ikaw, Rajuman Mark, kaya may diya ka nga gintawag ang hotel nga may 3 hours. Motel? Kuryos mo na sila. Kung anong ara sa hotel, amo man ang sa motel. Oh. Anong ara sa hotel? Katre. Aircon. Ano pa? CR. Di, may motel. Amo man ang motel. Kuryo ka lang. Mag-order ka pagkaon sa hotel, may ara man. Sa motel, order ka man pansit mulo, ara man. Oh. Kilala ko ganing order niya, pansit mulo kag Gatorade. Kaya gapahuwa ito. Sindirin malang aton ka mga malisuso ka mo, mambal. Di ka nagtulog sa motel! Di sinupod mo! Oh, di nga nga mamangkot ka kung sinupod ko. Nga sa hotel ko magtulog ko, kapamangkot ka kung sinupod ko. Nga nga kung sa motel, ano ka, big deal gin sa inyo? Hindi niya big deal ah. Di pa gusto ko yun kung sa motel kuya matulog. Ang iban gani sa kilid ka karsada mo lang matulog, kuya man ka mo isyo na. Nga kung sa motel magtulog, may isyo gin. Mambal ka, din ka mo matulog sa hotel. Te. Ti, ikaw yan din ka nagtulog sa motel. Ay, nga dito kayo nagtulog sa motel ako.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
4: Kaya presyong suki na yung 700.
3: Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control pa ng presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasanapin ang lumang lubuin. Nelly Cantiveros po, ang magamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama!
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Ilong Ranger?
8: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
7: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
8: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
7: Sip-on ganyan dayon?
8: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
9: Mag-Milgap Fitness 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milgap Fitness 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Milzeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Milzeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Tatak RMN.
14: Last 9:21 on tanan sa akin. Dagun-dagunon tani sa mga tabalamati natun kay 9:30 lang ko kutob kay may ara kita sa sponsor drama. Itry ko lang bi si board member JP Piniol kung makuha pa siya, pero kung nalang alang Rajuan Mark, schedule na itong sabay tumawag. Pero try talaga makuha, sabi sa Dasig lang, no? Dari sa atong Siringapag, pangalagad mga ka Rajuan.
13: Tatak RMN.
14: Nagini kabahin, ari mga kabiyana, nagatong Siringa Health News, sabun natin si Rajuman Joel Franco.
15: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Itabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
16: Nibilawan nyo bala nga mataas na risgo mo nga magka-pneumonia, kung masamika, gatalangan sang pagkaon, tawag nilang aspiration pneumonia. Nagkakatabo ini kun masami nagatalang ang pagkaon o kung liquid sa baga sa baylo nga manawag sa aton tiyan. Ang pagkaon may dalang bakterya halin sa baba nga nagasulod sa aton baga nga mo nagatugas sa infection. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
13: Tatak RMN.
14: Aga Rajuman, sa mga suki natun, ang anemia ang ginabatyag sa isa ka tao nga kulang sa red blood cells. Paano bala mabuligan sa Dr. Pinoy ang mga tao nga may anemia? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang may alkyglycerols nga raman sa bone marrow kag breast milk. Ang alkyglycerols nagabulig sa pagbabakos sa immune system. Kadako ang benepisyo sa mga pasyente nga may leukemia kag mga tao nga weak na ang ila immune system. Pinanagkadik kada nga ginatunan sa mga maayo ang epekto sang alkyglycerols kay ini ang napamatudan nga ginausar sang lawas para magproduce ang red white and on red kag white blood cells gani puwerte ini ka epektibo batok sa anemia. Magkarajuman sa mga tabaramati naton, inom kita sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Tatak RMN.
14: In a way, alas 9, taning akon nga sa kwansaya eh. Out of coverage. Sige lang, no problem, Rajuman Mark. May atinanto si board member Piñol eh. Inform niya naman ako kagina pero nalingaw lang blako ta ka kulo komentaryo. Ning budlay sa aton kay ang isa blaka tulan ka pinatagin sa bawan. Sanbay ha sa mga tabala mati natin mga karadyuman. Ari naman ang aton sring labs ko si Mother Earth upon nato si Rajuman Juilin Paraon.
17: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehira na aton dunang manggad pinaagi sa pag-recycle sa mga tarpaulins na ginagamit sa mga events, campaigns kag mga advertisements nga masami nagakadto sa basurahan matapos ang pilalang kaadlaw. Suno sa United Nations Environment Program, ang plastic-based materials kaangay sang tarpaulins magalawig pa sang ginatos kag mga tinuig antes ini nga madunot. Gani imbes nga ihaboy ang mga ini, ikonsiderar naton ang liwat nga paggamit sini bilang eco bags at top o con protective covers. Ang ini nga simple nga tikang nagabulig sa pagbuhin sa plastic waste kag marikawan nga magkadto ang mga ini sa mga basurahan o kon katubigan. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment dari lang sa LabsCo si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
13: Tatak RMN.
14: Salamat kay Rajuman Jaylin para Onda. Mga Rajuman, anong imo vitamin C? Ang akon vitamin C, Mighty C, alkaline, di kalidad, di effective nga vitamin C. Manami ini para sa aton silimaabyan nga mga balatian. Kay mabakod ining aton silingalawas, mabato siya sa mga sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kagiban pa nga balatian. Ang Mighty C, alkaline nga vitamin C, available na sa aton nga mga butika.
13: Tatak RMN.
14: Sulitun ko lang ha, mga karadyuman, ang aton sininga kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, Santon Gold Coffee Mix ina. Ginasulit ko gid para sa inyo. Para nga maintindihan sa aton pumuluyo nga wala na usik ang aton sininga kwarta sa iban nga magin pang inom naton, ang iban gani. Lantaw niyo wala inom yung lipid. Sa isa kagabi, 2 ka litro nga lipid ang mainom mo. Lantaw niyo mapatay ka muna sa pinagadlaw ang birthday mo sa Pebrero, sa ilugid sa November 1. Sige ha. Sa mga tapalamati nato, may bendri kita sa kaping healthy, inom kita sa Santon Gold Coffee Mix. And para sa gusto nga maglabing-labing, Choy! Bisan na gusto ah. Pait sa... Siling nila pang ano, ang agusto tikiriwi sa labing-labing. Why asan tikiriwi sa labing-labing? Inom ikaw sang Megaman 1 hour or 30 minutes before sang labing-labing. Very good gidi na. Gani mga karadyuman sa mga tabalamati natin, mag-Megaman.
13: Tatak RMN.
14: Alang-alang na kita sa iba natin sining mga tupiko. Ang hambal ko kay Rajuman Mark, good boy ako, dapat 9:30. Kay may ara kita sang 10 o'clock nga coverage sang impeachment trial. And may ara kita sang sponsored drama. MWF ni sa Rajuman Mark, no? Okay. Anyway, money man nagyapon sa karami. Salamat din sa pag-upod ni sa atong sariga pagpangalaga. Why naton matalakay nga iso, bantay ka mo karo sa uto. And sigurado kita karo sa uto. Why man sa matalakay nga iso, bangon sa trial nga ni, bantayin nyo sa palabra di uno. Karon kay Rajuman Henry Aspera Lumaw. Salamat sa inyong pag-upod. Salamat din mga karadyuman. Sa pangalan ni Rajuman Ovi Guaso, ako naman si Rajuman Reagan Arlos.
13: Tatak RMN.
0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa James. Rots, herbal a fool.
18: Ano sa inyo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, kaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para siguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Natural partner, practice agad niya sang good genital hygiene. Inong damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagkatumarka sang NANS Herbal Capsule. Ginapabakun niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imong blood sugar kag blood pressure, bango din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
13: NANS Herbal Capsule.
18: Yara lang sa mga butika.
13: Herbal Capsule.
18: Utoy. tutoy. Ahay, bisan pang ilan na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat ang mapunder na ginatog-tog sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nag-kilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man. Yes, partner, ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka. Holy Gold itong katali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sa imong libido. Nag-enhance pa sa stamina, nag-improve sa erectile function. Bagi sa pagpadamo sa testosterone, nag-promote sa nitric oxide mediated blood flow. Kag nagpanubo sa stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sa imo overall sexual health and potency. Mega Man, herbal capsule. 30 minutos ang partner. Yara na ang palating. Mega Man, herbal capsule. Mabakal sa mga butika. Man's Lemon Oil. Hala, kariski. Sige pa. Iski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Ay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, kulunan, katre, kagkon din pa na lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man siya na partner eh. Kaya ang stay this, makalalaton. Nance Liniment Oil. Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, nakugin ang mabulig sa Nance Liniment Oil. Marilita gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagpanghaplas ka na sa Nance Liniment Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent. Nance Liniment Oil. Instant relief sa tanan nga palangatit sa lawas. Sila na, trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula. Nance Liniment Oil. Mabakal sa mga butika. Nance Coffee. Partner, nga amo kasi nakagbasa sa imong cellphone now? Singgundang ginatigid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner, kay permi ka nakatulog sa computer.

0: proteksyon na ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante na pahanundon, siguraduhon niya may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
3: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akong pinaka-healthy niya kape.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Mapakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: High blood pressure o kung hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulog sang dugo sa aton mga arteries makatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, ako nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Ni 150 over 100 gamit. Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon. Mr. Laban, tungod ni sa imo nga chronic kidney disease o kung CKD.
8: Papa, hindi ka magkabalaka. Nakabati ako parte sa kidney care. Damo ko na inis ang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pag yun, pareho sa ang pomegranate.
9: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
10: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Nicole, ako ang inyong tita Winnie Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio ang D3 may Physio. Ang Physio may D3 Bio. GTX 500
6: Lady La Crosse, taas ang akong nga

0: Sugar 375.
1: Sa nga ginom ka?
2: DTX 500.
1: Pinadala sa buong imo.
2: Sugar.
0: Sige ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500 VTC, alkaline, now vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko all day. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya, at ibugit ka tama.
3: VTC, abakang abutika. Retrieve

0: 的你拿钱送 Happy Flow。
1: Charmy, let's go with the flow.
2: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga krema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
3: This is Teresa Aguilar, nag-start sa Barangay Patan. Salamat po sa Dr. Pinesco ng Capsule, kay ginayon niya ang paladar ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinesco ng Capsule, masasubong nag-aantos ako sa mga kamabatihan.
2: Dr. Pinoy Scoring Capsule. Protection sa mga balatiyan.
4: Kaya pala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
5: Budlay na gilang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
6: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag isigid ka po yun ang akong mata sa pagmaliho.
7: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akong pananaw. Bisang gabi, kag magmabu ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, yung mga suking butika.

0: Fast Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
1: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremelas tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Airlines Nationwide Category Tracking Study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremelas knows best. Unidap yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremelas. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Val, meron bilang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, hinintestingan ko ito mayalit yung salamat din sa Supple Plus Gold kay kabulang akong nga porsen.
2: Supple Plus Gold. Mamahal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na ako'y

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ethrin Pio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang Ethrin Pio with BCO. So, weeks ko pa lang ako pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong labuyon.
2: Ethrin Pio. Ang Ethrin. Gamay BCO. BCO. Gamay Ethrin.
4: TTX 500 27 lot.
5: Ano binabatsag mo sa
4: ko? High blood gid ko.
5: Ano sa una ang imo?
6: Blood pressure
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginako na TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, kinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500 YTC Alkaline na Vitamin C.
7: Ako Vanessa, bigay loser sa estudyante. Na problem na good ko, kaya kada siksa kong nadulaan gani magtuon. Nasakit po na akong ulo, tiinin ko YTC Alkaline Vitamin C.
8: Pagsubom ka namin sa akong paminsari.
2: YTC, labaka sa mga butika. Ethrin Pio with Vizio.
9: Ako si Ana, before problema, kagida nga akong irregular nga regla. Kisa, galagot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa Ethrin Pio po, okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: Ethrin Pio, ang Ethrin Pio, yung Visio. Ang Visio. Yung my D3. Sa mga butika. TTX
10: 500. Si Erin Grace, paglimutan. Ako, may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kagsagap. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. Sugar.
10: Mabakalak ka mo. Sa DTX 500. Kaya namigit ingi sa aton nga lawas.
2: TTX 500.
0: Gikan sa number 1.

0: Ito na po yung hinanap kong pera, tulad ng tetsyong na pagkasundoan.
1: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
2: Ganda ng Pinoy!
3: Ang Pilipino may isang salita.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, dito ako, dilib.
6: Maulan man, no worries na apoy ko labang kami.
5: Charm Babcon with Nutrex technology kills 99.9% of blood-causing bacteria testing. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, naamoy ko loob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Sample Plus Gold.
8: Ko si Bibo, COVID ang pagliwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sultan Plus Gold, itestingan ko. Adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, itong epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
7: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
9: O si Ron, alibag ko kung diskubre nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kung tanong nga mataas sa antioxidant.
7: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
10: Hoy! Kinikilay time!
11: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko mataas ang creatinine. Pirmi kuyaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kang hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi
7: gamot
6: at
7: hindi
12: dapat gamitin
6: pang
12: gamot
6: sa
12: anumang
7: Sample Plus Gold.
12: Oh, si Arlene, may aray problema sa kidney. Patato na store sa butika sa Santong Test Gold na pamatundaan ko may pikibugit ang Santong Test Gold. Gani, isingan nyo ang Santong Test Gold.
7: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
13: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o kon cellphone?
14: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
15: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluha akong mata sa kasilaw sang screen?
13: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
13: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
16: Magkano kilo ng karne?
17: 500.
18: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
17: Kaya presyong suki na yung 700.
18: Pero

0: Yes, private prosecutor for the panel of prosecutors. Ang ginobra niya nga audit memorandum, no? AOM. Tembalya, amo initi nakita dito nga for so far non-compliant si Vice President Sara Duterte sa Joint Circular 2015-01. Ang Joint Circular nga nagagovern sa intelligence kag confidential funds. So non-compliant siya sa mga dokumento nga kinahanglanon. Kag ang dokumento nga ini, kag ang mga requirements nga ini are exclusive. But silingon, kung wala na butang dito nga dira mo gamiton ng confidential or intelligence fund, automatic ina nga non-compliant ikaw. No? Kay hindi mo dapat gamiton dira ang kwarta nga intended for intelligence or confidential funds. So nautod kita kagina kay naging yo si presiding judge Jesus Cudero nga manyaga anay kay naglapaw na gid sila. So didto siya nagkontak bala sa nagpadala sang bag-o nga report ang vice presidente. Ginbag-o nyo man ang inyo AOM na amo na karon ang pagasabton sang witness.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: So dire kita manyaga man kita, no, for the meantime mga kabinang, balikan naton, tutok lang kamo dire, magabuya kita na sa mga commercials naton dire gyapon sa aton sining special coverage, ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Network Special Coverage. This is 7 minuto sa kaligad sa takna nga alas 12. Magabalik ang aton coverage team.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang El Niño ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lang pa sa normal na temperatura.
2: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kung kakulangan sa ulan, ang mainit pugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto

0: namin, namin nasan yun yun.
1: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Pool Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliin mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamo dira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
10: Mag-aral sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang malubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung maapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanundong, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanilo sa aton panimalay, kagpalibot, gibo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay pagbaygid sa inyong kooperasyon. Salamat.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Ahoy! Kinikir time!
23: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sa Negros. Kabapyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magbutarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Gagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
24: You care? We care! Kidney care!
25: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
26: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uwi.
27: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
28: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3!
29: Pamakal sa mga butika!
28: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
30: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C! Kag one capsule, 320. After one week, namigit ang ako nga kami. Salamat sa Mighty C!
28: Mighty C!
29: Pamakal ang butika!
28: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar! DTX 500! Ikaw pala ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compound yan ang gapanugro kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Ligar Epic Divo. DTX 500 D3 Bio with Physio.
31: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang sekreto sa law school.
28: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
32: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya,

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Let's go! Yung Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: flow with a flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy, let's go with the flow.
4: Sa opisina, pipigilan ng atubang sa computer.
5: Grabe, git akong mata. Pirmi malabo akong panulog. Sakit akong ulo. Tagpasigid ka po yung akong mata. Kiss ah, masilaw pigid sa screen.
6: Pareho kita. Kungan, pirmi pula kag uga akong mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sanggit try ko ang iBerry Gold. Napatsagan ko nga mas klaro akong panulog. Pag imbi na dasig ka po yun akong mata.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sa mata batok sa blue light kag eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o phone cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa iyong mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kahit sa mga suking butika.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasong kung ano maayo diri. Damo ginaghambal na maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani ang muman akong gin kumang o suplemento. Salamat, igu balaki. Matama to nagula ang bukol.
8: Sample Plus Gold.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo sa Kadijer. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Samsung Plus Gold.
2: Lucy Eunice, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukit ang akon arthritis.
1: Samsung Plus Gold. Plus, pinanakas. Pinagaling. Pinahusa. Samsung Plus Gold. Sa mga butika. RMN Network News. The promotion and delivery of mental health services and basic education, hindi ito na ipatutupad. Tinukoy ng chairman nito na si Benjo Basas na noon pa ay may mga insidente na ng karahasan sa paaralan, kaya nagtataka sila na kung bakit ngayon lamang ito na pagtuunan ng pansin.
3: Ang dami po kasing factors dito, no? Hindi natin kasi pwedeng isa lang, no? Nag-pile up na po ito, no? Itong mga factors po na ito, no? Sa ating mga bata. At kasama po dito yung bullying, no? Pero sabi nga po namin, no? What we need is a whole of society approach, no? Kasi hindi lamang po isa, eh. Hindi lamang yung inner, no? Na state ng bata ang factor po dito, di ba? Yung pong society, no? Yung pong kanyang community, saan ba siya nanggaling? Yung kanyang tahanan, no? Yung school, di ba? Lahat po, no? Even yung ating gobyerno, no? Nakikita po nila, eh, no?
1: Sinabi pa ni Basas na bukod sa kulang na kulang ang guidance counselor sa mga paaralan, marami rin sa mga ito ay kulang sa kaalaman sa tungkulin.
3: Ang mga guidance counselors po natin sa kasalukuyan po, no, ito pa rin yung mga guidance counselors natin ng mga nakaraang panahon, ano, at napaka-liit ng bilang, no. Kaya po, alam niyo, Sir Sanjan, yung ating mga guidance counselors na sinasabi sa school,
4: opo,
3: marami dyan ay hindi talaga guidance counselors.
4: Hindi naman
3: marami dyan ay mga teacher din. No, na, opo, na kinuha sa classroom teaching, o kaya isa sa mga special task niya sa school, yung guidance and counseling. Pero hindi niya talaga yung forte, no, at hindi niya yung trabaho. No, to begin with, yun yung problema ko dito, no, ever since, so wala po tayo. So, 47,000 ang schools po natin. No? If I'm not mistaken, hindi po bibilang ng 5,000 po.
1: Kumpiyansa rin si Basas na tutuparin ni Pangulong Marcos ang pangako nito sa kanyang SONA na kumuha ng dagdag na school counselor at matutugunan ang problema sa pasahod.
5: Para kasama yung hindi na ibigay na sukli, ito po yung pinag-ugatan ng alita ng Child in Conflict with the Law na naragsak ng kapwa estudyante sa loob ng eskwelahan sa Las Piñas City. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Marjo Domingo.
6: RMN Live Report.
7: Base sa imbestigasyon ng pulisya at ulat na kanilang nakalap, ang hindi na ibigay ng sukli sa menor de edad na sospek ang pinag-ugatan ng alitan sa kapwa nito estudyante na nauwi sa pananaksak sa loob ng eskwelahan sa Las Piñas City nitong July 31 na karaang Biyernes. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Adilo, inutusan umano ng suspect ang biktima na bumili ng tubig sa kantin ng oras ng recess nang maiwan ng biktima ang sukling 10 piso at dito na umano na uwi ang pananaksak ng suspect sa biktima.
8: Base po dun sa ating investigation or sa report po na na-receive natin, inutusan daw nitong ating suspect yung victim na bumili ng tubig sa kantin. Tapos pagbalik niya, hinanap niya yung sukli. So sabi nito, ang nangyari is naiwan daw ng victim yung sukli na 10 pesos dun sa kantin. Doon nagsimula yung kanilang pagtatalo hanggang sa nauwi sa panaksak ng ating suspect dun sa atin.
7: Samantala, ayon pa kay Asilo, na bilang suspect ang ginawa nito ng pananaksak na pocket knife sa online.
8: Po, based po dun sa ating nakalap na info, nabili lamang po ng ating CICL yung ginamit niya sa pananaksak online. Una natin natanong yung ating CICL regarding sa dun sa kung kailan niya nabili at kung bakit siya meron itong meron siyang dala or bakit kailangan niyang magkaroon ng pocket knife sa kanyang na
7: dala-dala
8: niya sa school.
7: Dagdag pa rin, posibleng nasa katawan ng suspect ang nasabing patalimkong kaya't hindi ito na-detect agad dahil ang sinagawang checking lamang ay sa mga bag na dala ng mga estudyante sa pagpasok nila sa eskwelahan. Sa ngayon ang nasabing Child in Conflict with the Law o CICL ay na-inquest na noong Sabado para sa kasong murder at kasalukuyan itong nasa bahay Pag-asa kung saan siya pansamantalang nakakustudiya. habang nabatid na nasa wi ang 13 taong gulo na biktima matapos masaksak sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Kasama mo sa BZEC Cell Ormen, Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tutok Ormen.
4: Sa kaugnay pa rin balita, Department of Education piniyak ang suporta sa pamilya ng 13 anyos na estudyanteng sinaksak ng kanyang classmate sa loob ng Las Piñas National High School. Kasama mo sa balita si Rajuman Gerald Ulem.
6: RNN Live Reports!
9: Department of Education, DepEd ang full support sa pamilya ng 13 anyos na estudyanteng sinaksak ng kanyang kaklase sa loob ng Las Piñas National High School, Maynard, noong nakaraang linggo. Nagpaabot din ang DepEd ng pakikidalamhati sa pamilya ng biktima dahil sa bilang pagkawala ng isa nilang learner. Binigyan din ng Education Department na ang mga paaralan ay dapat ligtas ng sangkwaryo para sa mga estudyante. Hindi na katanggap-tanggap ang anumang karahasana sa mga campus at sinigurong aaksyonan ang nangyaring insidente na ikinasugat parang isang individual. May trauma counseling ding isinasagawa ang DepEd sa mga apektadong learners at staff at nagkipag-ugnayan sa mga otoridad habang nire-review ang campus security protocols. Kasama mo sa DZEC Cell Ormen Manila, Radyo Manjeral, di ulit sa talk. Ormen!
5: Samantala, mahigpit ang pagbabantay ng isang grupo sa sitwasyon ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa pagtaya ng Council for Climate and Conflict Action Asia. Kritikal ang sitwasyon dahil inaasahan na yung pagtaas ng karahasan sa tuwing panahon ng halalan. Sa panayam ng RMN News, kay Maureen Lacuesta, ang Program Manager for Conflict Alert ng naturang grupo, mahalagang bantayan ang sitwasyon sa rehiyon dahil sa banta ng armadong grupo. Sa pinakahuling datos ng CCAA mula noong Mayo 5, nakapagtala na sila ng 229 na election-related violence at 85 na ang nasawi.
10: Because the context ng BARM, tulad nga na nabanggit na nila, na very clannish, no? Ang karamihan. So, yung clan culture, very maigting. And nakikita nga that being in political power is also a show of force, no, ng isang clan. And particularly, ngayong papalapit ngayong Bangsamoro, in the Bangsamoro transition, we're seeing the new actor, which is the MILF, no? Actually, since 2022, nakita natin sila pumasok into political power. So, the fact na sila ay nadadagdag bilang isang political actor sa region, it makes the elections more highly contested. As well, no? Kasi dati, kung makita natin based on history, it's the traditional politicians, no? Yung mga clans talagang nagbubuno. Pero ngayon, with the entry of the MLF, it makes, no, the Bangsamoro elections more mataas ang stakes, mataas ang competition.
5: Inukoy pa nila Cuesta, iba't ibang grupo na maaaring maging pasimuno sa gulo. May posibilidad din na gamitin ng mga ito ng ibang politiko para maghasik o i-discaril ang halalan.
10: While the numbers are going down involving yung mga Daula Islamiyah, yung mga violent extremists, huwag tayong magpawalang bahala, no? Kasi ito nga, may mga bagong grupong namumuo. And sinabi din namin to before, no, na nagkakaroon pa rin ng resurgence, no, o na-emergence itong mga armadong grupo at maaari silang magamit, no, tuwing election season.
5: Bukod po sa BARM, nakabantay din ang grupo sa nalalapit na barangay at SK elections. Sa monitoring din ng grupo, ilan sa pinakamarahas na halalan ay ang 2023 barangay at SK elections at noong 2025 midterm elections. Dahil dito, isinusulong ng CCAA na palakasin pa ang implementasyon ng gun ban upang maiwasan ang karahasan.
4: Samantala, lalaking PWD patay sa sunog sa Lucena City. Kasama mo mula sa IFM Lucena, si Idol Edgar Tomaseda.
6: RNN Live Reports!
11: Isang sunog ang nangyari sa Purok 3A, Barangay Talahika, na ikinasawi ng isang 21-anyos na lalaking person with disability. Nagsimula ang sunog umano sa tahanan ng Barameda hanggang madamay ang anim na kabahayan na nangyari sa light materials. Sinubukan umanong pagilan ang apoy ng mga magkakapitbahay pero nahirapan ang mga ito sa nilang iskinita hanggang biglang may sumabog pa na naging dahilan ng paglawak ng nasasakupan ng apoy. Apat o fire trucks ang nagtulong-tulong para maapula ang apoy. Tatlong kabahayan ang total damage habang tatlo ang naiulat na partial damage. Samantalang kumilos agad ang barangay Lalahican Chairman na si Roderick Macinas, mga kagaway at mga barangay tanod para maprotektahan ang buhay ng mga nasunugan at iba pa. Patuloy naman ang investigasyon ng mga kawani ng kagawaran ng pamatay sunog. Kasama mo sa Ramon Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Eduardo Maceda, Tatak RMN.
5: At good news naman tayo mga kasama dahil blessing at inaugurasyon ng mga bagong silid-aralan ng Ilocos Sur National High School ginaganap ngayong araw. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Joyce Vasquez ng IFM Vigan.
6: RMN Live Reports.
12: Ngayong araw, August 3, 2026, formal na ginanap ang blessing and inauguration ng mga newly constructed buildings ng Ilocos Sur National High School. Ang tatlong gusali na may apat na palapag ay mula sa ilalim ng Quick Response Fund ng Department of Education na ibinigay noong 2022 dahil sa lindol na nangyari noong taong yun. Sinimula ng proyekto noong taong 2023 at tumagal ng tatlong taon upang makumpleto ang pagpapatayo. At ito ay isang proyekto na ipinatupad ng tanggapan ng rehiyon kaya taus-puso ang pasasalamat nila sa Regional Director para sa pagpapatupad ng proyektong ito. Presente sa pagpapasinaya sina DepEd Regional Director Dr. Estela P. Leon Carino, ang Schools Division Office ng Vigan City sa pamumuno ni Schools Division Superintendent Dr. Vilma Eda, ang principal ng Ilocos Sur National High School na si Mrs. Edita C. Bagcal at ang mga opisyales ng pamahalan lungsod ng Vigan. Nagbigay naman ng karagdagang 4.6 million pesos ang pamahalan lungsod ng Vigan upang makumpleto ang mga kinakailangang requirements na hinihingi ng Bureau of Fire Protection. Ang Ilocos Sur National High School ay ang pangalawang pinakamalaking secondary school sa buong Region 1 at simula ngayong school year 2026 at 2027 ay wala ng shifting schedules para sa lahat ng mga mag-aaral dahil may sapat ng classrooms ang magagamit. Mula dito sa IFM Bigan, Idol Joyce Vasquez, Tatak RMN.
4: Balita naman sa Ibayong Dagat, 11 turista at 2 crew member ang patay matapos bumagsak ang isang eroplano malapit sa kilalang tourist site sa Icar Region sa Peru. Ito sa mga nasawi ay Italian national, 2 ang German at 2 ay Spanish tourist. Ayon sa Peruvian authorities, nakatanggap sila ng abiso sa mga crew ng sightseeing plane na nakararanas ito ng mechanical problem bago nawala ng radio contact. Sa ngayon ay suspendido na ang operasyon ng lahat ng sightseeing plane ng Aerodynia Airline habang iniimbestigahan ang insidente. Sa atin naman, balitang sports. Pinayagan ng Maharlika Pilipinas Basketball League na umapila ang coach at mga manlalaro ng Bacolod na sinuspindi dahil sa umunay kahinahinalang pangyayari sa kanilang laro. Nag-ugat ang suspensyon sa 164 na pagkatalo ng Bacolod kontra Bulacan noong July 28. Sa huling bahagi ng laro, hindi nakapuntos ang Bacolod sa loob ng halos 8 minuto. Nakagawa rin ang kupunan ng ilang turnovers at maraming mintis sa kanilang mga tira. Ayon sa MPBL, iniimbestigahan pa ang insidente at hindi pa nangangahulugang napatunayang may ginawang paglabag ang mga nasuspindi. Sinabi rin ng liga na gumagamit ito ng independent group na tumutulong sa pagmonitor ng mga laro para matukoy ang mga posibleng kahinahinalang galaw. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mananatili muna ang suspensyon sa mga sangkot. Tinayak naman ng MPBL na dadaan sa tamang proseso ang kaso at layun nitong mapanatiling patas at malinis sa mga laro sa liga. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando.
5: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
4: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
6: RMN Network News.
13: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
14: ACS! Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain med

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Ang Stone Disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
3: Fritz C. Pedreita, Badaduli, 41 anyos, alay ang akon nga malikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, pero may ako ginahilanap, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy's Corin Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
2: Isa ka kapsula may antioxidant property, ang kumabuligan tunaw ang mga bato na ara sa atong lawas. Gani ko nito nagagabatsyag sa amo sining abalatian. Dr. Pinoy, Swaling Capsule, Subuna.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores. Proud user sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredyente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Namakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
6: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
9: Importante nga pahanundong. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Tay, kain na po tayo.
11: Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby. Hindi lang si tatay ang maghahanda ng pagkain. Siya na rin ang magpapakain kay baby. Enjoy na siya kasama si baby. Nagtutulungan pa niya si nanay.
10: Mas masaya, magsama-sama tayo.
11: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
12: Maulan man, no worries na apoy ko na bang kami.
13: Charm Babcon with Nutrex technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
14: ACS.
15: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
16: Nag-pick-up ko sa kidney stone ko kasi isang matatian ko ang patayot sa radio about sa kidney care. Intestingan ko, matatian ko gin ang epekto, hindi na kapuntay ang pagpagigil ko pag wala lang sakit ang ako ni ko. Kapasalamat din ko sa kidney care, dahil nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drugstore Station 1.
18: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Naging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
2: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: Pwede ka ba lang na pirmi na gabiyahe bisang kabi?
4: Budlay na gilang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
3: Pareho kita.
5: Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
6: Mayo na lang! May ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akong pananaw. Bisang gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, yung mga suking butika.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500.
11: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
10: Kaya presyo.

0: all-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Dili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: D3 Bio with Physium.
4: Ito si Jay, nasa consumer. Pinaskod, huwag yung mag-ayo. Kung saan nagtumagos ang D3 Bio, ang pinaskod, asad nyo ng mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Gamay Physium. Ang Physium. Gamay D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio.
5: Nagapalantunog pala ang imo panulukan.
6: Magandigin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihit.
6: Masami ginauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compact.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali ka sinapit akong tuhod.
7: Rites na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
7: O kapsul 3 times a day sa sunod sa isa kabula.
8: Wala na ginabalik ang rites ko.
7: Tibo, bigkaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika.
9: Ako si Kenya. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. My D3! Mga buti ka!
10: Ilong Ranger?
11: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
11: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on din niya dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C-Plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCL plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Milzep Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Milzep Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
14: Untati na. Tuseran Forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tuseran. Tuseran.
15: Tuseran Forte.
12: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tuseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
16: Maulan man? No worries, na-apply ko lang ang damit.
17: Charmin!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Mangtot ko na sumpon ano maayo. Dirila mo ginagambal na maayo. Gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man hapon gin pumarma suplemento. Salamat kay Kubalaki. At ama to nagula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Amakan sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita ni Kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit game, may free collagen, ang guta tayong
1: kapa. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkakanta ka pa.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado na epektibo, mabakal sa mga butika.
2: 2026 is Alexandra Krishna Urillo, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRCA.
11: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetana sa
12: atuan rilitis sa pangalawang pangulo.
13: RMN Networks Special Coverage.
14: Padayon ko muna ka pamati diri sa paglilitis kay ang paglilitis sa pangalawang pangulo di RMN special coverage mga kabiyanan. So Master Don Dugudugay standby kay nagbreak lang sila, lunch break lang. Balik naman kita Dugudugay sa atong Senate connection.
15: Yes. But before that, in the portion, of course, mga kabayan, nadulong sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kung kulang ikaw sa vitamina kag mineral, make sure na mag-inom ikaw 2 to 3 capsule sang Evergreen Herbal Capsule, no? Kaya sigurado nga mapuno niyong kakulang sa vitamina kag mineral para likaw kita sa mga masakit. Kaya deficiencies ng vitamins and minerals will result to diseases, no? Evergreen Herbal Capsule available na sa mga butika.
14: Ang tanan nga sobra buinan ang tanan nga kulang dugangan mga kabiyanan, Evergreen Herbal Capsule. Sa aton nga mga tagpalamati, imno naton ini adlaw-adlaw ang Evergreen Herbal Capsule. Ano pang ginuhulat naton mga kabiyanan? Bakal na sa mga butika. Malapit sa inyong lugar, kag tanan nga sobra buinan niya, sobra sugar mo, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine. Pero kung kulang ka naman sa vitamins and minerals, dugangan niya naman ini para magatag alibyo sa ginabatyag sa aton ng mga pumuluyo. Ano pang ginahulat ninyo? Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga, epektibo! Evergreen Herbal Capsule, yan isa sa mga users.
16: So, say nga, nag-provide sa ako sa guling nga, dinisipigid ako kayo sa mga Herbal Capsule, Evergreen Herbal Capsule. Kaya bala mo, Doc, labi mo, since 2000, nga pagka, ano, kung fractured ko, ay daw almost 1 year dito, Doc, nga hindi ko katulogid mo. Kang, I'm very thankful nga naka-ano ako gamit sa mga Herbal Capsule. Di mo, very effective kag binisipyari sa akon kag dayon very affordable kung sa subong ko manging nabatsyag na para sa akon inang gina naga-invite ako sa inyo nga maggamit man sini nga herbal capsule at Evergreen Herbal Capsule kay very benefited din niya sa akon kay ako lang inang born chair na ako no stroke na ako pero kay dako gid akong pasalamat Mrs. Raimi Sintinales atong patong haniway.
15: Ara na, no? Anyway, Evergreen Herbal Capsule, mga kabinan. Ari na ka to, balik na kita karon sa aton sining nga impeachment hearing.
14: Yeah. Iningabayan sa ato na pagpangalagad, mga kabiyanan, ginadulong sa inyo sa kulon sa Paluto. Paluto Seafood Grill and Restaurant. Dira sa may Abiton Haro, sudad sa Iloilo, kag sa sudad sa Pasay. Anli Paluto, eh, nadli sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Adlaw-adlaw ini gina-offer. Pwede mo ka-order da binilog or a la carte. Pero mas nami, gidya kon pagusto, no? Anli Paluto in Anli Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant.
15: Balikan natin, mga kabiyanan, itong sining Senate Impeachment Court.
17: Natanggap mo nitong revised accomplishment report?
18: Nung natanggap ko po yung revised accomplishment report, I gave due consideration po doon sa kanilang supplemental submission, and then nag-issue po kami ng supplemental AOM in consideration of their additional submission.
17: Okay. Why was it necessary to issue another AOM? Bakit kailangan nag-issue ka pa ng isa pang Audit Observation Memorandum?
18: Since hindi naman po na-issue yung aming first AOM dahil hindi nga po nila na-receive, so wala po kaming, under our rules po, AOM po talaga yung aming i-issue if we note findings doon sa kanilang submission sa ICFAO.
17: Flashed on the screen, Your Honors, Mr. Presiding Officer, with your permission, is this AOM referred to by this witness. Mr. Witness, can you walk us, pakisabi sa atin lahat dito, ano ang mga na-observe mo dito sa AOM na sinubmit?
19: Witness may refer to the document and may be assisted by assisting counsels for both parties.
18: Based on the evaluation po ng documents, doon sa kanilang, katulad nga po nung sinabi ko kanina, doon sa katulad nung nasa first hearing po namin, since wala pa rin silang isinamit na documentary evidence of payments. So, nireiterate po namin dito sa aming second AOM, yung kanilang non-submission of the documentary evidence of payments. Tapos, katulad din po nung sinabi ko kanina, since doon sa kanilang revised accomplishment report ay merong items for the provision of medical and food aid for 40 million pesos at payment of incentives or traveling expenses relative to the confidential operations of the OBP na 10 million pesos na hindi allowable expenses based on the item 4.8 of the Joint Circular 2015-01. And also, doon sa kanilang revised accomplishment report, meron po silang item for the payment of rewards, pero wala silang isinamit na any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities pursuant to the information given by the informer. And also, nakasama din po sa aming findings yung kanilang hindi sinamit na special budget request. At hindi rin po nila isinamit yung proof of submission nila nung kanilang revised accomplishment report to the Office of the President, the Senate President, and the Speaker of the House. And lastly po, dun sa disbursement voucher kasi, ang nag-approve po nun ay si Assistant Secretary Lemuel G. Ortonio, which is not compliant with the joint circular dahil according to the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency to approve the cash advances.
17: Okay. So, na-mention mo dito yung 40 million na ginastos ng Office of the Vice President para sa gamot, medicines.
18: Yes, ma'am.
17: Walang supporting document, Mr. Witness?
18: As of this time po, wala po silang binigay na supporting document.
17: Ito ring 10 million na ginamit bilang liquidation sa travel expenses ng Office of the Vice President para sa confidential fund. Ano-anong mga dokumento ang sinabi?

0: So, Mr. Wamal, is this one of the 845 documents that you examined in relation to acknowledgement receipts pertaining to confidential funds allegedly spent for the period covering December 21 to December 31, 2022?
1: Yes, sir. Yes, for your honor.
0: You're a witness, counsel.
2: Okay. If I show you some, the defense. Could you please go over briefly the other folders? Your Honor, please, may we ask for a 3-minute recess for this?
0: For what purpose, counsel?
2: So you can go over the folders and so I can sit down.
1: Ito po yung sample na
0: trial is suspended suspended for how many minutes, counsel?
3: 3 minutes
0: then.
4: Pare ko, yeah, suspended for 3 minutes kay dito ka buluminos ang ano, sang folder.
5: Dokumento. Dala, ang dala nga ng dokumento, di pila dito, 15 ka karton?
4: 15 ka karton.
5: Ang grabe ng dokumento.
4: Ang nasugtan nila nga mag-stipulate, pulo lang yung kakarton. Nibilin nga lima. Subong in the course of the trial, dogadoduan ng depensa kay Manti, nga wala kami ng stipulate, kaya lain-lain ang markings namon. Anyway, check na ito na tugay-tugay mga kabinan, kinatabuhan, yes. Ginag-suspend sila, kakaon kita di.
5: Iti mayugin, Master Don, kay ini nga kinaon mo.
4: May sponsor ni.
5: May sponsor ini mga kabinan. Dinadulog ini kay kinanan mag-inom ka sa mga suplemento, kinanan dalaan mo sa mga pagkaon man.
4: Correct.
5: With food, mga kabinan. Kag isa dira, ang aton nga ginagamit, Master Don, nga life extension vitamin
4: D3. Yes.
5: No? Life extension vitamin D3 for longer life. Halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag-alibyo sa kinabatyag sa aton nga mga pumulo. Kung taas galing vitamin D3 level sa dugo, layo kayo sa balatian. Gani mga kabiyanan, inom na 2 to 3 ha, soft gel sang life extension vitamin D3. Adlaw.
4: Life extension vitamin D3, the most trusted vitamin D3 brand in the market today. Nga trusted siya, kay manti epektibo siya. Ginatos kalibo na nga mga uto nato ng katilaw sang alibyo sang life extension vitamin D3. Galing mga suki dira, dalikat na sa pinakamalapit nga life extension clinics and pharmacy kag mga butika diri sa bilog nga Western Visayas.
5: Yes, kag siyempre Master Don, sa atong matag pramati ang aton nga Super Fiber.
4: Yes.
5: Super Fiber, the fast acting colon cleanser product, epektibo, garantisado quality nga product sang life extension Philippines. Kag siyempre ini mga kabiyanan, confirmi lang constipation. Pitad, delikado. Kaya itong 3, 4, 5, anong kadlawin ni kagwang higo sa lawas. Delikado na. Basta ma-poison ka. Inom na. Kadto na. Dagon-dagon na sa butika. Kag magbakal sang Super Fiber.
4: Ang Super Fiber puno sa may essential fiber. Gani when constipation strikes, Super Fiber is the answer. Kay Manti, ang Super Fiber, bulong naton sa constipation. Gani na, nay, tatay, abistak na tada. Sang Super Fiber sa tukador, takay nito mapaktan sa numatake si constipation. No? Delikat lang ka mo, kanto ka mo dira sa mga butika, kang siyempre sa tanan niyang Life Extension Clinics and Pharmacy.
5: Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangitagid, nga ginakahidlawan sa tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi, Vita D Plus Coffee Mix.
4: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayaras ang Reishi Mushroom Extract, ang Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven as cancer protective at kinalaman nga mayaras sa madamo nga immune boosting properties. Ang tagsakal sa siya isang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagid. Unod nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
5: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ilang pinakanamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
4: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal na sa tanang mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
5: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
4: Kag siyempre pare ko, hindi magkalipat sa mga mangungumata, abi magmekanize na kita. Kag kung makinama lang sa pangumangkin ng lano naton, mag-Kubota products kita. Dira ka mo kadto makabanan sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kay sila ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog na Panay Island. Gani makasigurado ka, hindi peke, hindi imitation, makuha mo dira ang mga spare parts kag mga produkto sa Kubota. Oy, for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo, mayara ka mo raffle ticket. Base ka muna mapalaro ng winner sa December draw sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated upod ang Kubota Philippines Incorporated. Kadtoi sila sa
5: dira lang sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, exclusive nga dealer sa genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagbaligya man sila sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Kadtoi na sa Balantang Haro, Iloilo City, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
4: Kagari, tirahon ko nalang ni Perkoy, basi hindi na takaroon mga chance sa sinibla. Ang dengue, ari dengue, oh. Permi na lang kay Nula, nagadamo naman ang kaso sa dengue. Kadelikado na gid. Gani mga abya, nalungigid ang imo pamilya, labi na ang mga kabataan. Nga dali matapikan sang sininga masakit. Kay kagat lang sa lamoko, may imo ang magkadengge na ang imo bata kaghalinan pa sa kamatayon. Ano bala ining dengue? Isa ini ka viral infection nga naghalin sa lamok nga Aedes aegypti. Pagi sa kagat sa lamok may virus ini pagatun-an sang nagkalain-lain nga komplikasyon. Gani samtang timprano pa magpatest na sang imo platelet count kung manubo ini magaresulta sa hemorrhage kag kinaginakinanglan kang atugungan sa dugo para makasurvive ka. Kag may ara isa ka suplemento nga makabulig sa imo bata nga may dengue, ini amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga may special nga mineral nga ginatawag nga AKG o kon alkyglycerol nga ang trabaho sini amo ang pagpabaskog sa aton immune system kag bone marrow nga produce ini sa madamo nga platelet sa dugo nga mo nagatap na sa bleeding o kon hemorrhage sa nga tugas ang dengue virus. Ganito no paghinulat mo mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na para magapabilin ni mataas ang imong platelets nga may mabasko nga lawas mo kag maluwas ka sa patot nga kamatayon. Magkato na sa butika ka magbakal sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ang heart disease pagibala kag ang stroke delikado gini, no? Ti sakit sa kurason na gakatabot ang kunang ato nga kaugatan puno na sang tambok nga kamandanan nga tigapunggan ang pagilig sang dugo dai, no? Ti ginasuguran na sang stroke kag heart attacks. Hindi pag kalintan mag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya Dr. Pinoy, ara sa natural nga ingrediente, pariyo sang vitamin A, vitamin D3, kag vitamin E, nga nag-maintain sang healthy red blood cells. May aliman ini sa omega-3 fatty acids nga nag-amlig sa kurason, batok sa masakit, kag nag-bulig, panubo sang blood pressure, kag alkylglycerols, nga nag-apabakod sang immune system para makabatong lawas kontra sa mga masakit bakterya, kag mga infections. Dr. Pinoy Squalene Capsule, 2 or 3 ka kapsula, kada adlaw, Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Alauna 46 sa katong na oras.
4: Siguro magkabulubuya-buya kita para kung isang gamay lang, mabulubuy na ang tatong ato komersyal.
5: Yes, Parikoy. Mabalik kita, pagaligan na sa mga pahibalo.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. This Time Check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This Time Check is brought to you by United Home Fersulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
6: ACS. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanilo sang aton panimalay kag palibot gubo natun kag hawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya kag iban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. Misis ko sa ovary. GCM na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Naripay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
7: Sample Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagali. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries na amoy

0: Okay. Ang wala ko lang ma-expecto nga kapsule eh.
1: Mega man herbal capsule sa mga kotorer itong mamakal sa mga butika. Yan ang aton nga health news with Rajuman Joel Franco.
2: Pakinig ba hindi na lang sa inyong skaluwans ang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
3: Nagkita sa mga researchers, gikan sa McMaster University and Hamilton Health Sciences sa Canada, ang pagkaon sa bisan 150 grams lang sa processed meat kada simana, nagkapataas ang risiko sa cardiovascular disease kag kamatayon. Inikatumbas lamang sa pagkaon sa 2 ka sausage kada simana. Ang pagkaon sa mga kadamuon sa processed meat kada simana, nagkapataas ang 46% sa risgo makadevelop sa cardiovascular disease, kag 51% naman ang pagtaas ng risgo sa timpano nga kamatayon.
4: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tattak RMN.
2: Inigabahin gidala sa inyo sa D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation, produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and
0: salamat Rajuman na Joel Franco. Bago kita tamilo na ito, may mga pag-upod diri kay Mamang Maylin Miranda, upod man sa kay Parikoy Renald Artillo, kag Ruben Escalera sa Gapamati Subong, arala sila sa area sa Pasay City, kag kay Parikoy Stephen Panega. May mga pag-upod kag ang RMN 774, targita ni Taxi Club mga Radyo Manibela na ito. RMN 774, targita na UFW International, kag ang RMN Iloilo Fans Club dira sa Singapore, RMN Iloilo Fans Club Hong Kong, kagang Armen Iloilo Fans Club Main Chapter. Thank you again sa pag-upod. Diri sa ato nga pagpangalagad, kagyari naman ang aton nga turista. But before sina, iningabahin nga dulong sa inyo sa kalaman, sang Santon Plus Gold ang gold standard. Sa patag sang ikayong lawas, kung may gold ang alam sa Santon mo, but silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Ganun na pag ginahulat, mag-inom na. Santon Plus Gold, halin ini sa extract sang mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, kag spirulina. Ganit maayogig kontra sa may kong dugo, diabetes, sa hypertension, nagbanog nog nga bukol-bukol-bukol sa lawas, Santon Plus Gold mo, 2 to 3 capsules every day. Kag syempre, ato nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Mga kabyanan, Santon Gold Coffee Mix, may glutathione ini, may aras ang collagen, nagapanami isang tubo sa buhok, sang imusining kuko, naming panit mo, kay ga-elastic, hindi dali magtigulang, nagadula ang mga fine lines, kag mga wrinkles, kag nagabaskog ang imo tulan, kag nagabakod, gwa sulod ang paglimpyo sa ato nga kape na nam na makapalimpyo pa. Gua sulod sa ato nga lawas, Santon Gold Coffee Mix.
1: Alright, and of course mga kabiran, sa mga suki na tondra, kag mga utod na tondra sa RMN 774, Targitanay Taxi Club, no, aton mga Radyo Manibela, kag RMN 774, Targitanay OFW International. Thank you so much sa inyong pag-upod kag pagpamati diri. Siyempre, hindi kita magkalipat ng mag-inom kabenan sang D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatuga sa ubo, sipon, hilanat kag trangkaso. No, ginbutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani pa rin ko, para iwas sakit, isa lang solusyon. Mag D3 Bio every day.
0: Yes, kag siyempre mga kabiyanan, nyari na ang D3 Bio. Adaw-adaw na ito nininga imnon, halin sa kombinasyon sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Tito pa matundan na ina sang DOSD, virgin coconut oil master doon, gabato, gikuntala traidor ng balatian, kag isa kabulong, no? Kag tiging kombinar pa, upod ang vitamin D3, the best day, ang resulta. Sa mga kabiyaran gusto mong healthy, kompleto sa MCTs, medium chain triglycerides, may monolaurin, monocaprin, nagabato kontra sa mga infection, viruses, kagiban ng mga nagahalit sa lawas ang tao. D3 Bio, aralang sa mga butika. Kag syempre, ato nga vitamin C, yes. Mighty C, vitamin C, sang alam pa lang, very mighty na, nanasilig ka na alkaline, hindi magising lining sa tinayokon sa aton silingat chan. Kani mga kabiyaran, adaw-adlaw, imnon ini, kibulag ka produce vitamin C ang lawas, gani mag Mighty C, vitamin C, 2 to 3 capsules kada adlaw.
1: Mighty C, vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro nga vitamin C ini siya, may abilidad din nga magpainat, magpa-elastic sang aton nga mga ugat para madula din ang mga blockages, no, nga mo nagatugas ang hypertension sa lawas ta. Pero suggestion ko, kung gainom ka mo Mighty C, vitamin C, inom ka man sang iya nga partner ang DTX 500. Ang DTX 500, nag-normalize niya sang blood sugar level na ton para layo kita sa diabetes. Balanta naman ang komplikasyon nga ginadala sang diabetes sa aton sining mga organs kag sa aton sining lawas. 2 to 3 capsule lang sang DTX 500 every day.
0: Yes, mga kabiyan ng DTX 500 dalin sa disugard sugar cane ang tubog ing kuan sa kalamay. Ang nabilin dira nga bagaso mo naging puga. Grabe nga pugay ang extract sinada. Grabe nga puga mo. Ang the best gali nga antioxidant ara dira sa nabilin nga extract mga kabiyanan kag amo ina ang ingrediente nga ara sa DTX 500. Ganik ni gohubi nang atay kag kidi gohubi nang atay kag kidi nga bato ini sa traidor nga balatian ginaproteksyonan ang lawas kay amo ning una nga depensa sang lawas kontra sa nagasulod nga mga balatian mga kabiyanan. Gani infection viruses balatian kuidaho kamo kay kompleto kami no para sa proteksyon sa lawas DTX 500 o para Mighty C Vitamin C ginatawag na Batman and Robin sa panagsang ikaayong lawas.
1: Kaya rin ang itong Tourista with Radyoman Lynette Yulatriz.
5: Ang Tourista of the Day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mga karadyoman, kabalo-bala ka mo nga may aras ng suplemento nga makahatag proteksyon batok sa balatian? Wala na sang iban pa kundi Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabaskog sang resistensya para mabatuan ang infeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa, buot silingon, nagabulig pigar sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy may ara pagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton mga ugat para mapalayo ang mga masakit sa korason. Parehas ang heart attack. May araman sang vitamin D3 nga nagapabaskog sa aton mga tulaan para mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy may araman sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pang masakit sa thyroid. May vitamin A nga gapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahami sa panit kag makalikaw sa skin cancer. Naeksperyensyahan mo man bala ang money exchange scam? Suno sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican nga ini ang masaming nga ginaubra sa mga tumandok sa lugar kung sa diin nagapabaylo sila sang kwarta apang hindi husto nga balor ang ginahatag sa turista. Suno kay Manican nga para malikawan ini nga sahi isang scam, dapat sumahon ang conversion agud ma-verify kag maisip sang maayo ang kwarta ukon mag-usar sang ATMs ukon bangko kon magpabaylo sang kwarta agud nga mas mangin safe. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatok RMN.

0: Hoy, hindi naman ang inyong alagad, Radyo Man Ronel Sorbito.
1: Radyo Man Don Dulido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at servisyo publiko. RMN.
4: Community. Community Health Alarm. Kaupudi Papa Jim.
5: Noms. Herbal Absolute. Ano sa inyo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang isga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, bugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ang harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner, practice igidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule. Ginababakun niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang NANS Herbal Capsule. Yara lang sa mga butika. Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, giba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nag-kilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner. Megaman.
2: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Holy Gold Twitong katali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sang Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
2: Megaman, Herbal Capsule.
5: 30 minutos sa partner, yara na ang panalig. Ah!
2: Megaman, Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mabutika.
2: Nuts, Lemon Oil.
5: Hala, kariskis. Sige pa, kiski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, tulunan, katre, kagkon din pa na lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang stabis, makalalaton.
2: Nice! Lemon Oil!
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilito gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Kay ini, mosquito repellent.
2: NANS Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
2: NANS Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
2: NANS Coffee Coffee.
5: Partner, nga amo kasi nakabasa sang imong cellphone now. Singkudang ginatiid mo. hindi ka makakita masyado ka letra, yan ay ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee partner.
2: NANS Corn Coffee.
5: Oo partner. Kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang NANS Corn Coffee. Caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod dinadula ya sini ang pagka-nervyoso mo.
2: NANS Corn Coffee.
5: Ang nami pagit sang NANS Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
2: NANS Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
2: Megaman Corn Coffee. Coffee Mix.
5: Partner pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang pwersa kag stamina.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
2: Mega Man
5: Gold Coffee Mix.
2: Coffee Mix.
5: Alerto ka na.
2: Power up ka pa.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Damo kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo aragad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. 4 hours madula na sa reliever, alagay po ng pain.
10: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lagi carrots.
11: Oo, hindi lang carrots.
7: Impormasyon sa

0: Bar ka pa?
1: Number one nga supplement sa depression is decompress. Pag ako ko ako decompress, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
3: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir JP.
2: Gusto.
3: Ang elepante, Sir JP, bisan bugat, apat ka tiin ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
2: Mm.
3: Siyempre, design nyo apat, no? Kaya siyempre bugat-bugat, oh. Tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang ka tiin kag ang aton nga gitawag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba mayara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka nga ni Sir GP, sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. Mm. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, sigurado.
2: Isang tikano, sakit-sakit eh.
3: Sigurado may intindihan sa mga ano? Mga...
2: May edad-edad na.
3: Hindi, mga mekaniko.
2: Ah, oo, siyempre.
3: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
2: Hosto. Mm. May mga...
3: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Hosto. Apang once nga madamage ni kaangay sang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imong mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pagmood ini ang nagapadugo sang imo blood sugar, nagakilo sang imo dugo, kag nagapapakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkakutod sang imo tiin, pagkakabulag.

0: 500, never more. GTX 500. GTX 500.
1: Mayara sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kang ilong, ining blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sa ginambali dok na masakit ang imong tuhod.
2: Kun ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sa tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now sunod sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasuprehar sa sakit sa tuhod. Di DTX 500, MITC, or pure silang sa GP, ang pangbato dariya. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MITC. Ha, ini nga mga kasing suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
2: Kay wala kag inom DTX 500 kag MITC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila, in sa ibang nga tissue, wala sa blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero hindi bala power combination sang DTX 500, sige-sige habla, DTX 500 MITC or pure si dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
1: Ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa, ga-interest sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra. The more nga mag-DTX 500 kag MITC, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stress or GP o mataas na level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag, inflammatory response. Ari pa Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag, oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani dapat inom DTX 500, MITC or PRC. Agud hindi ka magantos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang imo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
1: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imni gid DTX 500 kag MITC, agud dali ka maka recover.
0: Information sa ikayong lawas.
1: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pang pangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag MITC, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag MITC.
2: Ang masubo nga kabaturan Sir GP amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Pa-check up na imo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas. Na-bankrupt na. Di, mahulat ka pa nga ma-bankrupt na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa isa kakalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting. no? Walo lang ka oras ang feasting.
1: Uh-huh.
2: 16 ka oras ang fasting.
1: Uh-huh.
2: Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang uh-huh. na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag may TC or PRC.
0: DTX 500. Makapulig sa pagtimlo sa imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong gilagkaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong tuko nga amo ang kabangganan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga food mapabayan. Amo naman ang kabangganan sa cirrhosis of the liver, upon cancer sa atay. Week 1, ang pagbubak sa imo atay. Mag DTX 500 dada adlaw. DTX 500.
2: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka may TC or PRC adlaw-adlaw.
3: Ang problema Sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi nahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma.
1: Uh-huh.
3: So, nahibaluan ta na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. Ba't sila nagaburon na blood sa GP so good? Ina ang rason kung nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang, no? Gaburon na ang imo panulukan. So, kung na kuya, maniguro ka na lang niya, no? Mag DTX sa 500 kag may TC ka kada adlaw, kag hindi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
4: Kung wala kaga DTX 500 kaga may TC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
1: Mm-hmm.
5: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer tungod sa diabetes nga ah. Kung taas ang imo blood sugar, this cause inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why, kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm nagkatabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, malupok ni because of pressure sa imo blood. That's why, iwasan ang aneurysm

0: nga hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Mm. Pero wa po kita na sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid. Mm-hmm. No, bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan nga hindi magbaho?
1: Klinika
2: Diopress. Impormasyon sa ikayong gawas. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Bundot Ausas. Madamo na sang kape na kilawan. Apang lain gitang gitis. Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagpupos na apon bag na tingin. Pati apon arthritis wala na magbalik.
2: GTX Coffee Mix.
4: Sa mga butika.
5: GTX Coffee Mix. Ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasing imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix. Mm. Mm-hmm.
1: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Mm-hmm. Santon Plus and Bagsop sa Saudi.
5: Uh-huh.
1: Ano na niya pang habon?
6: Wala ito sa salig sa mga habon to. Yan, sa habon, o. Iwal mo ko nung habon, ang rabo mo.
5: Uy, easy.
1: Kasi bumbahan tadi.
6: Sabi ko, yan, arabuhok.
5: Arabuhok. Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus build dog, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Mm-hmm. Ang DTX Premium Coffee may ergo thionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa ginatawag niya DTX Premium Coffee. Stevia pa ang sweetener.
1: Mm. So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapusan may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common na sugar. It's stevia, zero calories.
7: Mm, puro natural.
1: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
5: Correct. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress, tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niya magniwang, DTX Premium Coffee ka mapugaan yun sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na ka mo. Kung nami ang blood flow mo, kanan mag-extend ka. Mm. Kaya ang extend, wala na niga patindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami, panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan ng bagay.
1: Awan din na ba? Gawa panagod nago lang na siya.
7: Ano sikreto niya?
6: Minig siya taguay.
1: Huwag siya panago si Jabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla kung ano, sino ang kapamasahi siya? Playdad? Sir Boy?
6: Dising ko na, dising. 19, ang it, nag 19 ako nung kilisla, sir 18, plan ko mo. Huwag na 19
1: na. Kampiyon ni McPeach. Kabla ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kadto ginadikar, Merkulis, kay ang tagaradyo bandira kapamasage, gamit ang DTX Herbal Oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa buhok sa ilok mo, anong imuon niya sa buhok?
5: Maligo ka na adlaw, no?
6: Basic.
5: Oh, maligo. Basic. Ginaya.
1: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang ikapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito-sito klamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
6: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano Sir Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
2: Talk ni Doc.
4: ang balinada ng miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press that is present sa D3 bio.

0: Yo, subong nga adlaw ton anta pa. Ano bala si dito'y bayo magprotekta si imo from head to toe o alin sa ulo mo hasta sa imo tiil, no? Kasi dito'y bayo kinanan mo gid ni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod nang ni obra doksam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw ton anta, paano bala si dito'y bayo magsugod sang obra niya sa baba pa lang panaog sa imo lawas, Doc Camille?
1: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Mm. Damo di way gasapak sa buong. Mm. Pero subong din sapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3Bio.
0: Mm-hmm.
1: The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3Bio. Te, kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3Bio, mm-hmm, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, mm-hmm, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, sir boys, nga antiviral, antibacterial activity sa imo nga oral activity.
2: Sa alingag-ngag pa lang.
1: Alingag-ngag pa lang. Amuna nga, malayo ka sa pagbaho, sa mubaba, malayo nga magka-tutliki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3Bio.
3: D3Bio!
4: Ako si Jomer. Tutumagit ko sang D3Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3Bio! Ang D3 nyo may Visio. Ang Visio nyo may D3. Kumakan sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ako na puti. Nag-try ako tumar sang D3Bio kung naghining akong buko kung naghinis ang akon
3: D3. D3Bio! Ang D3 nyo may Visio. Ang Visio nyo may D3. Kumakan sa mga butika. D3Bio with Visio.

0: likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magkita sa klinika sa San Carlos City, Parig Building, Vigos Kilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: So ang D3 Bio, importante na Sir Boyce, kasi likong ginakagata ba lang mag-tumarta si Neg, nausap na ito. Kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bakterya, Sir Boy. Nga muna kabangdanan sa pagkadunot sa ato niyang ngaunto, no? Balong pagka-produce niya sa acid para madunot ang ato niyang unto. Ang D3 Bio, may aras ang ginatawag lauric acid. Amuna ang tama at epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi kaya hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang inaa ang D3 Bio, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang tiyan. Buti nga hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga tiyan. Kaya ginilangin na Sir Boy, may araw kagalas ang ginatawag acid reflux, syempre madamage ang mga esophagus. No? So kung tunlun ta na o kung usapon ta ang pag-inom sa ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
2: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag niya GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase ng bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid, gapadipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imong microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglycerides na makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 Bio kay everyday. So hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imut chan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
3: So kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang nga protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
2: Good balance na.
3: Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
2: May mudo.
3: Tungod kay nga man nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira lang sa tiyan patay na, Sir Boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag siyempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sang imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung palainom ka ditribayo. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa ditribayo.
2: Kampiyon, no? So, hindi lang sa prangkaso, ubosip on kagilanat, ikaw, ginapaayos ang ditribayo, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon.
0: Sir JP? Informasyon sa ikaayong gawas.
4: Storyanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3Bio. Abin yung hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
3: Ari ang dugang sa mga palainom D3Bio, Sir JP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut. Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pa ginaulat mo, no? Isli na ang imo nga plane nga D3. Mag D3Bio na.
0: D3Bio with Physio. D3Bio.
5: At sa rito, sa karadyo announcer, kung kaysa, nagkadulaan na ito sa resistensya. Guluyan na ito pa. Matya, isa na nakabulag sa akon, kamo ang D3Bio with the Physio. Labo na ang ginabat sa D3Bio.
0: Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulag sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan
0: bat chagan kuang ipikto ng pagsiklaw. D3Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3Bio with Physio.
1: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung alawas, no? Tungod nga gina-prevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa nga tuwag inflammation, no? Kung pahubag, no? Sa aton yung alawas, kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E na tumar na ton, why na itong gina-updan sa nila tuwag D3Bio, hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, updan mo git sa pagtumar sa D3Bio para ma-absorb sa maayo ang ina nga vitamina nga itong nga ginatumar, Sir Boy.
4: Ang mga vitamina, minerales, nga imo makuha alin sa pagkaon, kag food supplement, why na pulos kung hindi mo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag na nini nga hundreds of, kwani, may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Pag wala pulos ang magnesium, kung hindi mo ma-absorb, tingnan na kayo mo bata, sige makaon, grabe pa kaunon nga, ganihuang ng Japon. Kung ga D3Bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang ma-absorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Pwerte mo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na palaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos na miimong nga mudo. Ano pa inulat nyo? Mag-D3Bio na, agad ma-absorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
2: But there's more, pagid nung Japon. Ang D3Bio, ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? May kapilas ka, gatululo lang dugo mo, way ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3Bio, kambiyuhin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3Bio ka na.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Patatas, makabot ka. D3 Bio with Visio.
1: Ito si Jay, nasa Pilsud Bar. Pilsud, huwag mag-ayo. Pero sa nagtumagas ng D3 Bio, ang Pilsud, basit nilang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
2: Impormasyon sa itaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling and juice magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa itaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. And amin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay mo na 800.
4: Out of control pa ng presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama!
7: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
8: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskulahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging and spraying na ginaobra sa lugar na mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang tao na may madubog ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance na mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung maagi na endorse o gibato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayo ng sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
12: Unta tina. 2740. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagpatul na tutunlan. Due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran. Tusiran.
13: Tusiran forte!
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Mrs. Anong gani ka, ma'am?
19: Ikinan. Gagilimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot ka. May tagas ang utok ko. Dugo. Na kumatoso ko po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom. Taon. That extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast ng ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Maulan man, no worries na ako

0: causing bacteria testing. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy ko loob!
2: Pangang kumakablaos na charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag pinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
5: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagad, kag-permi lutaw. Balaanong gid sa face ko, kulay baan. Ginrekomenda sa akin nga mag-stress tabs, kag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ipangit ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akin bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balaanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
6: Fuji Vitamins Plus Iron is his nickname of stress tabs, except as for Cisco.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Gikan sa number one,

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Makabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintala nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Nans Corn Coffee.
3: Bisan diin ka pa sa trabaho
2: kag mga ulubrahon sa balay,
3: ang Nans Corn Coffee
2: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
3: panghuna-una.
2: Magtimpla na sang Nans Corn Coffee
3: para magpabilin ka nga healthy,
2: focus kag energized.
3: Nans Corn Coffee.
4: Ako si Luto, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-impisingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
5: Magabot ka!
7: GTX 500. Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan itong score ganit?
8: 470.
7: Ante ko 2
8: sa gabi, 2 sa
7: akin. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
5: GTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, Mighty Sumeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indik man namin ako na putis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag nag-inig akon buho, kag nag-inis ang akon putis.
5: D3 Bio. Ang D3, gamay Vizio.
6: Ang Vizio.
11: This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
1: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
5: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pubo, kompleto sa healthy and information.
12: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. Meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. Pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 4 hours madula na si reliever, alag ipon
14: ang
13: pain.
14: Kung magsugdar ang imo body mass index sa painta, kina-consider ka na obese.
15: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
13: Hindi lang gani-carots.
15: Oo, nga carots mga kaluran.
5: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamaki. Bahin sa health discussion.

0: mahal ko pa.
1: Number one na supplement sa depression is D-Complex. Pagdamong ka ako B-Complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa Ikaayong Gawas.
2: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
3: Mag-utok pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sila na Sir GP nga inyong gyud sang DTX 500 kag may tisor pero si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing Sir GP isa sa pinaka-common yung mga experiencean sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapila sa linsang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
2: gapali lang no.
3: Gapali lang nga tumlawas to repair cuts and injuries. Imagine la Sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
2: Na imagine no? Na ko dok sa mga may diabetes. Aduy. Kung dugay na nga taas imong sugar, indi na mag-ayo ang imong pilas. Sa mga may diabetes dagali ha, inong gid detect pa man kag may TC or PRC while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
3: Kung mapilas ang tao Sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
2: hemostasis
3: or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upon ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga parte need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod inyang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tao nga pala inom mighty C or pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang pala inom mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas ang GP. So stop. Next is defensive inflammatory phase. Dari na nagapadala sa batalyon ang army mo sa gitawag natong nga immune system which are gitawag nga neutrophils. Agud i-secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
2: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system dok ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kini hambalit dok mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
3: So, dragid nami ang gitawag GTX 500 kag Mighty C.
0: Mataas na lang ang imo blood sugar. GTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? GTX 500. Ang GTX 500 ang may powerful compound. Yan ang gasto mo kag gakontrolar sa imo blood sugar. GTX 500. Asal rika. Effective. GTX 500.
3: Alin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng GTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
2: Next stage na dok. Next stage na is proliferative. Day 6 to 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pagcover sang pilas.
3: Maturation phase naman ang katapusan Sir GP.
2: From 24 to 2 years no? 24 months, 24 days to
3: 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas ha, kag depende na kung ano ka efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kung tuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para magkontrol sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
2: Isa sa paborito kuya Sir Boy, yung epektos ang DTX Fiber Kag Mighty C, ang pagpanami sa akong tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sa DTX Fiber Kag Mighty C o POC, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sa tuyo paglabot na snowy bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagiinom sa power combination sa DTX Fiber Kag Mighty C, amo ng ilang testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sa DTX Fiber Kag Mighty C, agod mangin mamuo ang tulog nyo kung gabi.
3: Proteksyon sa radiation kay plagamit mo cellphone no? Or gagamit mo sa imatubang computer sa muna yung ako namian sa power combination sa gituag DTX 500 Kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong din ka man nagkanto may cell sites ka nga makita mga towers yung mga image sa makusog na radiation. The fact nga ang signal sa internet sa imo cellphone full bars meaning ara ka sa area nga may makusog na radiation.
2: Gusto, no?
3: Wala pa matunaan sa bugos ang epekto sa radiation sa cellular phones sa atong lawas. Pero akong pagkabalo gani butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa
2: so, bulsa. Sa no?
3: Ambot ko ano ka tuogin mana.
2: Mm-hmm.
3: Pero muna may kilala ko sige butang cellphone bulsa da ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo especially nga 5G na subong ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante ni magin malikawan may wifi, may cellphone, may computers, may palibot na towers, inom gid DTX 500 Kag Mighty C adlaw-adlaw agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra bago nago-nago lang na siya.
2: Ang sekreto niya. Minig sa tagoay.
3: What's up nago siya bago gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya ako itong gamit ko niya, ipamasahi. Pero kung ano, sino ang ipamasahi sa'yo? Pwedan, Sir Boy?
2: Busy ko lang, busy. 19, ang 8 na, 19 ako nung kilisla, Sir 18 ko lang mo. Wala, 19 na.
4: Nakakampiyon na
3: mag-pitch. Kaya mag-pitch kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan jamay ni mga kugatan kung dapat massage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid mga muna nga si Valentine kakantugin na di ka na Merkulis kaya ang taga-radio bandira ka pamasahe gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nag-aatake sa bawang ilok mo ano yung onya sa boy
3: maligo ka na adlaw no?
2: Basic
3: oh, maligo
2: basic na yan
3: ang paligo is not enough
2: maligo ka na adlaw now using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga ah, may VCO. Ang VCO kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga lang sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kung ito si Duclamil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C, alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakakampiyon, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Mahig ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
0: Masamit ka bala ang gina-energy?
5: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Gasa masami,
5: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain ay nga energy?
5: DTX 500!
0: Masolita!
5: DTX!

0: mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, na kamabay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang ato.
1: Subong?
0: O, subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos walo ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
1: Sa una, palikawan ka lang sa TV, wala, subong niya, ginataga na isa-isa.
0: Cellphone.
2: Subong, lula na kapangang yung cellphone.
0: So, kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer kag screen sa cellphone ang nagahatag sa mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sa adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computer sa cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag multi-C kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
1: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagasapan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka multi-C.
3: Wala anong ginantagiya sa DTX 500
2: kung lagad ni para. Ako man, ito wala ka panigil yun. Saan ako matawa ay ganti para.
0: Alanan!
3: FK, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells in it, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, pati apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala ka puna, pas kay Dr. Min, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP,
0: layo ka lang kita na.
3: Why not grab?
1: Ayun pa lang makakita.
3: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-MITC.
2: Basta upag ko si Joanne, dark ang glasses.
3: Dark ang glasses.
2: Basta yung makita kung di ng panulukan.
1: Pero kung wala, klaro-klaro. Klaro, sana pa kayo. Daog ka ganyan sa imo nga, batidos pisos ni investment kada adlaw with DTX 500 kag MITC or pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sa DTX 500 kag MITC? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag MITC.
4: Impormasyon sa ikayong gawas.
2: Ang matatagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahin mo para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha, no?
1: Abi ko na kiyang hindi ka piyaw.
3: Gatulo ang luha. That's why maligo.
2: Tumbay mo siya gano'n.
0: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Clinica DioFresh, may aras ang BCO, no? Amung gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga, maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon, kinaka-Clinica DioFresh ka. Siyempre, ang Clinica DioFresh, pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara in isang vitamin E, no? Ang aton nga Clinica DioFresh.
3: Of course, kung tapos ka na Clinica DioFresh ka nanan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kika pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin ka Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
1: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
2: Di ka pa nakita, B? Ang imo yung bulong kapi?
3: Kapi yun.
2: Namit niya sa bol?
1: Perde mo yan ni kanya ni engineer ya kay Yakapya, butangan niya extend.
3: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
1: Pero kung diabetic ka, kung may cancer, I suggest nga DTX premium sa bol.
3: Ay, kampiyon.
1: Ang DTX premium, butangan mo na sa Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sa DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer, sir boy. Mga degenerative stage ng sakit, ako nami ang gawa na DTX premium nga kape. Amo ni bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tumot sa iyang ganoderma mushroom. Kag siyempre, dito ba yung serboy?
3: Ready for the day ka na. Nung biskan, ano pa nang health threat nung bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
2: Right? Kung pirmi ka nagahapit sa Golden Pill.
1: Pirmi ka balagahapit. Araman daw ang kuhan. Araman daw ang kaliguan.
2: Sa kuho.
0: Swimming pool.
1: Yan. Huwag ka kaligo daw.
2: Ara!
1: Kaligo ka da?
2: May mga katawa na.
1: Okay, manaman yun, ha?
2: Pirmi ka pala gahapit sa Golden Field? Pirmi ka pala sa public plaza? Uy, dapat mag-ditribayo ka.
1: Hindi ba, tika to?
2: Ha? Paano pala mabuligan ni ditribayo ang numero uno ng problema ng engineer? Di ko ang support sa talk ni Doc. Uy, hindi malalaglawag ang STD, sir boy. Ang problema siya ni madala mo ni si Imo nga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si Imo, kung di ka mapunggan, naka-extend ka abin, di umapunggan ang need. Bitribayo ka na nga daan. Oo, before magpuli sa balay nyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Talk ni Doc! Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
2: Naapan na inong bitribayo, ang mga palikiro.
3: Ang atong culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase ka ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks.
1: Unfortunately. Men is polygamy.
3: The most by nature ko, no?
1: Polygamy.
2: Mamati ko na si Nilboy.
3: Man is polygamous by nature.
1: Polygamous.
3: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si Dietri Bayo makaputik ta si Imo kontra sa STD? Pag-amin?
1: Yes.
3: Sensitive ni.
1: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
3: Buhay maging dulong, no? Ano, sex kid?
1: Damo ka bang nanan, sir boy na mo?
2: No.
1: Number one is HPV, human papilloma virus.
2: Uy!
1: Ay, the virus na.
2: Vaginal warts. No?
1: Or bacteria na. Ano na ang, ano na ang gitawag mga sexually transmitted disease? Chlamydia.
2: Bacteria. Bacteria. Bumaho na.
1: Gonorrhea.
2: Ay!
3: Ang kapitalayan.
1: Syphilis.
2: Syphilis.
1: Syphilis. Ano na sa una, gulo nung gulumduman nga, initon ko ng butong kag isulod ko nun yung imo nga
0: muna akong mayaga pa nagapangulabo
3: mga matonda pamati ha mga macho na
1: pamati trichomoniasis and even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado pero kung nagatuon ka nagabasa ka sa kaepektibo sining ditribayo sir boy o hindi ka mahadlok because Dietri Bayo, may ingredients nga vitamin D3 na kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimuson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
3: Ay wow.
1: Bagod yun sa mga kuan.
3: Ang babae ito.
1: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag, paano ang Dietri Bayo makabulig sining mga balatyan, sir boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin ngayon
3: wasakun,
1: wasakun. No, ang envelope sa virus amo na ang number one nga kaya himuon sa Dietri Bayo ikaduha nga kaya himuon sa Dietri Bayo kung mahimo gid man siya nga ano virus hindi siya mag-mature kay pagbuwa niya sa selula patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate siyempre patay siya mo pagbuwa pa lang patay na paano mag-replicate kag number 3 nga mahimo ni Dietri Bayo sir boy hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Dietri Bayo. So, sa mga nagainom Dietri Bayo, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria, kung adlaw-adlaw kag inom sa Dietri Bayo, layo ka sa mga problema, sa mga balatian, nga ang gintuga sa mga kagaw.
5: Ako si Richard, isang Rizal driver, ang galing nito po, nung baluhan kong taas, kaya ako yung doctor sa pay ng panipisya sa Dietri Bayo, tatlo kami si Cesar, kag 1 month lang, ang ngayon sa ulo ko, nang lubo na akong
6: doctor. Dietri Bayo! Ang Dietri Bayo! Humay Physio! Ang Physio! Humay Dietri!
3: Mga butka! Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo, ha? ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
0: Thank you, Sir Boy. So, ang protection ng mga tags atong sang D3 bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nagapraktis ang unprotected sex, no?
3: Check!
0: Kaya mga, may mga multiple partners.
1: Check! Okay, dapat kami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw may kaon sang saging may ano, may panit.
2: Ikaw may kaon sa may panit, galing ba?
0: So ang ang D3 bio no nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may ara sang history of STD na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kakabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea balang
3: tulo
0: sa atong dialect tulo. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
3: na
0: birth canal no sa ilang taguang kan. So syempre paglabay da sang bata ma-infect ang bata sang gonorrhea especially ang ilang nga mata Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag na tong gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 bio makabuligid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
3: Asa pa? Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 bio. Pero ang pinakadamo gi klase, nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus.
2: Vaginal warts?
3: Almost kuno. Tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime most likely naka-contact sini no. Ay. But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang inyong immune system.
2: Gakos sa cervical cancer.
3: O, gakos sa cervical cancer. Ang unang nag-ikos siya, warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Ang petals.
2: Don't call it flower.
3: Don't call it flower ang flower.
2: Pichay, maging cauliflower.
3: Ang umunang tsura sa flower, no? Ano pagin? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
2: Nagali. Pulungot ah.
3: Baho ni siya, no? Agilika. Ang discharge niya sa babae, balti kabaho, pati iya kalalaki nga infected, may gagawa ang endodoment, no? Nga na.
0: Ang mga sa Sir Boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
3: Painful ang wards nila, no? That's why amo ni picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 bio, ilang puto na gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya. Paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ugra kay cytotoxic T lymphocytes.
0: Ginapa-alerto niya Sir Boy.
3: Ginapa-alerto niya. Ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system mga T cells ta. Kag ang pinakanami gidya kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
1: Budlay gid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit, kag daw, manihikaw na, Sir Boy?
0: Kakalayo, Dok. Kakalayo,
1: manihikaw. Dali na kala, Sir Boy. Ako ay kukag
2: niya.
1: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
3: Friends na lang ta. Mag-abloy, friends na lang ta.
1: Ang alam, sinangabalatan, Sir Boy, chlamydia.
2: Ay, chlamydia.
1: Tapos, nang ano na, nang mag-kuan mo pala, mag-chuchak. May gitawag siyang painful sexual intercourse.
3: Oh, yeah. Virgin.
1: Ang iba niya ganun, the bleeding between period.
3: Abi mo virgin? Gili iya, may chlamydia.
1: Sakit, the bleeding.
2: Amo na gener?
1: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio, isa ka monoglycerides nga dintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
3: Amo lang cause, no?
1: Kagaw.
2: Sa tip agent.
1: Kagaw na siya. Grabe nga mga experimentation mo. Munang iba niya before guro sexual intercourse or boy.
2: Inom ka gitutok.
1: Inom ka ditribayo kag butangan mo ditribayo imo nga ano eh.
2: Ba nga ba nga may amo ni gibuya.
0: Igno, sana active dapat naka ditribayo.
2: Dapat dugay ni gin topic. Dapat
1: text.
2: Dapat dugay ni gin topic.
1: Subungan ni gin timing na mo abi nang maras engineer. Eh siya gina yang eksperto da.
3: Hambal ni dapat ni maliwat-liwat every week.
1: Basta importante din din nang lain gid ang ma-offer ni ditribayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. Mm-hmm. So, inom gid ditribayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3, ditribayo.
4: Correct. No? Information sa ikayong lawas.
3: So, kung ikaw may hilig magparty-party, no? Multiple mm-hmm. partners, may hilig ka, no? Damo ka gid ka gwapo, ka damo ka partners,
1: kulang sa naon gwapo.
2: Kulang gali niyang budget ko 150 plus 8 gali, hindi plus pilang ditribayo plus 14
3: pesos. Kagamay nga bakit?
2: 164.
3: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na daan nga medyo sexually active, mag-ditribayo kay hindi na sa tangkaso ubosipon kagilanat ikaw protektahan sa ditribayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang ditribayo.
1: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom ditribayo. Gida mo nagainom coenzyme Q10, gida mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gituwag brain. No? Amo na mo, amo na mo, kampiyon mo na mo, sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga, Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best ni antioxidant, no? Napanami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang lawas.
3: Okay,
1: the reason why?
2: Ma-absorb.
1: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang ditribayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo ma-absorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga ditribayo.
4: Ditribayo with physical.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man Lancaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang ditribayo, mas naging klaro kag adlaw to nga ako pamisado.
4: Ditribayo ang ditribayo. Yung may physio. Ang physio. Yung may ditribayo. Ditribayo.
0: Kaga nga medium chain triglycerides nga ara sa ditribayo. No, nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang no sa mga pagtuon. Try ang MCTs or medium chain triglycerides na ara sa ditribayo, nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog no. So ang ditribayo nagapanami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag nato nga leptin. Ang leptin is ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka ditribayo no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
3: uy,
0: mo na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog ka sang ditribayo.
1: Siling ni Lydia William mabuyan ko man pa-price to Gulfi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
2: Katuntos sa gabigyan.
3: One pop, two pops, pwede man pop rice. Ang ditribayo puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no, because low number of chains makita will get tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imulawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang kung sa doon dahil sa lawas mo, no? And not only that, no? Ang byproducts ni which is ketones. Ang ketones, ga-provide man energy sa brain. Well, abot ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak, that's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-ditribayo ka na.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Camille Oy, magasiling ang Diyos magpakamayos sa tundanan, mag-aayagin, sumadamo ninyo nga balatian.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Drama na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information and a need mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Doc Ramil Uy.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride! Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Oras tatak, alas 4 jazz. Kinikil!
13: Uy, 150 over 100 gali.
14: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
13: Mr. Laban, tungod ni sa imo nga chronic kidney disease o kung CKD.
14: Ay...
15: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
16: Palangga ko, suportahan ka na mong termi sa imo pagpaayo.
17: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
18: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang mga gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: for any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Kapanluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawan.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Maraming mabuti ka.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ahoy! Kinikilig time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kang hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at kapalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
7: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
6: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Jovin Dubra.

0: Santhol Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santhol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santhol Plus Gold.
2: Sa Mercy, narap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japan po noong pawan. Try ko ang Santhol Plus Gold. Sigit ang duwa kabulan noong pawan.
0: Santhol Plus Gold, mas pinatakas, pinagahusay, Santhol Plus Gold sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako ulit si Chloe Dio Santos, isa ka teacher kag nagatakid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Naging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
5: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Yung kilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500.
6: Gina-improve ang gonadal hormones agod niya ma-activate ang imong libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo

0: ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Saltan Plus Gold, itustingan ko, adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Saltan Plus Gold, mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Pagsiyan sa sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon a Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
3: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Samsung Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Samsung Plus Gold.
4: Maulan man, no worries, na apoy ko na bang kami.
1: Charm Babcock,

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Matatas, mga buti ka.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Oy, so yung bro, kuste.
1: Susubosog eh.
0: Buti lang katata. Bayarin na to tulilot.
1: Oo, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
2: Yes, sir.
1: Ay!
0: Ano nga ay?
1: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
0: Amo na matuon na ay. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
1: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka na.
3: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala eh.
0: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Visit naman imo.
1: Relax lang bala, bro, kalot. Dala ko din ang puspuro.
0: Ano nung puspuro? Sunugon mo lang ang karindol niya para nga makapalagyot, ha?
1: Abaw! Hindi na! Ano yung puspuro? Kita mo niya ang unahot?
0: Ba? Uy, ala.
3: Baman.
0: Tanga?
3: Ala, tanga matuon.
1: Shhh! Diskerti lang na iya!
0: Oh no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
1: Ay! Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
2: Sir?
1: Waiter! Nakita mo na nagkatutang sa sabaw sa tinula, ho!
4: Ay, tanga na, sir.
1: Nang! Kita mo! Ikaw na nagkakuha may tanga ng tinula ninyo! Hindi e kami mabayad sa gidorder na munti! May tanga galing din yung mga pagkawin ninyo!
4: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
1: Ha? Okay lang hindi kami mabayad?
4: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid!
1: Ay, ay!

taon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot hagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Florilene Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulat sa inyo sang RMN Roma City.

0: Vitamin C, Alkaline nga Vitamin C.
1: Kapuli si Bibi, masami ko din na allergies. Kaya magwala ko kag mga hinanda. Mo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergies.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: Ako si Richard, isa ka trispang driver. Ang galingin ko po, naibaluan kong taas. Ang galing akong blood pressure. Painong panisis, hindi tribayo. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, anong lumin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Cellphone Gold Coffee Mix.
3: O si Mirbes, ako ka nurse.
4: O si Crypto, kung na-active gid ako sa world mo ang Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Maluwas mo manamit ang sabon.
4: Collagen kaglutatayon.
3: Pahubin pa sa ngayon.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Yan ka. Nagkaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Ako nred ka. Nagalabot sa duwa ka si Mana. May mayoma ko yagali. Pero nabatian ko yung Cellphone Plus Gold. Intisingan ko. Maayogit ang resulta sa Cellphone Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niregla.
2: Cellphone Plus Gold. Bakal sa mga butika.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Ahoy! Kinikir time!
10: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sa Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilagi na sa gabi kung magbutarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ako mabudlay ang labina sa gabi. Gagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagpapasalamat ko sa kidney care.
11: You care? We care! Kidney care!
2: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
1: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
12: This Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan na kape. Inbidyang sa borsang Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Happy sa mga butika.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
18: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya ni Step ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
16: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Magkano kilo ng karne?
20: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
19: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek at Tiberos po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
21: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
22: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
23: United Home.
8: Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakugid na nabulig sang D3 Bio. So huwag yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktividades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
25: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Wala na akong ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mahit ko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindo sang imo mahit ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga energy. DTX 500 Masalika DTX 500.
0: That portion is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Kidney Care.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
26: Evergreen Herbal Capsule.
27: Ako si May Nano.
28: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
27: Oh, tumar kong Ibiricrin. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibiricrin Capsule. Kaya bitibo kayo.
26: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
29: Oras, tatak, alas 4:30.
0: This time check is brought to you by Best Foods Pay Magic. Abot kaya na at sulit pa. This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Sample Plus Cold.
30: Kasi yun, miss, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Cold. Plus, pinanakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Cold. Sa mga butika.
31: Gikan sa number 1.

0: sa may TC Efektibo.
1: May TC!
2: Babaka sa mga butika.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
4: you need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: Day, sa diin ang balay ni Kalot ag tulilot?
1: Ay, Lola, maayong aga. Aro lang sa unahan ho, nakita mo na ang green nga kolor sang atop ho.
0: Ay ah, ako pa yung pamangkuton mo, nga hindi na ko yung kakita sa layo, iya.
1: Lola, ate, sige, dali ka, idulong taka to, dali.
0: Ay, maayo pa. Ay, uyati ko sang maayo. Kay ba si Balakon maungad ko, ha?
1: Hala! Ay, la! Lagi na pangita mo yan si Kalot kag si Tulilot, ha? May kinahanglan ka sa ila?
0: Ay, si Inday man ya. Baka to ko di Balakon wala ko kinahanglan.
1: Ha? Ay, ho, galing. Ha?
0: Si Tulilot, apo ko, ina. Nahidlaman ko sa iya. Dali-dali lang ko, anay, ah. Babakasyon sa iya, eh.
1: Ay, galit!
0: Anay ka, day. Ano yan na si Kalot? Nobyo?
1: Lola?
0: Ay, nga, sinong agi sa ila, day?
1: Lola, mag-abyan lang sila. Wala sang agi sa ila, ah. Si Kalot, mabuot nga abyan ni Tulilot.
0: Mabuot man ang apo ko nga, ina. Burog lang ugaling. Ay, sa imo, malipay ayhan si Tulilot kung nabakasyon ako sa ila.
1: Depende, Lola.
0: Ay, ba? Ay.

0: Maxi! May isugo ako anay sa imo!
1: Tita Virgie, mapabangko pa ko. Kadamo na sang sulugoon mo.
0: Maxi!
1: Ara na si girlie.
0: Wow! Ikaw gani ang ginasugo ko! Dasan sugoon mo man ko!
1: Tita Virgie!
0: Oh.
2: Good morning, Kap!
0: Oy! Ginsugo talaga ka bakal kape! Pila ka dito oras kag magbalik, ba?
2: Kapitan! Eh, Kwan, may ginbuligan pa ko habing nga tigulang, Kap.
1: Sino nga tigulang nang?
2: Lola, kuno ni Tulilot.
0: Ba?
2: Gindulong ko siya sa balay nila ni Kalot, eh. Pero, duartihan man tong tigulang.
1: Hala. Nang girly, may kwarta pa astahon?
2: Ay, hindi, ah. Pigado, manang pamistiya. Pero ang kilay nagasaka, do kasuplada man tong pigadong sosyal nga pagkatigulang.
0: Hala! Girl,

0: pabakasyon ko din sa imo, ah.
1: Ay, ay, ay! Ha? Anay ka? Hindi ka ito papangitaon sa inyo?
0: Sino manabi mangita sa akon? Kailaon, kuya. Ako lang isa sa balay ko. Kakapoy man sa panawag sa mga apo ay, kani amuni nga naglagaw, ako ya.
1: Ay, ay, ay! Igali ka?
0: Patay naman ang iloy mo. Kani ako na lang isa sa balay ko. May kwarta ko. Damos ang pakaisahan mo nga nagakadto sa balay. Pero kumpetsa di peligro na nga manugubos ng pensyon ko. Amat-amat man sila nga nagapangindulaan. Kay te, wala na sila pangayoon sa akon mo.
1: Ma! Lola!
0: Eh, dere lang ko anay mapaliwaliwa ah. Hindi mo man ko guro pagtabugon. Kay te, banghod man ko ni lola mo. Gani lola mo man ako.
1: Ay, ay, ay! lola! Dari ka lang anay sa ako na hambal ka lang kung mapauli ka ng idol o matakato.
0: Ay, nano, bago pala ko nag-abot, tutabugon mo na ako?
1: Ay, ay, ay!

0: YTC Alkaline nga Vitamin C.
1: Susiriki isa ko kagard, sige kong kulang, muti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C! Mabaka nga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Tugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inong madlaw-adlaw. Nang magkaan ginang lawas ko, wala na sang sakit sa akong lugar.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na ako'y

0: tangap yan, tulilaw.
1: Ay, ho, o, oh, ah. Anong sagad mo kapakilala? Kadugay, ta nakakakilala, ya.
2: Lola, edad?
0: Lola?
1: Ginabida ka ni Tulilot sa amon lugar.
0: Uy!
1: Nga gwapo kagid ko, no? Pero dumangloy ka?
0: Lola?
3: Animal ka nga, Tulilot ka.
2: Tulilot! Ay, ho, galila! Siya galini si Bro Gusting na mo, no? Ang suod na mo nga abyan ni Bro Kalot, Lola.
4: Hi, Lola Edad.
1: Ay, kagwapo, maniya nga tawo. Nagapula-pula ang guya. Ay, ano ka? Katsila to?
4: Ay, katsure, hindi la, hindi.
1: Ay, pila ng edad mo, Gusting?
4: Kintap lang la.
1: Ah?
4: 50.
1: Ay, bata pa ah. Daw bata kapag anitan awon kay Kalot kag Tulilot.
0: Kain.
1: Ay ikaw ya, oho. Tagayuhom yo, home lang.
4: Ay.
1: Sila ya ho, lantawa bala. Do pinakabitan, batuan ang itsura nila nga duha.
2: Ay! Lola, edad!

0: May bisita si Tolilo.
1: Ayo, mangod din lola ya. Laon man pariyo ya.
0: Ano?
1: Oh.
0: Ay. Ang laon galiteng ara man sa jeans no?
1: Oo, ala tawa ko balaye to tuluka oh. Mm. Man kuno wa mo kuguro gin panulay. Goro sa bang laon man ko.
0: Anong siling mo? Ano wagin panulay?
1: Yekekekek siya'y nanulay.
0: Paro, luan mo ha?
1: Ano ka man yung lay niya? Palamatinaan mo iya man? Hambal ko, kung wala ta siguro nagluyagay, guro, laon kit ko.
0: Laon-laon, ganagin man niya tayong sa nang pagkasal kita? Pasalamat na gani kagin patulan, tapat eh!
1: Lumayin pa, parisita!

0: Pasensya ka na, Lola, ha? Amulan na yung masarangan ng mga sudan. Binirito, nga isda, kang laswa.
1: Ay, namit na niya, bro, kalotya! Masustansya na niya pagkaon ng ginluto mo!
2: Ay, wala na iba?
1: Bang! Lola, edad?
0: Wala!
1: La! Ano ka wala na ibon?
2: Bungol ka? Ang namin ko, kung wala na talangan ang kamot, ha?
0: Lola, Lola, amulang na. Oo, kaunon ta na kung ano ang sudan ara sa lamisa.
2: Ano?
1: Ay, kanamit pala siyang laswala! Init pang sabaw, ho! Higup pala sabaw, ha!
2: Ay, hindi, kuya, ah. Hindi, magsunod sa tutunlan ko. Lain niya na pangitas ang ginhawa ko.
1: Lola, edad!
0: Yan?
1: Eh, nga, Lola, anong sudan nga na pangitas ang ginhawa mo?
2: Humba!
1: Ah. Ay, ay, ay! Lola, edad!
3: Ikaw da ato bang kay lola mo? Kay imbis maganahan ko yung magkaon daw ginabisik ko. Pasalamat siya gani, kaging baklan ko pa siya isda kagagin lutuan ko pag isang laswa. Ha? Pasalamat siya nga may sulod anon ta. Dasun mareklamo pa siya, ikaw bakal sa isang sulod anon niya nga butsit ka.
1: Nay! Mga kalahon!

0: children.
1: Rosel, ako yan. Nagkakaban ka lang. May ulcer ako. Kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500! D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galagot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio po, okay, gida ang resulta, super normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Marakas, mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako gana yung 7-day loser sa estudyante. Na problema gud ko. Kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit ko yung aking ulo. Tiinin ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin isa kong pamilya.
0: Mighty C! Mabakas sa mga butika!
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang malakihan sa kidney.
6: Nagpapikat po sa kidney stone ko kami. Isang nabatihan po ang pasayot sa radio about sa kidney care. Tintistingan po, nabatihan ko kid ang epekto. Hindi na mapagdaya ang pagpagihin ko pag wala na kasakit ang ako ni Kod. Kapasalamat kid po sa kidney care. Kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
0: Available sa mga butika kag Mercury Drugstore Station.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sa opisina, pwede ka wala ng katubang sa computer?
2: Grabe, git akong mata. Pirmi malabo, akong panulog, sakit akong ulo. Pagta si git ka po yung akong mata. Kiss ah, masilaw pilit sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akong mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggit try ko ang iBerry Gold. Napatsagan ko nga mas klaro akong panulog.

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may arat sa approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
4: Sorry, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Kitty Kill!
5: Ni 150 over 100 jali. Boss, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
6: Mr. Laban, tungod ni sa imo nga chronic kidney disease o kung CKD.
5: Ay.
7: Papa, hindi ka magkapalaka. Ako ba't ako parte sa kidney care? Damo ko mo inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
8: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
9: Kidicare, ano nga ang imong kidney? Ano nga ang imong kinabuhi?
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Supple Plus Gold.
11: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudasol sa butika sa Santo Plus Gold. Kapamatudan ko, may piktibo git ang Santo Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Supple Plus Gold. Sanfon Plus Gold.
12: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Sanfon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
2: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sanfon Plus Gold.
13: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang at mag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
17: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala din ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3.2. After one week, nanggit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasang ang butika. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
19: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Hindi ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. Evergreen Herbal Capsule.
20: Pagaling si Wendell Patuan.
21: May blood ka ba sa luna?
20: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon doon doon doon doon. Sagot sa mga kataytay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Doon ang sulhay ng tanan-tanan sa ako.
3: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, kari ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit na akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, dahil ko kong nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawag din ako. Isang ginagawad lang ko inom, wala na nagsakit na akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimok sa gintingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako gali si Maya, sis ko sa ovary, VCM na gali. Try ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay ko sa resulta, kaya nag-clear gita nga ako ng ultrasound.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, sinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Megaman Herbal Capsule.
5: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
6: Megaman.
5: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Ako si Karen. Damo itsang akon hair fall kag indi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon
1: kutis. D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Mabuli si Bibi, masami ko din na allergies. Kaya magwala ko kag mga hinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.

0: tayo.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatapos mga butika.
0: My GC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Hindi kasi napit akong tuhod.
2: Rightest na gali.
3: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa may TC.
2: O kapsul 3 times a day sa sunod sa isa kabula.
3: Wala na ginabalik ang rightest ko.
2: Tibo, gigkaayo ang may TC.
0: My TC.
1: Mabaka
0: sa mga butika. GTX 500.
4: Si Erin Grace paglumutan.
5: Ako may sakit nga diabetes.
6: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi.
5: Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
6: Wow.
5: Mabakal na kamo.
4: Sa DTX 500.
5: Kaya namigit ingin sa aron nga lawa.
0: GTX 500
7: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hoy! Kinikilay time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kang hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
0: Life extension, vitamin D3.
4: Narito dayon, senyor, sa kabanban ng uton.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako Gali Sereya. Akong red ra. Nagalabot sang duwa ko si Mana. May mayoma ko ya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Intisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong nga regla.
1: Supple Plus Gold. Mahal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: sa Kadichard.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Plus Gold.
5: O si Mercy, harap po ang almoranas. Ay pa-check up po, gintagaan ko buyo. Kaya Japan po noong pawan. Try ko ang Samson Plus Gold. So good yung duwa kabulan noong pawan.
1: Samson Plus Gold. Mas pinabakas. Pinagabi. Pinahusa. Samson Plus Gold. Sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ano kunong rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
7: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
6: Mo nagani nga kinangan gigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
7: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
8: D3 Bio with Physio.
1: GTX 500.
9: Dinakano ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
10: Sige, kapila ka mag-iwis sa GTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
10: Subong kamusta?
9: Okay na, halin sa nalik kami sa GTX 500. Ay, niko ginabatya.
1: GTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Hello, anak.
13: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
12: Kanyan ang Pinoy.
14: Ang Pilipino. Mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Importante nga pahanundong, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
17: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
18: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of blood-causing bacteria testing. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sa Negros. Sabakyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magpukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabasihan ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlay ang labi na sa gabi. Gagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
3: You care? We care! Kidney Care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
6: That portion is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Dr. Pinoy's Green Capsule.
8: Importante magaling, Doc, na may sufficient gikita nga oxygen sa ato nga dugo.
9: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need the correct supplement para using Dr. Pinoy's Green Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
7: Dr. Pinoy's Green Capsule.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Yung tilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumarsang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
4: Mantumarsang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
6: Oras sa Iloilo, Philippines Southern Time, tatak 5:22 sa hapon.
7: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
8: RMN News and Public Service.
7: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
8: RMN News and Public Service. News
9: and Public Service.
6: Mayong hapon mga karadyomano, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service. Sa subong adlaw sa Lunes, Agosto 3, tuig 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, akong inyong alagad, Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
8: RMN News and Public Service.
6: Day 11 sang impeachment trial bato sa kay Vice President Sara Duterte kag ginpresentar kaina sa prosecution ang witness nga former COA State Auditor Ramil Roderick Wamil. Ginsiling-sining sa 11 ka tuig niya nga eksperyensya sa pag-audit, nagyan niya ang term ni former Vice President Jejomar Binay, former President Lenny Robredo kag incumbent Vice President Sara Duterte. Pero nagaisahanon lang ang incumbent Vice President Sara Duterte nga nakakuha sang confidential funds sa tion sang iya stint as Vice President and Secretary sang Department of Education. Ginpang mentionar man sa pagtalakay sang Article 1 sa Articles of Impeachment angot sa ginapahayag hindi husto nga paggamit sang Vice Presidente sang kabugusan nga 612.5 million pesos nga balor sang confidential funds gintingo balin sa Office of the Vice President nga confidential funds kag sa Department of Education. Again, sang siya pa ang secretary sang nasambit nga ahensya. Kaina sa trial, ginpang mention dito ang mga ngalan sang mga nakabaton sang confidential funds kundi sa nagligad ang former branch manager sang Land Bank nagkonfirmar nga nakuha ang minilyon nga kwarta, nagwithdraw sila sang kwarta gikan sa Land Bank 500 million pesos and 112.5 million pesos. Ang mga kwarta nga ini sunod sa State Auditor Santo sa liquidation sang kwarta sa paggamit sini nagkadto sa nagkalain-lain nga mga personalidad lakip na diri kanday Mary Grace Piatos nga nakabaton sa 70,000 pesos bilang reward kag bakal sang bulong Renan Piatos 110,000 pesos confidential information Nova Santos 85,000 pesos gamit gin pang bakal sang various goods Miko Harina 295,000 pesos gin pang makal sang supplies ang nabutang dito sa acknowledgement receipt purchased supplies si Janice Marie Revilla 70,000 pesos para kabaylos ang impormasyon si linya attorney Lorna Capunan. Wala mo man gipamangkot, no, kumparento yun ni former Senator Bong Revilla. Ang iban pagiyad si Patty Ting, 150,000 pesos kabaylos ang impormasyon, Santos acknowledgement receipt. Andy Lim, 50,000 pesos kabaylos ang impormasyon. Andy Lim niyan, di Andy Lim. Andy Lim. Alejandro Piquet, 90,000 pesos kabaylo sa impormasyon. Again, Santos acknowledgement receipt nga gin-submit nga dokumento sa Commission on Audit. Si Fiona Byong, lain mo na nga Fiona, no? 80,000 pesos kabaylo sa impormasyon. Si Sprunyo Balsak, uto di guro ni Bro Funyo, joke to, kag 70,000 pesos nga kwarta kag kabaylo sang impormasyon kag Gabriel Bisaya, 70,000 pesos kabaylo sang impormasyon. Tanan nga ini nabutang sa acknowledgement receipt kundi gingasto ang confidential funds sang Office of the Vice President. Patayunan buwas ang payag ni CPA lawyer Roderick Wamil angot sa pag-check nila no kung diin nagkadto ang kwarta, diin ginagamit ang kwarta, confidential funds sa Office of the Vice President and sa Department of Education sa CBP Sara pa ang sekretarya sang ahensya. Padayunan buwas ang trial sa impeachment alas 10 sa aga sa gihapon. Batayan ang mga updates dari sa DYRI RMN Iloilo.
1: RMN News and Public
6: sa
1: Service.
6: Kita sa balita lokal, bag-o lang gigintukod nga flood control project dira sa Baybano sa Gimbal, ginreklamo sa mga pumuluyo kay agyan pa lang sang habagat, hindi pa bagyo, naguba na. And at the same time, update sa pamilya sang driver sang truck nga ginlutang patay dari sa distrito sang La Paz, kay based sa impormasyon, buot maning driver, wala maning sang kontra. In fact, former barangay official pa ini sang ilang barangay tara sa may banwa sang Miag-aw nga ang nalutangan ini. Ibaloon naton ang bahin man sang pamilya sa report ni Radyoman Flo Navarrete.
1: DYRI Radyoman Report.
10: Radyo man na magiging paidalom sa rehabilitation, no, ang ining flood control project nga nahamtang sa may barangay Kamambugan, no, Banwa
6: Kamanggahan, guro Kamambugan, Kamanggahan.
10: Kamanggahan.
6: Kamanggahan.
10: Gid, no, matapos nga ini nga duba sang tindikdan nga sinimana matapos nga nagbuo-buo ang ining ulan dalasang hangin na bagat ng ipapaspog ni Bagyong Inday kag nagadaludo ang ining tubig sa may suba sa may Kamanggahan Gimbal kag duangan pagid na naigo ini sang dako nga puno sang kahoy nga akasya, no, rason nga ti na hulab gid ang porsyon sang flood control project. So bangod sini nagakabalaka, no, kon ginakangawan sang pila sini ka mga pumuluyo sang barangay Kamanggahan Gimbal ang ining sitwasyon sang ila sininga flood control project kay naibuluan nga gintukod ang ining nasambit sa ninga proyekto sa tong bulan sang Marso, no, sa balor nga 48 million pesos pagi sa DPWH kagin pagiman sa local government unit sa Gimbal kagin duso sa may barangay, no, kon sa may barangay Kamanggahan Gimbal Iloilo. So, no, kay barangay Captain Hannibal Hilo na may dako ini nga naibulig ang ining proyekto. Pero bangod sa mabasko nga dalodos ang tubig baha, may dalas ang dalagko nga kahoy, kabangdanan nga ini ang naguba Radyoman Maki. No? Yari bala si barangay Kamanggahan ang nagilista dira sa kilid sang suba sa kapin na kurinta kapamilya ang apektado, no, sa sininga pagkaguba. So karon ginapaydalom ini sang rehabilitation agon nga makaio ang porsyon nga naguba nga flood control project. Yari si punong barangay Hannibal Hilo sang barangay Kamanggahan Gimbal Iloilo.
11: Sa akong pagkadugdong na March or April of last year, balay 2025.
10: Kira ning bagyo
11: ta? sa akong pagkamalo, mga more or less 48 million na siyang budget.
10: So, kapag ilan isang DPWH?
11: Siyempre, kaya maagigin mo na sa DPWH sa mga plug control project mo. Pero may contractor, then coordinated mo na sa... Na-coordinate na ang contractor ng DPWH sa EGO, dahil may dagdag sa barangay, latag sa barangay project. At siguro kay kay ang baha magkamay pwersama ng baha kag lukas sa baha siyempre dito sa mabaw sa bukid may mga kahoy man siguro mga dagko bala siyempre kay pwersado ang baha dalon niyang kahoy kag masumahan ng munggo sa bait na pag-uon man ito niyang bait rin di siguro sa pressure man kag sa pwersa ng tubig kag kahoy niya ng munggo kasi dako. Amo na siguro nga na kung nakakonsa na dami.
12: Ang pahayag ni Kapitan Hilo no, sa Barangay Kamanggahan Gimbal, samtang ginpahayag naman ni isang 80 anyos na si Carmelita Hinisera nga ang iya si mga kabalakan basi magtipag bala ang guta, no? Kung hindi gila yun na makatuhan
13: sa uli, ang inyong guta na
12: korekto, Radyo Man Magi, no? Pag si ano eh, kag nakubaan man si ang isa niya kopon nga si si Maymay Tadyaki, no? Si Maymay Tadyaki nga sila lamang ni ka mga pumuluyo, no? Ang apektado sa sining pataguba sa nila sining flood control project. Yari ang akong sining interview, random interview, short lang, siya sining sila sining pagpahaya.
14: Tamura diyan ang kwan eh, ano gani?
10: Ang dike.
14: Ang dike.
10: Kaya kung mag-uba, kamusta ka mo dire?
14: Ati amuray, garang kagtaman niya siya. Kung masaka ang bahari po sa mayroon. Kung kanutong talong-dalong, barang baha. Duhurok. Kanugon kang kabagay na nagdakang uprasi. Marami makaitan ka to rin.
15: So, ang... Kung magbahagin man, kubaan iti, ang kabalaya ni Gabi, marumpag na dyan. Kubaan naman nga ang balay ni Gabi, kasi madabot ang balakay matubig, nga ba, marano, dito ang upos na magbarang, like is, ng mga kabalaya ni Gabi, marumpag ang lupa, mabalay na naman, magkarabi, madabot, maanod, amurang kulba dyan nga. Oo, damurang makasagang dyan ba?
12: Radyo Man Magi, no? Ang pagpahayag sa duha ka mga interviewee naton, si Carmelita at si Maymay, no? Si Maymay, may pubyan niya sa kalamidad o natangay sa baha. Bagot sila to ang nanod ang balay, no? Sa itong simpo pa sa Bagyo Frank, no? So, ti mag-amoy ni, ginakuan siya, ginakurdam siya, wala kong nag-amoy niyong sitwasyon sa nila sini nga flood control project. Samtang sa piyakabahin, nalabot ko si ang nanay ni Aguas, no? Si Danilo Aguas. Matapos ini siyang natiruhan dira sa may distrito sang Lapas sa tong Sabado, Agosto 1 sang kagahon. Sunod sa iloy na si Remedios Aguas na mabuot, mapisan, matunin ang gaon siya sa mga kabataan. Kaya at the same time, parangay official sa dali, sa 2007. Pero nag-untap ini sa pagkabarangay official, bangod kiti may trabaho na na ginaobrahan sa ito. Ining si Danilo Aguas Radyo Man Magi, no? So hustisya ang ginasinditan sang nanay, no, kag halos hindi niya mapaton ang ining kamatayon sang iya sining bata Radyo Man Magi.
13: Dari
12: si Nanay Remedios Aguas sang akon sining may interview.
16: Pati kontrasyon mo. Doon ko buot mapinalanggaon for sa ano mapisan para sir tapos binubigyan lang ga ako ng tao ko kasi wala ang dati kontrasyon sir mo. Kung hindi ko ginababato nga mo, kung natabukan nga mo. Ang bigog mo lang kabirbata ako.
10: Ano na sa kadugay nga driver to sa Lapas?
16: Ha?
10: Ano, pilan sa katuig to ga ubra sa Iloilo? Ano na sa kalawig ubra to?
16: Kalawig naman ito, no? Yes. Isang ubra para ubra dito, kagawad na yung kagawad mo rin sa barangay.
10: Sa ano, sa nag, ano nga tuig, sa nagkagawad rin sa barangay?
16: Bakit nga ako kadamdam sa ganyan nga ito eh.
17: One term lang? Isa ka term?
16: Ha?
17: Isa ka term lang? Kagawad niya?
16: Mm-mm. Eh, iti, nag-ubra siya sa nilo mo.
17: Ano-anong nagtulod siya nga magpadalagan sa kagawad?
16: Kiginapirit mo niya kung mga ano, kung mga tao rin dyan mo. Naging kapitan mo naman niya, ginagawa mo na ng mga kagawad ka na.
17: Si Nanay Remedyo sa Aguas, sa Radyo Manmagi, siya siningapag pahayag. So, sa subong, ginakayo na to ang ilang sininga lugar, agoda pamtangan sa nga bangkay ni Danilo, no? So, kung si Sunny Boy, mas kilala sa Sunny Boy, dito sa may bugtong lumangan, miyagaw Iloilo. Maybe by Wednesday, magabot ng ilang sininga bangkay, kaga nahimos naman dito ang palibot sang balay, ang palaypay na ginaubraman sa ilang sininga makapayawan na halinta sa may syudad sang Pasig. Amo ni madulog na tong information, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
6: Dabati ang report ni Radyo Manflo Navarrete. Bantayan ang updates sa investigasyon sa ICPO angot sa kamatayon sining driver sa truck na ginlutang dara sa may barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo. Oras tatag alas 5:38 sa hapon. Standby sa report ni Radyo Man Marjorie Miane. Ang ininga bahid kila dulon sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix pampapino kag pampabata sa panit kay mayara sa collagen natural nga nagapaputi sa panit kay mayara sa glutathione kag may protection pa kag nagadetox sang atay kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santhon Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline based ka vitamin C protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isa balatian kag opnipagid sa DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack mag DTX 500. Ang hepe sang Uton Municipal Police Station atong napalagyuhan sang preso ginrekomendar nga kakason sa iyang puesto. Detalye sa report ni Rajuman Marjorie Miane.
18: DYRI Rajuman Report.
19: Rajuman bilang hepe sang bilang hepe sang Uton PNP si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis matapos Rajuman Magi nga napalagyuhan sang preso ang Uton PNP sang Hulyo 15 matapos nga gindala ini sa Rural Health Unit agud kun tani nga paidalom sa medical examination. Sa press conference subong nga aga or kainas ang aga ginpahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Director sa PRO 6 nga natapos ng ilang investigasyon nga ginpatigayon sang IPPO kag ang rekomendasyon diri Rajuman Magi administrative relieve si Lieutenant Colonel Solis bilang kabahin sang command responsibility. Hindi nibot silingon gin-relieve siya kay sala niya galing kiti amo na bala sa patakaran sa PNP na may nakasala ang personal na palagyuhan kag medyo grave ini nga offense. So i-relieve diri ang hepe. Now ang police chief master sergeant nga in charge to bala sa pagbantay sa PDL pailan to kaso kaso kriminal kag kaso administratibo Rajuman Magi. So bali ang hepe administrative relieve and tiyamo na no istorya hondri ni Police Colonel Bayani Razalan ang alcalde sa nasambit ng Banua kag ilisensya man according kay General Tuanyo ilisensya man kay Gov na Gov i-relieve natin sa hepe not because nga may sala siya not because palagyo but because kakabahin ini sang iya command responsibility Rajuman Magi. Amo na madulot natuon nga balita subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
6: Nabati report ni Radyo Man Marjorie Miane. Oras tatag alas 5:40 na sa hapon. Mayong hapon lang sa kay Sir Stephen Fanega, salamat gid sa pagpamati, Andy C, kay Brad Pet Madera Bistuer, kag sa iban pagid nga nag-monitor sa aton nga programa subong nga hapon. Standby na sa mga balita sa palibot sang pungso dupod ang RMN Network News. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajuman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Rajuman Magi Ereswelo Malariado.
18: Tatak, RMN. RMN Network News.
20: Ayon kay Manibera Chairman Mar Valbuena, August 10 hanggang August 12, O sa Monday hanggang Wednesday, sila titigil sa pagbiyahe. Sabi ni Valbuena, hanggang ngayon ay hindi pa rin ma-actionan ang kanilang hilinga na provisional increase dahil sa Malacanang pa rin daw ang desisyon kung papayagan ito.
21: Yung provisional increase na hinihingi natin, hindi pa rin masagot dahil nga Malacanang pa rin ang nag-desisyon dito. Kung si Chairman Atty. Victor Mendoza lang ang tatanungin, baka ngayong araw pwede na. Pwede na kahit piso, dalawang piso na per increase. Pero, dahil nga, ang kasagutan ay nasa Malacanang. Ngayong araw ko na ito, kasama natin yung mga leader, hindi lamang po protesta. Ngayon ay official natin sinasabi na next week po, meron tayong transport strike. Kasama po yung mga individual, kooperatiba, transport operation at mga ganun. Malaman natin kung ano talaga ang sagot ng Malacanang.
20: Samantala, nagbabala rin si Valbuena na asahan pa ang malalaking tigil pasada at kilos protesta kung hindi pagbibigyan ang kanilang hiling na fare increase. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Spanya, Florida, Tatak RMN.
22: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
23: Tinukoy ng dating State Auditor ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA, ICFAO, Roderick Wamil, ang mga discrepancy sa mga acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP para sa period ng December 21 hanggang 31, 2022. Matatanda ang nag-issue ng Notice of Disallowance ang COA para sa higit 125 million pesos confidential funds ng OVP na determinang paglabag sa 2015 Joint Circular na nagtatakda ng limitasyon sa dapat lang na paggagamitan ng confidential funds. Ipresenta at kinumpirma ni Wamil ang acknowledgement o mga acknowledgement receipts na natanggap ng mga payee para sa confidential funds ng OVP. Ilan dito ang acknowledgement receipt na 70,000 pesos para sa pangbayad ng gamot bilang reward sa tinanggap at nilagdaan ng controversial na si Mary Grace Piatos na may petsyang December 30, 2022.
24: Kapag sinabing acknowledgement, actually wala siyang provision dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya.
25: So, acknowledgement receipt.
24: Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, closing open parenthesis, medicines.
25: Itong Mary Grace Piatos acknowledgement receipt ay sinasabi mo na violation ito ng joint circular. Bakit?
24: Dahil hindi po ito properly supported by document evidencing success po, which is required under 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01.
23: Dagdag pa ang mga acknowledgement receipts na tinanggap ng mga lumagda na sina Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Janice Marie Revilla, Patty Ting, Andy Lim, Alejandro Piquet, Fiona Biong, Sisfronio Balsac at Gabriel Bisaya. Bukod sa hindi tiyak kung totoong mga pangalan ang mga nakalagda, napo na rin ang discrepancies sa mga petsa na lagda dahil ilan sa mga ito ay nilagdaan ng December 2023 hindi sakop ng period ng disbursement coverage sa December 2022. Ipinunto ni Wamil na merong discrepancy o sobra ng 150,000 pesos ang kabuang gastos dahil sa acknowledgement receipts umabot ng 125,150,000 ang gastos pero sa accomplishment report ay 125 million pesos lang.
22: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
23: Testimonya ni COA Auditor Roderick Wamil nagpatunay na may direktang kamay si Vice President Sara sa paggastos ng confidential funds. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Grace Mariano.
26: RMN Live Report.
0: Brigang Diini House Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Natulosa na malinaw ngayon na merong direktang kamay si Vice President Sara Duterte sa paggastos at liquidation ng 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President. Sinabi ito ni Natulosa batay sa naging testimonya sa impeachment trial ngayon ni Commission on Audit o COA Auditor Roderick Juanil at presentation ng liquidation report at disbursement vouchers, accomplishment report at certification na pawang may mga lagda ni VP Duterte. Punto ni Tolosa, ang nabanggit ng mga dokumento ay nagmula mismo sa OVP na isinumite nila sa COA bilang bahagi ng liquidation report na nagpapakitang ginamit ang nabanggit na salapi sa loob lamang ng 11 araw o simula December 21 hanggang 31 noong taong 2022. Di ni Tolosa malinaw na may pananagutan si VP Duterte kung lalabas sa paglilitis na may mali talaga sa paggamit ng confidential funds na nakalaan sa kanyang tanggapan.
2: It's clear that the Vice President had a direct hand on this. She signed it off, no? Not just the use, but the way that it was liquidated. So ngayon, sa pamamagitan ng mga susunod na testigo natin, makikita natin, naging tama ba talaga ang paggamit nitong confidential funds na to? Naging tama ba din ang pag-liquidate nito? No? These are confidential, these are public funds. So napaka-importante na mapakita na mapaliwanag sa gobyerno, sa COA, nitong dalawang ehensya na to na nagamit talaga nila sa tamang purposes na allowed under the law, no? At napatunayan nila to by complying with the liquidation process. So kapag hindi na-comply, maliwanag. No? May pananagutan ng Vice Presidente.
0: Yan po ang pahayag ni House Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Patak RMN.
22: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
23: Defense Counsel sinagot ang pahayag ng dating COA Auditor na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice Presidente na may confidential funds. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
3: Sinagot Defense Counsel Attorney Michael Poa ang pahayag ni dating COA Intelligence Confidential Fund Audit Office ICFAO Auditor Roderick Nunil na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice Presidenteng may confidential funds. Ayon kay Poa, sinabi lang na nasabing testigo ang saklaw ng kanyang panahon nang siya ay magtrabaho bilang auditor kung saan ito ay noong 2014 hanggang 2024. Anya, maaari namang i-fact check ang mga dating presidenteng may confidential funds bukod kay VP Sara na batid na binanggit ni Mamil na simula nang maupo siya noong 2014 ay walang naging confidential funds ang mga dating Vice President na sina Jeju Marbinay at Lenny Robredo.
4: Doon sa si VP lang, ang sinagot lang naman ng witness is kung saklaw lang nung kanyang time, no, sa COA ICFAO. So, kung meron bang confidential funds yung previous vice presidents, aside from the Vice President Sara Duterte, I'm sure you can fact check that. I think may mga lumabas na rin na ganyan kamakailan, diba? Kung sino mga vice presidents may confidential funds. So, yun namang nasagot ng witness kanina is based on his experience in ICFAO lamang. So, I think the period was from 2014 to 2024, kung di ako nagkakamali.
3: At iyan ang tinig ni Attorney Michael Poa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
22: Network News.
23: Natanggap na ng legal team ni dating Representative Jacinto Jing Paras ang subpoena mula sa NBI kaugnay ng umanoy planong pag-frame up kay Executive Secretary Ralph Recto sa isang bugaw o human trafficking scheme. Matatandaan sa entrapment operation ng NBI sa isang 5-star hotel sa Malate, Maynila noong nakaraang Martes, na aresto ang isang talent manager at na-rescue ang apat nitong female artist. Sinabi ng talent manager na kinausap umano siya ni Paras para utusan ang mga babae na maglabas ng gawagawang kwento para siraan si Recto. Subalit ayon kay Attorney Mark Christopher Tolentino, legal counsel ni Paras, walang sapat na batayan ang ipinupukol na usapin laban sa kanyang kliyente.
1: ang nakalagay lang doon na may nabanggit pa yung pangalan namin with this kaso na human trafficking. Mabigat ko yung pangalan ng human trafficking, but I'm sure na hindi naman madamay yun ang kente ko kasi we are presumed innocent and wala naman silang basihan. Ano bang basihan nila? So, I cannot answer the details kasi hindi pa namin natanggap ang ano tawag nito, yung affidavit. Mm-hmm. Ano ba yung tinatawag na human trafficking na nakalagay sa SOMOD? Wala nakalagay doon na anong complaint, sino ang complainant, mga affidavit, mga evidences, para mahanda namin ang depensa namin. So, I cannot respond to that kasi ang natanggap namin is just a one-pager sabi na.
23: Binigyan diin ng abogado na nanatiling kumpiyansa at hindi kinakabahan si Paras dahil inosente ito. Pero ikinabahala lang anya nila na posibleng ginagamit ang isyo para ipitin sa politika ang dating mambabatas.
1: Sabi niya, mistake. Of course, hindi kinabahan. Ano lang, normal. He's a lawyer, he's a seasoned politician. Normal yan sa mga politiko at mga abogado na may mga ganyang mga kaso. Although, alam naman natin na inosente siya, baka yun lang nga ang pinuwari natin na baka gamitin itong issue na to para at least para ipitin yung mga kalaban sa politika.
23: Mm-hmm. Non-bailable po ito, sir, di ba?
1: Non-bailable kung totoo, may basihan. Mm-hmm. Kung walang basihan naman, sigurado ito ng mga babasura naman.
23: Magkasama si Attorney Mark Christopher Tolentino, legal counsel ni dating Representative Jing Paras sa interview ng DZXL RMN Manila. Nakatakda namang magpulong bukas ang legal team at si Paras upang talakayin ang susunod nilang hakbang sa sandaling makuha na ang kompletong kopya ng affidavit. NBI, sinisilip na kung may iba pang na biktima na government official ang mga nasa likod ng sex scandal plot versus ES Recto. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Gerald Ulep. RNN Live
5: Report! Inaalam na rin ng National Bureau of Investigation o NBI kung may iba pang na biktima o tinarget official ng gobyerno itong grupong nasa likod ng nabistong honeycrop at sex scandal plot na laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibaga, ipinadala na ng Bureau ngayong araw ang sabina kina Batangas 1st District Representative Yandro Levista at ating Congressman Jing Paras na igiradaw itaraturang isyu. Sakaling noso sa Huwebes, ayon kay Matibaga, kikilos ang NBI ng naayon sa ebidensya at batay sa makakalap nilang ebidensya, pero kung sakaling hindi ito marap sa Huwebes, ay magpapatuloy lang ang NBI sa pagkalap nila ng mga ebidensya. Pero nilinaw ni Matibag na hindi nila idirektar ang totoo ang ibinibintang sa dalawa dahil dadaan pang mga ito sa due process.
7: It's already the admission and confession ng mga subjects eh. That's why they're being subpoenaed to clear the light to kung ano bang participation nila talaga. Kung wala naman at inigi-invento lang itong mga tao na ito, then we are willing to help them to prosecute these personalities. I have to remind the public, no, and everyone, that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Yandor Libiste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga, no, na sasabi may kasalanan. So ang punto natin dito, kung anong ebidensya. So they are entitled to due process.
5: Samantala, kung malaman o baro ng Bureau na nag-i-invento lang ang nasa Koteng Talent Manager at kinontrata ang apat na babaeng talent, tutulungan pa niya ng ahensya sina Levista at Parasta na paragutin ang mga ito. Patatandang sinabi ng talent manager, kinausap siya ni Parasta para ikayatin ang apat na babae na sinasabing pinilit sila ni Rector na gumamit ng illegal na droga at pagkipagtalik sa kanya kapalitang 1 million pesos at si Levista Umaro ang financier. At agad naman itong pinabulaanan ng dalawang panig. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajamon Gerald Biulet, Papaota, RMN.
23: Epekto ng Pax-Silica Agreement, pinaimbestigahan ng isang senador. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Conde Batak.
8: Live Report! Kinaimbestigahan ni Senator Amy Marcos sa angkop na komite ng Senado ang epekto sa bansa ng Pax-Silica Agreement. Sa Senate Resolution No. 547 na inihain ng senadora, pinasisiyasat in aid of legislation ang inaasang pagtaas ng demand sa resources ng tubig at kuryente at pangmatagalang epekto sa kapatigiran ng Pax Silica na planong itatag sa New Clark City, Capas, Tarlac. Ang Pax Silica ay inisyatibo mula sa Estados Unidos na nagsusulong ng artificial intelligence at pag-secure ng mga gagamitin sa supply chain security tulad ng mga semiconductors at rare earth elements. Nakasaad sa resolusyon na ang pinakamalaking concern ng mga environmental at scientific organizations ay hindi ang teknolohiya kundi ang napakaraming supply ng tubig at napakalaking supply din ng kuryente na kakailanganin para sa pagpapatakbo ng AI data centers. Tinukoy sa resolusyon ng AI data centers at servers ay nag-generate ng matinding init at kinakailangan mapanatili ang lamig ng mga kagamitan at matatag na supply ng power sa buong araw. Ang Pax Silica Hub ay mangangailangan ng 130 milyon na litrong tubig kada araw na katumbas ng supply sa 600,000 households at 3 gigawatts ng kuryente na katumbas naman ng 16% ng Luzon grid capacity. Pinangangambahan na dahil dito ay posibleng magkulang ang supply ng tubig at kuryente sa bansa. Maapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka, pagbagsak ng food security, pagkasira ng kalikasan at pagtindi pa ng mga climate-related risk. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tata, RMN.
23: Malacañang, walang nakitang mali sa panawagan ni Secretary Gibo na magbitiw ang pro-China officials. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Chanel Salazar. RMN
9: Live Report. Walang nakikitang mali ang Malacañang sa naging pahayag ni Defense Secretary Gibo Chudoro na magbitiw ang mga halal na opisyal na pabor sa China kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro matapos batikusin ni Davao First District Representative Paulo Duterte si Teodoro dahil sa umano'y pagdemonisa sa China at pagsasagawa ng loyalty check. Ayon kay Castro, pagmamahal sa Pilipinas ang ipinakita ni Teodoro sa kanyang pahayag.
11: Pangulo ang administrasyon ay walang nakikita na mali sa timuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Ang sabi niya ng Pangulo, pagdating sa pagpaprotekta sa ating interest, kahit anuman ang ating kulay, kahit magkakaiba ang pananaw sa ibang issues, pero ang patungkol sa pagmamahal sa bansa, hindi ito pinag-uusapan.
9: Dagdag pa ni Castro, mas mabuting lumantad ang mga may kaparehong pananaw ni Duterte upang malaman ng publiko kung sino ang tunay na naninindigan para sa interes ng bansa. Binigyan din ni Castro na ang karapatan ng bawat Pilipino ay dapat nakatuon lamang sa Pilipinas.
11: Ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayong mga Pilipino, dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang.
9: Kasabay nito, tiniyak ng Malacañang na mananatiling nakabatay sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award ang paninindigan ng Administrasyong Marcos sa pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
23: Sa Moises Padilla Negros Occidental, magkapatid tinangay, tinangay ng rumaragas ang tubig habang patawid sa ilog isa patay. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
22: Live Report! Tinaray ng Rumaragasang tubig baha ang magkapatid sa Binalbagan River sa sangkap ng bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental, habang patawid sa ilog. Natagpuan na wala ng buhay ang biktima na kinilala na si Jobert de Flores, 32 anyos, at residente ng Barangay Muntilla, Moises Padilla, habang nakasalma naman ang kapatid dito na si Jomarin, 23 anyos, at residente ng nasabing lugar. Ayon sa kay Moises Padilla, Municipal Police Director, Police Major Ryan Villasario, patawid na sa ilog ang magkapatid para mangongoryente ng isda sa ilog nang biglang rumagasa ang tubig sa ilog at tinangay ang magkapatid. Maswerte naman na nakahawak sa mga inado na bagay si Jumari kaya ito ang hindi nalunod at nakasalba.
10: kasama mo sa RMN DYH B. Bacolode, Haldeman Albert Jenner. Tatawag ka naman.
18: Network News.
23: Balita tayo sa ibayong dagat, nasawi ang 10 mountaineer matapos ang avalanche incident sa Broad Peak, Pakistan. Kabilang isa mga nasawi ang kilalang British Nepal climber na si Nirmal Purha. Na-recover ang rescue teams ang ilang mga biktima, ngunit naging pahirapan ang operasyon dahil sa masamang panahon at mapanganib na kondisyon sa bundok. Si Purha ay naging tanyag sa mundo ng mountaineering matapos niyang maakyat ang 14 na pinakamataas na bundok sa mundo. Ang Broad Peak ay mas taas, may mataas na mahigit 1,000 metro at kabilang sa pinakamahihirap akyating sa Pakistan. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang mga mountaineering organizations sa buong mundo sa pagkawala ng 10 climber na mula sa iba't ibang bansa. At sumayin niyo mga mainit na balita. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga, at mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga Zamboanga, Buenas noches.
18: RMN Network News.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
18: Cellphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas mo manamit ang sabon. Collagen kagulata tayo. Pahubin pa sa ngayon.
18: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagkaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
14: Ako gali si Rhea. Ako nurse ka. Nagalabot sa duwa ka si Mana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Cellphone Plus Gold. Intisingan ko. Maayugit ang resulta sa Cellphone Plus Gold. Wala na ako na opera. Normal ang akong niregla.
18: Cellphone Plus Gold. Makal sa mga butika.
15: Nga ba on cam sa TV o on air sa radyo? Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural at original.
26: Life Extension Vitamin D3.
27: Narito, Dayon, Senyor. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, utiraan nga. Kung baga, ang piya ko ng asuresyon, ang kisipot ko ng isa. Extension Vitamin D3. Mali, apat kasot gel, day. Ang nabatsaban ko nga, buwain ako gawagin nga po. Pag to, hindi ko magsakay sa bike eh. Saka lang ko to, nga kapuhin ako. Subong yan, nalaba. Sagto ko to sa ilang balay sa mata ko. Takladon. Pinang bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
26: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Ethan Gapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninga. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
28: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Cellphone Gold Coffee Mix.
29: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
18: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagkaganda ka pa. Sample Plus Gold.
30: Ako si Joven, subragit kataas. Ako ni Rick Asi.

0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Saka tricycle drive. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigitian ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C.
0: Babaka sa mga butika.
3: Nagapalantulog pala ang imo panulukan.
4: Magandingin pala ang imo nga uhas.
3: Masami nagkapangihit.
4: Masami ginauhas.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compact.
3: Nga nagkapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa.
6: Problema gin ang balatinan sa kidney.
7: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko kasi isang matatiyan ko ang patayot sa radyo about sa kidney care. Insistingan ko, matatiyan ko gin ang epekto, hindi na kapagdaya ang pagpagigil ko pag wala nang sakit ang ako ni ko. Kapasalamat din ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat kidney care.
0: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
10: Oras sa ating mga karadyuman, Philippine Standard Time na 6:08 na sa gabi.
9: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
10: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
11: Adlaw kita subong sang Lunes, Agosto 3, 2026.
10: Kita nga batian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774.
11: Kaya inyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
10: Sa ngalan ni Radyoman Marjorie Hervo Mian ay kaming inyong maging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
11: Radyoman Lineth Fernandez Ulatriz.
9: Headlines.
10: Sa dalaguan nga balita, sa balita lokal, mahapos nga pagnegosyo sa Iloilo City, katuyuan sa Nanang Enterprise Incentives Ordinance na kay Councilor Tranyas.
11: Balita sa luwas sang pungsod, Japan, ginatun-an na ang paghatag sang penalidad sa mga social media platforms para sa kaluwasan sa mga kabataan.
10: Sa showbiz, Tony Fowler ginpakakas ang breast implants matapos ang pulo katuig. Oras, Philippine Standard Time, alas 6 sa Jess sa gabi. Kagaroon sa detalye sang balita, una kita sa balita lokal. Ginatuyo sang Nanang Enterprise Incentives Ordinance nga ginsulat ni Iloilo City Councilor Miguel Tranyas nga mapahapos ang pagnegosyo sa syudad. Sa interview sa Government Iloilo kay Tranyas, ginpayag sini nga katuyuan man sa mga ordinansa nga mabuligan ang magagmay ng mga negosyante nga mapasanyog ang ila pala nga buhian. Sunod sa iya, inipagi sa nagkalain-lain yung mga programa kag mga incentives nga ginatanyag sa natumod ng mga negosyante lakip ng pagbulig sa mga ini nga maka-apply sa nagakaigo nga permit kag makapaidalam sa training kung paano magdumala sa isa ka negosyo. Dugang pa ni Tranyas nga ang qualified nga nano enterprises magabaton sang discount sa regulatory fees kag business tax.
12: Tulad na niya atun sa November last year, ang kaundan sa nano ordinance atun, nagabulig kita sa mga nano na mala na mga negosyo. Mm-hmm. So kung nabalan mo nano, mga gagmay ng mga negosyo. Kung startup mo 250,000, gatag kita ang business tax nila, gatag kita incentive. Okay. Ang first year na incentive nila, 100% ang atun ginalibre sa ila. Naton ng mga startup ni sila gid dapat alalaya naton kay sila gid nga negosyo no kag hindi sila pakabalo kung paano magnegosyo.
10: Pila naman sa mga halimbawa akon halimbawa sang nano entrepreneurs among tag-iya sang sari-sari store, karinderya kag parlor. Angot sini nagpanog yan ang konsahal sa mga nano entrepreneurs nga luyag mag-avail sang ining programa nga magbisita lamang sa iyo opisina god masasteran sila sa mga dapat nila nga obrahon.
12: Atun ang mga negosyo diri sa syudad, wala ta ginagin ng pabayaan, kaya nabalaan man natin paano mabudlay magnegosyo. So, dapat may proper training, may bully galing sa gobyerno. Kag ang gusto ginamon, hindi natin pagpabudlayan sila magkwa permit diri sa City Hall. Amo na, ginatahapos natin ang ilang mga permits, no? Amo nang gusto ginamon ni Trenyas, ang mahapos para sa tanan ang magnegosyo diri sa syudad.
10: kinakabahin sa pahayag ni Iloilo City Councilor Miguel Trañas. Ang iningabahin sa atin mga karasyuman, ginadalong sa inyo sa Santhone Gold Coffee Mix. Nakahibalaw kabalang asamtang nagatigulang nagarubong natural ng collagen sa lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ang supat. Gani ko rin yung magarubo, madawo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santhone Gold Coffee Mix ng manggararon sa collagen, liwat sining ang ginapabasko gangato ni supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow ng natural, mag Santhone Gold Coffee Mix na.
11: Sa iban pang balita lokal, na pasakaanasang kaso nga paglapas sa Section 11 sang Republic Act number 9165 ukon possession of illegal drugs, ang duha sa tatlo ka minor de edad nga naaktuhan nga naghihit-hit sang marijuana sa sulod sa isa ka eskwelahan sa City proper. Niyang ginkompirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang director sang Iloilo City Police Office. Sunod kay Parilla nga ang duha ang ginpasakaan sang kaso among 15 anyos sa 16 anyos samtang ang 14 anyos naman ang paidalam sa intervention. Karon mayara na sang dugang impormasyon ang kapulisan agud matumod kung sino ang mga tawo sa likod sang pagbaligya sang ilegal nga droga online.
10: Sa iban pa nga balita lokal, mistaken identity ang isa karon sa angulo nga ginasundan sang La Paz Police Station sa natabo nga pagtiro patay sa isa ka truck driver sa barangay Banuyaw, La Paz ang tinalikdan nga Agosto 1.

Ang biktima, gininago kay alias Sonny, 48 anyos, kasado kag residente sang Miagaw, Iloilo. Sino kay Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang Iloilo City Police Office, nga wala pa sila sang may natumod nga motibo sa karon. Agod pati ng biktima, bagod kilala ini nga mabuot sa iya mga biyan, pamilya kag upod sa obra. Sa karon patay ng pagpangita sang witnesses, ang kapulisan kag dugang at CCTV sa palibot, agod matumod ang suspect.

0: Tungod sang tubig baha ang flood control project sa barangay Kamanggahan, Gimbal, Iloilo sang Damlaglang. Kasunod sang mabasko nga pag-ulan dala sang malay nga panahon bangod sang bagyo Inday. Ang natumod nga proyekto mayara sang 48 million pesos nga pondo nga nagalaba sang 120 meters. Gintukod ang nasambit nga proyekto bilang sagang sa tion sang kalamidad sa diin mayara sang 40 ka mga pamilya nga nag-istar sa kilid sang suba. Kay punong barangay Hannibal Gilo sang Kamang-ukon Gilo sang Kamanggahan, Gimbal nga ang proyekto ito ginapanagiyahan sang Department of Public Works and Highways nga ginpatukod paagi sa LGU sang Gimbal tubtob gin sa loob sang Ila barangay. Ayon pa sa opisyal nga dako man ang nabulig sang flood control sa Ila apang bangod sa mabaskog nga daludo sang tubig sa nagligad nga bagyo nagukon nagkaladala ang dalagko nga mga kahoy nga nangin kabangdanan agud maguba ang proyekto. Sa karon padayon ang rehabilitation sa nasambit nga flood control project.
1: Oras, Philippine Standard Time, 6:16 na sa gabi. Sa iban pa nga balita lokal, natala na nga kakson bilang hepe sang Oton Municipal Police Station si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis matapos sila napalagyuhan sang priso sang Hulyo 15. Matapos sa gindala ini sa Rural Health Unit sang Oton, agot yung tanay nga ipaidalom sa medical examination. Sa press conference sa Camp Martin Delgado sa Police Ocon Police Regional Office 6, ginpahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga natapos na ang investigasyon nga ginpatigayon sang IPPO kag nangin rekomendasyon ang administrative relief kay Solis bilang kabahin sang command responsibility. Dugang pa ni Tuanyo nga pasakan man sang kaso kriminal kag administratibo ang pulis nga nagbantay sa piso nga nakapalagyo. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kun VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Sa katapusan na nga balita lokal, padayon nga ginaprioridad sa Iloilo City Government ang edukasyon pinaagi sa Uswag Scholarship Program na nagbulig sa linibo pa ka mga kabataang Ilonggo sa unang nga tuig sang administrasyon ni Mayor Isa Treñas. Ang programa nagahatag sang financial assistance, leadership training, mentorship kag iban pa nga mga inisyatibo na nagabulig sa mga kubos apang desidido nga college students nga mapadayon ang ila pag-eskwela kag magkapanghanda para sa ila palaabuton. Ang July 2026, inibo na ka mga scholars na nakabinipisyo sa nagkalain-lain educational programs kag support services sang syudad. Paagi sa Uswag Scholarship Program, dayon nga nag-invest ang syudad sa paghulma sang mas madamo nga mga professional, leader kag responsible nga mga Ilonggo nga mangin kabahin sang padayon nga pag-uswag sang Iloilo City.
2: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
3: To bloom!
2: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian na Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
3: To bloom!
2: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
3: kabloom!
2: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
1: Ginatunan sang Japan ang pagpatuman sa mga penalidad sa mga kumpanya sang social media nga wala nag-aamlig sa mga pamatanon sa ilang mga platforms. Sinunod sa advisory panel, dapat pabaskogon sa mga operator ang ilang mga tikang batok sa mga online scam, iligal nga mga hilikoton kag sexual nga pag-abuso nga nagadalahig sa mga menor de edad. Ang mga proposal na galakip man sang mas estrikto nga pag-usisa sang edad kag pag-review sa mga bahin, pareho sang algorithm kag infinite scrolling nga nagatugas sa mga pamatanon nga maghinguyang sang malawig mga tion sa social media. Ang balita sa luwasang pungsod, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US, sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.

0: ang showbiz.
1: Nagdesisyon ng social media personality nga si Tony Fowler nga ipakuha ang iya breast implants pagkatapos ng pulo ka tuiga. Ginpaambit ni Tony ang iya nangyong desisyon kaginsiling nga madugay na niya nga luyag magbalik sa mas natural nga isura sa iya lawas. Sunod sa iya, isa sa iya madugay na nga handom amo ang makaangkon sang mas flat nga dughan. Pagkatapos sang procedures, nagsiling si Tony nga nagmagan ng iya pamatyag bangod na dula ang kabugaton nga madugay na niya ang ginapasan. Padayon naman nga nagapalabot sang support ang iya mga fans kag nagapaabot sa iya masunod nga mga updates pagkatapos ang i-desisyon nga batunon ang mas natural nga version sang iya kaugalingon.
2: Kaya mo na iguro ang nakita na nga solusyon sa mga kilala. Tadara, ako na bugata na kamo, budlay magulag balaan, Radyo Mandenet, balaan mm-hmm. Mugid ina. Galing kiti, galing wala man niya sang implant siguro ah. Sa kanya, di ba hamba niya, gusto niya nga natural.
1: Mm-hmm. Sige, well, embrace natin ang natural ah. Anyways, ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mo huyan kay partner ukon kay misis sa tiyon sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, na kilalang nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung mapabayan nga magdako ukon maghubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod din nila ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon, ukon pagka po yung trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimo man sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
3: Mga idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, a world class quality. ACS.
2: Oras, Philippine Standard Time na 6:22 na sa gabi.
1: Radyo Mandela, sige na tamay ulan natin sa maayong gabi si Tito San sa Barangay TV Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kag kay Tito Nold sa Calion Family, sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barso Family, sa Sityo Likti ng Aripdip, maayong gabi man kay Tito Limpot, kay Tita Jill B, kay Jewel, kay Jaja, kag kay Lian, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lula Aida, kay Manang Kling Kling, kay kay Baby Luan, dira sa Barotac Viejo, Iloilo, maayong gabi.
2: Sa ato naman nga Facebook Live viewers, Mamarji Cobillas ni Rizal Blancada, Embong Saloberis, Nunoy Silubrico, Ismael Gardose, Denia Dile Jaime, Niel de la Riarte, Ronjo Cabugwason, Chenny Hinugaling, RV Chris Caceres, Edgar Morales Hicana, Laura Samagaysay, kay Radyo Manibela Joel Ropeso, maayong gabi man. At sa iba na itong atag palamati, maayong gabi of course kay Maninoy Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods. At kay Maninay Maritsu, maayong gabi. Oras, Philippine Standard Time, 6:24 na sa gabi. Mga karadyo man inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Evening News.
1: Saliwat adlaw kita subong sang Lunes, Agosto 3, 2026.
2: Sa ngalan sa serbisyo publiko sa ngalan sa ating technical partner,
1: Radyo Man John Hartwell Tuwala.
2: Sa ngalan naman ni Radyo Man Marjorie Hervo Miane, kami inyo nangin kaupod. Ako si Radyo Man Rezi Danyosa Bordon.
1: Radyo Man Lanath Fernandez Sulatrize.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, RMN.
6: Mundo Místico.
0: Mundo Mistiko, kalibutan sa mga misteryo, kalibutan sa mga katingalahan, kalibutan sa mga makahaladlok na butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apaw, nagakaburin sa panuntuman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama.

0: Travel Plus Gold.
1: Ako galing si Sherry.
2: Naligid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Naghambal sa ako na inan ko kuno sang Santon Plus Gold.
2: Sa sunod sa duha ka semana,
1: nagpo-post na ang mga hubag ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalaka, sinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
3: Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Sumut sini. Permi na ko hagad. Kag-permi lutaw. Balanong gid sa face ko. Kulay baan. Ginrekomenda sa akin yung mag-stress tabs. Nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akin bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Wapa ka. Stress tabs.
4: Fruity vitamins plus iron. Is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita ni Kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
6: Maluwa sa manamit gin,
7: may free collagen,
6: ang guta tayo
0: na pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkakanta ka pa. Santon Plus Gold.
8: Ko si Bibo, COVID ang pag-iwang ko, bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, itestingan ko. Adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
9: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintala nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
0: D3 Bio.
10: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklaw.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: So si Ricky isa ko kagard sige kukulang tikog buntag gabi mo nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabakal ang butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi.
14: Hello, Mommy.
13: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labas.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
19: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba-ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya,

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel, amo di pamangkot sa abon kung ano kagaan ang hubin kag nagbuti ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At isa na gusta. Sa Iloilo City. Basta balita at servisyo publiko. RMN.
4: Kumusta naman kamo mga pinalangga ng mga tagpalamati? Sa liwat, ini naman ang inyong Ginoong Mistiko na magahatag sa inyo sa isa naman kabag-o nga subilanon sa semana nga ini. Diri sa atong palatuntunan, Mundo Mistiko! Sa isa ka na bukid nga banwa nag-istar si Elma kagang iya pamilya. Balo ang iya nga iloy kag may duwa siya kautod. Sugod sa nadulaan sila sang amay, si Elma na ang nagabulig sa ila pangabuhi. Tungod sa iya kapisan na paeskwela ya ang iyang manghod. Tuman kapigado sang ila pangabuhi. Matahong kag mabuot si Elma. May respeto siya hindi lamang sa iya pamilya kundi pati na sa iban nga tao. Madamo ang nagadayaw sa iya kaayo. Hindi man gid siya mataas, mailong-ilong nun. Pero sunog ang iya panit sa init sang adlaw. Malinong ang ila lugar. Pero isa sinakabes, may dumuluong na nag-abot sa mga lugar. Hinablos ang ila kaingon. Sa bilog na kabuhi ni Elma, subong siya nakabatyag sang pagpitik sa iyang dugan sa estranghero. Puwerteng pamalabag sang iloy ni Elma kag mga kauturan, tungod wala pa niya nakilala sang matul-in ang amo nga lalaki. Kagkadungan sa pag-abot sang amo nga dumuluong, nag-abot man ang mga kalautan sa ila lugar. Ano ba lang ang katanhagaan ang nagalikop sa sugilano natong nga ini? Diri lang sa atong palatuntunan, Mundo Mistiko sa kasaysayan, Gugma sa Kadulog.
5: Nak, bago ka lang nag-abot halin sa uma, nagtano ka dayon sa kamote?
6: Ah, anay, nasunad ka na.
5: Ay, nga bata ka. Ang ako lang tani, nagpahuway-huway ka, anay. Bago ka lang nagkutaw sang tubig.
6: Okay lang, nanay, ah. Ginguto mabi ako, eh.
5: Eh, aragin lang da mga manghod mo. Tani sila na lang ginsugo mo.
6: Nagagwada si Itoy, nay. Kig si Emma naman, ginsugo ko nga maglawig sang karabaw sa turil.
5: Amo bala. Eh, anay ka, anong sud-anon taman?
6: Siyempre, ano pa. Kundi mantika naman kagpatis, eh.
5: Ay, hindi, ah. Mamo po, kutubalaan isang langka. Adubuhon ta. Butangan tagata.
6: Ay, sige, nay. Kaya ko makagod sang lubi.
5: Ay, hindi na. Pauwayda. Si Itoy ang pakaguda sang lubi. Mag-abot siya.
6: Nay?

0: Milka, prito na sang uga nga sapsap kay Paris ta sa adobo nga langka nga may gata nga ginhatag ni Alma.
1: Si Alma, nay, sa din siya?
0: Ato na, nagpauli na. Ginduho niya lang ding sudan.
1: Ay, kanami, gidsang abiyan ko ah. Guwapa na, hindi pa dalok.
0: Ikaw, ya? Lauay na, soplada pa.
1: Sino, nay, bala kasuyaan? Guwapa kuya din din kay Alma, no? Kay ti, puti kuya mo.
0: Nugay na Milka.
1: Guwapa lang si Alma, kay ti, mabuot siya mo. Amot ah, ano naging pakaon sa inyo sang abiyan kung nga halos tanandi sa lugar ta, nabuotan sa iya?
0: Wala na yan sa kuya nung ginpakaon. Ang silingon mo, mabuot git siya nga bata kag may respeto. Amo na nagpagwapa sa iya. Ganitane, sundon mong batasan sang abiyan mo. Hindi kay, boh, pigado na ta, nagapili ka pa sa sunod-anon mo? Dapat, kung ano lang aras sa lamesa ta, kontento ka na kainit ang balay akwarta ha?

0: Amiga Elma, nakapauli ka udto ba?
1: Ay, oo oh, amiga. Naginis ako sa jacket kay kanipis ang nasuksok ko kaina eh. Sa tuman ko siguro kadali-dali, wala ko na nadiparahan.
0: Mega, may ibalita ko sa imo.
1: Hmm? Ano yun na?
0: Mega, kay nabalas ang aga, may nag-abot din nga pangayaw sa lugar ta.
1: Hmm? Ano?
0: Oo, kagabi mo, kagwapo. Kataas kag moreno, singkit pamata, kag dako lawas.
1: Ha?
0: Oo. Si Chupidong balang alaon, dila sa unhan ng balang ilabalay.
1: Ah,
0: kilala mo?
1: Oo, kilala ko siya.
0: Na, dira nagdiretso ang lalaki. Halamiga! Nagupuan gid ko bala sa iya. Pangilalaon ta bala?
1: Oh, Milka?

0: with Dr. Ramil Uy.
1: Sila tali na habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nang inom sa DTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdwa-dwa ka kapsul. Nang pagkaubos ko sir, may alivio gate, subong gimintinans ko, nagit sir ka nami-nami, nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupod ta sa nakaro nga diskusyon aton CEO si Doc Ramil Uy. Doc Ramil,
4: gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. pungko, snacks.
3: Oh.
4: Sinundin dako dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Ang problema, way pag igakaon utan. Way igakaon utan, way igakaon prutas. Tapos, way pag inom DTX 500 by TCD, dako dyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo, mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na, kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, pero may ginamong ginarecommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom niro, inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna yung 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga-DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas.
3: Gusto.
4: Ang matabo Sir GP, sige bu-bu sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Sigurun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas or GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
3: Gusto.
4: So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon Sir GP is, siyempre, pawayanan mo agad hindi matamaan gamit sa selula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na inikon mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na nasasang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya Sir GP.
0: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan
6: 41.
8: Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pilatong score ganin
7: 470.
8: Saan sa no ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times at
8: least. Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
7: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Vitamin D3, the science of a healthy life.
1: Magkano kilo ng karne?
2: 500.
3: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
2: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay mo na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Roy, bangko na po sang fatty liver. Lugang pasang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kanadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit na akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, ikay ko kung inom sa Sample Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawag din ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit na akong ulo.
6: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyper bilis bilis bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. GTX 500.
1: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
2: Imo nga blood sugar test.
1: Ilatong score gani?
2: 470.
1: Antiko duwa.
2: Sa gabi, duwa. Sa
1: asan? Ilan na lang imo nga blood sugar?
2: 160.
1: Inom ka mo sa GTX 500.
2: Tested and proven. The best get ang GTX 500.
0: GTX 500. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mabakal, sumang muti ka.

0: Mayang hapon, Chay Pidong.
1: Oy, mayang hapon man.
2: Ano tani mga inday?
0: Ay, Chay Pidong. Ikuhan. Nakapagabot na kami sa ngamon tanong nga mani. Aryo, gindalanta ka. Uy. Isa inakagantang.
2: Bo, salamat gid Milka, ha. Uy, hambala si nanay kag tatay mo nga salamat gid, ha? Hmm.
0: Ako na yung nagdala sa imo, ya. Sila yung pasalamatan mo.
2: Okay. Ebo, katarasagid nga bata.
1: Salamat, Milka.
0: Okay lang, Choy, ah.
2: Oho, ang abyan mo, ya, ho, si Elma. Nagayumu-yumu lang.
0: Amo, gina siya, Choy. Ay, Choy, bisita mo tong lalaki nga dako lawas.
2: Ha? Kwan? Oo, nga man, Milka.
0: Choy, Kwan. Mag-ilala kami tani sa iya, Choy. Ara siya.
2: Ha? Ay, sus. Tulog pa siya. Kinapoy siguro sa biyahe.
0: Ay, hindi na lang, Choy Pidong. Malakat na kami.
3: Ay, ano man niya nga malakat kaya dayon? Hulatong ta siya nga magbugtaw. Agad niya makilala ta siya.
0: Milka?

0: ni JP dong nan.
1: Nagpaikrat eh.
0: Hoy, ito yung baba mo ha. Wala ka respeto karon ha. Si Itoy bala nang duagi, basa baba. Agi-agi, undagi dyan.
1: Ano nga agi man? Nagambal ang kuya sa matuod no?
0: Mm-hmm.
1: Hindi man niya ikaw ang ginambalan kung nagpaikrat nang. Kundi si manang milka man niya.
0: Bisan pa. Hindi ka maghambal sa kamo sina, kay kalawa ay sina.
1: Pasensya na nang, hindi na maliwat.
0: Kamu ha, Emma, Itoy. Hindi ka mo magsunod sa ibang dirang akong maghambal sa magulang nila o kung sa ginikanan nila, do atong isog pa sila. Bisan sa hindi nyo kilala nga mas magulang sa inyo, magtaha kamo. Gintudloan tabalan ni nanay kag ni tatay nga mangin maayong nga tawo, gan iliwatay ng batasan mo, ha, Itoy?
1: Ha? Nang Elma?

Ay, salamat. Aga pa nakaabot na ako diri sa bubon. Maligo ko una, kagamo pag pangraba. Kag maglakat sa kampo ni Choy Dudoy kay mga buno kami sang iya tubo. Ano ba lang kalansaman? Kagadamo sang langaw sa may talamnan sa unhan? Ay, patay siguro nga sapat ay. Pero, kadamo isang lagong nga langaw? Matindog ko, Bi. Natawan ko kung ano inang kalansa. Ano ba lang?

0: discountly with EQ Drive. Now may premium with the new Missy Cool Pocket nga musalo og buhok. From day one, EQ Drive. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers. From day one to toddler. I-continue mo.
2: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Anika.
4: Ulayan ko mangi.
3: Kay gali, may UTI ko.
4: Ang tiya ko naghambal.
3: Try ko ang Mighty C.
4: One capsule, three times a day.
3: One a week lang, nag-ayo ng UTI ko.
4: Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Para sa matino na dugo.
6: Kidex 500.
5: Para sa healthy gatay.
6: Kidex 500.
5: Ang GTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: GTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: GTX 500.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga rats, mga butika. Kinig kayo.
1: Uy, 150 over 100 jali.
2: Dok, naa-pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ni sa imong nga chronic kidney disease, kukon CKD.
2: Ay...
3: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko no ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pag yun, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Van, nirmi lang kasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hinintestingan ko eh. O may aligyugit. Salamat din sa Santon Plus Gold. Kay nabulang ako nga pulser.
8: Sample Plus Gold. Mamahal sa mga butika.
10: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilan magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay mo na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang lumang lutuin. Melek at Tiberos po, ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama!
15: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at legalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthy life.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: Maulan man, no worries na ako'y kulog ang damit.
20: Charm Babcon

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold. Positive both ako with ang pagliwang ko, bangot sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold, itestingan ko, adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, itong epekto, nagnormal, pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Kung siyan sa sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Okay, sa mga gikan sa number one smart.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatapos,
1: magabuti ka. Maulan man, no worries, na-apit ko na bang damit. Charmin.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Time.
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kang hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
4: Samsung Plus Gold.
5: Kasi miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayo kit ang akon arthritis.
4: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Samsung Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Samsung

0: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
1: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
2: So si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglans ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakalang abuti ka.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Sample Plus Gold.
5: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa misyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong madload na ako. Nang magaan din ang lawas ko. Wala na sang sakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
1: Mahig ko bala ang imudugo?
10: DTX 500!
1: Masamig ka bala ang gina-energy?
10: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
10: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo!
1: Gasa masami,
10: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy!
10: DTX 500!
1: Masaligan!
10: DTX 500!
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Isipin ninyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station there sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 6 minuto sa kaligid sa Takna Alas 7, sang gabi.
13: Palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupod magatubang sang risgo para sa tao may hinambalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi. Lunes, tutob Sabado. Live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyo mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang angkonan.

0: Swerte yung mga pangalan. Gamo na sila printigid sa mga alog. Ginto mo, Dianay State Auditor, sa Commissioner Audito kon COA Intelligence Confidential Funds Audit Office o kon COA ICFAO Roderick Wamil ang mga discrepancies sa mga acknowledgement receipts sa Confidential Funds sa Office of the Vice President para sa period ng December 21 tob-tob December 31, 2022. Parang dumayang nag-issue ang notice of disallowance ang COA para sa masobra 125 million pesos na confidential funds ang Office of the Vice President nga nagadeterminar nga paglapas ini sa 2015 Joint Circular nga nagatala na sa limitasyon sa dapat lamang nga paggagamitan sang confidential funds. Ipresenta kaging kumpirmar ni Wamil ang mga acknowledgement receipts girabaton sa mga payee para sa confidential funds sang Office of the Vice President. Pila sa mga ini ang acknowledgement receipt nga may 100 mil pesos para pambayad sa mga bulong bilang rewards nga ginbaton kaging pirmahan sang kontrobersyal nga tawo nga may pangalan Mary Grace Piatos nga may pizza December 30, 2022. Dugang padre ang mga acknowledgement receipt nga ginbaton sa mga nagperma nga sanday Rinan Piatos. Parintiguro ni Mary Grace. Nova Santos, Miko Harina, Janice Marie Revilla, Patty Ting, Andy Lim. Ang pakaisa niya ni si Longo, ang dulom. Alejandro Piquet, ang parinti niya si Ilunggo, Alejandro Piong. Iona Byong, Sis Fronio Balsak, kag Gabriel Bisaya. May apelyido nga Bisaya, ah. Magaluwas diri gin pahayag man nga hindi pa masigurado kung matuod yung mga pangalan ang mga nakaperma bangod na talupang danman ang mga discrepancies or mga sala, mga sayop sa mga pizza sang perma bangod pila sa mga ini ang ginpirmahan sa December 2023 nga hindi sakop sang period sang disbursement coverage nga December 2022. Kung silingon na year after lang nila ginubrang. Yun po ang tumani Wamil nga mayara sang discrepancy sa sobra sang 150,000 pesos ang kabugusan nga gasto bangod sa acknowledgement receipts nga naglabot lamang sa 125.1 million pesos ang gasto para sa accomplishment report nga 125 million pesos. Sandig sa confidential funds expenses ang obvious of the Vice President Sara Duterte para sa period nga December 21 to 31, 2022 pila sa mga gingamitan sang confidential funds ni BP Sara amo ang various goods 34.8 million pesos, mga bulong 24.9 million pesos, supplies nga 11.8 million pesos, 500,000 pesos nga mga lamisa kag mga bangko. Oy, may kwan sila eh, tables and chairs rental para sa confidential funds. Kag 3 million pesos para sa desktop computers kag printers. Gindugang pa ni Wamil nga mga payment para sa mga tables and chairs kag desktop computers and printers ang naka-charge sa cash advance ang confidential funds pero wala na detalye kung inibala gingasto sa confidential operations or activity. Ang Andy Lim iya daw pwede ni ma-justify kay may apelido gid man nga Lim kag may ngalan nga Andy. Pero ang Piquet nga apelido daw ay kung may nabatian nga Piquet. Piquet North Cotabato siguro eh. Pero apelido nga Piquet may ara na kamo batian nga apelido nga Piquet. Pinalagpat lang from the looks of it mga kasama bisan na rookie employee bala na ng mga pinalusot lang ang mga kuan ah ng mga liquidation na mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan yung regapati ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa ibong ababa. Kasubong na inasang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: adlaw sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama. Lunes na kita, petsa 3 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Labing una nga Lunes nga adlaw sa ikawalo na nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo, santo sa Chinese calendar. Kag 28 días na lang, no? 28 días na lang, bear months na. Bunog Disyembre na. Ikaunsi nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagdaw nagasadya mga kasama, sin literal nga masadya kay makahalamot ang mga pangalan sa liquidation sang confidential kag intelligence fund sang Vice President. Live kita gyapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo Official, sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo, sa TikTok RMN Iloilo Official, kag syempre sa mobile apps download kag install lamang aton mobile application DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo tagsa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Itagamo sa bato ang salita ng mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong pagpangalagad mga kasama. Siyempre balik-balikan tani karon na tabo sa ikaunsing adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kon sa diin isa sa duha ka mga COA auditors ang ginpresentar na bilang witness ang prosecution nga nag-testify diri angot sa kon paano ginspend sang opisina ni Vice President Sara Duterte ang iya sini nga confidential kag intelligence fund kasa nakaligad nga mga vice presidents like kay Robredo itlog ining CIF. As in, wala.

Nga perte nga magaan-magaan, ang balsing ibang daw, karton. Why na nila nasatak? Kambiyuhan mo sila sa mga waki. Diba? Kaya mga Chinese magbaligya mga kasama, may mga waki, no? Nga sintabos. Di, kambiyo mo gina, kaya hindi pwede nga dulsi lang ang ikambiyo mo. Ni 11 sentimo, mga kasama, no? Kung mga kamalaman pa naton, kung gingasto mo na, ni 11 sentimo, dapat i-liquidate ni mo kung kwarta ina sang banwa, mga kasama. Si Direya, patarasakal na nila pangalan ni akong kay sino-sino da ngalan. So balik-balikan na nagkaroon ang mga interaction ni Rika Higin Pamatugan Inis ng Depensa, especially nga medyo may side comments man, dalapitik, satol, lamang at tirada ni Attorney Lorna Kapunan ng mga pangalan, mga kasama, kahalamutan. No, amo na naka-utter ang defense or ang prosecution lawyer sang mga bagay nga hindi na dapat pag-ihambal, pero daw makahambal kagid kun makita ni mo ang mga dokumento, no? Parehas na ang isa sa mga beneficiary sang confidential kag intelligence fund nga nakabaton, no? Wala pa na resibo, ha? Acknowledgement receipt lang. Ano bala magsiling acknowledgement receipt? Ah, pwede mo lang na ikuris-kuris sa, kwan? Sa bansil sang sigarilyo? Ang lagi ako ng official receipt, mga kasama, may serial number ina, kag fully accounted ina, sa acknowledgement receipt iya, hapos iya kawaton ng kwarta. Tinabutang da Andy ang alan niya. Ti okay man, may alan man ni Andy. Pero ang iyang apelyido Lim, hindi iyang Chu or Si. Para ano pagid Lee, ano pagid yung mga Chinese surname mga kasama. Kundi Lim gid. Sa pagadamo sa apelyido, ang inbutang pa nilang apelyido kay Lim, kay Andy, Lim. Tibot silingon sa Tagalog, madulom Andy Lim. Hindi niya kulor, ha? Why kita disang, kwan? Why kita discrimination, di? Because we are a, anong tawag sini? Respectful network. So, I'm not referring here sang color or complexion sa isa katawo nga andilim, no? But silingon, sa iligay nun, maghambal ka sa Tagalog, andilim naman dito. But silingon, nga madulom ang lugar. Tingakita kayo mo sa pangalan nga andilim, although pwede man iya, no? Pero galing, may ibang pagid nga pangalan, nga tama, yun niya kasuspitsuso. Makaduluda, makahalamot. Parehas ni, may isa pa't kangalan, Alejandro Piquet. Ay, ate. Why na lang naging kombinar niyo mga pangalan sa mga congressman, dahil lang ang mga kontra niyo, no? Parehas na Jewel Chu, ha? Ibutang mo da Abi Kwan, no? Sinong upo niya si nga congressman Abi, si Ace Barbers, no? Ibutang mo da Ace Chua. Tapos Jewel Barbers. At least ara bala, no? I mean ang alan bala hindi questionable, no? Pwede man ibutang mo da ang alan sang senador, no? Or mga apelyido sang senador, lainon mo lang ang pangalan. Pero galing ti hindi amo na gyapon mga kasama, no? Ang husto iya nga paggamit sang kwarta sang gobyerno, no? Nga may ginkadtuan gid, hindi mo na kinanglan nya mag-imbento sang pangalan. Di ba? Kun gamit nimo sang husto ang kwarta sang banwa sa mga empleyado sang gobyerno, bisan sa mga private companies kay kamo may mga allowance nga ginahatag sa inyo, gina-provide ang kompanya subject for liquidation. Nga maimbento ka sang pangalan, kung gingamit nimo sang husto inang kwartang ina, kay may kag may ginkadtuan ina, nga maimbento ka pa. Simple as that? Ikaw, nga may hinablos ka na, may bata ka na, no? Nga ginpabakal nimo, kag kinahanglan ninyo i-liquidate inang kwartang ina, pakitaan mo siya proof of purchase or proof of payment? Kaya dapat, di ba, may OR.

0: Kung nagbakal ka naman da sa mga kiosk-kiosk, may harap man na sila resibo da nga gina-print sa cash register nila. Ano ginabi magpangita sina? Bisan mga karinderya subong! May mga UR! Kung hindi man official receipt, kung mga gagmay malang sila mga kasama, may ara sa mga resibo mga ginabaligya subong sa mga national bookstore. Diba? Tinga, mga imbinto yun ikaw sa ngalan. No? Si Andy Lim, matiyag ko, parinti niya si Madi. No? Si Andy, parinti niya si Madi. Ay, suso. Kag si Dumi. Sige, sorihan ta na karoon mga kasama. But nonetheless, despite of this humble sang prosecution or sang defense, grabe, si Attorney Puwatogi na ang counsel, siya man ang spokesman subong. Grabe trabaho ni Attorney Michael Puwa mga kasama. Kaya na ni panahon sa interview, kay tapos ang trial, briefing tayo mo, may press briefing. E si Attorney Puwa mangyapong gapong ko. Kaya na nagpapel ang iba niyo mga abogado ang kakadamo-damo sa mga private lawyers ni BP Sara. Ano ni si Attorney Puwa na lang ni may bayan? Ti, ambal ni Attorney Puwa. Sila, why man sa buga to ang witness ang prosecution. Although hambal sa prosecution, sila nga rin ha. Gapadulong na kita, ginausoy ta na ang banas pakadto sa exciting party. Okay, recap ta na karoon mga kasama. Kag balik-balikan ang pilag ka mga highlights sa day 11 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga ginatiguluhan diri sa RMN ang paglilites sa Vice President. Sa balita lokal mga kasama, may update kita sining mga sibo nga nakita da sa Iloilo River. Sa naisin o mga irresponsable diri nga mga store owners or mga residents or restaurant owners nga pagusto lang kahaboy sang ila sining mga sibo sa aton sining suba. Mga kasama, na trace halin ko no ini sa drainage sa Diversion Road, suno sa GSO. No, ang drainage sa Diversion Road, halin na to sa SM. SM, Plazuela, kag ibanda, nagaangot manda, iban yung mga restaurant, dira kang mga commercial establishment. Dira na, nagagwa sa may Esplanade 1. No, ang ila sininga drainage mga kasama. Samtang LTO6 nag-issue na sang show cause order sa operator kag driver sang lambunaw nga jeep tubo lang puno sang pasero kay Tigabina. Amugin man ang talan-awon, Alimudyan, San Miguel, Leon, mga muni oras, last trip na mga kasama. Way na gawa sang jeep. Tidawa pa mga nagapuruli nga mga mayari di ang mga nag-uulobra sa syudad nga gapuli San Miguel, mga Alimudyan, mga Leon, adlaw-adlaw gapuli sila ya. Tuwede na sa lakyan. Kaya lang-alang mahulat yung sa lakyan. Alang-alang mataksi ka. Kung pwede ka malang kagabit na. Amo na yung ralang tawon mga kasama. No? Kay hindi man niya sufficient ang public transport sa aton. Why man niya sang ginaprovide nga public transportation ng gobyerno sa mga probinsya? Kabayan malang nilas private? Di siyempre kung last trip na, mamungi-ngi isang tawo, basta may uyatan ka lang sa kamot mo, may kabitan ka lang, kung may tungtungan sa tiil mo, okay na na, go na na, dalaga na na, ang mga lalaki, no? Tapos may pungkuan ka lang tos babaw, ang spare tire at tos babaw, o prungko ka mo tos guma, sa top, pati ang tapaludo sa salakyan, may gapungko pa na, pati da sa kilid sa driver sa wala niya, go race dog pa na gamay ang driver. Tapos pakibit ka lang na isang bulay mo. Basta kasakay ka lang. Kaya ang importante kapuli ka. No? Eh wala man ta. Sang public transport dere. Nabisan isa lang kabilog ang pasero. Idolong siya sa public transport. Ay obligasyon sa gobyerno. Na servisyon ang pumuluyo. Kaya mo na nabisan makabit na ang mga tao da. Igambol nila dang ilang security da. Or else, why ka sasakyan? Mano ka malakat ka puli?
1: Amo mo na soma, isa malang kabilog ang jeep nga gabiyahe. Eh, alang-alang mahulat ka sang sunod naman nga adlaw. Kunti makabit ka, punggo ka sa babaw to, may karga nga kaing, may karga nga sinako sang kamute, balinghoy, punggo ka to! Tapos kay barangay road pa na, municipal road, hindi pa paved, hindi pa clear ang kilid. Kung isa may mga kawayan galoy-loy, o kailan na kung kawayan nga dodalusan mo lang waisit, pero kung ining kawayan nga may tunok, di mahinay-hinay lang ang driver, tapos sa mga nagkulupo to, o nagaturong-tong to sa top, bulig ka mawahig sa kawayan. Di ba? Tigaling, sa matas ang laye, no? Ang laye naton, wala sang ginapili. Mga kasama, ti sa layeta, overloading ina. Ang laye naton, ginbutang, para may disiplina. No? Malikawan ang chaos. Kay karun-kunway talaye, chaos kita. Kinagubot kita, no? Kagang laye, nagabulig pamagaan sang kabuhi sang tao, sang iya citizen, no, sang iya residente, sang iya pumuluyo, hindi nga nagapabugat, di ba? Parehas na kung may pinatay, ang laye, mahatagustisya sa biktima sang pinatay. Kundi gamagaan ng kwanta, no, gamagaan ng susyudad ta, mga kasama, kay karon kung wai laye, ti binalusay sila na, pinatsyanay sila, ubusay sila lahi. Ha? Ti amo ni nga bisan kon lang tawon nimo publicly in general perspective wala man sa malain mga kasama magkirinabi to ha? Kaya importante makapuli ang tanan ang driver iya kag konduktor syempre gapangabuhi man kinahanglan nila income pero above all ang ila katungdanan sina nga buligan man ang ila isig kapareho ang ila sini nga mga kasimanwa nga makapuli man ti parehas sa puli ka pa sa Lambunaw Lambunaw tong jeep di ba tapos maagi pa na siya mga kabatuan mga haniway ti iba na mga haniway kabatuan ti sa disuras ang gabi parehas niya alas 7 alas 8 ang gabi no bahion mo na pakadto to mga isak oras guro sobra. Mga kasama, nag-uulubra diri sa sudan, mapuli pa na to. May mga pamilya nga guhulat, base harap pa na dang sudan nila pala niya pununto. Di ko rin di ka magtakbel, anong sakyan mo? Madlagan ka? Balakat ka? Balangoy ka? Malupad ka? Ano ka, swang? Yo galing sa matas ang laye, sala. No? Kag may nag-video, kag nag-post, kaya ang LTO naton, si Regional Office Number 6 Actoman ang lisensya ko na sang driver mga kasama gin kuano gin suspend no so no kay Attorney Gaudio Soidos pa samtang Rako 6 nagpagigangot na sa TikTok Philippines sagod nyo matumod kung sino ang nagpadala sang threat sa eskwelahan dito sa Pututan. No, the first time ini nga nag-agi siya sa TikTok. Man siya may lagtok. Ang iya utok. Sige, amo ni man topic ko natong karong gabi diri sa aton siring apag pangalagad mga kasama. Gindolong kaginboy lugan, irigabahin sa ato pala tuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, kay man adlaw-adlaw, alawas sa atong ginabira ini sa madamo ang mga toxins, bangod sa unhealthy nga mga lifestyle, kagaw kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas, ginaguba sa toxins, atong sining organ, silabi ng atay, tinaik kag kidneys, ginaguba man sini, ang mga hormones sa atong lawas nga nagapahulag sa atong metabolismo. Agad matinloan sa toxins, sa atong sining lawas, makabuligin ang adlaw-adlaw ng pag-inom sa D3 Bio, may extra virgin coconut oil, gani para sa lawas matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins magtumar sa D3 Bio adlaw-adlaw ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula
0: Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon na pagtuhao sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag-DTX 500, kagmaiti si kada adlaw, puro ini sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agun mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Ang mighty C nga isa kalkalan nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch ng mga guba kasi lila sang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani din maghulat pang magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw kay inumon. Mabakal sa mabuti kay labi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine gani pa masarilang saharo sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, Colase, Antique, kag Sara Iloilo.
2: Palabra di honor. Palabra
3: di honor. RMN News Panahon.
0: Yari anay pinagkaulingan talaga sa panahon alin sa atong pag-asa Iloilo. Kay daw nag-develop gid kuno nga bagyo tong low pressure area nagligan gyud lang sa Luzon. Kamusta unta kon makusog man siya mga kasama? Amo na guro nga dumagalumo na aton nga kahaponanon subong or haling gani kaginas ang udto. Sa linya natong Karadyo Man John Baron sa pag-asa Iloilo, Karadyo Man John, maayong gabi si Radyo Man Henry sa RMN Iloilo.
4: So sir, maayong gabi kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, August 3, 2026. Latest nga update naton no sa ginamonitor naton nga bagyo si Tropical Depression Luis. Nag-landfall ninyo sang 5:30 p.m. sa may Makunakon na Isabela. Ang expected naton nga maging dalaga ni sa aton nga bagyo no is actually once maglandfall ni siya mabalik niya siya sa dagat. So hindi niya siya mag-cross sa Luzon, mabalik niya siya sa may Philippine Sea and mag-matamatina. Probably siguro mahimo na lang siya isa ka LPA by Wednesday. Ang ini bagyo wala man siya direktang epekto sa aton diri sa Western Visayas. Pero ang southwest monsoon no, nga ginapa-enhance niya, which is nag-aapekto sa Palawan, sa may western section sa Visayas. Amo siya ang magatuga sa party cloud dito, cloudy skies, nga may chance sa mga scattered nga mga paulan, pangilat, kag panag-uob diri sa western Visayas. Ang hangin, makasarangan sa direksyon na nabagat na nakatundan, naman niya magadalas ang kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:13 kina sa hapon, magabot kini 5:39 buwas sa aga. Meron latest weather update, ako si John Baron. Madamo gid nga salamat.
0: Karadyo man John, daw may ara man nagasunod kay Luis ining si Dolphin. Ano ni makasulod pa ni sa parning si Dolphin ini or hindi na?
4: Yes sir, ang si Bagyong Dolphin no, ang ginamonitor naton sa Gwa. May manubo pagyapon nga chance sir nga magsulod siya sa aton nga par. Kung magsulod gyud man siya diri na siya sa may upper right corner sang par no, so medyo mataas-taas nang location sini. Pero most nga mga ano abi naton mga forecast model is unanimous na siya no nga or mostly na is pointing towards nga hindi na siya magano eh magsulod sa par and magdiretso na siya sa may southern part sang Japan and eventually maglandfall sa China. Muna nagaling kay doon siya eh, though may gamay pa nga mga model nga nagasuggest nga may chance sa pagyapon nga magsulod siya sa sa aton nga area of responsibility. Amo na nga although magamay nang chance but of course wala tagi na rule out ang amo na nga probability nga mag pa siya mapalista pa siya sa aton nga number of tropical cyclones.
0: Mhm. Hinali magsulod siya anong sunod ang ngalan nga nakatigana siya kay si Luis ni subong ning Aridio.
4: Next naton nga local name sir si Maymay.
0: Si Maymay? Si Maymay. Yung nagpaburaka ito si Maymay nagligad. No? Sito siya, di ba? Nag-buraka ito or dito siya, no? So, si Maymay ang sunod, no? Pero kusog siya karadyuman dyan, no? Ining si Dolphin, no? Anong inyong lantaw na mag-abot siya sa China, daw sa Fujian province, sigurong igo niya ni, kag Southern Japan sa mga nahada. Mag-aluya ni siya or mamintay niyang iasining nga strength, eh? Kusog-kusog kayo?
4: Sa subong sir typhoon category siya so naghina gyud man siya no compare sa mga previous days nga super typhoon siya. siguro prior sa iyang pag-landfall sa China, mag-matamat pag hindi siya hina. So, sa subong abi kami, ano siya, may dry air intrusion siya. So, kung sa ano pa, idugakaon siya sa dry air, ang mga dry air abi na, amuna siya ang kontrage sa mga bagyo, amuna nagapahina sa bagyo, kaga amuna nagapaguba sa ato, sa ano na sa bagyo. Amuna nagaling kasi sa high-end, hindi nga bagyo, medyo taas ng intensity niya. So, budlay man siya gubon, no? Mahina lang siya, pero budlay siya gubon. So, siguro, once siguro mag-abot na siya dito sa may southern parts ng Japan, or prior na sa pag-iyan na pag-landfall sa may China, basi mahina na siya nga bagyo.
0: Okay, sige. With that, karadyo man dyan baron sa pag-asa Iloilo. Madamang salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
4: Sige, sir. And good evening.
3: RMN News, Panahon!
0: Na batihan pinag-uling nga dalagan sa panahon alin sa itong pag-asa Iloilo. And karadyo man dyan baron. Layo naman si bagyong dolphin ato na to sa babaw sang Luzon mga kasama kag ining bagyo di sa ato nga si Luis sa mga kasama pagwa naman ara sa Makunakon Isabela medyo kuan man mahina siya mga kasama kag hindi naman gid direkta makaapekto diri sa aton sa Iloilo. Standby sa nagalupad ang mga balita. Gindulong naman kagin Boylugan. Inigabahin sa itong pala tuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3 highly recommended para makahatag sa dugang nga proteksyon sa atong immune health batok sa threats ang kung anuman nga variant sa pandemya o kung epidemya. Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3 100% ginimo ginmanufacture sa US. Standalone kag potent vitamin D3 product ang ginaprescribed sa Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinagkaw ng kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahilawan sa tanan bakod banamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may binipisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga siguradong mapakapikabi sa tuwang gabi inang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika. Yari na nagalupad ta nga mga balita upod garage man Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
5: Tokmo News.
6: Yari ng atong Talk Mo News sa ginadulong sang Super Fiber. Dinig niyo kolon sa agi sa daado ng pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, sa ginagay quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado, kag-aprobadong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, tag mag-inom sang Super Fiber at magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginbuyagyag sa prosecution witness sa Anay Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o CONCOA Iksaw, ang State Auditor niya si Roderick Wamiel, nga si Vice President Sara Duterte lamang ang iyan na audit na Vice Presidente nga may confidential funds. Sa ika-11 nga adlaw sa impeachment trial sa ninyo Lunes, ipayag ni Wamiel nga wala niya ma-audit sa may-anay Vice President sa Jenjo Marvinay at Lenny Robredo bangod wala sila sa confidential funds. Ipayag man niya nga bisan ang Department of Education o DepEd nakaangkon lang sa confidential funds alin asang maging Secretary Sini si VP Sara. Nagbato na opisina ni VP Sara sa 125 million pesos sa confidential funds na nagastos lamang sa salot sa 11 kaadlaw ng December 2022 base sa liquidation record. Samtang 500 million pesos naman ang ginalokar sa iyang opisina sa 2023, lakit na ang 125 million pesos at ang 375 million pesos para sa DepEd sang siya ang sekretary o kontinuno sang ahensya. Andas ang pagdestigo ni Wamiel, una lang nga nagpungkol sa witness stand ang mga anay opisyal sang Land Bank agod nga pamatudan ang encashment na ginatos ka milyon nga balor sang kwarta sang opisina sang Vice Presidente. Sa dugang pa nga balita, ginpasalig sa Malacanang nga wala sa mga okon manguma nga maapektuhan sa ginadusto nga tax silica project sa New Clark City kagin siling agin designar ang site bilang buildable zone halin sa 2019. Puno kay Palas Press Officer Claire Castro ang 3,500 hectare area nga ginalukar para sa buildable zone ang nagalakip ng site nga natumod para sa tax silica project. Samtang inabanda 6,000 hectares ang ginreserve para sa green spaces, forest reserves, sa ginaplanong agricultural areas. Payag niya alin sa 2019, mayara na sa buildable areas, yari dapat wala na sa mga manguhuma dari. Ang tax silica isa ka flagship initiative sa U.S. Department of State sa Artificial Intelligence upon AI, kag supply chain security, na may katuyuan na magsuporta sa bagong economic security framework sa mga allies kag trusted partners. Sa ilalim sa inisiyatibo na gantrabaho ang Pilipinas kay Estados Unidos, agad na mag-establish sa 4,000 acre na gina-fund industrial hub na ginaparanaw nga mga modelo para sa AI-focused investment sa sulod sa Luzon Economic Corridor. Nagkapumalabag ang sila kaprogresibo kay environmental groups bungod sa posible nga environmental kag social impact sini sa Pilipinas. Sa dugang pagid nga balita, ginpili ng Senador Rodante Marcoleta na hindi na mag-file siyang plea sa kaso nga paglapas sa Presidential Decree No. 46 na dungan sa pagatubang sini sa Sandigan Bayan 1st Division para sa iyang arraignment. Sa mga kay Marcoleta, inibangod nagpasa na sila sa petisyon sa Korte Suprema agad nga pamatukan ang resolusyon sa Ombudsman para nga mag-file siyang kaso batok sa Senador. Samtang nag-file naman sa not guilty plea ang kapareho nga akusado ni Marcoleta nga si Aristotle Diray. Itinara sa Agosto 10 ang pre-trial para sa nasambit nga kaso. Kag sa atong tanugdaon sa mga gabi, yari ang mga tinaga ni Barack Obama. A democracy requires accountability, and accountability requires transparency. Gagamuyad itong mga nagalupas na balita sa mga gabi. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rachuman Jailin Tamayo para Onda. Tatak! RMN.

0: Salamat din, dragi man, Jaylen Damayo, para onda sa ato nagalupag ng mga balita sa Tokmo News. Sa mga nag-inquire sa aton sining pamunit, the RMN and the Councilor Malabor Fishing Tournament sa August 14 and 16 sa sunod na kasimana ini mga kasama or August 15 and 16 sa Bado kag Domingong adlaw. Standby kamo karon sa mga mechanics sa mga kasama. Gindulong anay kaginboy lugan ini kabahin sa atong palatuntunan sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product kag ginhimo gamit ang naraisaring nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pagwaon niya mahigko nga madugay na nagtiner sa atong sining large intestine agar maabsorb ang mga nutrients, vitamins and minerals sa atong nga ginakaon. Sigurado nga magatawhay ang inyo sining adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo pa kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Para sa kompleto nga proteksyon sa atong atyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sa atong lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag iban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saloyot, balonggay, margoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gani magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products sa Dukiko Alternative kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Yari bala mga kasama ang pila ka mga natabo kagina sa day 11 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pag-present sang resibo nga may pangalan nga Mary Grace Piatos mga kasama. No, nag-present sini pagi sa witness nga taga Kuwa si private prosecutor attorney Lorna Kapunan nga isa ka veterana ini nga abogada mga kasama no. Diregin pakita yang controversial nga acknowledgement receipt no. Hindi UR or official receipt, ER, acknowledgement receipt mga kasama nga nagapakita nga may 70,000 pesos 70 stintamil nga pay out halin sa office of the vice president pakadto sa isa ka nagahingalan nga Mary Grace Piatos. Yari ang pagpamangkot ni attorney Kapunan para sa ano ni kag nga away UR ER lang. Ano ni Austin Reeves? Yari kabahin mga kasama sa day 11 sa impeachment trial kagaina.
1: Show you select few of this acknowledgement receipts. And for better appreciation of the Honorable Impeachment Court, we will be flashing some select few. Exhibit P-1-8-184. Showing to you, Mr. Witness, this exhibit, it is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of 70,000 pesos. Please peruse this document and tell us if this is among the acknowledgement receipts that you said you received and evaluated based on the submissions of the Office of the Vice President.
2: This AR po is among the acknowledgement receipts submitted by the OBP to ICFAO.
1: Before we go to this particular exhibit, in the name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos. Tell us, Mr. Witness, ano ba talagang ibig sabihin ng acknowledgement receipt?
2: Well, kapag sinabing acknowledgement receipt, actually wala siyang provision dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya.
1: So, acknowledgement receipt, as the name suggests, acknowledges na na-receive.
2: Na-receive niya yung payment from the payor po.
1: So, ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya na Magkano?
2: Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, closing open parenthesis, medicines.
1: Ano? Bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Ano ibig sabihin ang binayad sa kanya na reward ay gamot?
2: Hindi ko po ma-determine based on this document alone po, kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong makomply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards.
1: Okay. So, itong Mary Grace Piatos acknowledgement receipt ay sinasabi mo na violation ito ng joint circular. Bakit?
2: Dahil hindi po ito properly supported by document evidencing successful, which is required under 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01.
1: Okay. Incidentally, Mr. Witness, pag merong pangalang Mary Grace Piatos, eh kayo ba ay nag-i-investigate? O kasama ba ng post-audit nyo ang mag-ascertain sino ba itong Mary Grace Piatos?
2: Since what we do po is compliance audit, so ang naging basihan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay or pinaprescribe ng Joint Circular 2015-01. Pero dun sa Joint Circular naman po kasi, hindi naman nakalagay doon na kailangan tingnan namin yung recipient ng payment.
1: Okay. I will show you another document. Mark for the prosecution, Attorney Peña. P-1-8-619. Another Piatos. Name Rene Piatos. Pakibasa. The amount is
3: 1... Counsel is Renan Piatos.
1: Renan, I'm sorry. Renan Piatos.
0: Parente, guro ni Marigas.
1: Renan Piatos. Ang amount eh 110,000 pesos. At ang date ay 12-27-2022.
0: Grabe,
1: firmane, Renan Piatos. For better appreciation of the Honorable Impeachment Court. What observation can you make or have you made as regards this?
0: 12-27-23.
2: Based on this acknowledgement receipt po, binayad po siya noong December 27, 2023, which is 1 year... So after nung supposedly coverage nung kanilang cash advance for confidential fund.
1: Kailan ba binigay ulit itong cash advance?
2: December 27, 2023 po, based on this document.
1: Pero what actually is the correct date, if you know?
2: I cannot determine po the correct date based on this document, pero dapat po kasi ipasok siya doon sa coverage ng kanilang cash advance based on the document submitted to ICBAW.
0: Dapat 2020.
1: So hindi ito pasok?
2: Yes ma'am, based on this document, yung period of payment, yung date of payment po ay hindi pasok doon sa coverage ng kanilang cash advance.
0: So nabli ng ngalan, ng pizza po siya nabli pa?
1: Yung hindi pasok. Discrepancy?
2: Hindi po siya discrepancy, hindi lang talaga siya pasok. Parang the payment was made outside the coverage noong...
3: With the permission of counsel, December 21 to December 31, 2022, yung covered period ng disbursement,
1: yes,
3: ng confidential fund, Mr. Ramil, right?
2: Yes, Your Honor.
3: So when you say hindi pasok dun sa period na yon, on December
2: yes,
3: 31 to 31, 2022.
2: Yes po, Your Honor.
3: Dahil 2023 nakalagay na na taon.
0: Oh, dapat ang liquidation mo 2022
2: yes,
0: po,
2: Your
0: man.
2: Okay.
3: You may proceed, counsel.
1: 12 months na hindi pasok. 2023.
0: Oh, 1 year after
1: Exhibit
0: ka pa yan nag-liquidate.
1: Exhibit 1-8-413. In the name of Nova Santos, for the amount of 85,000 pesos. Anong observation mo dito sa acknowledgement receipt na ito, if any?
2: Since it is payment of rewards po, in closing open parenthesis, various goods, dapat ay supported po ito ng document of success as prescribed under item 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01.
1: Ano bang kinoconsider ng COA ICFAO na document of success?
2: Actually, wala ang specific na document as prescribed under the joint circular. Pero kapag may sinabit po kasi sa amin, chine-check namin if there if the requirement of the joint circular is met. So tinitingnan po namin yung relationship between the successful information gathering or surveillance activities vis-a-vis yung information given by the informer.
0: There you are, mga kasama, no? So ang mga ngalan na high-faluting kung sa English pa. Obvious kayong gin-drawing-drawing lang ang ngalan. Ang pitsa sang liquidation, mga kasama, outside pa sa date, no? Gin-pa-receive mo ang kwarta sa tawo nga na December 2022 kay dira mo gin-disburse ang kwarta, no? Titani ang pitsa sinada sang pagbato niya 2022 man nga 2023 na iya. Isa ka tuig after ka ni mo gin gastong kwarta mo ka pala nag-liquidate or amo mo pa lang ginpabaton, gin-withdraw ni mo ang kwarta, gin-disburse mo ang kwarta December 2022, pinabaton ni mo sa recipient December 2023, 1 year after. Di ba? So, questionable na nga daan ang mga kasama. Tapos, hindi pa husto ang pag-liquidate, no? Hindi pwedeng hambalon mo lang ang gin-receive niya, 80,000, 100,000, various goods, no? Amo to ginahambal sa taga-kuha. Mga taga-kuha, tanda ni sila. Amo na dapat si Hedy Mendoza, gini-elect na sa senador, kay makabulig na dahil sa pagbalay sa mga laye. Paano mabantayan ng kwarta ta? Paano mabantayan ng kwarta sang banwa? Kikinsindi sila, no? Kung paano na ginapang tukla? Ti dapat may mga proof ka na da, no? Kung ginhatag mo na kay nakabulig siya sa intelligence information or sa intelligence gathering, ti dapat may proof ka da anong mission ina, no? Mission X? Ano na? Mission Impossible? Mission Spider-Man Brand New Day? Ay, sus. Wala, mga kasama, no? Wala sang amo na. Ti despite of this, bisan wala na specified ang confidential fund activities nga kinahanglan nga may ihatag nga kwarta, ano nga mga intelligence or confidential activities ina, mga kasama, naghambal gyapon iya, no? Ang defense sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, sila niya okay lang na. Why? Sila niya sang bugata, no? Yari wala si Attorney Michael Puwa, ang abogado ni Vice President Sara Duterte, mga kasama, sa iya sining justify sa presentation, mga kasama, sang mga witnesses sang prosecution ilabi na ining former state auditor nga si Roderick Wamil. Yari si Attorney Puwa.
4: At hindi lang dito sa witness na to, I think para rin sa susunod na witness. Kasi kanina nakita naman natin kung ano lang yung saklaw ng witness na ito. At I believe meron pang isang witness na COA rin, no, na mag-testify. So masasagot. Hindi ko muna sagutin yan because that will really be on the merits na. But secondly, doon naman doon sa CVP lang, ang sinagot lang naman ng witness is kung saklaw lang nung kanyang time, no, sa COA Ikfao. So, kung meron bang confidential funds yung previous vice presidents, aside from the Vice President Sara Duterte, I'm sure you can fact check that. I think may mga lumabas na rin na ganyan kamakailan, diba? Kung sino mga vice presidents may confidential funds. So, yun namang nasagot ng witness kanina is based on his experience in Ikfao lamang. So, I think it was the period was from 2014 to 2024, kung di ako nagkakamali.
5: Attorney, kanina marami po tayong pumayag na mag-stipulate on certain facts but not on the 11-day period na sinasabi po nung prosecution. Can you expound on that? Bakit hindi po tayo pumayag sa stipulation?
4: Yes, because sa atin, no, yung 11 days kasi may mga explanation yan, may maari tayong gawin na cross dyan. So, hindi pa muna tayo pumayag sa stipulation doon. But as to the other documents, such as yung mga sinubmit sa COA, maliban lang sa acknowledgement receipts, of course, but yung pagdating dun sa mga, ano naman, naging AOM or notice of suspension, I think those are official documents naman ng COA. So, hindi na natin dinidispute yun, katulad nung mga ginawa natin dun sa mga...
0: There are mga kasama ang explanation ni Attorney Poa, no? Silingawa ay manasang bugat. Bantayan nyo lang kay mga cross examine, maklarohan ina. Pero ang gina-cite diri sa ang COA ICFAO, no? Commission on Audit, Intelligence Confidence and Fund Audit Office, State Auditor, kag prosecution witness nga si Roderick Wamil, nga wala sang ginsumiter nga supporting documents ang Office of the Vice President para sa pila ka mga gingamitan sang confidential funds, mga kasama. Wala sang mga attachment, no? Ang 40 million pesos confidential fund sa mga bulong kag food aid gingamit sang OVP samtang ing gastos naman ang 10 million incentive kag travel expenses lunsay hindi kalakip ama ini sa mga dapat gamitan sang confidential funds suno sa pagsulundan. Yari na, istiyal naton sa probinsya sang Iloilo, pagkay Radyo Man, Mon Kapalihan.
6: Probinsya sang Iloilo, yari na natin sa resulta sang STL Subsubong ang gabi, sekando alas 8 sa gabi, August 3, 2026. Ang atin siling first winning number sa Subong ang gabi, numero 33, number 33. Atin siling ito, Team Head, Sir Gene Poneya. The Operation Specialist, Raynan Pinyol, agato ni Estel Representative Mr. Glenn Sunyo. First winning number natin sa liwat, numero 33. Second winning number natin sa subong gabi. Yari na, ikadwang ang numero.
7: Winning number 11, numero 11.
6: Numero 11, number 11. Dubli 1, no? Ang first winning number natin, dubli 3 month, 33. Unse. Ang aton sining register person sa subong gabi, Ryan Melgar, kaupon sa niya sining mga members, Juliet Cabanyo, Barry Cortisano, kag Jonas Roslinda. Third winning number para sa subong gabi, second row, alas 8 sa gabi, yari na yung katatlong numero.
7: Third and last winning number is number 9, numero...
6: Numero 9, number 9, ang aton sining third winning number.
7: Number 1,490.
6: Congratulations sa considering mga winners sa probinsya sang Iloilo. Tumalayan naton nga naswerte yan o maswerte sa subong ng gabi. Pero sa wala papadayon na kita sa pagdaya para makabulig kita sa Gyapon sa kawang gawa. Direkta din sa STL Road Court, sa PCSO, kalsang Eagle Road Gaming Corporation, Brad Juman Moon, Iales Kapalian, Tatak Karimen.
0: Salamat yun, Brad Juman Moon Kapalian, resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 33, 11, and 9. Bao, nagbalik ang 11 ni Cass Jisley. Nahidlaw siguro sa imo, Cass. Kung iban mo nga numero, daw ay gasapak. Congratulations sa mga nagdaog. So ay, sige tayo lang kayang inyo tayo nagakanto sa kawang gawa. Gendolong naman kayo Boy Lugan, hindi kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Nance Lenement Oil, ang number one nga bala nyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Nance Lenement Oil, naghatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kag iban pang balatian, dalas ang kutot sa lamok, no? Damo subong lamok mga kasama kay tingulan, mosquito repellent, ganay nga safe ka sa imong pagwa, or bisan man sa sulod sang imo sining balay. May name 3 extract siya pareho sa performance sa citronila nga naghatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kog tan kag maskulo. Nance Lenement Oil, maayo man kontra sa mga skin problems pareho sang ariki sa lapap, alipungan, eksima, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Lenement Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ingrediente, mabakal sa mga butika. Subong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang chimpo subong daw hindi naging maayo, pero tika init, tapos gulpi lang maulan. Gani uso naman ang mga flu o kontrang kaso. Ang flu, isa inika-common nga masakit nga nagresulta sa ubo, hilanat, sore throat, sipon, palalakit sa lawa, sakit sa ulo, kag iban pa. Hindi natin pag pawalaan lang mga kasama ang masakit nga flu, kay ini isa ka viral infection nga nag-aatake sa lungs, kag pwede man ikamatay kon pabayan lang. Gani, dapat pabakuron gid ang imo sining immune system para malayo ka sa trangkaso. Mag-inom gid sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga may yara pa sang alkali glycerols nga nagdabulig padamo sang white blood cells sa lawas para magbakod ang aton sining immune system. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule isa man ka adjuvant, ang adjuvant ingredient sang flu vaccine halin pa sang 1998 para maging epektibo ang bakuna batok sa masakit. Gani, para likaw't ng kaso, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule mo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, your 24-hour immune support. Mabakal sa CLG Pharmacy, EVC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika Kai, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, MyX Pharmacy, diri sa Lapas, so nalang sa RMN, kag Singo Pharmacy.
8: RMN, Palabra ni Honor.
0: Pagbalik tayo nga itong ating hiligay nun, nagdugang pa ni karon mga kasama sa Day 11 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag-update sa sining na kwan, na si Platan nga Sibo, no? Or tambok sang kwan eh? Tambok sang mga karne? Naglatag sa Iloilo River, ginatres karon sinong naghaboy sini? Sino nag-uula sini? May dapat diretso na sa STP, no? Sewage treatment plant sa mga restaurant o mga mall. O mga mall naman mga kasama. Di daw halin ko na sa diversion road nga kanal, ne? San ba? Pagbalik ta mga kasama. 5 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sang gabi.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
12: You need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Nuts! Herbal Capsule!
2: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
1: Nuts Herbal Capsule!
2: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Let's go!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy, let's go with the flow.
6: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Anong gusto nyo?

0: Ninyo ang Thailand's Office Supplies and Equipment Trading, formerly Kopya Ilonggo, kay nagatanay sila sang serbisyo. Mayara man sila toner kag spare parts. No? Ang Kopya Ilonggo, makita ini sa Luna Street, La Paz, malapit lang sa Gisano City, dira ka maagi sa kilid sang pura sa idalom sang Empress Palace. Sa dugang impormasyon, pwede gid kamo katawag sa cellphone number 0917-320-1024 or sa 0910-620-4646. Basta serbisyo Kopya Ilonggo.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Si Don Manuel Ventura Biudo di Malanya Trump tagaupo gid sa aton. Siyempre ang Del Fuerte Referring Station. Happy gallery ni Ma'am Mianda Bleo, ang Labrador Hardware ni parinte Raquel Umawag Labrador dira sa Balotac Muybo. Good evening si Bunbon Milhera. Good evening si Mike Montaño, no? Nami pagid si Andy Lim ngalan niya, no? Aho, na-mention ta ni si Andilim. Parinti gani ni Madilim, kag ni Dumilim. Bernadette Caba, good evening ka. Brad Pitt Madera Bisto Air. Si Major Charlie Sustinto, good evening gid. Major Sir Cyril Contino Jokoreza. No? Dira sa Ahoy, Kasarnel Soonoy. Dalin Hermohino Samora Haberle. No? Good evening. No? Ang LCC Taxi Group, no, nagapamatigid sa aton, ilabi na si Joel Bilicano, no, through Brokok Agustin, no, si John Pirocho Sumagaysay, si Romeo Ramos Sousa Senior, para Rex Gallardo, Maerx Margo Nidloyd, good evening gid, no, Walem, no, Maerx Margo Nidloyd Walem, nagasakay ni sa barko, bisan din man nga bahin sa kalibutan nagapamati sa RMN. Si kasamang Los Tornton, good evening gid. Pare mo to, Kari Cars Display, Kap Noel Kapalya, no? Si Kap Ising Villanueva, si Kagawad Arniel Kasipe. Good evening, man. Nina Isel Blancada, good evening. Judge Glover Chis Solero, kag si Mrs. niya, Marjorie Hostalero, mayadayad nga gabi. Kas Catherine Cermite, paring Romel, mayadayad gid nga gabi. Kumustang pananom-tanom da?
1: Palabra di Honor.
0: Kas Ronel Umagap, si Pastor Antonio Tony Cantomayor, kas Ima Suplente Taasan, pare Nick Piñasales, ang CEO sang Nick's Chicken and Salsa Food Restaurant, nadugay-dugay mabukas na dira sa may pututan, no? May ad-ayad gid nga gabi.
1: Palabra di Honor.
0: Standby sa atong ating og hiligay noon na mga kasama sa mga mangunguman naton, mga agripreneurs, agri-entrepreneurs sa mga kasama. Gusto nyo makadaog sa traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engine, oil and filter sets mga kasama. Magpasakop na sa Kubuta Kagapay isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura hasta December 5, 2026. 2 p.m. ang paghulog sa mga raffle ticket. Kay pagka 3 p.m. patigayunan dayon ang draw sa Ina Farmers Learning Site, Barotac, Nuevo, Iloilo. Pwede ka magdaog sa traktora, transplanter, power tillers, diesel engine, oil and filter sets. Para makapasakop mga kasama, magpamalaklo lamang sa Kubuta Products or Genuine Spare Parts sa Kubuta or sa Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, Soon Halang sa Ceres Terminal. Pagitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag Sir Eljan Pudadera. Naton din si Mr. Pudadera kag si Susan! No? Pag abot nila naton mabakal ko traktura man.
1: Palabra di Honor.
0: Ay ina dayon, pwede mo ma filapan kag ihulog sa designated outlets or boxes sa Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa dugang impormasyon, i-check nyo lamang ilang Facebook page, Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Pwede man magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makilala yung panguma kay Iloilo Nyo Agri Kubutana. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: Palabra di Honor.
0: Si Mari Edmar Lopez Gilyargan kag si pare Ramil Gilyargan dira sa Bagay Dingli nagapamati gid ginatamyaw. Happy birthday kay Lizelle May Pelyora Anasarias sang sinamay Alimudjan, no? Happy happy birthday kasamang Lizelle May Pelyora Anasarias dira sa sinamay Alimudjan. Te, may damo da samay ka.
1: Palabra di Honor.

0: happy happy birthday gid isa sa mga suki kag maukod naton nga tagpalamati mga kasama no. Ibang karon balikantang nagalantaw sa aton sininga Facebook Live mga kasama. Yari anay ang aton nga tingog hiligay noon upod kay Rajman Fea May Otero.
1: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
2: Ining binalaybay ginatiguluhan ako si Rosa. Siling nila ako maluya nga tinuga, nga waayos ng ikasangkol sa pamugaton kag pagbakabaka, matahom lang sa pananawan, maluming para sa kalabanan. Sa bulak nga rosas, ako ang tuag. Pangpuni lang ang katahom makagalanyat. Apang mag-andam ka, tunog ko mahimo makasamad sa itom nga kamot nga gapangapkap. Sa dughan kong mainit, pagbatiti ang paambit. Napulay kong may kabalaka, kay ilon nun nga duna ang kinaiya. Tuhay kong kabaskog, gikan sa diwa. Ako ang duag sang laso sa dughan, nga gasapupos ang lapsag sa kalibutan. Sa kanser nga ginaantos, dili magpapigos. May kaisog kag pagtuo sa Diyos. Hindi mo ako pagpasipalahan, kay luming kag magayon lang sa imo panulukan. Ako ang babayi nga kaubay sang kalibutan. Agud katawhan, padayon mag-usbong, nga may kaalam kag tagi pusuon. Ining binalaybay ginsulat para sa Women's Month ni Ginang April Giliano Vasquez sang Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City, PIO, sang Sumakwalan, Iloilo, Incorporated.
3: Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen, Iloilo, sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
4: Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Mga utod, kabalo-bala ka mo nga may cellula kita nga ginatawag ang mitochondria, naghahatag ini puwersa sa aton lawas. Kung wala ka pa, kabati sini, ari pagpamati. Ang mitochondria ang gasupply sang enerhiya para makaobra sang insakto ang aton lawas. Samtang nag-edad kita, nagkakaguba man ang mitochondria. Pabaskugon naton ini, pagi sa pagtumaras ang suplemento nga may schooling, nagabulig pakusog sang aton mitochondria. Ang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang 99.9% squalene nga nagahatag sa nagkakaigo nga supply sang oxygen sa aton cellula. Kag kung husto ang supply sang oxygen, ang aton mga cells naga-active tungod naga-function na sang maayo. Ang Dr. Pinoy Squalene manggaranon man sa antioxidant nga nagabulig nga mangin healthy ang mga cellula sa lawas. Kung bastante ang Dr. Pinoy Squalene sa lawas, may antioxidant ka na, may oxygen capsule ka pa. Dr. Pinoy de Oxygen Capsule. Yara lang sa mga masunod nga butika, Lady Pharmacy, New Mesa Drugs Store, Marks Pharmacy, Single Pharmacy, kag IS Medicine Corner.
5: RN, Palabra di Honor.
0: Salamat kayo, Dragoman Fiamme Otero sa ito nga tingog hiligay nun. Pero bantayan yung mga kasama, no? Kaya may update si Dragoman Mon sa sining ginpost sa mga netizen, no? Nga overloading nga jeep kay gamungi-ngi isang pasayero man actually. Tigaling nga muna gani ginahambal ta. Kung ikaw, abi, nagapuli pa sa uma, no? Adlaw-adlaw, gatrabaho ka di syudad. Pagkagab ipuli ka, basi may bit-bit pa na dang pala niya punon sa iya kabataan, gahangla pa tungod mga pismis nga nag-siyagak na. Kagway na iban nga salakyan, alang-alang hindi ka magkabit. Nga naghatag ang gobyerno, private man ang mga salakyan yan, eh! Nga naghatag ang gobyerno sa salakyan! Nag-provide siya sang tren! Sang bus! Para magpili gid kita nga dapat seating capacity gid ta. Sige, sanbay karon mga kasama, tigaling sa mata sang kasuguan abi, wala sang imol kag manggaranon. Or puro lang imol. Gundulong kaging bulugan, standby ra man Joel, inigabahin sa ato ang palatuntunan sa Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, ginagabihay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas na, nag-aserve man ang Mega Man Herbal Capsule nga protection sa kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sa kalalakinan, makuha pareho sa prostate problems. Wala nagatong karong ang ganiban kung maglabing-labing kay misis. May isla nina sa pagka-agresibo kung tumaran sa Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw solve ng problema mabakal sa mga butika. Kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix ang kape para sa matuntun yung mga lalaki nagamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag kaya ang prostate kon mapabayan mahulog yun sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mo yung kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing bangod may ginseng tong katali maka kag sopalmeto nga kilala nga nagamlig sa prostate sa mga lalaki manamit ang sabor nagabato sa pulog kag para hindi pagkapuyon sa trabaho mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika. Check natin si Rajuman na Joel Franco kay daw na trace na mga kasama kundi ini naghalin ang Cebu. Cebu! Smart dishwashing. Ang katapat, sinabihan nyo niya sa kanal. Daw halin ko na da sa diversion road. Okay, may kwa na da. Dako na da nga drainage mga kasama. Halin nga nag-connect sa mga malls to. Kaya ang mga malls, ang ilang nga sewage or ang wastewater nila, I mean, ginatreat nila na antes nila ipapuswak. Kung gina-observe man gid na, no? Ipapuswak sa kanal or sa drainage mga kasama para pag balik niya sa body of water naton like ang Iloilo River, Kalahunan Creek, hindi siya makapulyot sa tubig ta mga kasama. Check ta Rajuman Joel Franco.
6: TYRI Rajuman report.
7: Na tumud na sa General Services Office nga dira sa drainage sa Division Road halin ang Cebu nga nagilutaw dira sa may Iloilo River o sang nilagdan mga duwa na kasimana na kaliga dira John Henry. So no, sa kay iyon niya rin namin na isura silang mga tao sa tiyon sa ilang inspection na subong ongoing pa pero wala pa siya nag-evolve no, kung sino inipasibli because ang inisyap lang nakita nila naging ula sa may drainage no, ang ining nagmala nga Cebu possibly so no, sa iya before nga amon ni ang gin ano bla ang gin pang tingob no o kon accumulate nga sebo gin kagdagwa panindo niyang isa ka establishment o ginula lang dira so sa iya ginatanaw nila ang mga discharge permit no kay ang inigiling nga may establishments dapat may discharge permit sila nga ginarenew nila every year no so yun na may na ni engineer Neil Ravina so sa iya so far sa pulo ka may establishment na check nila wala pa siya sa may nakitaan na violation, no? May mga grease trap sila, pero wala pa nila matanto kung paano ginadispose sa cinema establishments ang mga sebo kung mantika nga matrap nila sa ila sini nga grease trap. So, abo ini ang gusto man yung mahibaluan sa General Services Office. So, no, sa kay Ravina, ang ila sini inspection in coordination ini sa Department of Environment and Natural Resources so that kaso sa iya kung may madakpan sila na nag-violate may dako-dako nga penalty kay may maximum kung ini siya nga penalty nga 50,000 pesos no para sa iya nga pollution control officer kag sisa pa ibang pa empleyado nga involved no sa pag-maintain sang cleanliness sanitation no kag pollution control sang isa ka establishment ari pamatyan naton ang pagpahayag ni engineer Neil Rabina
8: sang sewage treatment facility dira sa may diversion road no for we identified nga definitely dira naghalin no sa drainage system sa diversion road ang Cebu no so ongoing subong ang aton inspection and together with close coordination sa DNRMB para ma-maximize the given fines penalties sa mga violators no? Especially for the pollution control officer and the managing head no kung may madakpan nga naga-violate sang discharge and gina-check nato ng discharge permit if updated ang discharge permit and ilang tahong gid no ang discharge nila kay may fines and penalties which is 50,000 for pollution control officer and another 50,000 for the managing head.
7: Pila na sir establishment ang na-inspect natin sir?
8: Masubra na, I think 10 ka establishment pero damo-damo gid sang establishment dara no and gin-advise tang team nga kung pwede ang mga dalag ko gid considering sang volume and the katakuon kadamuon sang discharge. Mm-hmm. We are pretty sure that the sebo is coming from a large nga sewage treatment facility.
7: With this inspect nga may establishment, may nakita na ka mo sir nga may violation?
8: So far wala pa. I'm waiting for the reports of the joint inspection.
7: Ining mga lang establishment sa may mga grease traps din sila.
8: Yes, may grease traps no. However, is ang problema sa mga commercial complex sa kundi nila i-dispose no. Mm-hmm. Ining mga natrap nga oil and grease no. We will look forward on this nga makabulid kita sa ila no. Isa na sa aton nga gina-emphasize nga i-facilitate naton para matagaan sila what are the options nga pwede nila i-dispose ang ining mga oil and grease nga natrap sa ila nga facility para may hatagan kita kung paano mag-dispose, may training, may orientation and at the same time para maiwas sila sa pag-dispose ng sining mga klase sang food waste sa aton rivers and creeks.
7: Pero currently, sir, may ara kita bala sang lugar na pwede nila mahabuyan sini?
8: Pwede good, no? May ara kita. Actually, ano man yung sa mo? Biodegradable man siya. Okay. So, pwede ta ni ano sa kalahunan, may ara kita facility nga maka-accept, no? Sa sining mga disposal. Yun, sang
7: ang kabahin no sa pagpahayag ni engineer Neil Ramirez. Matandaan na duwa ka hugnat ni ang nakita nga sebo kung nilutaw sa Iloilo River no sa tinagdan na semana ang isa ni ka una ang kaduan hugnat nakita ni si Dalom sang tulay no dira sa may diversion road kagya dito ginkuan naman sang sample no sang Centro for proper testing. So hopefully, matubod na nila ni kundi mga violation na regimen na Henry so that nga makapatong na sa appropriate na sanction kagya penalty.
0: Mapanayahan? Matresayahan nila na well? Kaya ito, paano mo balaan ito kundi inhalin ito nga kwan? Ano tawag ni? Establishment? Ano na? Usually, no? Restaurant na guro, no?
7: Oo, kasi halos na regimen Henry sa Division Road, mga hotel na daw, mga restaurants.
0: Oo.
7: No? Kasi,
0: ano na, malido, may DNA.
7: may
0: DNA na ng sibo na nga may DNA. Ah, ini kay Kwan eh. Ikaw ginigilin eh. No? Ini daw sibo ni isang baka niya ang may linagaan. Walanda sa Kwan da. Ano mo to? No? Dumay amo na well.
7: Ang ila, sini nga ginatanao, Rajman Henry, kung updated ang discharge permit ay may ginakuhaan na sang permit mo kag kung ano ang status ang ilang mga grease traps dira no kag ilabad niya no eh kumaga ang sewage treatment facility nila o plant nila pang pag nila nga STP no nga dapat functioning no kay hindi pwede nga i-dispose direkta ina pero
0: karne malana sang baka ang daw may damo gid sibuel nung baboya daw ay man no.
7: May araman
0: or magluwas siya, ng mga TL da or mga tambok no.
7: Kaya ginapanglambit para regimen Henry nga pang prito no. Di kung isa ginaula man lang na limang hugasan mo na no. May bilin da nga mantika sa ibong mga dinutuan kung iula mo da ma-accumulate na ang karakter nga daan sang mantika na pag mubo sang temperature pa-solidify siya regimen Henry no. Di ano na nga
0: ang nambal nila kung maglamig bala siya well, no? Gakatulugan siya, gasibo
7: oo,
0: siya.
7: Oo, katulog. Ang nambal sa matigulan siya, dumantika ka magtulog.
0: Oo, kaya kung lamig sa una, like kung mga manog Disyembre na suma, kaya malamig matugnaw, ang mantika sa butilya, ginabutang lang na sa lipid, sang tanduay, no?
7: Ang lang pa sa kalayo, at least ka makaprito sa una.
0: Oo, gatulog siya, no? Gasibo siya. Tapos igaang mo to sa kilid sang tinigang.
7: Kapintang mantika sa kapitada, radyong hindi nga sunod sa lapad.
0: Ah, uso pa ng mga mantika. Kung may mga kasal, blago, tika na mo mga baboy nga ginihaw, perte ang tambok. Ginatipo na, ginasulod sa mga butilya na. Kaya ginasamos ka noon, asinan mo lang, sus, namin namin isudan.
7: Kari, ako, sudan ka lang sa baboy man ko, magkikas ang baboy yung imo nga, no? Kaya mo na nga, ang nakita dira nga, ang oil, pag nubo ang temperature,
0: ang mga used.
7: Mga used oil, no? May mga instances gani, na sa may city proper, ang nakuha nga bowls ang ano, no, bulas ang ano bla, bulas ang sebot, triplik na kura dyan sila yan, halos madalas ang tao.
0: Gatiga siya nga gatiga, abi mo, no? Kung magkurupo rin siya kang magdamo, no?
7: Ang muna isa sa mga rason sa pag-clog do, sa drainage sila sa city proper, no?
0: Ang muna kung kaunon mo, well, permi, mga tambok nga ini. Adlaw-adlawon mo, abi? No? Isa lang kamulan, guro ga, tiskog.
7: Tapos yung nanon pa sang cold na soft drink, sabi?
0: Tapos, gido. Makuhan gid eh. Mabaragid sa kugatan mong mga siboy, no?
7: Oo, I don't know kung paano ni ma-identify. Basta subong ongoing, no, ang inspection sang
0: Sige, bahala na si Engineer Rabina. Sina kung paano ma-identify. Basta mahulat lang ta kung saan niya ma-identify, no?
7: Yes. So, kasi mga multahan na lang sa 350 mil, eh, no? Pero, nag-offer man ang city government of Iloilo at mag-offer man sila ang buligan sila collect sa sining ilang mga mantika sa grease trap nila. Kag-buligan sila nga mag-dispose. Kaya biodegradable man ikon mo ang mantika. So, ano man siya, no? Mag-dispose man siya dito sa aton nga kalahunan sa Iloilo landfill, no? Ang problema lang man dila sa Regiment Henry, ang inong nga container na sundan mo sa pag-transport mo, no? Pero ito isubong hambang hindi na pinamayara naman sa food waste truck ang syudad, no? Ginaano na lang, gina-install na lang niyang iyang charging station kay fully electric yung duha ka food waste truck sa syudad. So, pasibiyan mo ni ang isa sa dakuman makabulig sa makakura natin ng mga negosyante kaya problema sa disposal sa ila sining ng mga food waste. Kaya muna yung mga babaho, mga basura na dyan.
0: Sige.
7: Balita ang gikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI Airman Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RM.
9: RM Palabra di Honor.
0: Salamat yun kay Radyo Man Joel Franco. Kumanang diferensya kung kaysa balang kung damo na tao sa kalibutan mga kasama nga isa tani ka makapahulag sa aton sining ekonomiya man kung irresponsable ang aton nga pang ginawi mga kasama gubo niya gid ang aton sining palibot ang aton sining environment. Parehas na hindi husto nga disposal sa aton sining mga basura, hindi husto nga disposal sa aton sining ginagamit, parehas ni sa mga linuto naton mga kasama, mamantika da, used oil da sa mga nagaruluto da, basya lang nila sa kanal. Bahala ka mo daw, basta ang kalaha ka kuya matinlo. Amo ng mga utok sa mga irresponsable yung mga tao nga wa isang patugsiling sa isig ka pareho. Sa aton yung environment, wa sila kabalo mga kasama, or balaan Manila, pero wa sila labot na makapulyot ini sa aton yung body subot. Sigas James Carpe nag-aupod man sa aton, Bikri Asong, may layad ginyo gabi, Helbert Franco, Laura Sumagaysay, Doña Margarita Margie Cablias, Biuda de Erdohan, Eunice Kimba, Rosel Gayapa Gumilia, Laila Nerviol, Rosie Crisostomo Romero, Jis Pal, Sofia Isabel Defensor, Casmari Talia Mitzilina, Ivan de Nuevo Sudario, Berna Suchar, Silet Perez Nabael, Ninisel Blancada, Ma'am Tilly Piffer, good evening, si Casmarji Arana, Isha May Torilla, good evening gid, si kasi Iban Kasalian Desen Paraico, good evening Robert Fajardo, mayong gabi pala Brady Honor, Ernesto Liabore, good evening man si Chini Hinogaling, good evening si Nong Angelo Racket AQRGR. Dahil nga gabi nung Kas Rosel Gayapa Gumilia, Dulieta Chigo, good evening Kas. Si Joseph Bataclit Celo, present man Ima Soplinti Taasan, Bing Bing, Juan Bayona, present man, no? Si kasamang Karigaba Richard, Jessely Lauro, good evening Ernesto Liabore, ara na, no? Flor Umilom, Kasmere Ricabar, Romeo Gitter, good evening, no? Si Casmel Gargaran, no? Kag iban pa, no? Kasamang Jonah Vasquez, good evening, no? Sa Karkar Cebu ng galuto mga chicharon kuno dito. Ginabaligya ang mantika kababoy, linipid, no? Ginatos kalipid ang mantika, no? Mabakal ka kisa akong wala kasudan o mula na ang ginasamo sa kanon, no? Ati ho, kay di ba gakwan sila, no? Gahimo sila si Chicharon. Ti ang madry na da nga kwan, no? Nga tambok sa Chicharon, mahimo na mantika. No? Ti namin isamo sa kanon, no? Adlaw-adlawon mo. Namin tood, no? Pero matiyag ko, dugay-dugay, mahuot ng dughan. Pag-balik ta, mga kasama, no? Report ni Rajaman Marjorie Herbo Miani. Check na ito ng update sa nagpadalasang threat nila sa Pututan. Kaskilan sa Pututan. Kagining pahayag ni LT Original Director Gajusoy Duspan sa sining nag-viral nga jeep nga gapungpong sang tawo. Tuloy ka na gabi, amo nang lalang tawon. First District, Second District, Third District, Northern Iloilo nga ruta. Ay, puno na, basta mga hindi modernized. Kaya modernized niyang jeep na minibus, wala man ay karabitan. Pero mga traditional niya, damo kalabitan, no? May tapakan pa na skilid, may kalabitan pa skilid, kalabitan sa buli, talapakan sa buli. Tapaludo niya, pwede pa gina. Karito niya ng reserva, pwede pa gina masakyan. Basta lang gani, may ara ka lang matapakan sa tiyel mo, kagmuyatan sa kamot mo, larga! Te, may suspension galing to sa driver kagstag iya. Si Sir Roser ka Campano, no? Nag-upod man sa aton, Kapromi Campano, no? Ginatamiyaw lang pamilya Campano sa Limudyan, sa barangay Luan-Luan, kagsa Sinamay. Si Tito Ilar Campano, always ginagapamati. Amo man si Kasapang dira sa Bugtong Alimudyan. Sige, balikan tayo, Iban, karon mga kasama. Standby! 43 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
10: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: Sampo Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Sampo Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
12: Sampo Plus Gold. Makal sa mga butika.
14: Ohoy! Kidney care time!
15: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
16: You care? We care! Kidney care!
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
18: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
19: May tapang na hindi sumusuko.
20: May angking diskarte para magtagumpay.
21: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
22: Yan ang bangis ng layon.
23: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyadayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Lilzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Lilzeb C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Cellphone plus cold.
8: Ako si Roy. Nakaang ko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas na kolesterol. Nabilawan ko tumara ang cellphone plus gold. Loka beses kanadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
7: Cellphone plus gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone plus gold.
9: Bisan ka po'y, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang lugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Anong gusto nyo? Paksa!

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Oras sa diwaya na ay RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minuto sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Sa mga gusto magpasakop, mga kasama sa aton sininga pamunit sa RMN kag Councilor Malabor Fishing Tournament sa August 15 and 16, Sabado kag Domingong Adlaw, may kids category sa Sabado kag pagka-Domingo, ang open category para sa mga adults 18 years old and above. Sa kids category, 16 years old and below, no? Ganay sa mga mag-amay dira, no? Mga anak, hagaras tatay, natun, tay, tay, mamunit kita, tay!
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Ay, trata sa rementay!
2: Palabra di Honor.
1: Ay, may premyo to tay!
2: Palabra di Honor.
1: So, available lang aton sininga registration form dire sa studio sang RMN, mga kasama. Kagbantayan nyo manda, no? Kay mabutang mangita da sa kay Parimaing Alba, kag dira sa may Mulye and Mulye Daily and Restaurant, sa may Rizal Lapus, mga kasama. No, ang mga premium nagahulat sa kids category, 3,000 pesos ang champion, second place 2,000 pesos, third place 1,000 pesos, tapos ang first catch may premium pang 500 pesos. Sa open category, champion 5,000 pesos, second place 3,000 pesos, third place 2,000 pesos, kaya ang first catch 1,000 pesos, mga kasama. Catch and release ining aton nga pamunit sa isda nga nagabugat 250 grams and below, mga kasama, no? Hindi pwede diri nga mga isda nga bulan, mga tilapia, ugok-ugok, stingray or pagi, butiti, bagtis, awa, kag iban pa nga mga juvenile fish, mga kasama, hindi sa counted nga valid catch, mga kasama, no? Gani, no? Arin Andre, sa studio sang RMN, third floor, Sintan Building, Lawrence Street, La Paz, Iloilo City. Aton sining registration form, kag aton sining mechanics or official rules and regulation, mga kasama, no? The RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament, Agosto 15 kag 16 sa Iloilo River, Mulye Daily and Restaurant, bilang kamahin inisang ika 89 ng Iloilo Charter Day Celebration, kay ika-64 nga founding anniversary sang Radio Mindanao Network. Fish responsibly, protect the Iloilo River, preserve nature for future generations.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Standby, Rajaman Marjorie Herbo Miane, gindulong kaging buylogan, inigabahin sa atong apala tuntunan, mga kasama, sa non-serbal capsule, may 13 ka vitamina kag 11 ka mineral. Tandaan, mga kasama, ang sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon, gani halungan tagin atong kaugalingon, kag para hindi magbarang atong kaugatan, nga ginahali na naman sang pagtaas ang atong dugo kung blood pressure, mag non-serbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke, kag balatian, mga kasama, non-serbal capsule, kag syempre, non-scorn coffee naman, para magbakod ang immune system, matinloan ang lawas na sa mga toxin, maka-alleviate sa migraine kag sakit sa ulo, mag non-scorn coffee, mga kasama. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Sampay dugay-dugay kay may update si Rajaman Mon sa sining gin-post sa Facebook nga video sa nga Lambunaw nga jeep the other day nga nagamungi ngi isang pasero, may akto dire ang LTO6. Check tana is Rajaman Marjorie Herbomiane kay ang RACO6 nagapagigangot na karon sa TikTok Philippines. Agud matumod kon sino ang nagpadala sang threat sa eskwelahan dira sa Pututan. Rajaman Marjorie Herbomiane,
3: TYRI Rajaman report.
4: Rajuman na Henry, nagpakigangot na karon ang RACO6 sa TikTok Philippines. Agud matumod kung sino ang nagapanag-iya sa account nga nagpadala sang threat sa eskwelahan sa banwa sang Pututan, no? Ang ining TikTok account, according diri kay Police Colonel Richard Hadones Habawel, ang after niyo bala nagpadala sang threat, Rajaman Henry, nag-delete inigila yun sa iyang Facebook, sa iyang TikTok account, I mean. tag, this is the first time nga sa TikTok gid paagi ang ining threat Rajuman na Henry kag way labot na sa TikTok. Ang threat nga ginpadala diri is about sa ano, about naman sa armas, no? Bali ang pamahog na baton sa pilot or Pototan Pilot Elementary School pinagi sa isa ka minor kag ang natabo diri nagano siya nag ang iya bilang mensahe dugin paandaman nila ang grade 1 to grade 6 nga ginsundan sang isa pagigkamensahe nga may picture sang AK-47 nga armas bagano na mahog sa bilang adumaniro Rajuman Henry. So according diri sa Rako 6 ginahulat nila ang mag ang response sang TikTok Philippines kay first time na diri sa aton even Facebook may dali may access na sila nga makasulat dayon sa Facebook may time ako nung kadasig ang response ni Meta may time na delayed pero this time sa TikTok ang natabo abi Rajuman Henry kundi nagpadala siya sang message pagpadala niya ka message after niya nagpadala nga napahaw na puhog ang tanan nagchange siya ka name after niya change sang name in delete ang TikTok account so mo nang hambal sang Rako 6 na ginatry nila sa karon nga ma-identify kasi posible ba sa estudyante mandira sa nasamit niya espelahan ining nagpadala sang threat Rajuman Henry. Ari bala si Police sa Colonel Richard Adonis Habawel ang chief sang Rako 6 sa atin na interview.
5: So, pumunta sa ating opisina yung investigators, investigator assigned to handle the case. And bit-bit po niya yung complainant together with her mother kasi minor po yung complainant natin. So, accordingly, naka-receive ng message yung bata through her TikTok account. Naka-receive ng message na sabi doon, ready kayo, grade 1, 2, 3, 4, 5, 6. And noontime, July 31, yun na naka-receive sa message. So, dinala po sa atin together with the digital evidence. Initially, we were not able to determine yung account owner. So, we have to refer it sa headquarters namin for further to seek further assistance sa TikTok. Yung manage, nagmamanage ng TikTok Philippines, yung ByteDance Philippines. So, as of now, we are waiting yung result. In the meantime, we are still coordinating also with the Pototan MPS about possible other possible avenues to identify yung nag-send ng message niyo sa bata. So, we will give you updates pag meron na po kami mga further development.
6: Thank you, sir. Miss Angel. Sir, morning. Angel from Action Radio. Sir, na-check niyo na po ba, sir, yung account, if bagong gawa, meron na ba mga previous posting sa ganung account? Kasi diba sa TikTok pwede yung i-check kapag yung mga previous posting yung owner ng account ng TikTok?
5: By the time they arrive at our office, the account has already been deleted. So we were not able to perform further investigation on the account. So that's why we needed help of TikTok Philippines.
4: Si Police Colonel Richard Habawel, Chief ng Rako 6, Rajuman Henry. So, amo nang plastada, gindelit na yun kapag abot sa office ng Rako 6, kundi i-check pa lang nila. Wala na ang account, wala na mahingagaw. Kag wala ma-screenshot ang pag-change sang name sang ining TikTok user. So, isa ni ka daw challenge kung ginalantaw ka ron karako, kag ginatay pa ni nila kung ano kadasig ang response sang TikTok. Kaya usually yung TikTok, abi, mga entertainment sa-out, yung dumi mga satisfactory ng mga lalantawon lang bala and mga orders. Gati mo na, dari sa Iloilo, first time na nakabaton ang isa ka eskwelahan or nakabaton ang Rako 6 sang threat sa armas nga TikTok account ang ginggamit Rajuman Henry. Amo na madulong natin nga balita sa subong gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Salamat kayo, Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane.
2: Palabra di Honor. Palabra di Honor.
1: Mag-amunay, dapat pang-identify dayon mga kasama, kagpakita dayon sa aton nga law enforcement agencies ang kaagrot. sang ila sining abilidad, sang ila sining investigasyon para magkaradudla ning mga nagapinamaho nga nagasalig lang kisa sila nga hindi man tanang makilala. Amo na gasalig, no? Pero hinali masampulan ni kurudog-kudog man sila ka magiririhi sa sakang nila.
2: Palabra di honor.
1: Ah, dire naman ta halin sa pamahog, dire naman kita sa jeep nga puno.
2: Palabra di honor.
1: Gindulungan ay Gaginboy Lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang pagbalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso, aran na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil, may lima kendi basta-basta nga mga ingrediente nga ginpaydalong gid sa may din nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pataas, or nagabulig pabanaag sa panit, pakupos sa singaw, kag patubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C, kag nagapataas pa sang collagen, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Nagaparelax, nagapamok sang tulog, kaginabuligan dulang korinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, upod sa Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee. Wow, kadamon nagapinamangkot sa mga butika sila, may Cafe Genio de. Feeling sang gabantay nga ang Cafe Genio. Kay manti, problema nyo, Cafe Genio hambal nila. Siyempre, alang-alang man nga hibian nyo. So problema nyo, kapihin nyo, no? Klainay nyo sang buot sang pamilya mo, kapihin nyo! Hindi nga linabanay ka mo! Kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, mga kasama. Siyempre, 14 kabilog ingrediente niya. Lakip na dira ang balonggay, ginseng, mangosteen, collagen, goto cola, may kukwa, black cumin. Ginpatamis siya sang stevia, natural nga sweetener, hindi kapag diabeteson. Tapos, may ginpananampagid siya sang non-dairy creamer, mga kasama. Tilawin ninyo, kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Ining mga ingrediente nga napang mentionar na ton, kilala ini nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sang huna-una, nagapautay isang pulaw, kag iban pa. Kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Problema nyo, kapihin nyo. Sinungguranay nyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, mga kasama. Ilabi na dira sa Shop at Samara sa Miramart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center, mga kasama. Karon iban pagin nga mga butika kung sa diin mabakal ang Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, kag Soft Touch Wonder Oil, aton pagin panglawagon, mga kasama.
2: Palabra di honor.
1: Nakasan ba si Rajuman Mon Kapalihan, no? Ahay, ining driver kag operator sang jeep, mga kasama. Ngati, alang-alang man hindi nila pagpasakyon ang mga tao nga nagapangabay. Last trip na ni. Why na kayo iba niyo sakyan? Ano kami, malupad? Ano kami, wakwak? Kung mga aswang lang kami, malupad na lang kami. Di siyempre kay pasero pangita mo, kaga mo nang imo negosyo, kundi pasakyon ni mo mga kasama, no? Sugot man na yung iba niya mga pasero nga, ti, balaan man ilang sitwasyon. May man na sila nagapiling nga, ti, baw! Kay gakabit kami niya, mula ni Pliti na mon, para rehas lang na kamo Pliti, to sa nagaprungko, sulod! Oh, di ba? Ti, galing o, may layi kita, party sini sa overloading. Oh, check ta, anong ginihimo diri sang LTO6? Rajuman Mon Kapalihan.
2: TYRI, Rajuman, report!
7: Rajuman, every pari
1: yung lagin. Oh, dali lang Rajuman Mon, no? Samtang ka-report pala si Rajuman Mon, Rajuman John Hartwell, makita mo dang video, ingita daw, lagin post da daw kagapon, no? Samtang ka-report si Rajuman Mon, pakita mo ng video da sang jeep nga gabungi-ngi sang tawo. Sige, proceed Rajuman Mon.
7: Yes, Rajuman Henry, pari yung lagin dagdagan sang shopos order, ang driver sang salakyan, at the same time, ang operator sinino, ining salakyan, salito pa, sa gini siya nga salakyan nga nagabiyahi, sinilo, walang unaw, vice versa, no? Kung alindira sa may area sang ungka terminado, kay pulse terminal, no? Ang inalminan na halina nila, patulong sa may
1: ang
7: area.
1: Ang pa na city?
7: Dari sa people's terminal sa Pabiana.
1: Ah, Pabiana, okay.
7: Ang iya sining waiting area, no? Pagkatapos, diretso dito sa may banwa iya sang Lambunao. nag-viral ining video maging post daw Thursday or Friday, no? Nakuha ini Rajuman Henry, pero naglapta ini do weekend din nag-viral. Bakit mga katuro sa nag-komento, iti ang senaryo nga niyang suli, ara niya perme makikaan sa mga rural area, no? Ang gapamulak ng mga pasayro, actually sa mga kabanuhanan pakadto pagit bala sa mga kabukiran, no, nga may salakyan nga nagabiyahe, makita mo ini nga senaryo. Agaling kiti kung diri sa may alin sa may sugat halin patulong dito sa may banwa, dako ini nga problema karon sang operator kasi driver, no, kay iti o amatag ini nga violation sang overloading regimen Henry, no, na suno sa kay Director Juspan matigayon nga maserve ang ining surplus order kaina kay managkadto sa ila presinta talatapan ang liaison sang pag-iya sa sinisalakyan kagagin lantaw niya kung anong mga violation at the same time gin proseso nga mabayran ang mga penalty, no, pero ti sa gyapon gin na pa-explicar sila sang LTO 6 at the same time gin paidalog iya sa 90 days nga preventive suspension driver's license ning driver sang dipasahero nga jeep. Yari ba lang kabayin sang interview na ton kay Atty. Jose Guzman?
8: Doon na issue ang natin na, no? Because gin-prepare na ito ng show cause order.
9: Oh.
8: And then may nag-abertikin mga liaison sang operator.
9: Hmm.
8: And then gin-receive ya, gin-assess sa penalty ya for violations of reckless driving and excess passenger.
9: Hmm.
8: Passenger capacity sang salakyan na padulong tanong ito sa Lambunaw.
9: Okay. Ano capacity sa salakyan, sir?
8: Well, siguro, butang ka, prime power capacity yan.
9: Okay.
8: Butang ka, no, more or less, 30 kita pala close to.
9: Hmm.
8: Pero, ang estimate natin sa ito, ha, pargaya, siguro, hindi mo nubo sa steam ka ito.
9: Apo? Dupli?
8: Oo, dupli. Mas madamo pala na itong sumabotop siguro sa sociologist ito. So, very alarming, very dangerous. Yung situation na ginalaw natin, pag natolerate sa mga operator, kaya nasugtan na sa mga driver, kaya magtakpil sa tos babo ato.
9: Mm-hmm.
8: Kaya magkalabit dito sa side, kaya sa likod sa jeep.
9: Mm-hmm. Sino pangalan, sir? Ang ganyan show cause naman, sir?
8: Hindi ko ma-remember, no?
9: Okay. Driver,
8: ang ganyan show cause natin, both driver and operator.
9: Okay.
8: Ang driver actually, no, in preventive suspension na ito.
9: Hmm.
8: Okay, he can be regarded as an improper person to drive a motor vehicle. Kung na muna iyabatasan, gabi-gabi, no, ginalaw ya ang mga pasayero ya mag-grabe, tag-magsaka sa babo ato.
9: Okay.
8: So ano ba itawag mo sila, no? Every night, he's committing a reckless act. Tagbala niya man na, no? Nga delikado nang inoobra yan, no? Panangitan ko nang nagpupumumayos to.
9: Mm-hmm.
8: Anong inoobras to? O nabali niya ihi because ang capacity yan dito, tanta 30, 35. And nakarga ka double sa inyong mga capacity sa inyong salakyan, no? So, always remember na ito yung common career kita.
9: Mm-hmm.
8: Pag as a common career, you have the duty and obligation and the responsibility to take your passenger safety to their destination. Now, how can you assure, no, the public na madulong mo to sila safely to their destination kung alam mo to ang sitwasyon ng jeep? Kaya may mitiling yung ang Lambunaw, hindi yan marapit.
9: Oh.
8: Alin ni Iguilo City, sa Lambunaw, siguro mga 60 kilometers na. So, tamang kadakuhan ko sa bilidad, yun ay matabo, no? In the event nga ngayon, is very overloaded. Mambagot ang very because diba na nga ni pong kuhan itong babo, kasalakas babo ato po.
9: Mm-hmm.
8: Ang conductor to, diba na nga ni isang angkasan to. kita nyo to kaya dalagasan nga so sa chief. So very alarming for us na mga muna sitwasyon. Makita, nagpasalamat kita no sa mga netizens ka ng videos to. Ito ang negosyo siya na ang ato ng mga motorista, no? Pag ang publiko is very concerned, no? About what's happening so far as the our traffic situation is concerned.
9: Pero ang bulan, sir, ang iyarap
8: for the tips? Ano, may iyarap kita na 30 days, no?
9: Okay,
8: until after nga may proper investigation, kita nga i-conduct ang investigation unit. No? Pag a proper coordination with the LT3B will be conducted. So, well, tinassess naman itong penalty. Siguro, as we speak, siguro nabayaran naman itong mga penalty. Lutan, may hindi lang magumpat sa money. Kaya ng LTO, yeah, simple, tassess kami ng penalty kung may makita kami ang traffic violation. But the real problem is how do we prevent these situations from happening again?
9: Ang liabilities ang pag-iasar
8: sa? Siguro lang ang franchise violation sila eh.
9: Okay. So sa FRB na inaside?
8: Sa FRB inaside, that's why we need coordination with the FRB. Pag again, yung mga sa FRB, at you know, you give us the proper guidance and solution to the problem very prevalent sa mga kabanwanan. So, nagpangayon kami muli sa LTFB, sa PNP, sa LGUs. So, for us to come together, kita natin solusyon ng mga muna yung problema. Eh, we want to be proactive. Dito gusto nga may matabo pagkag reactive kita. So, ang atong sinilingan ng katuyuan is
1: Rajuman Juan. So meaning kay suspended ang driver's license ang driver, so hindi na siya kabiyahe. Daw pretty boy kuno ning jeep.
7: Yes, daw mo ning salakyat.
1: Iplito bala Rajuman Jan Hartwell, dako ka jeep ni mo ang ibalik-balik sa gamay ito kay isipon tang mga pasayero niya, no? Sige, bantay gamay, no? Naara, sige, iplay, no? Dako nga jeep niyo, double tire ni. Oh, sige, i-post. No, i-post. Ang makina niya sini daw, yan ni isang elf siguro, Rajuman Mon. No?
7: Oh, dako na ni makina niya.
1: Dako na ni. So, abi-abi. Sige, be, Rajuman Jan, isipon tabi. Yung pasayro niya, mga 2, 4, 6, 8, 10. Do, mga 20 siguro ning pasayro nga makapungko, Rajuman Mon mo, no?
7: 20-20 kung sa tunga niya, lapad na.
1: 20-20, so bali 40. Sa tunga niya na, kay lapad na ang aisle niya, may laba pag ina nga, Juan? Nga, anong tawagan na sa kahoy bala kung ginsirahi mo bla, no?
7: So, ano ganin na?
1: Ano ganing tawag sina? Amo na ginahimo nga pong Juan, butanga na tiil. Ano ganing term sina? Ano inang kilid sang kahoy blaguti isirahion muna siya makwadrado ang kahoy ang kilid niya na mabilin Rajuman Mon pero laba pa man ha, no? So muna ginahimo ang mga bangko so laba man so ibutang tabi bisan mga 15 lang kay hindi man end to end gid na ang kalabaon niya mabutang da mga 15 so kuna na 55 na diri sa una sa driver mga tatlo gurok bilog kupungko o dua ibutang tabi sitting capacity niya 60. Are si puntar ang gakarabit. Ang gakarabit kaya tungtong sa kwan pero matiyag ko doon hindi overloading ni Rajuman Mon. Masarangan sa iya makina ni. Sa kadakoon sa makina niya, kag sa double tire, sarangan niya ni Rajuman Mon. Simple lang ni, no? Ang seating capacity niya lang, mula na violation sa seating capacity pero nagakabit, are o dua sa likod niya. Sa babaw, ang gaprungko to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ang sa ato palang guro, mga 40. Sige, ang sa kilid, may kakabit. No? Sige, pro-forward bala, Rajuman Jan Hartwell. No? Kaysa likod, lang taon tating kakabit sa likod. Ang kakabit sa likod, oh, sobra pulo kabilog. Oh. Oh, sige, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mga 14 kabilog. May kakabit sa buli. Tapos dere skillet niya, oh. Araw may galagas pa naka-short, oh. Makabit pa siya, oh. Sige, bala Rajuman Jan Hartwell, no? Nagkabit siya, na. May tungtungan lang imo isa ka-TL, actually. Hindi, duha mo ka-TL, ah. Isa mo lang ka-TL, may tungtungan. Tapos ang imong kamot may

0: Galing ti ang mga drivers ini, experienceado na ne. Sa amo ni ali sang una sang high school ko, ang gabiyahe lang to nga jeep kon Domingo si Pidring. Amula nang gabiyahe nga jeep si Pidring. Hali na siya sa Dumaraw, makuha na to sa mga bulante pakanto sa istansya. So bantayan mo na akong Domingo, magbalik kami eskwela sa Sara. Puno-puno na may mga kaing puno sang saging, mga kamute, balinghoy sa atop niya. May gaprungko pa yun ang atawo, no? Tapos ang iya na nga kwan, ang sakilid niya na, sang driver, may gaprungko pa yun na sa unahan, sa iya na nga kwan o, sa iya ginang ulo bla na, may gasandig pa yun na sa iya nga espiho, sa windshield niya bala kundi nga hindi lang maliptan iya ang view sa driver. Ay sakay pa yun na iya, no? Ti ang alagyan sina hindi simentado, guot-guot pa kag lutakon. Sarangan ta na to ni Pidring sa una. Ti yung mga driver nga na experienceado na actually bala na ni nila kabalo na magpahanunot ni ngang imo pasayro to sa babaw. Wala sila may ginahawiran, gapulungko lang sila. Ang lawas nila, ang weight nila, gasunod lang sa, anong tawag siya na, sa mga eksperto na sa science, no? Dumihina ta sa science. Sa acceleration, bala Rajman mo, di ba? Ang weight mo, kung gadlagan ang salakyan, gasunod man ang weight ni mo. Kung magpundo, kita mo daw mo una ka, o. Ti kabalo na iya, magpahanunot ng mga driver, nga hindi mag-rulupad ang iyang pasero, Rajman mo. Galing, amula na, pahilayo lang, kung may matabo, abi. Ay, sus. Pwerte ka na mo. Ginti, grabe nga binasulay tayo na kung may matabo Rajman mo. Ano mo nang ginalikawan man sa LTO?
1: Yes, nagpangayo karon sang proper ng guidelines ang ng transportation office. Nag-coordinate sila sa LTFRB. No, kasi sulit-sulit ng problema. Kadugay na actually, no? Rajman Hendry, nagpangayo ang LTO sa LTFRB kung ano ang pwede nilang mahimo, no? Kasi ni attorney Jesus Panda, dapat kapungkuhaan ini nila upot man sa mga LGU, no? Para nga manikawan na magluntad ang mga aksidente sa palaputon at previously mayara na sa mga nagkamatay sa sining insidente, no? Sa matuntuman ko, pinakalitis itong sa may Niagao pala ito, no? Nga makatlo sa kontan ito sa
0: isang daw kuan pa ni Goro, Rajman mo na ang biyahe niya. Hayubo, paguro na eh.
1: Ado hinka ko no.
0: Ah, te ayo bugin masaka para oh, busbukin.
1: No masaka.
0: Te magamo ni Rajman mon kun dito ga puli pa bi no. Kagwaye na salakyan gabi ni oh, may gahulat ka tong pamilya kabataan. Akong doktor guro ni naka short oh, no. Ulihi lang sa nagtakpil. No, kay dog gahulat sa pasero, okay. Oh. Naka short sang puti konduktor, no. So kun may pamilya ka to nga mga kabataan mo to basi way pa to kakaon gahulat pa sang dala mga sudan or basi ang bugas gindarawat pa dire way to sila tiligangon kaya lang alang hindi ka magkabit Rajman mon di ba
1: mo gani oh
0: amo na niya pa buhi ya actually so uma actually sa ang motor pa gani sa una sa hindi pa gid affordable kayo mga motor laka lang makabakal sang motor sa una amo na ginagamit biyahe. May extension pa na gani sa buli ang makangkas duha lang iya. Gahi mo yata taglima taganom kabilog makangkas mo. Gina pa masayro. Kita mo nang sa Davao gani nang ilang Skylab. Nga ginabutangan nila ya sa kilid pagid sang mga baratiha iya nga daw jeep na yang style niya. Sus. Perti kurul baan pagid Rajman mon? Tigali wa okay, mode of transportation mo.
1: Oh, di isa ilang sa mga solusyon abi sa mga bukit-bukit nga purso ni Jiman Henry para lang makakater sa mas madamo kundi damo man niya sa naga tinga mo nga makapabanwa no makabalik sa ilang sining lugar makapamanaklon
0: inertia ni inertia ko nung tawag ni kung si Councilor Istanti pa kinetic energy no inertia ang tawag sini sa science no sa Newton's law of motion nga gasunod ang lawas mo sa imo sini nga weight no so kung nakabuylo ng jeep dasig laga niya kag hinali lang magprino mauna ka malumpat ka Rajman mon magluwas lang kun way kay halawiran pero kung may halawiran ka ti makupo ka sa plungkuan eh yeah, mon eh low inertia ni hinali magprino ni abe no parehas nang viral ba lang daw sa Indonesia na nga ara sa batop sang minibus ang mga nagasarakay may nagtabok nga babaye gulpe nagprino siya. Garulupad ang ara sa atop mo.

0: Mayo lang way sila nagkarabali, tindog lang sila dayon kag nagpamipis ang mga barak. Pero tikwa naman eh, ang driver, eksperyensyado naman ni Regiman Mon eh. Bala niya ng builos ng salakyan, ang preno niya, kabalo na niya mag-preno nga daw, hindi umabat siya ganyan ga-preno, bla. Kaya ko nalang alang lang, no, nga biraho niya ni nga birahon, revolusyon sa di nga revolusyon, tapos preno, hanggang purungko sa babaw na o nga nag-enjoy, marulupad yun na sila, Regiman Mon.
1: Ako... agreement pa rin sa ginambal niya, Tony Diospan, nga dapat mukuha nila sa LTPRB. Kasi sa franchise yang LTPRB na Jiman Henry, silang makaregulate. Sino, no? Sining problema, iyasang overloading. Nagugay-dugay, nagigid nga problema, no? Liwat-liwat yung mga violation, makita natin na senaryo na Jiman Henry, no? So, hopefully, may...
0: Yung solusyon, si Nadia, actually, ining public transportation, balaan dapat. Iyan, iyasang gobyerno yung trabaho, Rajiman mo?
1: Yeah,
0: hindi yun. Na iyasang private! Dapat ang gobyerno siniya mo naga provide sa transportation, no? Ang, kung hindi man libre, ang plate, eh, at least minimal, na dira na tanin, nagkakantong aton nga buwes! Hindi po, sir. Rajiman mo,
1: okay, matabi isang mga mass transport ng mga trending.
0: Puro kita. Hindi, that is why private ang naganegosyo. Kita mo ang mga yanso, nagmalanggrano. Kaya dapat, gobyerno na nag-provide sang public transportation, Rajiman Mon, no? Like, obrahan niya sang tren, obrahan sang ruta sang bus, na ikiter, no? Amo na, tani. Tigaling kay, in the absence of that, saka incompetent sa aton sining gobyerno, tiyari ang private, amon niyo, no? Tapos ang gobyerno, iya, mabutang lang siya sang rules, da. Pag naglapas ka, dati, ikaw pang sala. Kaya mako mo na yung driver, amon malani pala nga buya niya siguro. Porsyento na yung soli yung driver kag konduktor, Rajiman Mon mo.
1: Yeah.
0: Diba? Ti, karon, why siya trabaho, hindi siya ka-drive. Di ba, ano siya, mga konduktor? Oh, i-check, abi, ang konduktor sini, ang driver sini, Rajiman Mon, basi may ginapa-eskwela pa niya college.
1: Eh, ay panoon para Jaman na
0: Henry, no? Oh, diba, about ang konduktor, hindi niya suspended?
1: Aka again.
0: Ang konduktor?
1: Ah, wala man ang konduktor, ang...
0: Driver lang?
1: Ang driver lang actually, no? Eh, di siya man ang malitin.
0: Ang operator, iya, ma-explain lang?
1: Oh, explain lang sa sukos.
0: Di, how about ang jeep? Ang itaan niya lang bago nga driver, eh, no? Biyahe Gapon?
1: Oo, daw, biyahe Gapon, bro,
0: eh. Tiyan mo na yung mga lambunaw, ni, double tire, ni, mga kalinog, double tire na, no? Do mga bus na actually mo, in the forms ang jeep, ang makina nila, ni... mga pang bus na ning or mga pang elf na ning mga makina nila, Rajiman Mon, lagko na ni
1: pasad na bini, no?
0: Oo, pasad ni
1: mga maningin salakyan. Oh, anyway, tingwan taman nga malabot pagibos ang LTFRB, no? So sining ginapangayo maningang guidelines sang Land Transportation Office. Dari matulad natin information para sa pagpangalagad sang Talab Radio, no? Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajiman Mon, Yales Kapalian, Tata Karimen. RMN, Palabra
0: ni Uno. Te, ma-solve mo ina yung problema, provide ang gobyerno sang jeep eh. Haga mo niyo, nga last minute, ang mga libreng sakay na sang LTFRB na, di nag-crowd to na, di rin yung ibutang o, ina yung asadlo kung mag-libreng sakay nga kadamo gabila, he? Di rin yung ibutang, o, kuna mo ng puno na, hatag ka mo sang isa na ka jeep. Ang jeep na bala, mga servisyo na bala, mga private vehicles, yung mga banyo na, ipagwa! Iway kita sang remedyo sini mga kasama, no? Why kita solusyon sini? Because why man sang intervention ng gobyerno day? Regulating body lang ang gobyerno? Para lang siya sa regulasyon? Why man siya nag-invest na? Si Greg Briones de Rosa Jr., shout out lang from Arevalo, Iloilo City, nan si Abilar, sang high school kami. Amo na siya, kag hindi pa kami na makapungko sa sulod, sa babaw, gid kami ka atop mapungko. Huwe, ang babae, ang nakapantulon po, hindi na sa babaw, enjoy pa na. Tapos kung may magyan ka muna kung ato na sa uma-uma, kung hindi na highway, abi, guti, ang mga bayabas kung kisaga mong iingi ilan as dalan, paglabay, nakapang bayabas pa ka mo. May mga inyam da yung naga yung sa dalan da. Kunti mahinay-hinay ng jeep kay basi magkarasangit ka mo. O, ti, samtang ginapangwahig ninyo ng mga sangada, sang bayabas, sa mga inyam, O, kung ano pa na, da, Indian Mingo, ah, sige man ang pang-ipo nyo. Exciting, di ba? Ah, mga rich kids na yan, hindi naka-relate na yan. Sige, si Rebecca Baranda, OA ang LTO, no? Galing maintindihan taman kas, kahit ti, kung may matabo tood, sila ang agency concerned about this, mabasula naman sila, no? Sige, kaso ni ko, Bikbik Carmona, Lo Ebedra siya, thank you, good. Ken Palias Rote, last three pa na siguro, muna nga buta-buta na kapasayro, hingagaw, good makakabit para lang makapauli. Oo, last trip kas, Ronilo, no? Rajuman Henry, ma-extension pa na sa tunga. Katama kalaba, correct, no? Mabakal LTO helicopter, no worries guys. Sambal siya, Jose Alexander. Tatlo pa na extension, may crossbar pa. Balikas Laura, puro kita mga taga umade. Balaan taning mga buhi ini. Nangunaya, pati mga babae, nagasakay dito man sa top. Gani, especially ko ng mga crush mo or mga migumigo, dito man to sa top. Nakaloy, ay man, dugay man guro mo na ang nagkatabo kay kalabanan. Last trip, puno-puno, gid, hambal ni Lulit, New News, Findel. Expert ng driver ka, pretty boy, hambal ni Rebecca Baranda. Sige, daw sa India ba, hambal ni Jumar, no? Why pa na yung India kita aton din 90s, 80s siya muna ng transportasyon to di kas Perte ka tibay ng kalinog kas Henry the best gina ambal ni kasamang karigaba Richard. Sige, ang Softas Wonder Oil kagapihin nyo mabakal man sa mga butika sa mga kabanuhanan sa Pututan, Farmacia Santa Elena sa Saraga, Pro Drug Pharmacy kag Suki Ja Pharmacy sa Bangga Bante, Nip Curie Drug Store sa Leganes, Farmacia Fortuna sa Barutak Nuevo, DNC Pharmacy, Ted's Pharmacy, Sunji Pharmacy sa Dumangas, Farmacia Dos Dumanguinos, Sanilaw, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Bacting Pharmacy. Sa Banate, Jorge Pharmacy. Sa San Enrique, Panes Pharmacy. Sa Barutak Biho, Midis Pharmacy, Jubi Pharmacy, kag Gems Pharmacy. Bainte 29 minutos na nagaligad sa tak ng alas 9 sang gabi. Okay na ito, oras sa itong pagpangalagad. Salamat kit sa inyo pag-upod karong edisyon sa aton palatuntunan mga kasama. Sa field, upod na itong Rajuman Marjorie Herbumiani, Rajuman Ronald Sanchez, sa News Center, Rajuman Rizzi Danio Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Chilatris. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Alia. Dali naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Ako naman ang inyong sinialaga na imo angkorman, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak RMN!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
6: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
7: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, dito ako, dilib.
10: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
11: May tapang na hindi sumusuko.
12: May angking diskarte para magtagumpay.
13: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
14: Yan ang pangis ng layon!
15: Gerald Anderson, Easy

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Yes to health!
3: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maigid kagatural ng mga pamahagi, agad malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-gani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
4: Payungad lang naman sa tanan ng mga suki ng tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Sana manini ka edisyon kag tiyempo agudto nga maka inistoryahan na kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan. Labi na gid ang ginatago sini nga mga sikreto sa mga pagkaon. Malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon. Kon manami ay sini nga epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sini nga kabuhi. And sa ato sini nga pagparagad sa gihapon upod ta ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini programa The Secrets of Health.
3: The Secrets of Health.
5: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa ato sini nga pagpangalagad upod sa aton sini mga tagpalamati. Syempre sa kutob sa madabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Isa na naman Sir Josil no, ka magamay nga tanom ang aton tukibon nga dako nga benepisyo sa aton sining ikaayong lawas. Kaga importante gid permi Sir Josil no. Ano man ka nami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira ila sa mga health benefits. Dapat gid naton mahibalan Sir Josil ang gusto sa nga pamaagi para mapusla naton kag sang aton sining lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agud mga infeksyon aton malikawan. Amo na yung pinakaimportante Sir Josil no. Nga upod permi sa aton talakayan kung paano nila i-prepare nga mangin mapuslanon kag mangin ipikibo ang tanom sa ila sininga ikaayong lawas.
3: The Secrets of Health.
2: Yes to Health.
4: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yule Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Ang paghambala naton today, gamay malani nga tanom actually kag matahapakan mo ni Doc Leo, do not ni siya mo.
5: Sama.
4: Ang iaog gat kag ang iya nga dahon Doc Leo.
5: Matapok ni Sir Josil no kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang kumbaga picnic ni Sir Josil ligto ni.
4: Kag amanami lang galing sini. Kay kun maligto siya pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
5: Tama.
4: Bisan ara na halos sa punta niya. Kag kun mamulak ini sa kag ibutang nimo ini sa peripheral area. Sa kilid sang imo sini nga kudal sa gwa man kon sulod kanami sang itsuray sini Doc Leo, labi na gid kon various classes tawag nina. Butamlon na sa ari nga kolor Doc Leo. So we are referring sa isa sa pinaka gamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals ang bulak, amo ini ang alusiman.
3: The Secrets of Health.
4: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha nato sa alusiman. Kay right now dapat nato sini matun-an, una ihibalo nga pwede gali ini makaon, number 2 matun-an ta kun anong mga makuha nato sini nga benepisyo sa pagkaon sang alusiman Doc Leo.
5: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sini nga kaayuhan.
3: The secrets of health.
4: Una abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Doc Leo?
5: Speaking of fatty acids.
4: Okay.
5: Muting hambal sir Jo Silva, magambal gani kita nga omega 3 gisulod dayon sa aton pensar isda. Oil halin sa isda or fish oil nga may omega 3 fatty acids.
4: Mm.
5: Samantala, gali Sir Josiel, ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman. Mayara siya sang ALA o kung alpha-linolenic acid. Usually, high ni si Sir Josiel, dira sa iya sininga panit or dahon. Which is ang omega-3 nga ini nag-support sa atong sininga heart, sa atong sininga brain, kag sa atong sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din niya sininga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa naton na ang betalains niya sini, ang red purple pigments bala kag beta xanthins ang yellow pigments. Dira bala Sir Josiel sa kilid sa niya sini nga dahon. Kapin pa kon manotice na ton tig-ilinit bala. Manotice mo na sa ang concentration sa color bang red purple pigments dira sa kilid nga dahon sang mga alusiman.
4: Daw lining.
5: Yes, lining. Sa punta, gibla sa margin niya. Mga peripheral areas ng yasring leaves. Kag may ara man siyang yellow. Mga betalains ni Sir Josiel, nga powerful antioxidant. Nga makita man naton ini sa mga beets. Example, sini sugar beet. Nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josiel kag mga antioxidant role niya sini. Kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani. Pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Idugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josiel ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Sun Plus Gold. The secrets of health.
5: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tag balatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids.
4: Tiway gid ang ibalo gali ara sa dahon sang alusiman may ara da sang omega 3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto naman o galing ang proper sining nga pag-harvest, ang proper nga pag-preparar agud to makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega 3 fatty acid.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold, ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold.
4: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega-3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega-3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ato sininga cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Doc Leo?
5: Ang omega-3 makabulig siya para ma-reduce ng aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kaya ang potassium nga upod sinin sa radiosil nagasupport sa health blood pressure. So ang best benefit niya gid sini para sa aton sining heart health and circulation.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
3: The secrets of health.
5: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sining brain and nervous system. Ang omega 3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa alusiman nagasupport sa cognitive function. Di magambal kita Sir Josiel na cognitive function nagarefer ni sa aton sining brain. Ang abilidad kagapasidad sa aton sining brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pero sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na ya. Kinanglan tagid ang alusiman tungod siya sa nga omega 3. Kaya nagaprotect sa aton sa nga neurons from oxidative damage. Di magambal na magkita sa nga sila nga neurons di mo ni mga specialized nerve cells na ton sa aton sa nga brain kag sa overall na ton sa nga nervous system. Kag sa traditional medicine sa nga sila ginagamit ning purslane uko na alusiman for calming or calming effect. kumbaga nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
3: The Secrets of Health.
4: Sa ato naman sining daw mo ginipirme yung ginatanaw sa iban kaya may ara na application subong sa cellphone. Ngayon, butang mo lang imo sininga thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sininga blood sugar level.
5: Hindi ka na kinanglan mo magpa-blood cam.
4: Butang mo na lang imo sininga thumb sa imo sininga cellphone.
5: Mm-hmm.
4: May application nila, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abis sa pag-control sa blood sugar level na ito, Dok Leo, ano ang mabulig sang alusiman?
5: Ang polysaccharides nga rin, Dr. Sir Josel, sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang, Sir Josel, sa resulta sinang insulin sensitivity ng sugar lamang. Sige, kita tumara sang bulong, maintenance. Kinanglan na ito, Sir Josel, no? Pero ang pinaka-ginatanaw mo lang na ito, dira ginapunggan na ito, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kaya nagabulig, Sir Josel, no, reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre, kung ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse malang na yan.
3: The Secrets of Health.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Yes, to help!
4: Amo ning masami nga ginaniglek na tondok layo. Nagapadala ni kun kay sa minsahi ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsagan kita, but sometimes and most of the times ginaniglek na ton ini. Sa anti-inflammatory kag immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sa alusiman, Dok Leo?
5: Tungod sa flavonoids plus oleracins sa ni Sir Josel na ginaangkon sa alusiman, nag-inhibit sa siyang inflammatory pathways. Kay tungod man siya sa nga vitamin C support, nagpabakod sa aton sa nga immune defense.
3: The Secrets of Health.
4: Now, kanto kita sa Eye and Skin Health. Kung wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin Health. Kung wala sang alusiman, kinanglan tada Premium D3 Softgel Capsule and Premium D3 Coffee Mix. Kinanglan tada aton Santon Plus Gold Coffee Mix. May Eye and Skin Health Protection galing nga ma-offer, Dok Leo. Ang pagkaon na aton sang alusiman.
5: Tungod ng alusiman, may ara sa sang beta-carotene. Okay. Ang beta-carotene, gina-convert sa nga aton sa nga lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa nga mata, lagip na sa aton sa nga panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C nag-protect sa aton sa nga panit batok sa nga sa oxidative stress. Kag traditionally, Sir Josel, no, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
3: The Secrets of Health.
4: Sa bone and muscle support, importante ini, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang dugang sini nga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari, Dok Leo?
5: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagpabakod sa aton sini nga tulaan. So ara man ang iban sini nga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man ato ng potassium nga nagabulig para sa aton sining muscle function. Kung ginapirmi ka ginabiring dira, may mga parts ang imo sining mga kaunuran, Sir Josel, nga daw nagapitik-pitik, makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first lane o kung alusiman.
3: The Secrets of Health.
4: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize na ton ini mga benepisyo na makuha na ton for our eye and skin protection. You see, dako mabulig yun sa ato sining eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support para sa ato sining blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan ka mo sa alusiman. Now, diri kita sa preparation. Paano naton ipreparar ini, Dok Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Dok Leo?
5: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
4: Ah, pwede niya ano lang ha, raw, ha?
5: Yes.
4: Daw kinilaw ang guwaya, Dok Leo?
5: Yes, Sir Josel.
4: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything.
5: Yes.
4: Kaya ang langgaw niya is, kapin pa ko na si Dika. And sometimes, ang langgaw, ang ibang sini, nagkakadula man ang yasin yung mga nutrients ka pwede mo makuha with the ano, mixing sa langgaw, Dok Leo.
5: Yeah, tama, Sir Josel, ano? Kagti, kung weak emotion nga chan eh.
4: Mm-hmm.
5: Eh kag panunaw. Kaya man, Sir Josel, kung diba, kauno na to na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit.
4: Kung raw, ha?
5: Yes, kung raw.
4: At ikon na mo pwede ni mo mahimuin isakot sa imo, abi, for example, salad, Dok Leo. Vegetable salad, for example.
5: Pwede okay. Kag magluwas nga maximum mga imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
3: The secret of health.
5: Ang bintahan sa ni Sir Josel, kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce nga sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josel, sa kidney stone.
4: Amo ni nga, makareduce ang risk.
5: Yes.
4: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman ang presence ng oxalate.
3: Sunfall Gold Coffee Mix.
0: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Sunfall Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Sunfall Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
2: Yes!
5: Ang aton sa nga heart, ang aton sa nga circulatory system, gusto na aton sa nga mahalungan, which is ang problem sa mga Sir Josel, ang isa sa nga sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si Iman, gali isa nga makabulig para ma-prevent na ito nina, tungod sa nga omega-3.
3: The secret of health.
4: Ang problema lang sa aton, waay kita kay Balo nga amu gali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanong ta alusiman, ginkuha na aton, kaya malta daw hindi siya makitan, it will not stand tall.
5: Mm-hmm.
4: Nga manotis dahil sa tao siya, very, very beautiful ang imo sining environment, ang imo saran, mm-hmm. ang imo sining garahe, parking area. Ginisla natin sang various classes nga santan.
5: Mm-hmm.
4: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan nga ahay hindi mo gani pwede mahalayan na Dok Leo kay kun halayan mo ba si tagukan pangimo sini nga hinalayda so islan ta alusiman para nga kun tamaran man timo diya sagi tidog gulang-gulang ng iban ihatag si iban to i-harvest kay basi kun uyon nila makabulig pa sila kay ang lawas.
5: Tama.
4: Pero why pagid ako kay testing sini Dok Leo, I don't know with you no kun anong sabor ya sini Dok Leo.
5: May slight nga daw earthy siya bilang mo Sir Josel depende ni sa imo sa nga pagbaton mo like gina-expectar mo na blangadaan nga makaon tagid sa niya. Actually, why nag-matter ang sabor Sir Josel eh. Pero sa mga mapili sa niya, ito ano taragi man dila nga daw hilamon man gede ang iya sa nga baho ka grason Sir Josel nga ang iban sa niya, dira pa lang adan sa baho
4: hindi na
5: sila magkaon.
4: May earthy, buta mo na sa may gamay nga hindi good sa ito sa nga sense of smell kag maduludan log Dok Leo.
5: Kag ti since nga sa kilin ni siya, matubig-tubig man gid.
3: The secret of health.
4: Ang premium D3 na ton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
5: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josel, isa lang ni isang source na ton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man Sir Josel nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwa sa presence ni Sir Josel sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
4: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, lunsay ini may balunggay do.
5: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
3: The secret of health.
4: Maginom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw. Pamangkot kamo nga ang may ari kita sining mga produkto Santon Plus Gold Cup Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience. Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration. Proven niya it could help sa ato sinipag-maintain sa good health. Pero initanan for our convenience because hindi sa tanan niya tion, makakaon kita mangustin ang palaya malungi garlic spirulina which is ara sa Santon Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil makakaon sa malunggay and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3.
3: The secret of
4: health. So ini mga produkto na pamensyonar nato na available ini. Yes, sang Yes to Health Incorporated. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy pamangkot lang kamo. Sa Bacolod City basi makadalikwat kamo dira ara ina sa Barangay 39 Lisari Street in front of Barayo Bank. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sining volume makuhaon, dako man ang discount ngayon sining avail. Kung dali naman kamo sa siyudad si Iloilo Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center, dera sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ang pangalan, Yes to Health Incorporated. May libre pa dahil ang konsultasyon, kaya may consultant man kita dera nga nag-duty. We have Dr. Empinado dera. So kadto lang kamo kay may mga program of supplementation panang ina-offer na available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
3: The secret of health.
4: Dari kita sa bulig sa ato sining mata. May mabulig gali ang ginisanga, no ah. Alusiman. May mabulig para sa ato sining eye health. Kurti kung why ka mo na alusiman, isa sa pwede na ato sining marekomendar sa inyo is mag-inom ka mo sang Vision X Plus, Dok Leo.
5: Kapin pa kung na-observe nyo, o kung ka mo mismo aware nga high risk ka mo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sini sa screen, imbes nga itulog na sardyosil sa gabi, ipulaw pagid.
4: Mm.
5: Kaya ang blue light gali ah, nag-disturbo ni sa aton sining melatonin production, nagapadula sa aton sining katuyo sardyosil. Ang pagpulaw sardyosil ah, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sining mata. Like taas mo blood sugar, taas mo sining blood pressure. Dapat gid sardyosil may protection kita specifically para gid sa aton sining mata. Idugang pa sardyosil kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sining diet. More sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas, nakuhaan na ton sa mga beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E, makuha na ton din na sa pagtumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule kay may concentration na sa sardyosil sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E, nga direkta kag focus kag sardyosil sa aton sininga mata.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: For your convenience, may produkto kita and that's Vision X Plus na makabulig to maintain good eyesight.
3: The secrets of health.
4: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Nagalimpyo sa aton siring lawas pero hindi yaman pagpapason Sir Josil ang mga friendly bacteria sa aton siring panit. In fact, kanin Sir Josil may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado daw sa aton sa nga panit. So mabuli gani na Sir Josiel nga man neutralize kung nga gamit na aton nga habon, Sunthone Plus Herbal Soap, kung may antibacterial property siya. Kada problema lang Sir Josiel kung nga nagpanimaho, nagpangalisngaw kita. Kung balhason kita nga mag-mix na siya sa bakteriya sa aton sa nga panit. Sige na buli gani ginatinduan sa Sunthone Plus Herbal Soap. Pero sa aton, siyempre Sir Josiel nga guya, sa aton nga liog, dapat pinasahi ganang aton sa nga gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo ining Clear Skin Herbal Soap para sa aton guya, para sa aton sa liog, kag para sa pantay ba lang ang kolor Sir Josiel, na hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sa ninyo ma, remedyohan dag masolusyonan, kag hindi magtuman ka-drying aton sa nipanit Sir Josiel, kag may upod man siya nga VCO.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
4: May produkto kita nga hindi lang pampakalma sang inusining veins, arteries, muscles and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto labi na ginang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Sunthone Plus Herbal Oil, Doc Leo.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at nisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Sandal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sunthone Plus Herbal Oil.
5: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josiel, ano, isa lamang ina sang dapat man aton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok. Pero doon itanto na dali sa aton. May mga parasites, Sir Josiel, nga dalaman sang lamok. Kung kita sini ang mapalapitan kag makutot. Do, ano ba lang damo kay mo pantal-pantal sa emosyon nga panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na ito nina. Labi kaglabaw, Sir Josiel, nga tindi basta-basta kung magka-infection kita sa mong hospital kita. Ngaway pa man gani isang bulong. So, pinaka-safest na ito sini nga mahimo para maluwas at itong tugalingon sa tuman nga his all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat taglamo. Kag dapat, tamiyara kita, Sir Josiel, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josiel. Nga base sa pagtuon, makatabog din isang dengue-carrying nga infection nga lamok. Ara na sa ito sini nga, Sunthone Plus Herbal Oil, Sir Josiel, kag base sa pagtuon, mas nagabakod dag naganami pagdi nga sining epekto, Sir Josiel, kun butangan no pagid sang iban sining healthy nga oil. Peppermint oil ginupod ang VCO, kag base pagid sa pagtuon, Sir Josiel, ang benepisyo sa aton sining panit sang moringa oil manami pagid tungod sa sining oleic acid nagabulig pa kondisyon sa aton sining panit. So in short, Sir Josiel, hindi lang basta nagpamanyos ka, kundi nagkondisyon ka pa sa imo sining panit, naglikaw ka pa sa infection, pati mga mild nga palanakit, palamoy-poy, palamaols kalawasan, maremedyuhan kag solusyonan pa.
3: The Secrets of Health.
4: Kag sa pananakit sa ato sa ninyo lawas, kung hindi nagid man kamo kagwanta, hindi na kamo kaantos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
5: Kapinpagid, no? Sa mga panahon, Blazer Josiel, nga ti, ikaw mo lagi na sa ligaan sa balay, breadwinner ka, kumbaga hindi ka pwedeng bisan isa ka adlaw nga magpahuway, kapin ba kung no work, no pay ka, hindi ka pala nakit lawas mo, nahimuon mo. So kinanglan mo, Sir Josiel, nga magpilit kasi mo sa likaw galingon para magtrabaho ka, mag-duty ka. Pero nagapala nakitlawas mo, says the pain, Sir Josiel, mabuligan. Kaya especially, Sir Josiel, kung nagabatsyag ka nga, kapalang ilo, imo sini pamatsyag, nga doon ka bugat gid, tumaran mo sa says the pain, pagkaaga, Sir Josiel, pagsik imo pamatsyag.
3: Says the pain!
11: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si mama nga kapudloy sa pagpinto, so bagit kisakero sa nag-inom ko sa says the pain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalapat.
3: Says the pain! Tanggalang pain, fast and safe. Says the pain! If symptoms persist, call the doctor.
4: Pero iniya sigurado ako kinanglan gid ini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan sa pag-ako nga kon kay isa gakadulaan sila libido, nagakadulaan sila gana sila cinema partners due to various reasons. Pero magluwas lang kon may mga existing kamo nga mga masakit nga dapat i-treat kay base amo na ang rason kung away kamo gana sa inyo sa nga karelasyon, pabulong gid pa konsulta kamo anay. Pero ining mga Simple nga nagkakadulan ka gana pagkatapos daw wa ikaw pwersa. Da tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta. Imni if you want parang maka-enjoy before sleeping sang Turbo Dietary Supplement for Men Doclay. One capsule.
12: Para sa mga lalaking higasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: May mga bagay, Sir Josil, nga kumbaga contributory factor na gustuhon taman matabo inang gusto naton matabo pero tungod sa pagnubo sang libido, tungod sa paghina sang sirkulasyon, tungod sa mga hormones nga imbalance sa Sir Josil, amo nang yasa nga resulta erectile dysfunction. Pero mabuligan kita Sir Josil sang clavo huasca kag maca nga base sa pagtuon may benepiso Sir Josil nga makapa-increase ang libido, balanse sang hormone, panami sa circulation, amat-amat balik sang gana, amat-amat balik sang kainit, amat-amat balik sang pwersa dira ina sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
3: The Secrets of Health.
5: Gani subaybayan ang masunod na ton sa ringa talakayan para sa dugang pag-insiringa kayuhan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gresling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
3: The Secrets of Health.
4: Ako naman si Josil Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to health!
10: Magkano kilo ng karne?
13: 500! No. Ma'am, bagsak presyo na yung 600! Kaya presyong suki na yung 700! Pero sige, bigay ko na ang 800!
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po! At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
2: Sarap magkasama!
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap!
15: Sabad na, ubo! Ubo! Ubo!
16: Unta tina! 2740! Tulig mag-unta! Unta! Unta! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Mag-2-seran! 2-seran!
17: 2-seran forte!
18: Unilab quality yan.
19: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of 2-seran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubong makulit? Just stop it!
21: History Bio!
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang History Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumara. Natunaw gid ang bato.
23: History Bio!
24: Ang History Bio!
23: You might VCO!
24: Ang VCO!
23: You might D3!
24: Makakas, mga buti ka!
25: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anina. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
27: United Home.
28: Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Vita D Plus Coffee Mix.
30: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kapika na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
31: This is Dr. Marpa, kag satanan, may kada.
29: Vita D Plus Coffee Mix.
32: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
18: Unilab quality yan.
32: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
34: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
35: Kargado.
34: MaxFit, kargado.
18: Unilab quality yan.
36: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
33: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
37: Welcome sa Palatuntunan.
38: Edukasyon.
37: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon,
0: edukasyon
37: para sa igayong lawas.
1: Isa na naman ka maayo nga adlaw para sa tanan, handong kugid ang ikayong lawas naton. Istorya naman naton ng isa na naman ka balatian ukon kondisyon sang aton lawas nga daw pagbulang ganit unik ka bati mo tawag sining balatian anaphylaxis. Anaphylaxis amo ining terrible kag life threatening allergic reaction nga madasig ang pagdevelop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kon mga signs para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nga palang habal-habal, palang humbag-humbag, palang mulang mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalang hubag, ang imo sining habok-habok, ang imo sining ba-ba, ang imong tilaok o kondila. Nga kung sa din makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kung pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, dumasuka ka, nagakakulaps ka, gakalipong ka. Terrible man klase balatian. O ti wala na damo storya, pa doktor na ni, emergency ka na sini, mga mo sini. Raok naman ni doktor, mga mo sini. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact ini sa mga pagkaon kung mga substances nga nagasulod sa atong kalawasan, reaction sang mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kag-ina-trigger ini sa mga insects, stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Kaya rin naman ni nagasulod ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay kag Mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakod sa aton sining immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isa ho na ito ng mga sangkap nga makabulig sa aton sa sining balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amo ini nagapabakod sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti inflammatory properties, may kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule na kung sa din ini siya nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagidsang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Ang papel sini nagamaintain sa level sa collagen na nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso o kung ang palaya, medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pang mga balatian sa panit. Wheatgrass, hindi man yung pawigit to. Sunod sa pagtuon ng duga sa wheatgrass, isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon nagasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Tari pa kita mga barley grass. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini nga nagapakinis, kag nagahatag sa flawless nga panit. Di ginahalungan, ginaproteksyon na ng panit na to. Dugang talang proteksyon kapag alin isa ultraviolet rays. Angin nga may dala nga mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, ari ini siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Hico. Kung bastante ka sa vitamin C, nagakanang-kanang panit mo. Tungod man sang collagen, nga nagapapagros, kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sa vitamin C sa aton lawas.
37: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: May dayad nga gabi mga karadsuman. Hello mga kasama, welcome na naman sa isang edisyon sa programa Patrol 774. Temporaryo kita na yung magatalos kay Rajman Rudel Fulion. Kayway sa kabayad sa more brand out yato. Why, nagapayo-ayo lang ang inyong paborito ng anchorman sa Patrol 774 na si Rajman Rudel Fulion. So standby lang sa mga manghimus-himus kita dire sa mga balita, ayad-ayad gagabi sa mga kayo naroroon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Labot gid ka mo sa ngaton nga nagalanog na signal sa bilog ng Western Visayas sa mga taga-syudad kag probinsya sang Iloilo, ang aton anom ka mga kaprobinsyahanan, ang probinsya sang Guimaras, Antique, and Masbate, Romblon, Palawan, South Cotabato, nagapamati, damo galis mga canceled ang klase. Babangot sa bagyong si Luis, may araman sa transport strike, may tatlo katadlaw nga transport strike, nga hiwato na ang Manibela.
1: Attack! RMM.
0: Manghimus-himus kita dere sa mga balita at mga impormasyon na dapat nyo malaman sa mga adlaw sang Lunes, Agosto 3. Kaya na, hari ko din. Subong hari naman ko din. Happy listening sa atong mga PWD, sa atong mga senior citizens, and syempre, sa atong mga OFWs working and living abroad. Ginahulat-hulat man na niyo. Duha na lang, o isa ka oras, kag 45 minutos na lang, Radyo Man Hartwell, ang ginahulat kay mahampang na naman si Alex Yala.
1: Attack! RMA.
0: Amo na kung hindi naman mag-ulan. O para sa aton gid niya ang kampyonato. Kay hamban na 15 milyones kuno kung magdaog. E paano kung mag second place bi pila premyo? Mga update kag mga balita, bantayan. Ilabi na gid ang nakatutok o nagatutok na mati sang impeachment, ang paglilitis, ang special coverage sang RMN Network. Sa aton nga vice presidente, si Mary Grace Piatos, gali may bata to kag ato na nung bana yan. Ano ang kaibahan sa nga confidential funds? No, dahil sa diin, dapat ginalustay o ginagasto ang confidential funds. And kauna-unahan, ano? Kauna-unahan, ginbuyag-yag sa state witness na kauna-unahang mabisi presidente si Vice President Sara Duterte na may confidential fund bilang Vice President and Deputy Secretary. Ang balasolon man din, di man ang Vice President man, hindi lang isahan nun eh. Siguro amo ni ang ilang transaksyon o ang ilang mo ni na sigsugtan ni Presidente Marcos.
1: RMM.
0: Ikaw na eh, Vice President, pero tagaan taka confidential fund. Galing ahon mo kay ang aton Vice Presidente, siling sa mga nagalantaw to, mga nag-comment na muhaw-muhaw sa

0: nga anibersaryo sang Iloilo Gimara Strait tragedy nga nagakuha sang kabuhi sang 31 ka mga tao sang tuig 2019. Hindi ko na gusto balikan ini. Kay jutayan lang kami dire. Jutayan lang gid kami dire. Kung nakabiyahe kami ni Mrs. Guru amo to nga adlaw pagkato sa Gimaras, kung di nagalain ang chimpo, no? Aba si Y na ta niya. Amo ni masubo-subo ini nga adlaw sa aton mga kultura nila binigidra sa Gimaras kundi nagkulob ini, no? Amo ni ang pagsugod sa nga fiber, no? Kaysang una baruto gid niya dikate gid niya halin sang una mabiyahe kapag Gimaras Iloilo dikate gid niya dumduman yo pa sang una kung maagahan ka kung magabihan ka wala na biyahe pambot kung magabihan ka o maagahan ka wala kontratsimpo magpagimaras wala kontratsimpo pa Iloilo ka kasabang Hartwell 500 pesos lang abdan ko nit 400 500 pesos lang doon nagpa airport ka lang sa Kabatuan so biyahe ka na biskang isahanon ka lang may 500 pesos ka hindi ka malang alang oh makapuli kagid sa Gimaras makapauli kagid sa Iloilo de subong tungod sa ininga trahedya no gin isla na gin upgrade na ang mga sakayang pandagat pakadto sa Iloilo Gimaras Gimaras Iloilo no amo ni ang fiber kung maarkila ka subong sang fiber atak-tak 2008 mo hindi na ini masarangan sa tiyon sa pagdumdum ginapangamuyuan ang mga biktima kaduan sa pagkilalaman sa pagkabakod sa mga survivors ang dedikasyon sa mga rescuers kaya ngang pag-isa sang komunidad sa pag-atubang sang ini nga trahedya. So nga ini nga daw gusto tres ginadumdum gid ini no sa mga pamilya to sang 31 ka nagkalamatay may mga kabataan pa rin masaklap ini nga daw kung aton panumdumon pero relax lang everything happens for a reason siguro amo na ang tukod ng Iloilo Pilapanay Negros Gimaras Bridge
1: Attack RMN
0: Alas 10, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Michael Marquez Lumakad, T.O.I. Pancho for short.
1: Atak!
0: Kita magalagad, dasong tob-tob, duwa ka adlaw. Subo nga Lunes, tob-tob, Martes, ako makaupo ninyo. 1-2 takan. Sabo natin sa news center, in charge sa mga balita, Rajuman Rezi Danioso Bordon. Sa patrol, kapod natin, Rajuman Marjorie Hervomiani. Sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Alia. And ang aking technical partner, subo nga Lunes, Rajuman John Hartwell Tuwala. Aton ginatamyaw ang aton mga kauturan nga may responsibilidad na sa dis oras ang kagabihon kagkagahon ining aton mga driver aton mga security guard ang aton mga PNP ang mga nagapulo pangapi na da sa kaumahan so, sa aton nga kadagatan ang aton ng mga mangingisda ining mga ambulant vendors naton kay may market day na naman subong nga Lunes no? Daw central market ang market day subong sa mga call center representative agents and may mga responsibilidad na aton mga driver nga nagatari sa dalanon pag halong langgit ka mo ha halong langgit may arat dargin na report si Rajuman na John Mark Alumbro no dira sa may bahayin sa nga daw haron eh nautod ang dala ng ilang early warning device adigto gid mismo sa nautod nga dala wala napaka early so pag halong-halong langgit check man nato ang lagay ng panahon kaya dito sa may Luzon area tungod sa tropical depression Luis may mga kanselasyon na sang klase kag ubra sa may Isabela Nueva Vizcaya Pangasinan Baguio City Bataan La Union Benguet Tarlac amo ni ang mga kanselado na and ini nga bagyong si Luis manug landfall ini una ka landfall na mga kasama digto sa bahin sang Isabela sa mga nagahimos-himos na sumong nung aton nga mga empleyado nagapulo pa huway na ang iba nagapulo pa nga pina ang iba nini naga one bat na pa kakasko no sang kapoy pakondisyon sa aton nga mga misis no sa mga ginang ng tahanan daw kapoy-kapoy nini sa labada sa ilang mga responsibilidad bawa buwas isa na mga kaadlaw sa responsibilidad ini tutukan ang mga balita kag mga impormasyon sa radyo yara kita sa 774-774

0: yung mga lilisuan. Sa Facebook, lihog lang, sundan kami. Kag i-like, i-share, and i-follow ang mga balita. Kag ang Facebook Live sa programa Patrol 774 sa DYRI, RMN Iloilo. Babatian man kita sa YouTube, pakita lang kami at RMN Iloilo Official. And sa RMN application, pakita lang sa inyong iTunes kag Play Store, ang RMN ni Iloilo. Sa ato ang mga balantayan ng mga balita, mga update, mga recap na ito ng problema sa syudad sa mabaho nga basura, daw may solusyon na inikuno kung masugod na ang management facility sa Ingore Lapas. Hindi lang ini panghimos ang basura, kung ining hinahimos ng mga basura pwede pa makonvert to o kuryente. Sa aton nga mga senior citizens, ang aton mga PWDs nga wala naka-avail sang ilang yakap by PhilHealth, wala sang pag-ibig. Uy, mayara kita sang mayad-ayad nga balita, no, mga kasama. Kay ang Iloilo City ginlunsyar na ang Medicines Plus. Amo na ginlunsyar sang syudad sang Iloilo ang Medicine Plus program ini. Para gid nakatutok gid ini para sa aton mga senior citizens and PWDs diri sa syudad sang Iloilo. And ang pangamuyo ni Senator Amy Marcos na magpadala ng anghel ng katotohanan na tuman ay han. Balantayan man ang iban ng mga balita kaga ining mainit-init, no, nga ginasundan subong sa Facebook ining kuwa auditor na si Roderick Wamil inagtestify sa aton nga impeachment kaina. Damo ini nabuyagyag kag damo kita natunan, isa sa mga nabuyagyag kag kita nagakibot, no, nagakibot kita nga sadyang si Vice Presidente Sara Duterte lamang gidya, no, special case gidya saya, hindi special child, da special case siling ko, ha. Siling nila nga siya lang ini ang nakabaton sang confidential funds. And ang mga reaksyon nung ni mga reaksyon ini sang aton nga mga kauturan, parte din sa jeep, no, interior nga jeep nga nakuhaan sang picture sang video na hindi overloading, overloading. Ang iba nini wala maanad, hindi lang inidra sa may Kalinog area, biskan sang una pasamon sa Gimaras, last trip ka pakadto Lukmayan, last trip ka pakadto Kabalagnan.
1: RMN.
0: Amon ang ginasiling nila nga nagapamulak ang jeep, ang amon jeep to ya, bus na to ya. Sa iban nga probinsya ang bus ay sus, kung last trip tren na ya. Amo na yung nakuhaan sang video. Yung mga kasama, update man kita kay ang Leonora Salapantan National High School sa San Miguel. Nakabaton sang bomb threat. Kay nasang aga, gin-cancelar ang klase. Pero pinasahi ini, ha? Ang iban through email or through website sang Facebook or website sang eskwelahan, ini pinasahi niya. Kay ang threat, no, agin padala sa eskwelahan through TikTok. Wala gid kadudlaan ang ining mga tawo sa pagpabahog. Habi nila guro, hindi ka mo matrace. So sulusundan nato nini. Kag ang hampang, mga kasama, ang hampang ni Alex Yala, nakaschedule ya tentatively ko, no. It is scheduled at 12 midnight Philippine time. So mapulaw-pulaw giti na ya. Ay padayon to sa first set, perde si Alex Yala 6-4. Si Pigulang nagdaog. Sa second set, abanse si Alex Yala 2. Si Pigula 1.
1: Attack! RMN.
0: So dira ina masugod sa 2-1, so pangamuyuan naton si Alex Yala. Kaga sa aton mga kauturan kagapon nag live gali si Coach Guy Fuentes ng Sagay Little Giants. No, bawas nagapasalamat gid ang Sagay Little Giants sa mga nagapangamuyo, no, sa mga player nila. Kay kagapon nga adlaw nagdaog na naman, world champion na naman ang Pilipinas sa 12 under. Little League softball. No, babae ini softball. 12 under. Little League nagkampiyon na naman ang Pilipinas. Kampiyon ang 14 under. So buong kampiyon na naman ang 12 under. Dapat siguro reviewhon ni ni Gob Toto. Dapat siguro reviewhon ni Mayor Raisa Treñas ang mga priority sport. Amo nang panawagan naton kay Gob Toto sa Iloilo Provincial Capital, kay Mayor Raisa Treñas sa Iloilo, sa Iloilo City Hall. Base pwede niyo ma-review, no, ma-update ang inyong mga priority sport. Kalabanan sang aton nga priority sport at ang mga team na wala ka-kampiyon sa luwas ang pungsod. Puros diri lang hasta palaro lang kita. Pero ang softball, no, softball, ang baseball, lalaki man o babae, naghatag na inisang bugal sa pungsod Pilipinas. No, galing ang Negros Island Region, daw sila ini mapisan nga mag-promote sa baseball and softball. Pero sa kahibalo sa tanan, ang kalabanan man sa mga player na ginapangwa sa Negros Island Region, mga taga-probinsya sang Iloilo. Balang tayo ng ina mga balita kag mga impormasyon. Kamiyawan ay nato ng mga classmates kay nagadula ini radyo man na Heartwell mo. Basikiga namang kul na ni karon. Mayong gabi anay kaya Kambe Ags Romel Palmares. Madamo nga salamat kay Anelia Nagalio, kay Greg Briones Dinosta Jr. Mayong gabi tiyo'y punch shout out lang ko sir from Arevalo, Iloilo City, diin sa Arevalo daw kalapad sang Arevalo. Cap Levy Alasian, Cap, good morning, good evening sa imo mga taga La Portona, Barotac Viejo. May player kuno dito duwa tani ka taga Barotac makaupod. Galing wala nakaprocess ang papeles sa 12 under, ano? So, no, kay Guy Fuentes, so, ang nakaupod to, isa ka babae from Zaraga, and isa ka babae from Santa Barbara. Madam Aliza Friedrich, Ma'am Snooki Galon, sa may Gimaras, Isabel Palmares Bagsain, kung hindi makapagatagaan budget, ubos man, giyapon. Ah, tsak togid Ma'am Isabel, ano? Ang pulo kalibo o 15,000 o pulo kalibo sa isa ka bulan kaya na paiguon sang aton nga mga misis. Tagaan mo sa 15 o 20,000, iguubos man na sa isa ka bulan. Hindi mo pagtagaan, ubos man gyapon pangutang. Jotayan man ang tani si Mami kag Daddy kay nagbisita sila kay na hamyang gid nagapa napapanamon may lang wala sila kaabot ticket ayo udigto sa may Gimaras no. Amo ni kung may mga bagyo-bagyo inihambal naton daw makanay-kanay ang kadagatan pero ining pagmadlos no, ining pagmadlos ang hangin amo naging kakibot amo ta nagkulob ang baroto kami mayo lang gitud kay na late kami way kami kay nagaw ticket. Sir Stephen Fanega, update mo ko Sir Stephen, sampang ni Alex Yala. Rose Magbanwa, uy kay Sir Dikoy, katalan Lampreya, mayad-ayad gid nga gabi sa inyo. Si Efren Figueredo, Rose Magbanwa, si John Frenneth Causing, watching sa may La Fortuna, Barotac Viejo, kaupod kay Kapbobo Talasyan. Salamat iyo, nag-shot-shot naman kamuday. Okay na ang tuhod ni Cap. Efren Figueredo, may nga gabi kay Nonoy Celubrico, kay Mama Maria Ruby Canonicato sa Mission Road, Loma Linda, California, kay Ma'am Nelia Cordova, mayad-ayad nga aga Ma'am Nelia. Assalamu alaikum sa atong mga kauturan na dira sa may UAE. Rosa Rosal Ninita. Lina Alerta, maayong ayang kasi mo Len sa mga taga Department of Agriculture. Oh. Erwin Vigor. Happy, have a blessed kasi Monday pa lang din sa Pilipinas. Pizza 3 pa lang kami ni Mama Alice Pride Ridge mo. Pa-shoutout lang ko kay Radya Tiyoy. Dire kami sa Yulo Drive. Okay. Lapit lang sa amon. Lapit lang sa amon sa Kalaparan. Ara, malakamugaloy sa Yulo Drive. Halong sa high blood, ha? Kay Poros Dalitsunan. sa aton pagbalik, mga kasama, aton update naton ining mga ining cancelas o ining strike, no? Maya pati gayonon nga strike o tatlo kaadlaw na transport strike ang Manibela. Way pakita info kung magaupod at kaya ang mga driver nga miyembro sa Manibela dere sa Western Visayas kay tatlo ini, no? Tatlo ini kaadlaw. Ini bilang kilos protesta sa pagsaka sa nga produktong petrolyo. Pero lauman, buwas nga adlaw, hindi magsaka, manubo ugaling sinintimo. And pagbalik ta, mga karadyoman, ang balita from Pag-asa, ang bantay panahon. Tamang oras, alas 10:33 sa ngaga.
2: Ini nga po siya ng inadulong na sa inyo, mga kabiyanan, sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyanan, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan, gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga binipisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerals nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sandugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabuli pagkupos sa mga nagaulubag nga atong ginaangkon sa aton sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong sinigalawas. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makaulubog nga ilimnon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sa atong atay kag paalerto sa atong paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initarang nga benepisyo para sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement. Ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kung kamo magbakal sa DTX 500, i-anyo gin ang original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabiyanan, kapsula. No? Hindi kay battle o kon soft gel. No? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kung imnon mo ni, ning ilas ni mga kabiyanan niya soft gel, daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani, mga kabiyanan, gamit kikamos ang original, ang DTX 500, blister, kapsula iniya ang original. So, bala mataas bala ang presyon sa ibusin ni dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadami sang aton sinigarugo kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pag-utod sa TL, kag-bisar pag-ani mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon, mag-DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa marguso nga raga develop sa isa ka-insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. ang pag-inom sa DTX 500 sa kadaadlaw, ang nagapanami man sa atong siningatulog, nagatap na sa hyperacidity, jed, pati liver, skin wrinkles, alopecia kang madamo pangibang. Gani mag-DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-updan nyo na lang sa MyTC. Ako nag-problema ka mga kabiyan nga dugay na ba nga nag-antos ang imo sining mga katul-katul sa imong panit? Problema mo ba lang pilas nga dugay mag-ayo? Mag-MyTC na. Kaya ang MyTC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. MyTC kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tay, kasi na po kayo?
5: Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ng tatay habang nagpapabreastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapabreastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
4: Tulong na po ako, tay.
5: Suportahan ang first 1,000 days ng paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic. Napasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. Ang nagkabit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.
11: Ilong Ranger?
12: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
12: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
12: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
18: United Home.
15: Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
13: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
20: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit May 19 Virus Minerals Ginseng kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok kag salambingan. With proper diet and exercise.
21: Kargado!
13: MaxFit Kargado! Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
24: Charm, Fab, Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo, sa bangon ng Charm.
25: Charm, Fab, Car, with Bloom Fresh Technology.
0: kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
24: Pamong Kumbaka Blue sa charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton sininga dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian ilibin gid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita duwa kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangita agid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ng sunod-sunod na nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hindi yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kaga hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kang magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbacaro, Irias Avenue sa may Poblasyon Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinagabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: Tagabantay ng taumbayan, tagapagsalita ng sambayanayan, RMN Patrol, Patrol 774.
3: Maying gabi mga karadyoman, tamang oras, alas 10.45, 15 minutos, antes mag alas 11. Mayong gabi sa aton mga pinalangga ng mga suki. Bago ko lang ginadayaw ang Sagay Little Giant sa ilang pag-kampiyon dito sa may California. Bago naka-online na si Coach Guy Puentes. Kay Jaime Morin, tiyo'y tamyaw man kami da. Oo, permini ka pamati niya mga tanod. Aton mga barangay tanod. Dira sa may Molo Boulevard, mga mapisa na aton mga tanod. Kaupod si barangay Kapitan Jing Villanueva. Mayong gabi man kay Ma'am Margie Cubilla, Sir Jespal. Good evening, tiyo'y Pancho, si FMR, Senator Renato Cayetano. Daw kamayo man tong tao kag maprinsipyo. Si Petra ya balingag na bitter pa ang yugin. Sino ni si Petra? Ma'am Susan Pieces Car, Edna Mohal, mayadayad gid nga gabi sa inyo. Sa maabot niya Agosto 10 sa adlaw inisang Lunes, tugtog Agosto 12, ini mga pila ka mga transport organization ang magahiwat sa nga tatlo ka adlaw na transport hike o transport strike, sorry. Transport strike ini nga matpatigayon ining grupo organisasyon. Ini ang grupo sa nga manibela. Amo ni ginaanunsyo nila petsa 10 Lunes inang adlaw, tubtuba petsa 12 Miyerkules nga adlaw. Ang ila di ginapanawagan ang walang humpay, wala untat nga pagsaka sa nga produkto nga petrolyo.
4: Atak! RMN.
3: Huwag man kita update pa, no? Pero ang tabay lang, update kita di. Makuha kita update before the start of the week. Kung maupod ang Western Visayas nga Manibela sector. Galing ko ireklamo mo ni Hartwell. Hindi na reklamo ng wala humpay, wala untat nga pagsaka sa produktong petrolyo. Hindi man kapot sa aton gobyerno na. Dikto ka mo sa Iran kag sa may Estados Unidos pang rally to. Dikto ka mihimo sa inyo kilos protesta. Hindi man lang ang pungsod Pilipinas ang apektado, kundi bilog na pungsod. No, bilog na kalibutan ini ang apektado. Na dapat mag-isip-isip maning Manibela. Manibela pa man din ang inyong ngalan. reklamo nyo. Tuloy-tuloy, wala untat nga sa kaay. Di ano mahimo sa mga oil companies, ano mahimo sa DOE, Department of Energy. Kaya ang ginakuhaan natin is world market, man ina. Once mag-uulag, mapasaka ang barilis sa world market, naturalmente mapasaka kita din rin. And sa update kagina mga kasama, masadya itong impeachment to. Para tuloy-tuloy ang balita, tutok lang sa RMN Facebook page. Sa aton nga impeachment, ang paglilitis sa ikalawang pangulo, nagsugod kay inay ni Alas Jis. And ginhambal ni prosecution witness Roderick Wamil na tanging sa termino lamang ni Vice President Sara Duterte na nagkaroon ng audit para sa confidential funds. Sa panahong state auditor pa siya, no, wala sang iban nga vice presidente nga nakabaton sa confidential funds biskan si vice presidente Jojo Marvinay kag Lenny Robredo. Ang ginaistoryahan naton dire ang 500 million no OVP confidential funds kag 112.5 million na DepEd funds para kay Vice President Sara Duterte. Damo niya nagatingala nga amo niya ang kadako. No, amo niya ang kadako sang iyang ginpakapot nga kwarta. No, amo na kaptan nga kwarta. And ginklaro de kagina ni Roderick Wamil nga amo nagtestify siya o siya yung nagtestigo sa Office of the Vice President. Gambal niya ang ginsubmit na mga acknowledgement receipts, no? Ang hindi official receipts or sales invoice, hindi ni para sa pambakal. Din hayag ni Wamil na ang confidential funds, no, amo ning ginakaptan sa katong vice presidente para maklaruhan lang kita tanan. Kaya abi naton kung ginakaptan na sa vice presidente ang confidential funds, tiiya na pundo pagustosa. Tiya mo ng pagkabalo naton, mapagustosa da kay man confidential funds ina. Pero ayon kay Wamil, no, ang confidential funds ay para sa paggagamitan. No, ining paggagamitan, hindi pagbibilhan. Tedre, damo, niri ang nagagawa. No, sa mga cash advance ni Vice President Sara Duterte na pinang ginpambakal niya, ginpambakal sa mga pagkaon, ginpambakal sa mga bulong, hindi dapat dira ginuusarang confidential funds.
4: Atak RMN.
3: Ginpresentar ni Prosecution Counsel Lorna Kapunan ang pila ka mga acknowledgement receipts, no, nga nagaunod sa ngalan kag pirma sa mga ginapahayag recipients ang cash advance gikan sa confidential funds sang Office of the Vice President. Ang mga tao din ay nakabato ng mga recipients ang 50,000 tub-tub 295,000 or 295. Si Pabla, linibo nga kwarta, acknowledgement receipt lang. Dirigani sa mga kumpanya, 100 pesos lang dapat may official receipt ka, may OR niya. Kung wala OR, bigla na anad makita sa mga obra ta, sa mga gina-employuhan niyo, no? Biskan sa barangay, kung wala sang official receipt, ang ginbakal mo, i-charge ina sa imo. Tamaan ka klaro. Pero ang aton vice presidente daw nagpagusto na sa 50,000. Bagay, kung hindi mo man kwarta, pagusto ka lang waldas diri yan.
4: RMN.
3: Nagwa di ang ngalan ni Mary Grace Piatos. May-ari ng banaya kag ang bata ya ho. Si Pablo, si Mary Grace Piatos nakabaton ini sang 70,000 pesos, no. Ano ni ang acknowledgement receipt, ha? Wala ni OR. 70,000 pesos para sa reward, para sa pambakal sang mga bulong.
4: Atak RMN.
3: Si Renan Piatos, 110,000 para sa information.
4: Atak.
3: Si Nova Santos. Santos, galib ko, Piatos. Nova Santos, 85,000 para sa various goods.
4: Atak RMN.
3: Si Miko Harina. Si Miko Harina ang pinakadako ni 295,000 pesos para sa pambakal sa mga supplies. Wala mag-instate kung anong mga supplies eh. Si Janice Revilla, Patty Ting, Andy Lim, Alejandro Piquet, Fiona Biaong, wala si Shrek din. Si Sus Frino Bolsak. Balsak. Kag si Gabriel Bisaya, mga pangbaka pang information ini sa confidential fund. So pila pa lang ini, no, pila lang ini nga mga ngalan nga nagwa, mga kasama. Nga naghatag sang ari nakabutang sa mga acknowledgement receipts. So amo ni damo nagakatingala akadako sang kwarta nga ginapabayan lang, nagpagusto lang aton vice presidente. So gin present ng witness babase karon na labantayan naton kung anong matabo ini sa second days of the week sa impeachment, ano, kay may tatlo ini katestigo ay presentar ang prosecution. Isa pa lang, no, si Wamil pa lang, base Macross dire ang aton nga defense, no. Hibaloon naton ini kag ginaimbitar gani nila ni amo ni dapat ang time. I think this is the time nga ara tani ang aton nga vice presidente para depende depensahan kay ginsiling sang PSA na ining ang mga ngalan naging butang daw wala ni ga-exist si Mary Grace Piatos. Yawan pangita kung sa din ni si Mary Grace Piatos, dikto pa lang kita natuon kay Mary Grace Piatos. Pero base tutuod ini nga tao, di mas may mapresentar sang aton nga vice presidente.
4: Attack RMM.
3: Sa iba't pagid naton yung mga balita, mga kasama, ang Raku 6 nag-coordinate na sa TikTok Philippines. Agod matumod kung sino ang nagapanag-iya sang account nga nagpadala sang threat sa eskwalahan sa Pototan.
4: Attack RMM.
3: Nakipag-angot na ini sila, no? Sa TikTok Philippines, agod matumod kung sino ang tag-iya sang account nga nagpadala sang threat sa o pamahog sa isa kay estudyante sa Pototan Elementary School, Pototan Pilot Elementary School, nga napuhag sa nasambit nga eskwelahan. So no, kay Police Colonel Richard Habawel, Chief sang Raku 6, nga ini ang unang higayon nga nakabaton sila sang reklamo sang pagpamahog gamit ng TikTok bangod masami nga ginagamit ang Facebook. Pahayag pa ni Habawel nga matapos magpadala sang threat kag laragway sang armas nutang ang suspect, nag-ilis gilayon sang username kag gin-delete ang nasambit nga account.
4: Attack RMM.
3: Pero pwede ma-backtrack ini. O kung ikaw nagapamati ka subong kag ikaw toon nagpadala sang mga threat ito, abaw, tipaghalong kanoy o inday. Ang imo langulango lang ni imo, kumadakpan ka gani, masampulan ka gani. Padamo, pwede himuon, pwede ka kasaot-saot sa TikTok, pwede ka kakontent sa TikTok. Ano kung nga din, pwede ka makakwarta. Nga ang pamahog, imuya, anong makuha mo di sa pamahog man? Yung amin ay nag-abalingag ang utok nyo, kay man puro ka mo social media. Kung nagtoon ka mo, damo, pa ka mo matunman, may baluan. And mga kasama, pagbalik ta ang aton nga mga dalingit ba si okay, ang aton nga mga barangay health workers pamati, ha, kaya ang Senado ginaprubahan sa final reading ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Dawa, pwede na kamo daw, semi-regular na kamo ni. Makabato na kamo sa mga benepisyo, makabato na kamo sa mga bonuses. Mga kasama, kagbantayan man sa aton nga pagbalik, ang Iloilo City ginlunsyar na ang Medicine Plus program para sa aton mga senior citizens. Mga kasama, senior citizens and para sa aton nga PWD. And ang problema sa basura daw masolusyonan na ini kuno kag maka-generate pa sa nga pila ka megawatt nga kuryente suno sa aton nga GSO. Oras, alas 10:58, pagbalik ang aton nga weather update.
4: Attack RMN.
1: Ag para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga nagapulaw, mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island kag Gimaras. Kay ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Mega Man duha ka kapsula bag-ong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Mega Man, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
5: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Nuts! Corn coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts! Corn coffee! Mabakal sa mga butika.
7: Oh no! Dubai na to! Palalampasin mo pa?
8: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, makadyos, madasalin.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updating isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
16: D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog na lang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks na pala ako pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na ako ng buyon.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay BCO. BCO gamay D3. D3 Bio.
18: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
19: Okay.
18: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Mm. Could clean your internal organs without converting pa lang sa
19: patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaig.
18: Ang malaki yan yung gusto.
19: Wala na sa?
18: Why not sa
19: plain D3? Mm. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Mm. Grabe, Sir Buyo, no?
16: D3 Bio!
19: Perdi ka na da. Kung plain D3 lang yung ginay, no? Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Ang halin pa sa baba, patay ang kagaw. Mm. Abot sa tiyan, patay ang kagaw, pagabos na ay patay ang mga bad bacteria. Mm. Pero tisip, why patay ang magstorya sa sulod? Sa imo lang digestive, digestive pa lang.
16: System. D3 Bio!
18: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag-abot sang D3 Bio sa imo chan,
16: D3 Bio!
18: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan,
19: parietal
18: cells, or ang mga selula, mga selula sa imo chan.
16: D3 Bio!
18: Ma-stimulate na sila mag-produce ang chloride.
19: Mm-hmm.
18: Ang chloride, amuni siya ang
16: D3 Bio!
18: Gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia.
19: Mm.
18: Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga ba-ba pa lang.
16: D3 Bio!
18: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na dasang D3 Bio ang imo nga esophagus.
16: D3 Bio!
18: Nga hindi pagsunugon sang acid.
19: Perte, no?
16: D3 Bio!
19: Wala na sa plain D3.
16: D3 Bio!
20: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
16: D3 Bio! Ang D3! Yung may video!
19: Physio, D3 Bio may potential nga mag-cure sa ara cancer.
18: Mm-hmm.
19: May cancer. Paano? It's through keto diet.
18: Mm-hmm.
19: Ano himoon ko para mag-fight ni siya? ang cancer, Sir JP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or sugars.
18: Same man sa inflammation. Oh,
19: the more nagdabo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
16: D3 Bio.
19: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon ganon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi mo na makikita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, ang problema na to. Kuway pagkaon, hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa ng
18: kwan. Sa ketones.
19: So matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
14: Kuway ka na lipungan sa jita mo.
19: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakudon niya para mag-fight ano?
18: Sa cancer.
19: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
16: D3 Bio!
18: Ang D3 Bio, ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
19: Correct.
18: Ang vitamin D3, ya, ginaway
19: niya
18: ang cancer.
19: Niya ang cancer.
18: So, din bala matap na ang cancer kung paon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer. Oh.
19: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir.
18: Oo.
19: Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
16: D3 Bio.
19: Through ketones of D3 Bio.
18: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
19: Okay. Pero kung mas ganda mo sila mo.
18: Pero kung D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
16: D3 Bio!
18: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
19: Correct.
16: D3 Bio!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO. Yung
1: may D3.
0: Matatapos mga butika.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Health News.
2: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay masalaga, Max Protect ka pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Remind!
3: Herbal Capsule!
2: Pagkaon sa atong utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sa mental clarity. Nagapadula sa pagkamalipakon.
3: Remind! Herbal Capsule!
2: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
3: Remind! Herbal Capsule!
2: Also available.
3: Remind! Choco Mix!
4: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansi sa mga sistema sa atong siningalawas. Ano ang epekto sa evergreen herbal capsule sa atong siningalawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, o kung tambok, creatinine, kag acid, mga kabiyanan kag subuman, constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalaing mga balatian? Siyempre, kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag mineral. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Anong balancing effects yan eh? Nagabalansi sa acid kag alkaline. Sugar, cholesterol nga hindi mag sobra kanubo kag hindi man mag sobra kataas. Kay ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagulubag kag nakabulig man mga kabiyan ng tunaw sang bukol o kun tumor, benign man o kun malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingog nga pwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Di mga sangkap sa mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siningalawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasyuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
5: Oras alas 11:08.
6: RRMN 774.
5: Kamo nga pumate sa Patrol 774. Adlaw kita sa Lunes, Petsa 3. Manog takop na gani. Para sa aton nga mga BHW, Barangay Health Workers, oy may good news ah. Ginaprobahan na sang Senado sa third and final reading ang hagna nga nagduso nga formal nga kilalahon ang Barangay Health Worker bilang primary medical frontliners kag makahatag sa oram makahatag sa ila sang benepisyo.
6: Atak RMN.
5: Mga kasama, kung mangin layin na ini, magarantiya sang proposed legislation ang minimum monthly allowance na 3,000 pesos sa rehistrado kag certified barangay health worker kag dugang pa nga mga benepisyo kangay sang travel stipends, danger pay kag annual cash bonus. Dugang pa makabaton man sang single loyalty bonus nga nagabalor 10,000 pesos ang mga barangay health worker nga nakaserbisyo sa hindi magdubo 15 kasunod-sunod nga tuig sa serbisyo. Makahimo man ini sang formal nga accreditation process kag magapadayon nga skill development program programs, samtang naghahatag sang sub-professional civil service status sa certified workers nga may 5 katuig nga padayon satisfactory work bilang pagsunod sa existing civil service commission rules.
6: RRMN Patrol.
5: Damo kita kilala ang mga barangay health workers ng mga dekada na no ining mga serbisyong totoo puso biskan na wala may ginabaton biskan gamay lang ang allowance pero padayon ang ilang nga serbisyo kung maging layin na ini ate may guaranteed take home pay ka na kag may mga cash bonus kag base ma-avail nyo pa ang 13 month pay.
6: RRMN Patrol 774.
5: Alas 11, Jess, sila hilabalo na to na mga nagkakaritabo no, sa aton nga syudad, kaupod ang aton nga patrol.
6: TYRI, Radyoman, report!
5: Kaboy natin sa linya, Radyoman Marjo Rehen from Miani. Kasamang Marge, pasok.
1: Radyoman Tiyoy, mayong gabi sa aton ng mga kauturan. Nagbubula makadali ang ulan, talithi lang, siguro mga 5 minutes. And then nag-untat man, enough lang naging basa niya ang pala ka mga porsyon sa nga dala noon, diri sa may syudad sa nga Iloilo. Radyoman Tiyoy, pero tayo muna ganyan, habang natin, manasig lang siya, dumabangon bilang nga daw, grasya lang nga pagtupa sa ang ulan, subong nga gabi. Maturutaw kayo pa man ang pag-ibot, and wala man sundalag ko ang ginging insidente nga nagduntad, Radyoman Tiyoy Pancho. Sa detalye dari sa mga natipon natin nga balita, ginkumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa ICTO nga gina-order online sa mga minor de edad ang illegal nga droga kag ginapadala pinaagi sa mga courier. Suno kay Parilla nga bangod sini magapadala sila sang report sa mga lehitimo nga courier nga ginagamit sang illegal or sila sa illegal drug transactions. Kag agud nga ila ini hugton kag maaktuhan. Pahayag pa ni Parilla nga kon kumpirmado nga or kumpirmado ini base sa ila investigation kag sa karon may mga ginihimo na sila nga tikang agud ma-monitor ang drug transaction online kung sa diin kalabanan sa mga mabiktima sa paggamit amo ang mga menor de edad. Sa biyak kabangin, mistaken identity ang isa karon ka angulo ang ginasundan sa Lapas PNP sa natabo nga pagtiro patay sa isa ka truck driver sa barangay Banuyaw Lapas sa Trinlikdan nga Agosto 1. Ang biktima ginhinago kay Elia Sonny 48 anyos kasado, residente sa Miagao, Iloilo. Sunod kay Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa ICTO, nga wala pa sila sa may natumod nga motibo sa karon agud patyo ng biktima bangod kilala ini nga mabuot sang iya mga abyan pamilya kag upod sa obra sa karon padayon man ang papangitan sang mga witnesses sa kapolisan kag duga nga CCTV sa palibot agud matumod ang suspect. Sa katapusan naton diri nga balita, nakabaton sang bomb threat ang Leonora S. Salapantan National High School sa San Miguel, Iloilo, las 11 kainan sang aga. Base sa investigasyon sa kapulisan, nga natabo or nabaton sa isa ka manunudo ang bomb threat. Pinaagi sa iya messenger. Kabangdanan nga iya ini gireport sa ina school principal sa gireport sa kapulisan. Gilayon nga nagpatigayon sang inspeksyon. Ang kapulisan kag explosive ordnance disposal kainan kag wala naman sang may nakita nga bomba, Radyoman Tiyoy.
5: Radyoman Marge, ano ini nga bulan Agosto, may mga scheduled nga mga exams ha?
1: Hindi ko sure kayo opening of class.
5: Kay mga exam-exam ako rin nahanad ng iban, kay wala sila katuon, maabi na lang ulang ako, mapadala sila sa bomb threat para hindi makancel ang klase, di ba?
1: Ibang tripping man, pero tayo mabalanta na the moment nga ma-identify ini, sang kapulisan kay tiburo bomb threat lang man gid ina pero ti abi mo ginapatawhayan ka kibot ka surod pa ilan kina sang kaso sa mga otoridad Radyoman Tiyoy.
5: And lastly Radyoman Marge, may update na kita dito sa DNA test sang atong wala ma identifying bangkay nga ligaw to utaw sa may dumanggas.
1: Radyoman Tiyoy, sige discuss naton previously ang sa DNA test tatlo na kabulan ang test abot. So ipalubong anay temporarily tapos pag abot na ang result kutkuto naman kayo gito over sa pamilya. Ina akong ila, ina himata.
5: Okay, so pero, ilubong ay pa ilubong anay ni ang bangkay.
1: Yes, because kiti advanced state of decomposition. Uh-huh. So, hindi mo siya pwede i-preserve for 3 months. Dako-dako ng imo by then.
5: So, kung magwa sa DNA kung si ano ang appeal, ano ang iyang, kung may record sa medical record
1: no, sa... No, sa DNA, Radyoman Tiyoy, may isa ka pamilya nga may missing family member sa dingli.
5: Yes.
1: Gaduda sila nga amuni siya ang na-missing. Pero, syempre may mga doubts. Kaya hindi nila ma-identify ang itsura. Now, para masigurado nga bata niya ina, so nagpa-DNA test gamit ang DNA ka mother, kag ipa-match na siya. Kung mag-match, iya bata.
5: Ay kalawag man to, di haya mo, dauna-huna, pero hasang tangin haya, nagaduda ka, bata ko na yan.
1: Kag ba si Balagul pa magpuli, bata mo bala?
5: Na, correct, ganyan. No? So 3 months before mag-abot ang results?
1: Amo na siya kadugay, according sa PNP, kasi sa national na siya ginasubmit, kag daw iyan, nasa sa medical or sa forensics ng PNP, Radyoman Tiyoy Pancho.
5: Okay, at least naklarohan kita. Binato.
1: Hindi, may hawan ka hulat. Ibalikan to lang sa ano, guro? Ano sa buong September? November?
5: September, November. O, na baka November. November.
1: Ibaliki ako sa November.
5: November, pwede. Antes mag, mga October 31 para November 1, sakto araw ng, November 2, araw ng patay.
1: Papi! Mga dira, i-update ako sa November.
5: November 2, para diretso na lang lubong. Ahay, pero, para maitso man to ang pamilya at wood.
1: Oo. Anyway, ang ining bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagun yung immune system kag virgin coconut oil kung BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Radyoman Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
6: DYRI, Radyoman. Report!
5: Salamat again sa report, Rajuman Marjorie Herbo Mayani.
6: RRMN Patrol 774.
5: Ang saan, maya-mayo kita nga balita, wala na brand out ni. Ay may dua ka eskwilahan sa Banwasang Dumangas ang nakabaton sang pondo naggikan sa Iloilo Provincial Government para sa installation sang photovoltaic solar system or hybrid on and off grid. Personal nga ginahatag sa ilan ni Governor Toto Defensor ang cheque nga nagabalor 1.4 million para sa Dumangas Central Elementary School kag 1.5 million naman para sa purification dolar Monfort National Science High School. Ang financial assistance ang halin sa Special Education Fund or SEF sang provincial government.

0: tuod no, sa mga eskwelahan, kalapad sang atop no, convert na dapat ini sa solar na binigit sa mga pulo probinsya-probinsya ang ato ni Hingyo de Tani, nagmahal man lang ining solar tungod sa panel kag sa battery. Ang mga inverter hapos na inaya maimbintuhan o ma-assemble diri sa Pilipinas. O Tani, may ara kita diri sang assembly plant no, when it comes to solar panel. Kaya mo niyang first step of solar harnessing the energy from the sun, amo niyang solar panel. Kaya syempre ang mga battery, wala man naton, amo niyang maintenance no sang solar kung off grid siya, battery powered. O kung ang battery mo 3 years di maedira, mahal ang battery. Pero kung ang mga imbento, imbis nga imbento sa mga ginagugago, ang mga Pinoy, aray imbentohon natin, no, papampasangkado natin ang aton nga battery. No, bag imbento, mag-manufacture kita para makaproduce kita sa battery, mag-makaproduce kita sa solar, in which, no, when, ang turnout sini, kung may ara na kita sa factory or may invest na kumpanya, no, or may invest ang gobyerno sa Pilipinas sa mga panels, ang battery, ang mga inverters, mas mapanubo naton ang presyo sang solar.
1: RMM.
0: Kay man na kung ma-order ka ni tax, kang katakot-takot nga tax sa solar. Pero kung may ara kita dere, will create jobs and mas mapabarato pa inato ng solar. Tamyawanay naton si Sir Bitoy Lim, Romeo Sobire, si Nanay Delia Baylas, hidlaw na ko Nanay Delia Baylas, Ibo. Si Ma'am Susan Galon Alarma, Mark Tristan Diases, si Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora, kagpiyo Dena family. May update kita kare kaya pagkatapos sampang ni Alex Yala karon, alas 12, mabiyahe na ini. Mo mabiyahe na diretso pakadto sa may Canada.
1: RMA.
0: Ay natala na ang Canadian Open will start on August 4, mga kasama. And nagpasakop da si Alex Yala sa Canadian Open. Tamyaw man naton si Caberting, papangmiling kay Tatay Ensyong, si Nanay Bebotsky, Nanay Nene, Nanay Flor, Nanay Apong, Nanay Luz Viminda, Nanay Susa. Puros mga nanay ni na nagapagot na kay Wise La Facebook. Sige lang. Te anuhon mo na, te amo nin tiyon. Sabong kalite na. Kaya sabong matian kita sa radyo si Noy Noy. No nagabiyahe tricycle nga taga Bulilaw. Te Noy, nahambalan mo ta, nahambalan mo tumigo ta. Fit ka sa mata Noy. And si karon sa showbiz balita si Tony Flower, kasunod ko ni siya mo. Ginpakakas ang iyang breast implant. Nabugata na guro si Tony Flower sa iyang dugha, no? Kay mga magagmay, ginapadakuan, no? Ang dugan, ang mga dako, ginapabuhinan. Tani parehas man sa aton ng mga lalaki, no? Kung gamay aton, pwede naton palabaon. Kung laba, pwede man buhinan. Na babae lang kitang bintaha sa mga niman. And nabalantayan man sa aton mga PWDs and aton mga senior citizens. Kaya ang Iloilo City, ginlunsyar na ang medicines program para sa aton nga senior citizens and para sa aton nga mga PWDs. Alas 11:22 sa aton nga balita sa City Hall, ordinansa nga magatukod sang interest kag collateral fee nga loan gindihon sang Iloilo City Council report ni Radyoman Joel Franco.
1: DYRI Radyoman Report.
2: Ang ini gabahing dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala kamo nga ang isa ka tasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang bitamina, minerales ug insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Idabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix may kape ka na, may bulong ka pa.
3: Ang pirmi nga pagbatay sang gutom bisan tapos na sang kaon mahimo bangod sang komposisyon sang pagkaon kulang
2: lang sa katulogon kag stress o kon medikal nga kondisyon. Ang imulawas mahimo nga wala nagabaton sa husto nga senyales o kon sustansya agud may baluan nga busog na ini. Gani gina panugyo nga magpiligid sa husto nga diet. Likawan na mga diet nga kulang sa protein o kon fiber kay mga pagkaon nga

0: Kaya si matunaw, kagula nag-trigger sa hormones nga nagkakabusog kita. Likawan man ang refined nga mga carbohydrates nga among mga matamis sa pagkaon kag puti nga tinapay nga nagatugas sa madasig ang pagsaka sa blood sugar kag nasundan sa madasig man nga pagsarurot sini nga nag-trigger sa kagutom. Kung kaisa ang ato kagutom, tugaman sa dehydration, bagod masala ni isang ato nga utok, natuluman ang tuman kadasig nga pagkaon, nagapugog sa imong utok nga magrehestro nga nagkakaon ka na sang husto. Para sa health news, kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
1: DYRI Radyo Man Report.
2: Salamat din sa report ni Radyo Man Joel Franco
1: Tatak RMN.
2: Alas 11:24 na, mga ka-Radyo Man. Yari na, excited na ang aton mga senior citizen. Nagkakisi-kisi na sila. Kanugay sa ang update mo. Ang aton mga PWD, nagpangapkap na nila. Anong balita? Anong mayong balita? Para sa aton yung mga PWDs and senior citizen, dere sa syudad sang Iloilo, may mayo gid kong balita sa inyo mo. Mga kasama, official na, no, official na, nga ginlunsyar sang Iloilo City Government ang MediSend Plus kagapon nga adlaw Agosto 3, no, bilang isa ka programa nga maghatag sang ready ka na de, ha? Ready ka na. Ini nga programa maghatag ini, no? Maghatag sang libre na maintenance medicines para sa mga senior citizens kaga person with disabilities or PWDs. Ginpahayag ni Mayor Raisa Treñas nga ang MediSend Plus isa kadako nga tikang para masiguro nga may husto nga suporta kag serbisyo ang mga tigulang kag PWD sa syudad sang Iloilo. May ginapahamtang 20 milyones nga pondo para sa programa nga gamiton sa paghatag sang libre nga bulong.
1: Tatak RMN.
2: Gin-share man sang alkalde ang plano nga magapatigayon sang house-to-house nga pagbisita sa mga bedridden beneficiaries, ano? Agod masiguro nga mahatagan sila sang bulig biskan sa ila panimalay kag idugang ang mga pasilidad sa physical rehabilitation center para sa mga senior citizen. Base sa record sang syudad, masobra 40,000 senior citizens ang nakarehistro sa Iloilo City kag sininga numero mayara sang 9,000 nga mga pensioners.
1: Tatak RMN.
2: So ining aton nga mga ang makabenepisyo sang MediSend Plus senior citizen, ining mga wala sang mga PhilHealth, hindi makaavail sang yakap, wala SSS, no? Amo ni mga PWDs naton. So wala nagapabayang aton nga syudad. Imuon yun eh, kadto ka mo sa Iloilo City Hall, kung may tiyempo ka mo, o kung may representative ka mo, pakadtoan nyo sa City Hall, amo ni pamangkuton nyo kung paano ka mo ka-avail. Naginlunsyar na ini, no? Sang syudad, sang Iloilo, ang MediSend Plus. So pwede pamangkot na sa Iloilo City Hall kung paano ka mo maka-avail, mga kasama, ha? Para sa maka-avail sang MediSend Plus ilabinigid para sa aton mga PWDs and senior citizens. Alas 11:27, mga kasama, kagapon daw kapilagin cancel ni daw kaduhagin na untat, ano? Agin kanselar anay ang makahawat hawat nga final showdown sa tungas ang Filipino tennis star na si Alex Yala kag American top player na si Jessica Pegula sa Mubadala DC Open matapos nga ginpaisol ang hampang bangod sa mabaskog nga ulan. Nagdesisyon ang organizers ng tournament nga isuspend ang championship game bangod sa malain nga panahon sa may Washington DC. Padayon ang hampang alas 12 sang kagahon Martes, no? Karon, dugay-dugay. Mga kasama, Martes ini Philippine time, alas 12. Mga kasama, Antes ang paguntat, nagapanguna na si Pigula. Sa una nga set, 6-4. So, daog na si Pigula. Pigula, 1 set. Si Alex Yala naman ang nagapanguna sa ikaduwa nga set sa score na 2-1. Kung magdaog si Alex Yala, may deciding set ini. Diri namang ampol si Pigula sa deciding set. Kay hambal ni Baby Alex daw nabasa niya na ni si Pigula. Muna namin magbasa ni si Alex Yala. And abdamo pamangkot ang premyo. No, kay ang premyo bala naton na 225,000 dollars ang premyo sa mga kampiyon. Kung i-convert mo ina sa peso, 15.5. So champion ina, kung mag-champion si Alex Yala, kagbalaan ko gid nga ma-champion si Alex Yala. Patunon niya 225,000 o 15.5 million. Si Pigula, ang batunon niya tungod nga runner-up lang sa kay Alex Yala, ang mabato niya di is less 100,000. So ang second or ang runner-up, eh, matake home niya ni is 155,000 dollars. Liwat ang champion 225,000, ang runner up kay Pigula 155,000 o 9.5 million pesos. Okay na na si Pigula. Damo na mga nagapamate, Bitoy Lim, Romeo Subire, kay Amoroso Glenn, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Kay Sofia Isabel Defensor, kay Asta Nani Zia, Nani aga imo programa. Yes, Ma'am Sofia, duwa kaadlaw mo makaupod si Tiyoy Pansi. Lunes, Tubtub, Martes. Si Renin Mosquera, mayong aga, may gabi si Monen, nara sa may Kalaparan. Tamyo man naton si Ma'am Bernadette Cava. Happy listening, Ma'am Bernadette. Si Ma'am Marilu Villalobos, dira sa may Luben Store. Hidlaw mo kami sa imo, Teodugay, nadula ka. Ma'am Marilu, why ko nadula? Galing ang programa isugit kay Tiyoy, Facebook lang. Alas 12, tob-tob alas 3, Facebook kita, Ma'am Marilu. So karon alas 12, ma-off-air na kita, pero padayon ang kasiyahan sa Facebook Live. Ma'am Rosalie Alba. Si Gregorio de la Cruz Catrina, mga taga Rosa Pharmacy, Haro Plaza Branch. Dennis Villena, permigid kami monitor sa programa sang RMN. Ari kami din sa may Silay City, Negros Occidental. Makakadto ko na sa September. Sera Dennis Villena, kay gin-invite ang Team Litik softball team dira sa may Silay. Alan Porcal, Gabriel Concepcion, kay Margot Opinion, kay Sir Magic, mayong gabi sa imo, or mayong aga sa New Zealand, Sir Magic, kay Ma'am Lore. Tamiyaw, halin kay Mundoy Reyes, Margot Opinion, Stanley Cerillo, Jemlen Flores, Emerson Atanaman, Rochelle Soriano, hi Kinele, Rosehood Tuhan, Jennifer, Jennifer Adiolingo, Hilda Arcelon, JB Ministros, John Arcael, Bubble Montalvo, Ma'am Margie, mayong aga. Si Ellen Alerta, mayong aga, from Maytong. Hidlaw na ko sa imo. Baw, grabe, hidlaw ni Ellen kay Maytong na yun. Salamat man sa pag-upod kay Ma'am Avic Paez Esmeralda, Rosalie Alba, Gaya sa Barbosa, Steve Dexamo, Coach Steve. Mayang aga, mayang aga, busy mo. Mama Maria Ruby Canonicato, salamat. Mama Mary Recabar, that's my Florida, USA, kay Jen Freneth Kausing, Sir Stephen Fanega, Alma Al-Agenga, Salamat sa pag-upod. Si Dudes, kay Ma'am Jocelyn, Sir Gelfred Dionio, Kagawad Dina, and Ma'am Delsa Hermano, kay Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jodeth Aragon Jocades, Ma'am Cher Samudal, Ma'am Fekapada, kay Mayora, dira sa may Taiwan, kay Ma'am Sisi, sa may Las Vegas, Romeo Manay Jr., Buds Jr., Sir Roque Binya Salute, Sir Ruter Infante, Sir Kim Yvonne Ferrares, Sir Marlon Franco Supremo, Sir Noel Jimenea. Good evening, tanan-tanan. Sige, pagbalik ni Tio Ipanso, di masugod na kita mga kasama sa aton nga ano yun? Tukto papa. Masugod na kita sa isugid kay Tiyoy. Alas 11.34, iningabahin, builog nga ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix and Santon Plus Gold, mga produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy.
3: Ang ininga porsyon, dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, xanthones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold. Epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukin yung butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
1: Atak! RMN!
2: Mga kasama, kung mga kape ka mo, dilawan nyo ang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Para sa aton mga senior citizens, para sa mga kababayanhan nga may hormonal imbalance, no, nag-hot and cold flashes ka mo, kailapit na ka mo sa inyong menopausal stages, makabulig din yung Santon Plus Coffee Mix tungkol sa sangkap niya nga soya. Tilawan nyo, maanad ka mo ni kanami ini sa aton ikayong lawas. Tandaan, may kape ka na, may bulong ka pa. Kag ang Santon Plus Gold para sa tanan ini. Makabulig ba ng Santon Plus Gold para sa inyong diabetes, sa hypertension or high blood? And makabulig man ini para sa inyo nga cholesterol. Para maligawan nyo ang narisari ng mga balatian, inom kita 2, tub-tub 3 ka kapsula. Adlaw-adlaw sang Santon Plus Gold. Kung may ginabatyag ka mo, bisita ka mo sa Yes to Health Clinic ni Doc Remelito Uy. Domingo, tub-tub Biyernes, bisita, libre ang pagpakonsulta. Kao po ng mga Doctors of Alternative Medicine. Aral lang sila sa number 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Tubang lang ini sang Midtown Hotel.
1: Atak! RMN!
2: Ready na mga kasama, welcome na sa programa!
1: Isugid kay Tihoy!
4: Ang programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi

0: Mayong gabi mga karatsuman, welcome na sa second part sa aton nga programa. Welcome na sa programa Isugid kay Tioy. Sa may mga problema, sa mga walang panugid sila yung mga asawa, sa mga nagilihis ang landas. Aray lang si Tioy. Asa kita na stress mga kasama sa programa Isugid kay Tioy. Adlaw pa lang kita sang Lunes. Sa may Isabela, amo niyang grabe malandfall, naglandfall na gidman ano? Bagyo na si Luis karon. Antabayan naton para preska nga weather update. Palapaw-lapaw nang naton ng alas 12 kay dira ang latest weather update by the hour na ini basta may bagyo. Every hour may update ng pag-asa. Wala man yung direkta epekto diri sa aton pero silingani ang duwa ini nga bagyo no makapekto din kay mga enhance o makapabasko gasang hanging habagat. So bantayan karon ang aton nga weather update. Pero antes kita maga Papa G. Mga kasama Papa G kita anay. Hindi mapapahampang ko karon na. Mapampang ko ha. Sa mga gusto magdaog sang cellphone load, preparar na, i-reserba na da, i-save nyo na ang numero ni Tioy Panso. 0933-879-0931. Tawagan nyo ko kung gusto nyo mag-intra. Pero samtang wipe, dali lang gid ha, sa mga mahilig mamunit. Ginagdagid ang tanan na may huyog kag mahiligon sa pagpamunit nga magpasakop na sa ating nga RMN and Councilor Malabor fishing tournament nga pagkahiwaton ini Abril 15 tubtob Abril 16 15 and 16 ini Sabado kag Domingo sa Iloilo River ang venue naton dira sa may Molye Deli Restaurant Gelbert in Cargues no imbitara makatagag Imaras ang mga nagapamunit na sa Jaya imbitara mamunit tadi sa may Iloilo River sa may Molye Deli sapit sa 15 kag 16 bilang kabahin sa selebrasyon sa ika-89 ka Charter Day sa Iloilo City kag ika-74 nga anibersaryo sang Radio Mindanao Network. Ang kompetisyon may duwa ini ka kategorya sa Petsa 15 para ini sa mga kabataan libre ha, walang registration fee. Sa Petsa 16 Domingo nga adlaw open category, registration fee 200 pesos lamang. Pero dala na ini sa 200 nyo ang inyong pamahaw kag panyaga. Ayos no, pamahaw ka na pa, panyaga ka pa. 200 ang ginbaydan mo. Tapos nakahulik ka pa kung less than 250 grams ang imo mahulik. Catch and release. Buyan mo na. Buyan mo pero above 250. Above 250 grams, may pamahaw ka na, may panyapon, may panyaga ka. Tapos kung makahulik ka dako-dako, may panginom ka o may panyapon ka pa. Sa mga gusto magpasakop, pwede ka mo kakadto, no? Diri sa RMN station sa third floor ng St. Anne Building, Yulo Street, La Paz, para magkuwasang registration form. May premyo pa ini, ha? Sa kids category, no registration fee. First catch, 500. Third place, 1,000. Second place, 2,000. Kaya ang ma-champion sa kids category, may 3,000 pesos na take home. Sa open category naman, 1,000 ang first catch. No, para hamot-hamot sa paon ini. Kung ikaw pinakauna, may 1,000 ka na yun. Third place, 2,000. Second place, 3,000. Kag ang makampyon, 5,000 pesos. Bilang kabahin sa aton advokasya para sa pag-amlig sa suba, kag matibuang sustainability sini. No, may mga rules na rin, muna gani, catch and release para sa mga isda nga nagabugat sang 250 kagramo panubong. Pero pataas, mo na naiyaya. That's yours, popping. Alas 11:43, antes kita magpapa-G. Kaya antes ang mga balita, masadya-sadya kita na. Kasama ang Heartwell, ang cellphone.
1: Tatak! RMA.
0: Dahil mapahampang kita na, yung uwaton nga, isa lang kahampang ni. Isa lang, dapat may isa kamayo. No, mga judges, sino judges? Kamutanan nga nagapamati sa Facebook. Paliyog, importante ang inyong boto. So, panami-nami ini. Sa gusto mag-intra, hindi maguya-huya, premium is cellphone load. Mga kasama, sugudan nato ng aton una nga pahampang na pinamagatang...

0: Singali. May talent ka ba sa pagkanta?
1: Mag-alad diba?
0: Rockstar,
1: baladi,
0: rapper,
1: o haranista?
0: Basi diri ka pa ma-discover.
1: Tawag na
0: kag magdaog sa mga pa-premyo sa longest singing contest sang Banwa.
2: Singali!
0: Singali sang RMN Iloilo.
2: Singali!
3: Isugid kay Tihoy.
4: Tatak RMN.
5: Ready na ba? Sige, ako ready na ako. Ari ng akon niya cellphone. Ang ginahulat ko na lang di, ang contestant. Nagbalik naman ng huya-huya ninyo. Kang una, ma-play pa lang kita sang plug, nagari nagamak na ang tawag. So ining singgaling, panami-nami lang initingog. Kanta, siyempre singgani, may singblang asao. Singgaling, no, panami-nami inisang tingog. No, isa lang ka, sultada ni. Hindi nyo kinanglan tapuson. No, hindi nyo kinanglan tapuson ang inyong kanta. Pero importante dire, sekreto, dapat may birit. Dapat may birit ka para mapilian ka sang aton nga hurado. Isa lang ang madaog, ha? May contestant na kita. Hello, mayong gabi. Hello? Hindi ba tiyano? Hello? Hello? No, hindi ito mabati yan. Hindi, kuwaon tabi. Hello? Away, do. Itawagay ko liwat. Nano, nano, imo yung bungol na. Apa-apa. Namati lang sa guru. Ay, si tuod, tuod ni. Oo, gani, tuod, gani. May premium din nga cellphone load.
4: Tatak!
5: Mayong aga, mayong gabi kay Ma'am Beth Conception.
4: Tatak! RMA!
5: Ito na huya-huya ang aton nga mga suki. Di na kamo! Hello? Hello? Hello?
6: Hello?
5: Hello?
6: Lachoy!
5: Ano?
6: Si Renato, Lachoy!
5: Ti ano ka ron kung ikaw si Renato?
6: Kita iba ko yoy sa singgaling mo yoy.
5: Ah, okay. Eh, daw hindi ko gawin, hindi mo ko gawin batian ha?
6: Mahal ka dura-dura. May kating nga batian ko sa bong choy.
5: Ay, okay, sige, sige. Si antes ko madula. Alaw, ay man, antes ko madula. Hindi siya mapatay. Sige, Renato, ready ka na. Panami-nami na inihinay lang yung mga radyo. O, judges! Kamo na, bahala ni magabaga kilates. Are contestant number one, Renato!
6: Akong igapat pating tulid ang istorya. Kasaysayan sang himalos, himalos na isla. Sa karun, gimaras, gimaras na probinsya, kaginalip o pansang lima kabanwa. Gimaras na sa karun ang tunay ngalan, ginakabugusan sang lima kabanwa. Kordahan sang Lorenzo, Cebu, Nagboy, Nabista, kagang ikalima amo ang ibabalin siya. Matahong nga dulugukan sang turista, halin pa sa Asya, Amerika, kag Europa. Mga dumulong at wambaka bisita, malinaw sa palibot kang busay kagkuiba.
5: Salamat, Tatay Renato, sa mga gusto magbisita, hulata ang taytay na mundira. Grabe, nahidlaw si Ma'am Margie Cubillas. Amo na yan, Tatay Renato. Amo na yan, mga tirada na. Abalaan ni Tatay Renato ang kahubok sa akunay. Kay gimaras mo, katahog. Hindi lang gali ang barotak may kanta, pati gali ang gimaras, no? Mayong hulog ni Tatay Renato, subong. Buwas ma-open kay holiday. Ay, oo, holiday gali, subong, sa may Canada, no? Ma-extended holiday gali sa mga Canadian. Kay it's long weekend, civic holiday today sa Canada. So nagalaw ili-enjoy ang mga taga-Canada. Long weekend, Lunes na Lunes, holiday. Tingala ko, buwas pa da si Alex Yalay. So pangamoy natin, pilan lang kami nito, masugod na si Alex Yalay. Sige, kaging kanta ni Tatay Renato, ang Gimaras, matik, daog na si Tatay Renato, hindi na magbato ah. Nanay Delia Baila sa Bauhidlaw, mako sa tingog ni Renato Tiyoy. Diskan ako man, nahidlaw ko eh. Sige, just for the benefit, mga kasama, sugudan natin temprano ang aton nga Papa G para mga nagapamati sa Radyo Subong, no? Kung ma-off-air kita, pwede pa ka mo kalaygay, ha? Kaya sige-sige ni, kinanglan ang inyong kalaygay. Chef Atoy, base pwede patapusa lang ang drama ko, ha? Tapuso nanay ni Chef Atoy ang drama. Mga kasama, tamang oras, alas 11:50, panahon na, oras na, para kay Papa G.
1: May lima ka. Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, o wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, atong pamatian. Diri sa numero uno ng programa kada kaagahon, RMN Isugid kay Tiyoy Pancho.
7: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butik.

0: Dear Papa G, ako si Gian, 26 years old sa Pontevedra, Negros Occidental. Sugod sang nakagraduate ako, Papa G, call center agent anay. Ang trabaho ko, naging sudlan. Kagsubungod lang ako ng desisyon na mag-resign kay pamatsyag ko. Daw timprano pa ako mapatay sang puluwanay. Ganin na nga plan lang ako trabaho, nga pang adlawan, and gladly, Papa G, na baton mandayon ako. Kag sa opisina na subong ako, nagatrabaho.
1: Ay, salamat. Kitapos ng ubra namon, subong. Mapitan niya ako sa mula ka maglagaw-lagaw at is magpauli. Tay off na namon po.
2: Gian?
1: Ay, Miss Merns, may sugo kami.
2: Buing, wala ah. Luya ko na ipahibalo sa imo nga sa Domingo, birthday ni Miss Bless. Hiwaton sa Gerard's Resort. Malakat ito ah.
1: Ha? Eh, ugaling na huya ko, Missy. Kagsa pa. Hindi man ako invited.
2: Ano ka bala? Matik na iya. Kabalo ko kung may empleyado din nga may birthday. Nag-celebrate di kami. Kagtanan invited. Do magpinamilya na kami diri eh. Kagun may birthday, malipayin yun ang tanan. Kay makabanding naman.
1: Ah, ano bala, Miss? Sorry ah. Wala gid ko ideya sina eh. Kabalo ka naman nga baguhan ko.
2: Amo gani agin palapitan ko ikaw para nga i-invite. Kag para nga makilala mo man ang ibanta nga mga upo diri since baguhanon ka diri. So, hindi ka malipat ha. Dapat ara ka gid. Diri lang kita sa office kilit anay kay dungan kita tanan malakat. Hmm?
1: Sige, Miss Merns. Salamat gid, Miss.
0: Happy ako subong sa workplace ko, Papa Joy, tungod hindi toxic ang mga kopdanan ko, bisan pa nga baguhan pa lang ako, pero ging kabig nila ako nga daw pamilya nila.
2: Siya gali ang baguhan no nato, no? Nga opo diri, si Gian. Gian, si Sir Mo Ivan, kagpartner niya si Danica. Kag siya naman si Sir Mo Tonyo.
3: Sir Tonyo, gidya. Miss Tony na lang. Hi, Gian.
4: Hi, Gian.
1: Hi. Hello sa inyo, ma'am, sir, Miss Tony. Kasadya, galing ko na yung birthday, no? Igatililipon ka mo, tanan.
3: Ay, yes, good wala, Gian. Amuning banding na mo, ano.
4: Amo, good. Kagtungod, isa na kita ka opisina. But silingon, mangin part ka na sa kada birthday session.
1: Oh, salamat, kid, sir.
4: Hindi ka maguya-uya, ha? Kabiga kami nga daw, pamilya mo. Inatungod, pamilyang pagkabig na mo diri sa isa kag-isa.
1: No, sir. Thank you, Gid. Medyo nauyat ako, pero madula lang ni Kun. Maanad ako, sir, ah. Amo man ako sinasang una kung upod-upod sa ila. Pero sa uli, wala na, ah.
2: Amo, Gid. Ate, preparado na ng mga tinisdakan, takayo ho, kadambos ng pagkaon. Magwa ka rin si Miss Bless, masugod na tayo ng program, correct?
3: Correct!
0: Nagilala ko ang mga kopdanan ko sa opisina, Papa G, kag namian gid ako sa ila kahit gin-welcome binila ako sa ilang grupo. Hasta nga kon may mga birthday gani, present gid ako. Kag naging close ako sa mga office mates ko, Papa G, labi na kay Sir Ivan. Tungod tuparay lang kami cubicle sa opisina. Kag permi kami nagasugilan nun, Papa G, kagabi nyo. Permi mo niya ako nga ginalibre sang bisan ano na lang pagkaon. Hasta isa si nakabes.
1: Oh, natayo na ko. Ano oras na malainin man? Ay, alas 8 na sa kapi. Lagi ko makamula lang sa oras ba? Overtime man ko gali eh. Ay.
4: Oh, kapi ka, Anay.
1: Ay, Sir Ivan. Ahari ka pa gali, sir? No, kaina ka pa managout, sir? Eh, nga, ahari ka pa, sir, how?
4: Ay, siyempre. Ginulat na ka?
1: Oh. Ha? Nga, ginulat mo ko, sir. Wala man ko nagambay nga hulaton mo ko eh. Nabuhang ka bala, sir mo.
4: Siyempre eh. Para nga may upod ka man panyapon. Kag para masiguro ko nga makapanyapon ka man.
1: Ano? Ay, so, Sir Ivan ah. Basi bala ka rin ko madakpan ka ni Miss Danica, how? Basi madumugan pa ko.
4: Ano ka bala? Bulagay na kami nga duha, nagiligad pa.
1: Ano? Ay, nga, sir, how?
4: Inang rason nga ginulat ka tungod hagaron ko ikaw nga manyapon. Kag mag-inom-inom, sasi na makapautwas man ko sa ginabatsyag ko.
1: Pay, Sir Ivan?

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo na sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Ambot ko na ano naman yang nagsulod sa pensar ko papansya nga nagupod-upod mo na ko kay Sir Ivan. Daw nakabatsyag mo nabi ako sang kaluoy sa iya. Kag antes pa sini. Nagchat-chat na yang daan sa akon si Sir Ivan. Nga permis siya nagapangamusta sa akon bisan pa nga updanay kami sa lubrahan adlaw-adlaw. Ginadalaan pa niya ako sang kape kon kaisa, chocolate kon kaisa, kon ano dira ang mga pagkaon sa opisina. Daw ako nalang ganin na huya. Asta nga.
1: Bago na ko bala nakasunod sa mga amusin ni sir.
2: Tuod ka?
1: Oo, sir. Kag ikaw lang nakapasunod sa akon sa mga amusin ni.
3: Hello, ma'am, sir. Excuse me. Kare ng order ninyo. One glass of amarito and one bucket of beer. Enjoy. Excuse me. No.
1: Ay, baguhan na to siya kuro, ay. Pero sir, wala ko bala nagainom.
2: Buing. Hindi niya isog ang amaretto, ah. Blue juice lang, ina. Alam, tawa black eh, may cherry on top, pa.
1: Sir?
2: Kag, pwede. Hindi na ako pagtawag ka nga, sir. Ivan, alam. Hindi makatuig mo lang kamugulangan ko sa inyo, eh.
1: Amo bala. Ati, sige, sugod-subong. Ivan na lang itawag ko sa imo, eh.
2: Ah, nina. Very good.
1: May.
2: Gian?
1: Ivan, ginuyatan mo ang kamot ko?
2: Siguro, may idea ka naman nga. Tayo ko ikaw, hindi pala?
1: Aha.
2: Kagtuyo ko nga, mga luyag sa imo.
1: May, Ivan!
0: Nakibutin ako papadya sa ginhambal niya sa akon nga mga luyag siya. Pero siyempre, wala ko yan ang pasugot. Eh, kay Tit, bago pa lang sila yung nagbulagay sang partner niya. Kag bilang respeto man sa relasyon nila. Pero wala akong giging paabot, Papa J, nga mahubog ako sang gabing ina. Kag wala na ko hinalungong sang mga nagakatabo.
2: Kamot-kamot ka ka. Humok sang palit mo, Gian. Pabayin ako. Mapalipay ko ikaw, ha?
1: First time ko hihilin.
2: Kunan mo. Maswerte ako. Pabayin lang kayo. Hindi ko hinabi kung mapatsagan mo, ha?
1: Ay,
2: ikaw sa langit, Gian. Nagmamit sa mo.
1: Ipatilas mo ako ng langit. Ipatilas mo.

0: Natabo kami ni Ivan Papajik kag siya gid lang ang nakabuka sang akon mangay. Kag hindi lang ini makaisa natabo Papajik kundi tago-tago na kami nga nagakadto sa lodging house. Nagakatabo kami sa lugar nga hindi makita sang tanan. Hindi man siya luyag nga i-official ang among relasyon. Bangod wala ako kabalo kon anong iyang arson. Kag amo na lang ang akon kakibot sang
1: nag-chat si Ivan nga, nag-aulat siya sa akon sa Piyakabangga. Mamat-amat ko lakad ah.
2: Gian!
1: Ay, Miss Danica, ari ka gali.
3: Ano ba? Ikaw ang nagbaba sa relasyon na mo ni Ivan? Abi mo kung wala ako makahibalo nga may relasyon ka mo? Kuno-kuno ka pa nga santa-santita pero may ginatago ka galing nga kademonyohan! Bighalan! Manog ka!
1: Ano?
0: Nagalalaan kita ko, Papa Jake, agin butigan ako ni Ivan. Kahiti, sila galik gihapon sang partner niya nga si Danica. Kag ako, ginhimo pa niya nga kerida. Nadala man ako sa mga diskarte ka mga flowering words niya sa akon sadto kag dumagaga ako papaji sa ano ako sini maka-move on kay ti nahuyan na ako sa opisina kag naguba pang relasyon ko sa mga kopdanan ko kag ginpalapta ni Danica ang parte sa amon ni Ivan kag inasubong ang nagabalik-balik sa pensar ko papaji nga hindi ko maintindihan kung ano blang maayo kong buhaton laygay man niyo ako gali si Jay Gian San Pontevedra, Negros Occidental. Madamuging salamat and more power to your program, Papa Chico.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo na sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, ang pataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki pag merong makakandang mag-
2: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labi kinisis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Ang programa kada kagahon alas 12 tugtog alas 3 imidya sa pagkakas
4: Suki kay Choy
3: ang programa na may puso kaupod si
4: Choy Pancho.
5: Mayong aga na mga karadyo man, adlaw na kita sa Martes, petsa 4 na para sa bulan sang Agosto, August 4, 2026, Martes nga adlaw. Good morning and welcome sa programa Isugid kay Tiyoy. Kaupod nyo, Rajuman Michael Marquez lumakad gapon. Tiyoy Pancho for short gapon. Nagaulan-ulan subong namin ni Manyos ang NANS Liniment Oil. Kung gusto nyo magtulog, wala electric pan para hindi ka mo pagkututon sang lamok, NANS Liniment Oil para sa ato ng mga mangingisda, mangunguma, at mga construction workers. Oh. Ito mga sales lady, kapoy ged, NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever, kag insect repellent. Kaga para sa mga tatay, nagaulan-ulan gani subong. Oh. Amiyayoy ba, hindi ba dayon ang hampang ni Alex si Alaki ganay gainuulan sa syudad? Buing sa Estados Unidos itong hampang niya yan. Inom. Matawag nawang chimpo ang imong nota, gakurinot. Dapat ni gatisko, imo yung gakurinot gapon. Mega Man Herbal Capsule imno naton, pampabaskog resistensya kag, syempre, pampagana sa kama. May caller na, Gian, Nan, Kiman, huwag ka nagapan na binabi, huwag ka na mangkot-mangkot. Sige, may caller na kita. Hello!
6: Hello, Tiyoy.
5: Oh, Nora, nagainulan man sa Badyangan?
6: Wala, Tiyoy.
5: Ah, diri, munog ulan subong diri sa syudad.
6: Wala siyang ulan na rin, Tiyoy.
5: Sige. Laigay kay Gian.
6: Mano na ako kay Gian, ah. Gian, wala mo gising niya ba no, tood ang iya nga, ano ko nagparty ka dayon, saan sala mo nga dako, pinag-upod ka sa iya, sa isa kailinan, kaya wala pa ka mo sang, ano, relasyon, nagpadala-dala ka din, kaya wala mo natiho sa imo nga, ano nga gin ni ano sa bat mo na siya nag-upod ka lang na tuwas lang siya sa imo eh yun po tuwasan ka di siyang maayaw ini mo on mo mapalayo ko na lang kagalinta na lang natapo sa inyo kakanga wala na lang siyang gamu kasalamat lang na wala ka nang balaan sa mga busong ko kung hindi eh di na mitiraan ka na niya samtang wala ka naglala palayo ko na lang sa iya.
5: Namian siya sa namian siya sa kumpanya ya kaya balsang makakaupdanan niya sa kumpanya ya ang pagtratray ko nila daw pamilya ang iyaya ah pati nanay ginintrahan niya
6: yan yan wala din niya na ano iya kinakatiyag ya muna nga para maka ano ka na din ba ilong ano nga regayonan sa imong maayo na hindi mapalayo ka na lang para makalikaw ka na sa nahuyaan ka na baka manit tayo mga tabo sa inyo kung hindi na binagid nga wala ka pa ng busong. Palayo ko na lang ako ka manit tayo. Muna na, tiyo siya mayong aga na lang sa ato mga OFW kay Ma'am Dina, kay Ma'am Delsa, kay Ma'am Stupid, kay Ma'am Margie. Kasi panalit sa inyo, tiyo. Thank you, tiyo.
5: Salamat man kay kamakasamang Nora. Socorro Pet, mayong aga na kay Mama Beth Concepcion, kay Ma'am BC. Si John Magtanong, Esh Azelbon, Madam Alice Friedrich. Bow, grabing init, diri subong tiyoy. Puwerte gabiti ang init di subong sa may Austria, no? Diri subong nagainulan, pero hopefully sa US, wala kay hampang ni Alex Yala. Pangamuyuan ta si Alex Yala subong. Hello, mayong aga.
7: Well, ang dati nyo ay timing ang nag-cholesterol
5: ya. Timing? Te, op-air na, op-air na? Op-air na sa radyo? Ate, mayo, mayo, mayo. Nakainagaw na sa
7: pangkansi ya. Okay. Ang number si, konta number, tawag ko kayo na kay Renato.
5: Ah, okay. Imo number?
7: Oo, kasi para wala ko yan, number na kapunbok ah.
5: Wala eh, wala, wala number si Renato, di pangitaon ko. Ang bala si Renato, text sa subong.
7: Ako ito na kontrolin sa iya, tigay.
5: Amo gani, ang problema ni, paano ko mabala number ya, kay napanas ko na wala ko mga number din ni Renato. Pero pangitaon ko, basi ari man number ni Renato ah.
7: Okay ah, itawagat na lang ako na nga. Okay. Okay, wala ito kayo, Gian ah. Ano ang dala lang si Tiyan, Tiyan siya pa libre-libre ni Juan, Elvan, ng Huya. Kaya mag-offer. Siyempre, adlaw-adlaw ko hindi ka pirma yung dahil mga pagkaon. Si Panyason, si siguro na isip pa ni Elvan nga tapo lang kasi Tuya. Si, nang sitira niya yagin padala nga. Huya na niya magpaliba siya ako. Si, mabawi isa Tuya yung kasi Tuya.
5: Kaya mga Iban, ang muna guro, no, nagasunod sila sa relasyon ni si Pabla. Kung adlaw-adlaw, libre ka pa mahaw, panyaga mo, panyapon mo, iduloong ka pa, libre pa pliti mo. Di kung ikaw yung mabuko, ma-boyfriend, alam boyfriend nun, kung nalang ka adlaw-adlaw, libre ko yun ya.
7: Ano na ang wala ni Diyan yung sila sa isip na bato na siya bato. Hindi na kasi nga, take lang, take naman, girl, take mati. Ano na, kaya iwan na, kaya ko galingan niya, hindi ko mati siya tiyo, nga naluyag siya tiyo. O di ang iya, ito kapag hatag siya kukasin niya, dala sa kalugbo niya, kang dala sa ang huya iya nga, adlaw-adlaw libre hayan sa pagsunod niya sa obra niya tiyo.
5: Palibre.
7: Ano na nga, advice ko sa iya ya, kung may mag-libre ka rin sa iyo, ito mo niya huya ka man, hindi ka masili na, wala ka na huya, kaya pupungo pang huya mo na, basta gani, may libre, manukot kita ya. Hindi ko palibot na siya pagulipot ko ka.
5: Paglipot, libre, paglibre. Ah, mo apiho na niya. May tuyo, gini niya. So, na mga libre, libre na, oh, permi ka na libre. Dapat kinapaminsar mo, anay ko, labi na hindi ka mo close. Hindi mo sa pariente, hindi mo sa best friend. Libre-libre, may kabaylo, gini niya mo.
7: Tapos, nangubiyak ka siya, oh. Wala akong binubutan sa isip mo, hindi mo man masali nga mango. Kasi professional ka, kabaton ka yun, isang mga matatagaan sa ubra. Wala akong binubutan yung pasalipre, okay lang, hindi na pwede. Muna sa kason, masalin ka, kung ba muna eh, kung gusto mo na maghalis sa opisina, makasailo ka man siguro. Kung hindi ka nanugon, huwag sailo. Sailo ka, kaya kung makakulay ka liwat, isulod mo sa pinsal mo, basta ka ni libre, may panukot kita.
5: Basta libre, basta libre, gisi ay gid ni Pante.
7: Ay, tawa po siya, Hindi, ang hindi ay, hindi mo na manuslo, siguro, kasi may paalam, ha?
5: Ay, gisiyon, gin na yan.
7: Kasi mahala sa tayo, magpagod, isa mo na, buta mo sa isa.
5: Bagay, kay ikaw, Yabi, na pag-iiwanan ka ng panahon, huwag ka nagka-agi, gin-gisi mo, pante mo.
7: Wala, yan, nag-iisip, pante ko, kakaluslos, ang garter ko kay daan.
5: Hindi ka sakay pudag-pudag. Hindi ka sakay pudag-pudag, eh, basi mataktak ang pante.
7: Mag-uli subong pante ko, Tim. Wala ko nga ng flota, suksok ko pa, hindi mag-uli.
5: Pero mga panting, ay, mga luslos, mga lagak na nahuyak ka muguro ihaboy, no? Kaya makita, no, grabe nga panting, antis buyan, no, wasaag. No, kung may mga basurero, eh, no? May mga disimple na anad kita, basta maghaboy kita basura, may nagapangalkal sa basura, siyempre kaya sa mga plastic, mga botilya, yung sa mahaboy kita panting, mahuya mo kita, mabasang basurero, grabe nga tao niyo. Anti sa isang panty, wasaag na ba?
7: Ngayon, wala akong ginahaboy panty ko kalos-los. Sabi nung gisi-gisi, kundi ginahimpoy ko na sa masura sa lugon para wala na kayo.
5: As o, no, sa lugon, no? Kano mahuya kita kong isa, no?
7: No, kaya ko luya, hindi ito. Kasi ko taban-taban, no? Kuna sa ito ko kayo ng masura, kundi sa luya.
5: Tapos mamakot ang basurero ng... Ay, sino to basura? Ay, mo to basura?
7: Mas lalo yun ang ito, Luya. Awa na nga, kung pwede ka ni sunugo na pariyo na itong mga papel ng ano. Sunugo na lang na para maano. Wala na sila ako kayo.
5: Tinabang isang ido, no?
7: Ay, kung no, nago pa ito. Ba't niya ko, Luya? Ay, aray yan.
5: Diyos ko, Diyos ko. Diyos, Mario, sila nung klase pante ni Ma'am.
7: Oo, nagadalag.
5: Ang iba niya, lagak niyo, lagak-lagak na ganyan, digadalag na ganyan.
7: Bakit lang wala ko ginahaboy, ginasunog ko na tayo.
5: Dapat
7: para wala tayo
5: ginasunog, okay. No? No, dapat ginasunog.
7: Ay, tuloy ito, ito mga rama, ito mga buot na kayo. Ayaw ka na yung basura. Pahuyaan, makapawaling ko, no?
5: Nagkatto, bisim. Tinuli, bisim ang panty mo. Aw!
7: Kasi maghagot ang idyo sa inyo mo. Kaya sa pilaw sa inyo mo, kalyama, di ba?
5: Aw! Antang ito, ang balik panty mo. Yan, ay, ingin mo, gini ang panty ko, yan ang!
7: Ako lang, advice ko sa nagpasura. Bukoy sa basura, hindi pag-impo na inyo mga laskin, mga panty na inyo, sumungo niya na nga. Ito, Luya. Wala nga mabalik ka kay Luya.
5: Pati ang mga po, kahit kayo nga makasasala, sunuga na lang na.
7: Mayroon ang Luya, ay makasok namin.
5: Kung makasasala, malam po sunuga. Para patay-patay kagaw.
7: Wala, Luya, anang mawala kay Luya na. Hindi sagi ka pa, sinisip ko namin, may huya-huya. Ang muna ang balon. Kasi nanuko nung siya mag-gasto, Luya, may geokoripot mo sa iya nga. Kwarta, pahama yun, nakalibre, hindi, baka tipon ka. Ako natandaan mo, basta kami libre, may panukot, kina, walang iyo nga, alam piyo, malungan mo, kina yan. Ikang iyo nga dumog, kakara, kaming kumbak ka na ni Datsa, nahiyaan niya na da, kapusin mo matamat, kina daya halin. Pagmang sa iyo, kay, may baldri ko, kina da, ako na nga, nagwala niya lang sa saradala niya, nag-sanaw sa Facebook, ako kay Ma'am Julia, ako, diba ka kay, ay, Mama Lloyd, di ko pili ako kay Mang Tina, kay Mang Sisi, advances ko ba siya kay Mang Tisili, kay Mang Tina, kay Mang Tina sa atin. Sige, Tiyol!
5: Salamat, Yay. Ay, kasamang Heartwell! Kasamang Heartwell, be paliyog, be check ang aton nga RMN app. Kay nagadula-dula ko nung aton nga no audio. Ang aton nga RMN application, nambal ni dude sa mga tagpalamati naton nga mga OFWs. Ma'am Melanie Harjulin, mayong aga si mo, Ma'am Melanie. Oy, si Ma'am Gemma Pendon, online na si Ma'am Gem. Si Ma'am Telly Piffer, kay Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Avec Paez Esmeralda. Malaygay ha, sa mga gusto maglaygay sa problema ni Gian. Malayog no, pwede nyo i-PM, pwede nyo ko tawagan, or pwede nyo ako i-VC or voice call. At sa aton mga tagpalamate nga nagasunod kay Alex Yala, bi update nyo ko bi kung nag-warm up na to sa Dayon Gidman ang hampang ni Alex Yala subong. Kaya puwerte ko no munog ang ulan diri sa Pilipinas. Ay okay na, sige. Sa iban ganing mga lugar, subong Agosto 4 kadamo sa mga cancellation of classes, ano? Dito sa may Benguet, Bag

0: sa second set 3-2. Dabay lang nga padayo na ni iyang hanutanay ni. Kaya nagligad sa first set to bla, naglantaw ko kagapon sa first set, sampang ni Alex Yala. Kadamo siya sa mga unforced error. No, unforced error sa kakusog man sa pag-serve ni Pigula. Pero tanim masustain no, ni Alex Yala ang ining hampang. So, Subong, latest update naton sa second set, amo ni padayo nun, Subong, ang second set. Kundi nag-bounce si Alex Yala 2-1. Subong, ang second set is 3-2. Bounce si Alex Yala.
1: Attack! RMM.
0: Sige, sa mga laygay, kayo GN. Pwede nyo ko tawagan man gyapon 0933-879-0931. Ambal ni Sir Bench Paranpan, Morning Tiyoy Punch. Kung ako kay GN, ngita na lang sa iban nga kumpanya. No, damo naman na, balik na lang sa guro call center liwat. Palayo sa da sa lalaki nga may manyakol. Kung sa bagay, nakalibre ka naman, kape, pirmi ah. Kaga nagturong man mata mo kada check-in nyo. So, ginansya ka man, no? Miskan sa papaano, nakaginansya ka na da, Gian. Pasalamat ka lang, wala ka nagbusong. Kaya kung natabo, dako gidang ina nga bukol sa imo.
1: Attack! RM.
0: Wala man sa abi nagpanihoy-nihoy. No, wala sa nagpanihoy-nihoy. Kakumpanya na, very close, no? Kung hambal nila daw pamilya ang tratanay sa kumpanya, which is good. It's a good atmosphere. Kung daw family ka mo, bla, daw at ease, at home ka. No, everybody welcomes you as a family. Pero yung mangkot-mangkot ka man dantes ka nagpadaso-daso nga, haga doon ka. No, na mangkot-mangkot, uy, bisan na mga padaplis-daplis. O si Gian, kag si Ma'am, ano, si Ma'am Dana, sila pa? Daw mga otsosera, kabla may justismusa, kabla mamangkot. Ay, sila pa? Tana sa dikto nga nakakuha ka sa nga tit bla. Or tani kin diretso mo si Ma'am Dana mo eh. Si bla kong family, kung trataran nyo family, kung tutuod niya ang pagtratar mo sila, pamilya man. Tani kin natubang mo si Dana, ginistorya mo Ma'am Dan. Nagapangaluyag sa akon si sir. Makot ko lang tani ma'am kung okay ini sa imo o kung kamo pa man bala. Sometimes it's better to get it from the horse of the mouth of the horse. Diba di siya mismo amo na tumo ang ginatumo di tumuda da yun kay galing napadala-dala ka amo na gani siling ni tiyay nadala-dala ka sa libre-libre nag-abre ka nag-open up ka abi mo ang drama sang lalaki amo gid na mga libre-libre mabasa ka na sang lalaki away gid ni kwartaya. Gusto ya pirmi libre kahapos hagaron tikman tekunde na sulsugan ka inlain-lain ang style nagakadamo inibla sa nagakabiktima sa amin nga klase nga mga ano damo ganyan nagakabiktima sa amo nang sa mga opisina ini mga feeling nila nga nagwapa na sila. Sorry to say, no? Feeling nila, sila na ang pinaka-sexy dira. Feeling nila, sila na ang talk of the town. No, amon ni Bla, kung sa overconfident ikaw, why ka nagapangigurado sa imo nga ginasudlan nga relasyon? Makaguba ka bala? Makasakit ka bala? No? Kaga gani, ginabawal na gani ang relasyon-relasyon sa opisina. No, kung sa HR na, bawal gini na, labi na gid, kung hindi ka mo mag-asawa, relasyon ninyo sa sulod sa opisina, no, ginabawal ina eh. Galing kay Gian, medyo masakit-sakit ang imong inagyante, damo na gasiling, kung magwantahan mo malanda sa opisina mo, na ikaw ang bago ka palang sulod, ang kalabanan da, mga senior, titipunan ka nila, ikaw gid ang pagchismisan eh. Chismisan, kagid nga chismisan, ganda sa opisina nyo. Yawan, kagid na yan. Adlaw, aga, hapon gabi sa magpuli ka, do ma-feel mo na hindi ka welcome. So much better, resign ka na lang. Ngita ka na lang, ana, isang ubra. Sorry, ngita ka na isang ubra antes ka mag-resign.
1: Isugid kay Tihoy.
0: Alas 12:24, quick break mga kasama. Sa mga gusto maglaygay, open na open diri sa programa Isugid kay Tiyoy. Time check, tulong na sa aton sa Klinika D3 Bio.
2: Ang ining porsyon tulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial.

0: Real specialist.
1: Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 bio mo. Virus kag bacteria, patay sa D3 bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magdato lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro. Salvacion Street sa Ciudad Sampasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
2: Atak! RMN.
3: Sa ato mga suke, kung ginalikawan mo nga magbalik ang imong hepatitis nga nagatuga sang paghubag sang imo atay, kung hadlok kang malatnan sang sulalob liwat ining shingles, tawag ni sa aton tikos, no? Kung nakaagi ka TB, kag nagkulbaan kang malatnan o magbalik-balik ang TB mo, himuon mo adlaw-adlaw, inom ka sang Klinika D3 Bio. Kaya man ang D3 Bio ni Doc Ramil Uy, may sakap ini nga medium chain triglycerides, no? Nga epektibo, naging natap na ang tanan ng mga balatian, ini ang pinaka-epektibo nga natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, gapanubo ini sang viral kag bacterial load sa aton lawas. Rason nga hindi na magbalik-balik ang mga balatian, tugas ang mikrobyo ng mga ini. So try to lower your viral and bacterial load. Mag-inom adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio para ang mga impeksyon malikawan. D3 Bio ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist para sa imong ubo, sipon, hilana, trangkaso. D3 Bio mo. Extra virgin coconut oil yan. Ngayon paamanan pa sang vitamin D3. Kag sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, libre ang pakonsulta sa mga doctors of alternative medicine. Bisitahin lang ang mga branches nila, mga kasama. Pagbisita lang, ay pwede ka mo nakapacheck up, no? Adlaw-adlaw, pwede ka mo kapacheck up kag dira nyo man mabakal ang mga produkto ng kalidad ni Dr. Ramil Uy. Kasubong sa DTX 500, Pure C Vitamin C, kag Klinika D3 Bio. Alas 12:27, maulanon nga Martes, mga kasama. Petsa 4, nagabubo subungang ulan. Painit-init anay, mayong aga kay Ma'am Mary Grace Estrada Lavaro. Shoutout lang kay Nanay Lilia Lavaro, kag si Apo Alia Grace Vestido, dahil sa may barangay Guadalupe Haniway.
2: Atak! RMN.
3: Mayo man ini subong sang aton nga mga electric cooperatives. For the month of August, the wala brownout except pa August 7 sa Biyernes. Subong nag-search ko, wala agad sang brownout no Mayo, no? No Mayo, how though? Tani, adlaw-adlaw, amon eh. Ma'am Susan Alarba. Kayo'y nagasugod ng hampang ni Alex Yala kag ni Pigula. No, 3-3 na subong score. Ang score sa second set, 3-3. Ambal ni Sir Roque Binya Salute, 40-15. Iyala tiyoy sa fourth set yan, 3-3. Bao, tani, no? Tani, tuloy-tuloy na! As Sir Roque watching from Houston, Texas. Nanay Rod, mayong aga. Happy birthday sa akong apo kay Jamith Alarba. Ang nagatamyaw, Susan Galon Alarba. Ay, okay, 4-3 na. So, isa na lang! Adwa na lang! Tani, makuha ni Alex Yala, no? Ining second set, pa deciding set. Once maglabot ni sa third set, yawan gid ni si Pigula. Akwao nanay naton mga kasama ang pag-asa kay grabing bagubos ang ulan subong. Paghalong lang gid sa mga flood prone area sa mga suba naton ano. Kabagay sa probinsya ko no way gawa ulan masidri lang sa syudad. Sa aton mga mangingisda, antabayanan anay. Mga kasama ang antabayanan anay ang aton nga weather update ha. Palihog ang tabay anay antes ka magpalayag. Tiyoy liubit tamyaw sa hinablos ko tiyoy. No birthday subong. Sang hinablos ni Ma'am Margie Cobillas.
2: Atak! RMM.
3: Unsa iyan nami? 4-4 na, puno, kadasigaw. 4-4 na tiyo yung score kada mo sa mga nag-update sa aton. Anong ngalan niya, Ma'am Margie Cobillas? Check anay nato, no? Kasamang Jason, ang ating weather update kay Engineer Don Cobillas Du. Don Cobillas Du. Du ang apelyido niya, Du. Don Cobillas. Basi Don Cobillas, may Du. May nga ga kay Nanay Vita Galon sa nga San Nicolas, Buena Vista, Guimaras. Damo na nag-tune in for Alexiala Pigula. Ano ni Porto? Ano naman? Ace Count. Abo, grabe yung mga... Yung nag-improve si, ano, no? Nag-improve si Alexiala sa serve, ha? Kaya she's well known for her soft serve. Pero subong daw ang mga ace, no? Ang mga score sa serve, daw banse si Alexiala. Dalingid, mga kasama, kadali lang, ininga Martes, kuhaw na ito ng latest weather update.
2: RMN News, panahon!
3: Adlaw kita sa Martes, Petsa 4, yari ng latest weather update. Kaupod natin sa linya, si Engineer John Baron. Engineer John, good morning!
0: Hello sir, good morning!
3: Morning!
0: Sa ating mga... Sir, man, latest nga weather update natin sa daw sa Tuesday, August 4, 2026. Latest natin nga update nga si si bagyong si bagyong Luis nag-ano na siya, no, nag-landfall na to siya kagapon lang sa 5:30 p.m.
3: Mm-hmm.
0: Sa may Makunakon na Isabela, and by 11 p.m. Actually, ano na siya, 8 p.m. ni siya, naghihina sa isa ka LPA. Ang ato na din nga, ang ato na din nga track tag intensity is posible pa ni siya gyapo, no, nga mag-tinear as an LPA despite mo nga sa subong sa aton kadutaan kag mabalik na siya sa kadagatan sa may Philippine Sea.
3: Mm-hmm.
0: And eventually mag malusaw malang siya, no. Ay, ng LPA, sa subong, wala na niya direktang epekto sa aton.
3: Okay.
0: Mga nagaling ang Southwest Monsoon, no? Which is nag-apekto subong sa may Palawan, kag sa may Western Sections ng Visayas. Mm-hmm. Ang nag-atag subong sa aton sa party cloudy to cloudy skies nga may mga chance sa mga scattered, no, nga mga paulan, pangilat, kag panagob.
3: Mm-hmm.
0: Ang mga na-experience na aton nga mga paulan, Durazzo City, no? And sa may mga anuman, southern parts ang Iloilo, kag sa may southern parts ang Antique, dalay na siya sa southwest monsoon. Ang hangin, makasarangan, sa diretsya na bugat na nakatundan, naman niya magadalas ang kasarangan ng mga balod sa atong kadagatan. Forecast temperature natin is 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw, magabotlak 5:39 sa aga, magatunod din is 6:13 karon sa hapon. Ang ito nga latest weather update, ako si John Baron. Madam Ogid, nga salamat.
3: Engineer John, good morning.
0: Yes sir, good morning.
3: So ining ato na ba nabatsagan subong ato nga eksperyensyan nga pag-ulan subong diri sa syudad sang Iloilo kag some parts of Western Visayas, initugay ini sa nga hanging habagat?
0: Yes sir, dila ini sa southwest monsoon ang hangin habagat.
3: Okay, wala man cancellation di kaya kalabanan dito sa may Luzon, Baguio, Ilocos, sa Pangasinan. So sa aton diri, asa sa no ini Sir John, may experience nato ng ining chimpo, ining cloudy and rainy times diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
0: Yes sir, ang aton nga, ang southwest monsoon mag-prevail sa niya for the next coming days.
3: Mm.
0: Sa bagay kay ano naman kita, naman kita sa aton nga rainy season, yes. Rainy months. So may mga expected kita nga mga paulan, no?
3: Mm.
0: Frequent na rains, dalas ang southwest monsoon. So though medyo frequent na aton nga mga mga thunderstorms. Mga nagaling, no, kay Kisame, Kisabi nga, ang aton nga southwest monsoon, gina-enhance ang bagyo, which is ang dog damo gid nga volume sang ulan ang ginadagdag niya diri sa aton sa Western Visayas.
3: Mm-hmm.
0: Pero sa buong sa nakita ko sa no aton nga southwest monsoon, do typical sa southwest monsoon nga
3: okay.
0: During rainy season, no, ang amo na nagaling kay nakita naton basi wala ang ning bagyo nga si Dolphin, ang ining bagyo nga sa kuasang par no nga ginamonitor man naton.
3: Mm-hmm.
0: Basi once magpalapit na siya dito sa may southern part sang Japan, which is medyo sa babaw na nasang par, no? Mm-hmm. Basi may enhancement man sang southwest monsoon.
3: Mm-hmm.
0: So, basi ang ining southwest monsoon natin, basi palayo na siya this week, no?
3: Mm-hmm.
0: Nga mag-prevail. And, amula, no? May mga expected kita ng mga paulan, mga muni natin nga mga paulan, no? Posible ni siyang magpadayon for the next coming days.
3: Okay. Sige, Jir John, salamat gid kag mayong aga si Modra kag sa mga kubdanan mo sa pag-asa.
0: Yes sir, and mayong aga.
2: RMN News, panahon.
3: And yan mga kasama ang ating weather updates. Hanging habagat gid yan, oh. Hanging habagat gid yan diri sa aton sa Western Visayas. So para updated ka mo sa lagay ng panahon, tutok lang diri sa RMN Iloilo. Subong aga, basta programa isugid kay Tiyoy. Mga kasama, ay sus, online kita. Mabatihan natin programa sa Facebook, YouTube, and RMN application. Halabira, i-share mo na! I-share nyo na nang i-share ang programa isugid kay Tiyoy.
2: Attack RMN DYRI Flash Report.
3: Mga kasama, mayong balita ini. Kasama ni Jason, mayong ining balita. Kaya si Alex Yala nagdaog sa second set. Nadula. Ay. Sa second set, nagdaog si Alex Yala. Sa dumduman niyo, first set 6-4. Panguna si Pegula. Subong mga kasama sa second set, no, Tiyoy punch at Alex Yala took the second set 6-4. So bumawi si Alex Yala, inigwale siya na. Ano ang butsalingon siya ni? May isa pa kasi. Ano ni talaga, I'm new to tennis, ano? Sa mga tennis fanatics naton, ano ni, tatlo kaset o kung championship, lima kaset. First to win 3 sets ba? Kaysa normal, 3 sets, first to make 2 sets, at first to win 2 sets, daog. Pero championship ini, ano ni, 5 sets siya? 5 sets, nga takinandag, umo tatlo kaset? Ang balaw nato na niya. Sige, salamat gid kay Ma'am Telly Piffer, kay Rochelle Farol. Tadiin da kamo mga Rochemi Farol. Tagadiin kamo nga Farol. Kaya ang amon nga pariente, ang nanay kuntiya, lumakad gid na niya. Ano lumakad? Ang iya na pamana, Farol. Farol paga taga Minsayap. Minsayap. Kagayan. Rocky Binya Salute, salamat gid, no. 15-0 Yala 6 set 4. Okay. Did you know that Leyland Fernandez is a Filipino Canadian? Yes. Ma'am Rochemi Farol. Yes, naga-cheer-cheer kami gani kay Fernandez. 6-4, yoy. For women's best of 3 set, men 5 sets. Ah, okay. So biskan championship siya, sa babae 3 sets lang. Sa lalaki 5 sets. I see. 6-4 na serving pa sa third set si Yala. Ayan, very good. Per serve si Alex Yala, no? Sige. So ari na kita mga kasama, 6-4. 4-6. Si Pegula, Alex Yala, live ini mga kasama nga nagakatabo subong dito sa my Washington DC.
2: RMN.
3: Kapit mga kasama, if you could offer a prayer, a little prayer for our kababayan Alex Yala, hindi man himbal nga madao, kundi tagaan siya sa puwersa, resistensya, kusog kaalam, amo niya nga itong ginapangayo, Ryan Binyas pang mayong aga sa imo. Si boy, para kay Jeannie, yan, balikan natin si Jeannie, anay, kay si Jeannie, nagpangayo sa laiga. Yoy, masakit gidya ang maintuan. Masakit gidya ang makikuan ka. Galing ang aton gabasulon, kung kita ang makikuan, kung kita ang matuntuhan, o kung kita ang ano ni? Akong tanan-tanan na lang at tanan-tanan. Kung kita ang matikikuan o maintuan, Tiyoy, usually ang ginabasol naton is ang iban nga tao nga gininto kita, no, ginkiko kita, ginpasalig kita, no, amo na mga ginatawag ng mga kabutigan. Wala ka dapat basulon, Genie, no, kung hindi ang kaugalingon mo para malipsan lang ang imong nga ginadala-dala subong, no, para maka-move on ka, mas madasig ka nga maka-move on. Hindi mo sagay basol. Hindi mo sagay basol ang iban nga tao sa natabo sa imo. Dapat ang ginabasol mo ini isang kaugalingon mo. Pero hindi mo pagbasulon todo-todo ang kaugalingon mo. Kaya halos tanan kita, no, halos tanan nga tao nakaagi sina. Learn, Genie, sa natabo sa imo. Ini mga problema nga imo ana agyan, ginagyan. No, amo niya mga sitwasyon, amo ang mga hinatabo, Genie, nga makapabaskog sa imo para malikawan mo nga maintuan kag makikuan ka na naman. Dapat yan, Genie, parehas blasang nagabakal ka. Ano ang paborito mo? Dilargo? Bayo? Ano mga paborito mo? Balaklon? Cellphone? Di ba kung magbakal ka cellphone, gina-search mo anay sa YouTube o gina-search mo anay sa imong Google o gina-search mo anay ang mga review kung mayo ini siya bala? Ano ang battery life niya? Ano ang pila ang memory niya, pila ang hard drive niya sa mga computers, di ba? Anong iyang mga specs, di ba? Meticuloso kita, magpili kita bayo, dapat branded, dapat ginalantaw natin mayo base may gisi siya. In short, dapat sa relasyon, dapat mas maid-id kapag id pag-abot sa relasyon kay inaayang relasyon, hindi mo na ginasulob kag pwede labahan kung may mansa. Ang relasyon dapat habang tumatagal, lalong gumaganda ang sitwasyon sang relasyon. Makuha mo lang inaya kung hibaluon mo, kung kilalahon mo, samtang nagapangaluyag pa lang sa imo. Lawig nyo na. Pero okay. Ngayon, ano niya nag-chat sa ito? No? Apo, third set, tiyoy. Third set, ang nanguna. First point goes to Alex Yala. Okay, si Alex Yala ang serve, no? Serves as a first set. Hi kay Sir Toki, tama ba sa Mateli Fever? Si Sir Toki, Sir Rocky B niya salute, Ma'am Telly Fever, update yan! Update nyo ko, first set, Alex Yala. Bawo, kabay lang. This will be the first time, no, maka may Pinay, nga madaog. No, full-blooded Filipina. No, sa WTA, sa Mubadala, mga kasama, 255, pero it's not about the price. It's about sealing the deal. Nga makadaog ka sang imong first WTA. Tapos, ininamin nga momentum ni, nga madala mo, pakato sa Canadian Open. After that, anami ini nga transition, pakato sa US Open. Amo nang ginahandaan sang halos kalabanan yung mga tennis player nga nag-intra di subong, ang US Open.
2: Tata! RMM!
3: Daku-daku, gurong cash prize na. Pag na-prove naman ni Alex Yala, there's nothing to prove na. Si Alex Yala, na-perde niya ng mga dekalibre. Mga player, ng mga rank, high rank mga player. Sakita na gindi lang eh, kung ano ang kalidad ni Alex Yala. Hindi aksidente ang daog yan niya. May potential gid, may ikasarang gid si Alex Yala. Hindi niya mahambal niya maasi-asi, mabasta-basta. Napot ka sa finals, mahambal ka, puro buinas. Galing, balaan mo man ang iban, mabinagin ng mga commentator, mahambal sila nga, ano lang, Alex Yala, daw upset, aksidente, grabe man sila. Ayoy, Telebi Tamyaw, happy birthday. Uy, birthday niya subong. Happy birthday kay Joseph Neil Vincent. Today, August 4. Nasa may konsepsyon. Happy 4th month old. Sakon apo man kay Little Princess Quincy Naomi Villamore Vincent. Proud Lola. Proud Lola si Ma'am Gemma Pendon. Si Vincent, bro. Happy, happy birthday si mo. Kag sa inyo nga baby. Enjoy, Ma'am Gem. Alex Yala. Ayun, oh, si Juan, Alex Yala sa second... sa second prime ni do to pansin man ba tuloy-tuloy kumakuha yan ni ang kumakuha yan at leading na Rochmi Farol Alex leads 2-0 wow 2-0 tatlo apat na lang madag ani Alex yan champion na tapos leading 2 sets na galis. Stephen Fanega, mayong aga. Salamat sa aton mga OFWs, patuloy lang ah. Padayon nyo lang na i-update si Tioy Panso daw ginapamalasan ako dito. Tugdaw-tugdaw, ginabalasan ako dito. Wow, gabay lang, Alex, yan lang. Yoy, para kay Jeannie, it's time to move on, Jeannie. Move on, hindi lang sa imong love life, pati sa imong career. Basta gani, entrahan sa tinunto ang ubra, dira, gidya, nagabulilyaso, dira, gidya, karne malasi. Mayo ka na, happy ng imong atmosphere dira sa kumpanya. No, okay na, daw, amigo, pamilya na ang pagturing nyo sa isa kag isa. Tani, amo na, pamilya-pamilya na lang. Inintrahan mo pa bisang nanay, tatay, gusto kong tinapay. Kanugon, no? Kanugon na Jeannie. Pero hindi mag hindi magproblema, Jeannie, ah. Ngita sang obra. Ngita kaliwat sang obra. Hindi ka mag-awol. No, resign ka. File ka sang insakto mo nga resignation. Kagngit ngayo ka sang papel da. No, recommendation letter para sa imo dason nga maobrahan. And maka-learn ka na. Naka-learn ka na ni. By this time siguro sa next mo nga hampang, next mo nga obra, medyo mature na ang imo nga paminsaron.
2: Attack RMM.
3: Jeannie, kung why ka nagpalibre, hindi ka gid malusbutan mo. Ano klase, nagpadala-dala ka, daw sa alinga nga ka, linibre ka lang sa lalaki, nagbika kaya tulutin. Yoy, gatingala ko bla, pirmi lang gahambal, nga wala sila gainom, wala sila nagainom, pero kung piliton sang lalaki, nga gainom ka mo. Amo na gani ang gusto sa mga lalaki, ang mga wala nagainom. Kahit kung makainom ka, madali ka mahubog. Ibutang sa ulo nyo bala. Wala ka nagainom. Ang alcohol mo, ang tolerance mo sa alcohol, tamaan kanubo ang imong tolerance.
2: Attack RMM.
3: Kasi masimutan mo pa lang ang ilim nun ng alcohol. Lipong ka na. Basta gani magambal ka nga wala ka nagainom. Biskansin o pa magpilit sa imo, hindi ka mag-inom. Alex, Alex si Ala, tiyo, leading sa subong. 40-0 siya, nag-serve siguro, no? Daw masiro, tiyo, si Pigula, subong, ha? Daog, sa third set na nato na istoryahan, na sopatas na. Sa first set, daog si Pigula. Second set, daog si Alex si Ala. Sa third set, 40 love. 2-0 a 40 love. Kung dumaog si Alex si Ala sa ining frame, 3-0 na kasaman Jason. 3-0 ma 3-0 ta. Daw masiro si Pagula. Si Linko gid. Da gamay lang nga wala makahibalo. Nga grabe ang talent ini ni Alex Yala. Damo naghambal nga mga kontra niya, wala ginapamatian. No, wala ginapamatian. 3 sets na gani, tatlo na daog ni Alex Yala. Damo wala kabalo, damo wala nakapamati. Sa maginahambal nga si Alex Yala, no, abi nyo mahinay pahulagon, pero mas gamay ang ginausar niya nga movement. So, but silingon, ma-preserve niyang iyang enerhiya kumpara sa mga iban nga ginapasala-sala niya. Tanda ko nung magbasa si Alex Yala sa mga hulag. Kagbiskan, hindi lang hulag, ha? Pati sa floor, no? Pati sa floor, ginastudyohan niya. Diin da may mga loob-loob, diin da may mga lubak-lubak, diin da may mga medyo madanlog. So, grabe, pabasahon si Alex Yala. Well, sino bang hindi? At the age of 12, 12 pa lang si Alex Yala. Nagkadto na ini siya sa iban nga pungsod sa Spain. Nagkadto na sa binili niyang iya mga ginikana. Siya nagtraining nag-isahano na different culture, a different country, a different language. No naka-adapt si Alex Yala. Kung magsiling kita biskan diin mo ibutang si Alex Yala. Fighter na ini siya. Naanad na ini siya nag-isahanon. Naanad na siya nagatuon samtang naghampang siya. So hapos gid siya no. Hapos maka-adjust in. Would you believe it, at the age of 21 pa lang si Alex Yala, pero na-defeat niya na ini, na-perde niya na ang mga ranking players. So dako ang puturo ni Alex Yala. Hindi niya lang pag-intrahan migo-migo ni Banabana, ba champion niya. Galing ang mga lalaki, bilang mo mga artista, mga sikat. Ah, panglulugante si Alex Yala, may sikat siya eh. Kumakuha ko si Alex Yala, sikat man ko eh. Mga Hollywood actors gani. Damo na kuno nagapaghiring-hiring kay Alex Yala. Damo na mga nagapaghinghagig, nagachat-chat kay Alex Yala. Pero siling niya sa akon, Terry Punch, karir muna. Amo na yan, Inday. Ba, si Buenason, si Dudsa Buas, o sa Dason nga daw, ay naka-BIP, may BIP nga pulungkuan to si Duds, sa Canadian Open. Ba, si pwede mo, pag-greet ko kay Alex Yala, Dudsa. Break time muna tayo mga kasama, pagbalik ta, ba, si Amone, 3-0 na sumo, nga Alex Yala, nagapanguna, pigula 0, Alex Yala 3, sa third set, so tatlo na lang ang kinanglan ni Alex Yala para hahingadlan nga Mubdala champion, no, Mubdala DC WTA champion sa aton nga pagbalik. Base announced na ni nga may kampyon. Mga kasama, ang iningabahin, buylog nga ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsi Larascate, 15 years bedridden.
5: For 15 years po, ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
6: Nag-life extension na, nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa WTS. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Inom ako ng inom. Yung product na ganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, Nutri. Yung dyan nga, sabi nga, bakit may surfing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin Nutri.
4: Life extension, vitamin D3. For longer life.
7: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay ng cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panindot sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw na pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Babakal sa mga suki niyong mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
2: Attack RMN.
3: sa aton nga mga kauturan, kung gusto nyo magpa-check up and dapat gid no hindi nyo na paghulaton nga maglalapang inyo balatian kag magdako ang galastuson sa ospital. No, pa-check up kamo adlaw-adlaw kad wala kamo sa Life Extension Medical Clinic para ma-avail ninyo ang libre na medical consultation. No, kaupod ang mga medical doctors. No? Mga eksperyensyado ni sila kag mga lisensyado ng mga medical doctors. Bisita ka mo sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon Street. Sa Tagsaharo, Tagbakharo, Poblacion Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa Siyudad Sang Pasi, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo, sa may Santos Arcade, JC Zulueta Uto naman, atubang lang sa Iglesia ni Cristo. Kaya pinakabago nga branch nila sa may San Miguel, Jordan Guimaras, lapit sa Rotonda sa Davis Building. Sa mga taga-Tabok, Negros Island Region, Kabangkalan, Tubang Makdo, Lacson Street sa Bacolod City, SM City Bacolod, Tobias Fournier Street Antique, kag Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz. Alas 12:55!
2: DYRI! Flash Report!
3: Mga kasama sa aton Flash Report, sa aton nga Sports Update!
2: RMN News Sports!
3: Isa na lang ang kinanglan ni Alex Yala, mga kasama, kapit! Isa na lang ang kinanglan ni Alex Yala, ang score sa third set, 5-0! Masiro ho! Masiro si Pigula! Pero bilog ang bola! Bilog ang bola! Bilog ang bola! Hindi magsalig! Hindi magsalig! Malipungon niya hindi si Pigula! Nandek, compose, compose! Halong, halong! 5-0 na, tiyoy! Isa na lang! Champion si Alex Yala! Ang bali sa bench sa Paranpan! Isa na lang si... So, si station manager ganin, Ronald Sorbito, ay baka tulog. Wala niya kuging patulog ba? Ginlantaw kuging. Grabe ko noong nagalantaw to sa mga aton ng mga kauturan. No? Hamba niya, grabe ko noong momentum. Grabe ang momentum ni Alex Yala. Kada puntos, grabing hinugyaw. Grabing hinugyaw sa mga tao. Pilipino man, ano man ang lahi, all-time favorite na.
2: RMN.
3: Amo na yung damo ga invite kay Alex Yala kay siling nila crowd magnet. Biskan diin nga tournament mo, no? Biskan diin mo nga tournament pa intrahon si Alex Yala, sigurado mapuno gid, no? Mapuno gid ang court kay crowd magnet. Subong paihan nga magdaog sa pananglitan mag-champion sa
2: Atak RMN.
3: Grabe ang Pinoy tiyoy. Damo-damo sang Pinoy. Hamba ni si Rocky Binya Salute, ang nagalantaw sa Washington DC. Nagasinakit na tiyan ni Pigula. Amo na mambal nga nervyos dala ano, grabe ng sakit. Oy, sa are bantayan tanay, bantayan tanay. Sa third set 5-0 puntos, oh, puntos first, no, 15 love. Alex Yala. Pantayan ta ni Anay. Kaga kung wala nyo malant, kung wala ka mo ka-update, tuto ka mo sa RMN. Iloilo Facebook page. DYRI RMN Iloilo.
2: RMN.
3: Ay sigurado, oy, post na yun ini. Ano na, tabo, 15-0 na. Yoy, may laigay lang ko kay Jenny. 30-0 na, 30 love daw. Mag-amo ni mag 30 love kung kay Pigula. Daw masiling na lang si Pigula ng early graceful exit na lang. Daw ginahampang-hampangan niya na lang, hindi na sa mag kay kuni yawong kanila gas 5-0. No, just the truth of the matter, no? The truth of the matter is kung ikaw professional tennis player ka, no, mabalaan mo ni kung masarangan mo pa malagas like Pigula. Kung masarangan niya pa ni malagas, no, malagas. Sa banat sa kung kaya mo malagas, malagas mo. Pero kung hindi mo na kaya, then surrender or paperdi ka and then prepare, no, prepare ka na for the next matches. Mga kasama, isa na lang ang kinanglan ni Alex Yala. Pero isa na lang ang kinanglan ni Alex Yala. 40-15 Advantage Yala. Babantay tani, babantay tani. Babantay ta kay Alex Yala ni, dali lagi da. 1 minuto antes magalaon ha. Isa na lang kapuntos, isa na lang 40-15 na. Break points 5-10 pigula 5 out of 10 break point pigula 2 out of 3. Sige. Kay bala mo sa women's daog. Daog si Alex Yala. Mga kasama sa ating sports balita,
8: TYRI Breaking News.
3: Mga kasama, sa bagulang nagtapos na Mubdala WTA Open sa may Washington DC, nagdaog si Alex Yala. Kauna-una ang Pilipina na magdaog sa WTA. Rank number 24 na, no, nagsakang ranking niya. And pretty sure, antes sa magkato sa Canada, mas masakapagid, no, masakapagid ang iyang ranking. So ang dinagaan ni Alex Yala is set number 2 and 3. First set, daog si Pigula, 6-4. Second set, daog si Alex Yala, 6-4. And third set, daog si Alex Yala, 6-0. Congratulations, Alex Yala!
8: TYRI Breaking News.
3: And mga kasama, dira, nabatihan nyo ang happy. Congratulations, Alex Yala, champion. Mga kasama, grabe ang hampang ni Alex Yala. Halos bilog na pungsod Pilipinas. Halos bilog, mga kasama, nga mga OFWs na nagtutukid sa hampang ni Alex Yala. Sa babae gali, just food for thought, ano? Sa babae gali, itawag na WTA Tour. Basta babae, WTA Tour, hambal ni Buds Jr., thank you for this info. Best of three na sila, best of three sets for all matches. Bisan championship, but salingon, player must win two sets to win the match. Pero kung lalaki, ATP Tour, best of three sets for regular event. Pero men, best of five sets, needing three sets to win sa Grand Slam. Grabe ang kalipay sang aton ng mga kauturan. Proud na proud, ano? Nakaka-proud na maging isang Pilipino.
8: Attack! RMA.
3: Nakaka-proud ang ginhimo ini ni Alex Yala, no? Nga nagkampiyon siya sa WTA. So, grabing achievement ni Alex Yala. And this in return, mga kasama, grabe na ini ang sports development sa Pilipinas. Hindi na kita mabudlayan sa tennis, eh. Kaysang una, tennis court, no, malapad, akin na lang, pilalang katao makahampang, not like basketball, nga may isa ka ka-court, damo-damo kahampang. So, dire sa tennis, daw, hindi na kita mabudlayan, tungod, uso na subong ang pickleball. No, usong-uso na ang pickleball. Basta magambal ta pickleball, ang basics niya daw, tennis. So, ito hindi naging kita mabudlayan na mag-introduce ang tennis kay with Alex Yala winning, mga kasama. With Alex Yala winning, this is now a breakthrough, mga kasama. Nga sa world sang tennis, no, world sang pickleball. Ayan, mga kasama, breaking news natin, Alex Yala. No, Alex Yala is the 2026 Mubadala DC Open Champion. Sa liwat, nagkampiyon ng Filipina Tennis Ace na si Alex Yala sa 2026 Mubadala DC Open. Ini matapos niya ginlutos ang world number 3 na si Jessica Pigula sa United States sa championship match. Ini ang pinakaunang WTA 500 title ni Alex Yala. And, dyan masiling ko, proud gid kami si mo, Alex! Oy, Ma'am April Orsabia, happy birthday! Dara sa may mas bati, happy birthday sa'yo! Abaw, grabe. So, ang cash prize niya is $255,000. $255,000 yan. Equivalent around 15 million. Si Pigula, 155,000 or 9.5 million pesos. Yawan si Pigula kay Ala. Ay, kasama Jason, pwede ko anay masiplatan ng imong fuel. Ah, mga kasama, subong nga Martes. May oil adjustment kita, no? Wala sang pagsaka sang presyo sang gatong subong. Nagnubo ang presyo sang gatong. No, manubo ang presyo sang gatong. Subong nga Martes, so timing patugong kamo. Wala saka ni. Sa diesel, maganubo ang presyo sang diesel una nga imbukada sang Agosto. No, maganubo ang presyo sang gatong. Ang diesel, maganubo ini sang 60 centimos kada litro. Sa gasolina, 73 centimos kada litro. And sa kerosene, 2 pesos and 9 kada litro. Sa liwat, diesel, 60 centavos ang iganubo. Gasolina, 73 centavos. Sa kerosene, 2 pesos and 9 centavos. Salamat, Ged. Salamat, Ged. Kasama Jason, nakaka-proud. So, anong next? Anong next kay Alex Yala? Si Alex Yala, nga magabiyahe na ini. No, magabiyahe si Alex Yala, siguro, tomorrow, magabiyahe ni siya pakadto sa may Canada. Kay digto naman sa may Canada, ang next, no? Amo niyang next niya nga tournament. Naka-ready na to si Dudes kag si Ma'am Jocelyn, no? May bola na to. Papirmahan mo gid ang bola ta, pabutangan mo Tiyoy Pancho. Salamat gid Dudes, I love you. Si Romel Aranya, Alex Yala win mo badala DC Open. Rank number 20 na. From number 28 pag sulugod niya dire kay Pigula, rank number 24. Subong, rank number 20 na daw suno kay Romel Aranya si Alex Yala.
2: Tata, RMM.
3: Mayo tapos na kay according sa forecast at 3 PM Tiyoy. Maulan na naman diri. Ay, Mayo lang, no? Mayo lang. Kay nakahingagaw ang hampang nila. Daw ginhulog sa langit, no? Daw sambal ko, gino, may patimaan. Daw may patimaan gidining ulan dira sa may Washington. Daw ginpaulan niya gid para madula momentum kay Pigula, no? First set, daog sa mo. O yung dula yung momentum. Sige, grabe na tiyoy, no? Siyempre ni si Rocky Binya Salute with this win. Sa ining kakadalagaan ni Alex Yala, grabe na naman ang endorsement niya ni. Gani, basing uniforme na bla, damo-damo na bla sa damo-damo na bla sa mga logo. Sabaw, nakita natin, Globe kag BPI, no? Globe BPI. By sa dason, sa party sa Bulilla, may... damo na ni mga endorsements ni Alex Yala, milyonarya. Kagkakwapa ya bla, no? Amang crowd the favorite gid siya. Kaga crowd magnet gid si Alex Yala, eh, no? Kay soft spoken, gwapa sa iya, daw ka kan nami sa maghambal, nami man sa pahampangon, nami ang iyang height, daw amo-amo kami. Kagbata pa siya, may future ang tennis sa Pilipinas. So, congratulations, kag hindi tuod, ha? Hindi tuod niya porket naka-green si Alex Yala, gina-promote niya ang DDS. Siling ni Alex Yala, nag-maintain niya na may pamahiin sila gali, no? May superstition ini. Parehas man samon sa any sport. Parehas samon sa baseball. Sorry sa word nga dinamak. Kung kisa may dinamak ni gali. Basa daog kami. Ako basa daog kami. Why ko gailis kalo? Why ko ginalabahan ang akon kalo? Amo na mga iban, mga upod ko. Sos, Erit, wala lang ulang ko. Ano magdaog kami? Midjas nila, hindi na pag-islan mo. Nga binaho ng milamidjas, hindi pag-islam, hindi paglaban. Yung isa may dinamak. Pero kay Alex Yala, siyempre ginlaban niya niya. Kag nami kay Alex Yala, nami laban naman Rexona niyang sponsor niya. Kay grabe yung ampang niya, way ginabala si Ilokya ho. Grabe gido sa tanan-tanan ang bal ni Sir Bats Jr. No, sa tanan-tanan nga mga Pinoy na nangamuyo no nag-offer sang ilang prayer kay Alex Yala, mabuhay kayo. Ang mga Pinoy tiyoy, dere sa US baw nangamuyo gid kagapon tiyoy nga maulan na lang gid tudo-tudo. Kay dako tsansa kung kagapon way nagulan daw dako tsansa mapirde. Nangamuyo. Ayos na. So, palayog lang i-share, ha? Palayog lang i-share ninyo ang Facebook post naton regarding Alex Yala. Let's tell the whole world. Kung hindi man sa RMN, kung sa diin nyo gusto i-share ang po, kung anong post ang inyong, o kung gusto, anong gusto nyo nag-post. No, basta importante ni, ma-share naton sa bilog na kalibutan. Ang pagdaog ni Alex Yala, we should be proud of Alex Yala. Bugal gid naton ini sa being a Filipino, i-share naton, i-flood naton ang Facebook. Pabalo sila nga ang Pilipino. Talagsa lang ina magsuporta. Sinuportahan naton sa una si Efren Bata Reyes. Sinuportahan naton si Manny Pacquiao. Sabo, sinuportahan natin na suportahan si Alex Yala. Lain gidya ang suporta sang Pinoy. Pahambog naton ini si Alex Yala. Pahambog naton sa bilog na pungsod, sa bilog na kalibutan. Ang nalabot sa aton nga kababayan. Grabe ba naman ni pahambog nito. Dapat ipahambog naton. Of course, kita tanan nga Pilipino, very proud. Yes, ipahambog naton iniya. I am saying, I am so very, very proud to be a Filipino. Salamat, Alex Yala. At least, biskan papaano. No, nalipatan na mo ng amon nga mga problema. Nalipatan na mo ng blood control. Nalipatan na mo, biskan kagabay ang impeachment. Nalipatan na mo ng amon nga problema sa love life. Ang amon nga problema sa kuryente. Sa ang amon nga mga kabataan, at least na nalipatan na mo sa isa kadali. And you gave us happiness on this very day, August 4. No, dapat gina-announce na ni August 4, Alex Yala Day ni. Sino may numbers ang presidente naman? I'm sure nagalantaw ang presidente. Pero kung may number ka mo, cellphone number ka mo sa presidente, may pasas ako. Ay para may story ako sa number na ito nga, today, August 4, should be Alex Yala Day. Base may mga matuhaw na naman da nga mga batsuyan, mga kalanaan. Nga pares kay Heidelin Diaz, di ba? Nagsana gold, no? Dada Heidelin Diaz. Pahambog mo natin na pagkindayaw gid naton to. Si Heidelin Diaz, first gold, no? Ang imuon di dapat sa mga bakery na si Alex Yala, unlimited for life nga libre batsoy. Libre kaon. 252 cash prize ni Alex Yala. History for the Philippine rank ano, number 20. At 252,000 gamay pa ini kay Manny Pacquiao. Pero that's a start of something. Amo ni ba mga legasiya ni Alex Yala na. At a young age, she's now building her own legacy. Her own name, nakaungkit na ini. Wala na ini sa makabawi pa. Wala na sa makakuha pa niya. Champion na si Alex Yala. It is now written in the tennis world. It is now written with the tennis gods. Ang accomplishment ni Alex Yala. Grabe pagdayaw sa iyo. Yes, sa mga Pinoy guro sa Washington DC, nagaihi guro. Nagatinubod ni guro ihi sa singgit. I-mark nga pula na ina sa 2027 calendar tiyo. Ang balimang telepaper. Dapat gid August 4. Markahin nyo. Sa calendar nyo, dalang gid August 4. Dalang gid August 4, ibutang ko ni title ko ni Alex Yala Day. Iyala Day. Ayan. Mubdala DC Champ. Ayan. Tapos, repeat, repeat yearly. Yan, repeat yearly sa akong calendar. Repeat yearly, reminder, one day before. Alex Yala, done. So nabutan ko na sa calendar ko, biskan di pag imarka ni Presidente Marcos, kita mismo sa mga fans ni Alex Yala, celebrar nato ng Alex Yala Day. August 4. Ay, dogin ha. Po ko sa coverage kay Alex Yala, mga petanay ha. Kung nga gusto nyo ma-rejuvenate, kung gusto nyo magbalik ang inyong kakusog, puwersa ninyo. Kung natuyo ka mo, ito ang kape para sa inyo. Kape Henyo!
7: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginuhulat nyo? Tilawin na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabi Optical, sa sulod sa Marymart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo. Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May tuha ka category.
9: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sa snacks and lunch.
7: Salag ko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
9: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
7: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo 3rd Floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
2: RMN Sugid Kalintayoy.
7: Ang mahimo madawgan.
3: Mga kasama, ang mga gusto magpa-register da, pa-register na kamo ha. Adlaw-adlaw, pangitaan lang kung mga Sabado, Domingo, pangitaan lang sa amon nga guard ang registration form. Tandaan ang atong fishing tournament August 15 and August 16.
2: Tatak! RMN!
3: Alauna 17, sa mga gusto magatilaw sang kapehen nyo, kage Soft Touch Wonder Oil, oy available ang kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee. Ah. Available ini sa may Pototan, Farmacia Santa Elena, sa Zaraga, Pro Drug Pharmacy, and Sukija Pharmacy. Sa mga taga Bangga Bante, Nepcure Drug Store. Ang kapehen nyo, available man sa Leganes, Farmacia Fortuna, Barotac Nuevo, DNC Pharmacy, Teo's Tedza Pharmacy, kaga Sonji Pharmacy. Sa mga taga Dumanga, sa Farmacia Dos Dumanguenos, Anilaw Sham Pharmacy, Jorge Pharmacy, and Bakting Pharmacy. Sa mga taga Banate, Jorge Pharmacy, San Enrique, Panes Pharmacy, Barotac Viejo, Meds Pharmacy, Jovi Pharmacy, and Jeb's Pharmacy. Sa Concepcion, Shoreline Pharmacy and Farmacia Bell. Sa mga taga Sara, Bell Pharmacy. Sa Lemery, 3D's Pharmacy. San Rafael, De Asturias Drug Store. Duenas, Centramed Pharmacy. Sa Dingle, EMG Drug Store. And sa may Pasig City, Hervas Drug Store. Mga kasama, tilawin na, no, ang 14-in-1 Herbal Coffee. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
10: RMN.
3: Amay nga ga, Tiyoy, si Ma'am Alice Friedrich. At Tiyoy, kung balaan mo, related, ayan, si Alex Yala kay Noli Iyala nga, PBA Sports Commentator. Oh, related na niya sila. Si mga Iyala. Amay nga ga, kay Ma'am Jenny Halyurina. Pag may problema, Yoy, kapihin nyo! Saka bakal nakamamamarges ang kapihin nyo. Try nyo! Ang kapihin nyo! Alex Yala, Jessica Pagpagula, ayaw, diri, malantaw ko. Mapulaw-pulaw ko ni, malantaw ko na sang replay. And antes kita magbasa sa isa ka kwento ng buhay, mga kasama, may announcement kita, anay, para sa aton

0: Ora, amo ang gamiton sa produksyon sang kuryente ng mga biodegradable, pwede mo usar sa kuryente paagi sa anaerobic digestion. Isa ini ka matinlo na teknolohiya sa paggamit sang basura nga mangin gatong sa pag-generate sang kuryente. May kapasidad ang facility nga magproseso sang 400 katunilada. 400 tons nga basura kada adlaw kag baka generate ini sang 3.5 megawatt nga kuryente. Pagagamiton ining ma-generate nga kuryente sa desalination plant. So yung 3.5 megawatt ini nga kuryente hindi ni makadto sa mga balay, no? Hindi makadto sa balay. Ang ma-generate nga 3.5 megawatt nga kuryente halin sa aton basura pagagamiton sa desalination plant malapit sa lugar. Agod, makaproduce ini sang 65.5 million liters per day nga fresh water halin sa tubig, dagat. Duha ka mayor nga problema ang masolusyonan sa facility nga mo ang solid waste management kag potable water supply. Samtang hindi madulaan sa palangabuyan, sambal sa mga taga Kalaunan, Tipano, Nabi, Silo, sa Inguri, lapas madulaan kami income, madulaan kami ubradre. Well, hindi man madulaan sa palangabuyan ang mga waste picker o ano yung mga nagapangwa basura. Bangod, may 70 sa ila ang mangin empleyado sa sorting sang basura sang pasilidad. Ang tanan nga recyclable ibaligya sa mga junk shop, samtang ang mga plastic ibaligya ini sa mga cement factory. Eh, pwede ni ma-integrate sa simento. Pwede ma-integrate ini para sa road construction. Di ka nami, no? Tuloy-tuloy na ginang pag-uswag sang aton nga syudad.
1: Atak! RMN!
0: Kag hindi lang yan. Ginaduso man sang Iloilo City Council ang ordinansa nga magatukod sang negosyo credit access for resilient enterprise o ginatawag naton nga CARE program nga magahatag sang interest free kag wala collateral ini pautang ini, ha, wala interest kag wala collateral nga pautang sa micro, small and medium enterprise sa syudad. Base kay Mayor Riza Treñas, ang ini nga programa magasirbi nga daw kasubong nga loan facility para sa mga MSMEs o ang micro, small and medium enterprise nga nagakinahanglan sang dugang nga kapital sa pagsugod o kun pagpalapad sang ilang negosyo. Suno sa alkalde, hindi ini ayuda, ha, o kun cash payout. Kung hindi isa ini kapautang nga mahimo mabayran sa mas mabag-an nga pamaagi, agod hindi mabugatan ang mga negosyante sa interest. Suno sa aton alkalde, ang ini nga loan hindi nga siya daw payout. This will be a loan kay it will not be nga 10,000 pesos lang or kumpila. Kung may emergency employment, may emergency loans, may para sa ilang mga negosyo, ang city government is here for them to make sure nga hindi na sila magastusan kung mag-loan sila at kung paano nila ma-incorporate ang makadugang sa ilang mga business sang seed capital. Pinpayag man sang alkalde ng kakulangan sa kapital, isa ka mga problema sang kadamaan sa mga magagmay nga mga negosyo. Gani ginaduso sang syudad ang isa ka loan program nga wala sang interest kag wala man sang ginakinahanglan nga collateral. Hindi nyo na pag-ibilan ng ORCR sang inyo nga motor o salakyan. Hindi na kinanglan sang inyo nga lahas as collateral. Hindi nyo na pwede himuon si Mrs. nyo nga collateral, ha? Ang importante minimal o gamay ang ila balayran kag wala interes para sa mas mapasanyog pagid. Kay konsigi kabayad interes, dako ang imo balaydan, mas perde ka. This

0: We'll make sure na mabuligan gid nato ng aton nga mga MSMEs dako ini nga seed capital sa ilang negosyo sa tion nga maaprubahan sang Iloilo City Council ginapaabot nga manging dugang nga opsyon or option ini sa mga MSEs sa pagkuha sang kapital para madayon gid o kung malapad ang ilang nga negosyo. Wala interes, wala kapital, ano pang imong gadgad nga hindi mo ini mabaydan? Hindi bla ang iban at abiga utang hindi mabaydan, amo niyang grabe ang interes, nagalumapaw ng interes, wala ka na pambayad sang utang mo, kay man sa interes pa lang lubong ka na. Pero ini nga programa sang aton nga city government kadamo, no? Ang una nga programa niya ang Medicine Plus para sa mga senior citizen PWD nga libre gamot. Ang ini nga bag-o naton nga biodegradable, no, na ini nga basura nga ginasegregate mana-convert sa kuryente nga mapadlagan sang desalination plant para sa potable water. Ikaduha, ang ikatatlo pagid nga programa sang aton nga Iloilo City Government, hining pautang para sa micro, small, medium enterprise, mga negosyante, no, ini mga manugbolantero at bolantera, ama nga nga baligyad sa merkado publiko, mga gusto magnegosyo, mga bago mag-asawahay na gusto magtukot sa negosyo, pero ang problema, wala sang puhunan, aba pwede na ma-avail ini. Kung maging hagna ini, pwede na ma-avail niya, baka pang makabulig din sa ato nung makapuhin, makahagan-hagan sa aton nga utang-utang. Kung magsigi-sigi ni, untatan nyo ng utang sa mga bombi, at sa mga 5-6, untatan nyo na. Kaysa interes, patay ka na. Hindi ba? Uy, mayong nga ganay, kaya Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo, dahil sa City Furniture Appliances Store. Mayong aga man, kay Ruben Di Palubos, Ma'am Marilu Villalobos, mayong aga. Mayad-ayad man nga aga kay Marie Junella Servando and kay Sir Johnny Figuro. Ah, bugtaw na siguro ni si Sir Johnny Figuro. Si Sir Johnny Figuro, dira sa may Figuro Meat Shop para sa preskang karning baboy, karning baka, katuin nyo ang Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. May nga aga kay Boss Totong Montejo, kay To Hector, kay Ma'am Marichu Espinosa, kay Tatay Honorato Tatoy Espinosa, kay Kinanay Consing, ang mga tag-iyas ang Tatoy's Manukan and Seafood, si Engineer Bebot Edro Solano ng Bebot and Milas Talabahan.
1: Atak! RMM.
0: Pao daw nagalaway ko sa talaba. Yoy, untati anay programa mo, lantaw taanay isang replay ni Alex. Ba kung pwede lang, malantaw naging kudiya mo. Na-share nyo na ba? Hindi ang programa ko, ha? Na-share nyo na ang post sang RMN? Na-share nyo na? Sa wala pa, paliog i-share. Aray may bagong post, no? Another historic run. Emotional ang Filipina tennis ace nga si Alex Yala. Kasunod sa iya pagkampyon sa Mubdala DC Open. Aray, nag-ilibiyo. Baby, nag-pupungko si Alex Yala, ho? Para nagatindog si Alex Yala, nagluhod si Alex Yala, napaluhod siya sa kalipay. Nagadlagan siya sa court, sa center court. Ginkupaan niya si Pigula. Tapos nagpungko naman siya daw, mapiswit na gidihiya sa kalipay. Kaya sa banyos, ginkamayan niya ang referee. Tapos nagkatuka naman sa court, nagsinggit siya, "Ayat niya mo ay dalagit ano gin si gita be dalagit dali libot tani me Radyo man Jason ano gin si gita ni dalagit Radyo man Jason are dalagit ano gin si gita ni mabasa naton sa babae ni ano nagya pungko sa are nagsinggit sa ni
2: the final played over 2 days in tricky circumstances. But it's a Yala who dealt with it all much better.
0: Dumabuya yo. Hindi pwede play no, no sa Facebook, no. Hindi no, hindi pwede no. Ay, hindi pwede ma-play sa Facebook, sorry. Kaya kung i-play natin sa Facebook ni ma
2: ha?
0: Copyright eh, copyright. Dali, ito na patay, dalingi, dalingi, da. Am namin yung singgit-singgit ng mamaya. Hamaya, yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dapat mamuyayaw, dapat graceful, liwaton taliwaton taliwaton tarere. Are are are. Are next si are lige. Rewind gamay be. Are are are. Are are are are. Pag pagtapos sa kamay. Are na kata sa court. Next up. Ya! Maya! Tapos naman niya. Pusa. Tapos nagkanto sa mga kasama, nagkanto sa may mga fans niya, ginkupaan niya si tatay niya. Ara si tatay niya, ara nagkupo sa kay tatay niya pa, I love you. Ah, pareho gambar kay Tito Panso, I love him too. Nagkupaan na sila, amo lang to, amo lang to, wala na, amo lang to. Naging emotional si Alex Yala, syempre, bisan sino man. So, na-share nyo na ba? Na-share nyo na ba? Sa mga wala pa naka-share, palag i-share natin ini ha. Ining post ang DYRI RMN Iloilo. O, pa-dayaw, gindatot sa bilog na kalibutan si Alex Yala. Nice! Daw mamuyayaw sa Alex Yala. Po! Sa... Sige, mga karadyo man, anong susunod? Ang susunod, siyempre, agdaunta ka mo anay sa mga kauturan naton nga wala pa nakadaog. Kung gusto nyo magdaog, pares kay Alex Yala, pamatiin.
3: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
4: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, e pwede kagid makadaog sa ACS Hulika Promo.
3: Subong na ini nga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
4: Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Padayon ni nang aton nga ACS Hulika Promo ha. So usar ka mo sa mga ACS product like Charm Fabric Conditioner, kag Pride Detergent, kung madakpan ka mo, pow! May cash prize na ka mo, may grocery na ka mo, kag hindi lang yan, may harap pa ka mo sang ACS gift pack.
1: Tata! RMN!
0: Tiyo, si Alex, taga Hitulyo, binabista na siya. Pero grabe gali, no? Ambal natin, dapat ipadayaw natin si Alex Yala. Nga mo nang ipadayaw natin si Alex Yala.
1: Tata! RMN.
0: Antes sa mag-champion, no? Antes sa mag-perde si Pigula, grabe ang inagyan ni Alex Yala. Daw dumaan siya sa butas ng karayom. Mga aman, una nga na-perde ni Alex Yala, ang Chinese, no, in-check na si Zheng Qinwen. Si Zheng Qinwen, reigning Olympic gold medalist, pinerde ni Alex Yala. Next, naging kontra niya, si Leila Fernandez, a fellow Filipino man, ano? Filipino American Leila Fernandez. Si Leila Fernandez, ining walis man, DC Open defending champion, pinerde ni Alex Yala. Ang ikatatlo niya na pinerde sa quarterfinals, si Elena Svitolina, world number 10 yan. And sa semifinals, pinerde niya si Naomi Osaka. Sa mga wala makakilala kay Naomi Osaka, 4 times Grand Slam champion and former number 1 si Naomi Osaka. Si Jessica Pigula, at the age of 39, world number 3 ini, taga-Amerika si Pigula. World number 3 kag may 11 ka tour titles versus our very own Alex Yala. What an accomplishment. So dapat git ipadayaw. Amuning nami i-share ining latest ini kinakabutang di tanan gin perdi niya. Historic run gid ini ni Alex Yala.
1: Tata
0: ang atong ginapangamuyo din nga magtuloy-tuloy. Magtuloy-tuloy ang iyang career, magtuloy-tuloy ang momentum ni Alex Yala. And Lord, ipalayo nyo gid si Alex Yala sa injury. Kag sa mga lalaki nga may tuyo, mga luyag. Palayo nyo sana sa mga lalaki, Lord. Alauna 35, ito na ang dason nga porsyon sa aton nga programa.
5: May pinasahi ka ba lang nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpamikasog, paglaong, pagbangon o kung paghimusod? Pure Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRI or MN Iloilo Facebook Live. Pabasi ang imo nga istorya na ang sunod mo pamatian kag pagbasa dilanunan. Kwento ng buhay mo sa Isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Imo na pahibalo ginagulong sa inyo ni WBSU intern Darlene Berdan.
0: Alauna 36, welcome sa programa Isugid kay Tiyoy. Sa mga bagulang bugtaw, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Adlaw na kita sang Martes. Dalingin ang bal ni Buds Jr. Home, grabe si Alex Yala. Home court panipigula tiyo ya kay taga US, Washington DC, USA. Home court ni pigula tiyo pero kay Alex Yala. Nagatsirang halos tanan nga nagalantaw. Grabe no? Nakakataba ng puso. Pero talking about puso, etong isa naton ka ereng isa naton nga classmate nagapangayo sang laygay. Ngalan niya si Bing. Babae ni siya si Bing. Sa kwento ng buhay, ayo sa gamay nga laygay, a redirection in her life. Sa inyong mga opinion o suggestion sa iyang pangatubang subong problema. Yoy mayong aga. Tawagan lang ko si Bing. 32 anyos tiyo. Kag may boyfriend naman tiyo ya. Madugay-dugay naman kami sang akon nga boyfriend. Around 4 years na kami sang akon nga boyfriend. So ako, 32 years old tiyo. Ang akon nga amigo, 35 anyos. So sa amon nga edad ni tiyo. Tapos na kami da sa mga patwitams-twitams. Nagplano na kami tiyo nga magpakasal. Next year, Tiyoy, 2027. Plano namon tani Tiyoy, no? Na mag-settle down na kaysa amon edad nga amon, eh. Siguro makaisa lang kami kabata, okay na kami, Tiyoy. Kaysa akon, basi mabudlayan ako, kay 32 years old na ko. Wala makuisaway sa akon nga boyfriend, mapisan. Binuligon, mapinalanggaon. Malambing, Tiyoy. Kaya naitsindihan niya gid ako, Tiyoy, no? Wala kami, wala ko kagiging buyayaw, ginsinggitan. Sa amon kadugay yun, Tiyoy, daw, mas nakilala ko pagid siya. Mga mayo gid tuod-tuod ang iyang atag-hipusuon. Ang problema ko, Tiyoy, is hindi boto ang akon pamilya sa akon nga amigo. Pati na ang akon nga mga close circle of friends. Kung kisa makabati man ako sa mga komento halin sa akon nga mga kaparintihan, masakit yoy, pero ginapabungol-bungulan ko na lang. Mayong akon nga ubra tiyoy, hindi man sa pagpahambog, kay regular ako nga empleyado, na government employee ako tiyoy. Mayo man ang akon nga ubra, medyo may rank ko man tiyoy ah. Sa tagal ko naman bala sa serbisyo, sa government tiyoy. Ang akon tenure, pero nagataas man ang rank ko, kag mayo man pag-abot sa sweldo. Ang siguro, nagmahambal ko, palagay ko, tiyoy, na hindi boto ang akon nga ginikanan, akong mga kauturan, akong mga close circle of friends, pati akong kaparentihan, kaya ang akon nga boyfriend, tiyoy, hindi man sa pagpakanubo, kay way ko man ginalantaw ang estado sa pangabuhi, kundi ang matutuod nga tagipusuon sa isa kalalaki. Kontra-kontra-git sa akon mga ginikanan, kaya ang akon nga boyfriend, isa ka-construction worker. Meaning, tiyoy, kisa may ubra, kisa wala. Wala sang regular nga ubra, tiyoy. Ako un kuman, tiyoy, may pagka-bitter at insecure ang migo ko sa mong sitwasyon kay mas dako pagid. No, pila kapilo ang sweldo ko sa ginakita ay tig-adlaw. Pero wala namon, ino, wala ko ina iya ginapahambog siya. Wala ko na siya ginapakanubo, tiyoy. Palangga ko gidang akon nga boyfriend, tiyoy. Hindi man ini, tiyoy, nagdali ko nga magpakasal sa age of 32 kay base mabili na ko sa biyahe. Tiyoy, gusto ko magkaanak na rin, tiyoy. Kagan panatag man ang akon nga tigpusuon sa akon nga boyfriend. Amo nang galing, tiyoy, mo hindi gid kay kontra gid sang akon mga ginikanan, ang akon nga amigo daw biskan magkato sa balay daw wala gina welcome ang akon nga amigo, nagapalayo na lang, wala na sa gabisita sa balay. Dira na kami nga sa iya balay o sa iba na kami ga lugar na gitkit anay. Kaya nagakasakitan hindi lang ang akon nga boyfriend. O hindi pati ako nagakasakitan sa mga ginapakita, sa mga ginahambal. Para sa palibot namon, tiyoy, pati ang akon nga ginikanan. Wala man sa kuisa nagasugat sa akon sa ubra. Kaya hambal ko hindi na lang. Ako na lang mapuli, dikto na lang ako sa panaugan bantayan. Kay pati ang akon mga friends ni akon ginasaway sa opisina. Nagrabe gid ang ila pag paglantaw sa akon nga boyfriend. Tiyoy, anong himuon ko? Nga pangayo gito ko sa inyong nga laygay. Tani mabuligan nyo man ako pagi sa inyong paglaygay. Ang nagmamahal, kagpirmi nagapamati sa imo nga programa Bing.

0: A la 1.46, welcome sa programa Isugid kay Tioy. Sa mga hindi na makatiis, pwede na kalagay sa problema ni Bing. Tay, init to tay, tubig. Hamba ni Sir Decoy Lambre, bisbukul pinagpisik si Sir Decoy. Bakod ya team song mo, Tioy, punch no? Toyom-toyom ba? Toyom-toyom ang ego ba? Nakapisik man si Sir Decoy. Amo na nga ton yung mga kanta. Salamat kay may pagkapyolo. Belated happy birthday. Lain-lain aton mga team song. So pwede na like yan. Ang problema ni Bing, it talks about status, di ba? Status kay si Bing sa swelduhan ay maning regular employee, dako sweldo, iyang abana. Pero wala man friction siguro, wala man siguro away. Ang upang nandi, ang ilang ang ginikanan ni Bing. Kay man, di, pigado ang lalaki, masiling ni pitatay, mangita ka na lang sa pamananon mo, sa laguron mo pa. Tani hindi masakita na ito natutuod lang real talk lang anay real talk di ba? Kaya ang babae regular ang ubra tapos ikaw lalaki may kumay ubra ti may kwarta ko wala ubra wala project ti wala man siguro nagtinamad man sa eskwelahan ng way tinapusan o sadyang minalas lang sa buhay no? Eh mga ginikanan, eh mga kina mga ginikanan, mambala nga, mangita ka na sa palamanhon mo, sa laguron pa. Eh ano, matgwa na. Eh pa-eskwela ka naman, gano'n di. May mga, may punto man di ang mga ginikanan. Pero sige, kuhaw na ito lang yung mga opinion, suwisyon ng mga laigay ninyo, ha. Kaya para kay kasamang Bing. Hello, Maingaga.
1: Maingaga, Pang.
0: Oy, Papang Miling, Maingaga.
1: Okay, Bing, may nga problema. Tal, may sildo mo siya. Ang yung brad, ang brow niya, tala niya, miguya ka, negosyo. Kaya damo sa negosyo. Mabigya ka puta, kurang doga, mga bayo, mga status. Kasi na kapitan ka, sa mga prosento ka kay, sa gobyerno, masabla ko, bra. Kaya po sa mga pitaan sa mga pistola. May siya kapitalista eh. Kaya pagdamo na ko at labanay na. Ay sila, hindi eh. Huwag na problema.
0: Walang gaonan sa ugangan.
1: Okay, kung sa kontakso ko taon, doon muna eh. Hindi ako kasi kung siya nakubra sa bakos mo, panday. At si Pio, kung ano to, muna na. At ako eh.
0: Sakto man, sakto man kaysa gobyerno gaubra misis niya. Basi pwede, una pwede, basi pwede ipatigayon dira sa kundiin sa nag-aobra, kung sa Kapitolyo man na, kung sa City Hall, basi pwede niya man ipatigayon, di ba? O sakto na, kung mga negosyo, uhunanan niya, negosyo, basta legal lang pwede, eh, di ba?
1: Sakto na, pero na, kaya bawa, o damo na mga virus, saka niya, no, rinyo na. Di ba?
0: Damo man ang damo man sa gobyerno natin mo. Damo ka pwede matunan mga skills ang una gani kung gusto mag-driver, mapabulig ka sa driver nga matuon ka drive subong may testa. No, pwede ka ka-testa kung gusto mag-welding, enroll ka sa testa, baking, cooking, electrical, halos tanan ara sa testa kung ara ka sa gobyerno, todo pwede ba sa pitay tuon ka da o kay kung makakuha ka sang certificate mo, hapos na ni guro, hapos na kita mga bulig kay mga maninoy maninay da mapatigayon basta ba at least ya kung ipatigayon ka hindi man ta mahuyaan sa imo nga ipatigayon ta ka
1: gudi eh wala mo kun insente kay wala pa kwan mo ang oras mo ya bala ka da pwede ka katuway pag hindi makapuway ka kung gusto mong puway muna ba kaya hindi ko may wag nun de dahil si Bustato ay kayo na, kapulot-pulot man na. Di alam nga ito, na sirte mo ito, ibang milyonaryo na. Ano na ba? Kaya siya na, nasupride ako dahil daman mo.
0: Galing, hindi mo paktan. Ako, Migo naman, sa Manila, Kaya hindi man sa tamad, pero daw, ba siguro mahambalin malas sa ubrive na may sudlan sa mahal, hali, pahali nun sa. Pero hindi man sa balain niya tao, daw, siguro malas sa. Nakapangasawa sa. Ang asawa ya, ang nag-ubra. Siya ya, siya nag-atipan sa mga bata. Kag amo na, gintagaan sa negosyo. Sa balay, napanakuya man ang negosyo kag siya nag-atipan dulong sugat. Laba daw siya ang naging babae sa balay. Pero subong dagko na mga kabataan, mga profesional na, ginpauntat sila duwa sang tatlong na kabata ubra. Tur-tur na lang sa iban nga pungsod ang ubra nila. Namig hindi buwi na sila sa ilang mga kabataan.
1: Kaga mo na yung idea, limbawa, makasal na sa gano'n ko na, sa wish na sa gano'n, tolo, pure. Kaya nga, kaya wala blessing, wala mga kabataan, dami ang kabata mo. Sa panigusyo niya, mamuna na pinaka-importante, negosyo. Diba?
0: Sige. Kapitat
1: bang?
0: Sige pang. Mainit pa lang kami ni Sir, ni Sir Dicoy, mainit pa lang kami tubig. Init to, anay, tayo tubig.
1: Init to tayo tubig.
0: Si Sir Dicoy, mainit pa lang tubig.
1: Eh, butra mong liya, advance happy birthday sa pisades niya. But, pagmunoy niya. Hey
0: bang, salamat. Salamat man. May lang pagpakapingapi. Put kami ni Sir Dicoy, makapingapi. Nakainit ka na na, tubig, Sir. Sir Dicoy, nakainit na tayo, tubig. Porperyo Sondia, mayong agasi mo. Si Sir Rocky Binya Salute, sana tani, gabakal, loto, as bana mo. Kumagdaog ba, nagliga to, 97 million. Pau, amo gani, biskan 1 million lang ako, okay na ko. Bernie Erpalua. Mayong aga, kay Ma'am Mercedita Almirante, makabayad ka lang sa ako, malipay na ako, makabayad lang ko sa kurente ko. Totoo, dami lang ka nubo-nubos ang akon nga kalipayan mo. Makabayad lang ko sa kurente ko, sa Shopee ko. Gina-order sa akon mga apo. Nakabayad ako sa G-credit ko, may panggas lang ko, okay na ko mo. Malipayo na ko nga kasi. Hindi ko kinalan sang sandagodag ko, mga kwarta, biskan. Hindi ko kalagaw-lagaw sa iban nga pungsod. Ang importante, ang mga apo ko, ba, adlaw-adlaw ko makaupo. Tiyo, ay para kay Bing. Bing, ikaw man ang gaubrasang ikaw man ang ugaubrasang imong pangabuhi. Ikaw ang nagadesisyon kung ano klase pangabuhi ang gusto mo. Palaan mo pag nagapati ka nga tuod ang pagpalangga sang imong amigo, kag gusto mo sa pakaslan, go pakaslan mo siya. Hindi dapat mo pagsapako ng mga upang, normal lang gid inaya. Hindi mo mapalipay ang iban nga tao, pero kung malip na malipay ka sa isa ka tao, maging malipayon ang inyong pag-updanay, go. Kung hindi maging malipay ang pangabuhi mo, hindi ka upod ang boyfriend mo, ti kapatihon mo. Mati ka sa mga laygay, isang imo nga ginikanan, insakto gid inaya. Pero hindi hambal nga patihon mo ang ilang desisyon kay ikaw, kag ikaw lamang ang makadesisyon para sa imo nga pangabuhi. Tiyoy ako, tiyoy ang akon nga bana, amo man na tiyoy. Pero sa amon nga pagpalanggaanay, sa amon nga pagpati sa Ginoo, sa amon nga pagbuliganay tiyoy, hindi man naman naging milyonaryo kami tiyoy. Pero naging sapat na ang amon nga updanay na may ara kami sang duwa ka bata. Naging bakas-bakasan gid namon tiyoy nga maka-eskwela ang amon nga bata. And subong tiyoy, biska na ano pa ang hisiling nila sa akon nga bana. Porkit ang iyap tungod sa iyang nga ubra, hindi ko lang pag-ilawag ang ubra. Tungod sa iyang nga ubra, hindi lang madula sa akon tiyoy, hindi lang makuha ang akon nga kalipay. Kaupod ang akon nga bana. Biskan siguro sa akon nga ikaduwa nga kabuhi, tiyoy. Kung pabalikon ko di, piliyon ko gyapon nga pamanahon ang akon nga bana, tiyoy. Wala ko naga inulsol. Kaya mga nagapangluyag sa akon sang una, tiyoy, may mga kaya-kayaman. May overseas pagani, tiyoy. Pero wala ako na ginamind, tiyoy. Ang importante, kung diin ako masaya, kagad diin ang akon nga ginasaligan, tiyoy. So wala, agad ko nag-inulsol. Sa akon, Bing, paminsara sang madamo nga best kung siya nagid. Kung siya nagid ang lalaki nga para sa iyo. Kung sa puso, kag sa damdamin, sa isip mo, nga siya nagid, padayo na. Mayo gani ina nga challenge, Bing. Nga pakita sa ila nga sala ang ilang nga paglantaw sa imo nga bana. Bululigan nyo ina, Bing. Kagalay gayan man ang imo nga bana nga hindi siya magpakanubo sa iyang nga kaugalingon. Parehas man ang tatanan nga nagakaon sang kanon. Hindi niya pag ipakanubo ang iyang kaugalingon. Dapat gani sa amo na mga ginasiling sang imo nga ginikanan, dapat gani ginadoble o ginatriple niya ang iyang nga kapisan nga pang makapangita sang mayo nga obra or negosyo. Well, salamat gid ano, sa tanan-tanan nga naglaygay sa malipot naton nga updanay. Ikaw nalipay man kita kay Alex Yala kay mga problema naton nga laygayan kay Jean kag kay Bing. Thank you very much gid sa mga nag-like, sa mga nag-share, sa mga nagpadlupa din nga, hindi ganun padlupa, tutubat. Sumulod ka gani sa Ilongo karon, kulang ka pa karon nga nga ano ni do bahaw-bahaw. Kulang ka pa, sumulod ka sa ilong ko, malumos ka gina sa ilong. Hello na, 58 na, adlaw kita sa Martes. En temporaryo kita na yung matalos ha. Kay Radyo Man Rodel Folyon Agado, buwas nga, karon sa gabi. Kaya pagtawag ni Radyo Man Rodel, nagapaayo-ayo pa siya by Thursday o by Friday, ini nga Webes o ini nga Biyernes, makabalik na si Radyo Man Rodel. So, tsaga-tsaga inyo ko anay, bulig-buligi ko anay ah. Hindi ko anay pagpahali na. And hope mga balita kay impormasyon inyong bantayan. So bantayan karon ang paglilitis ang special coverage sa impeachment sa ato nga vice presidente Adri sa RMN Iloilo-Tutok alas 10 ang sugod sina mo. And karon bantayan nyo ang Department of Agriculture pagsapit sa alas 3:30. Ako mapulupo huway-huway na ko duking kapoy ko sa duha kaadlaw nga duty. Halin pa ko di bala kagapon. Nagainulan pa dire sa syudad sa aton mga driver. Paghalong-halong gid sa inyong pagbiyahe, hinay-hinay lang. Labi na gid sa mga nagamotor. Wow, ini mga nagamotor mo kusa naga one hand pa. Samtang nagamotor, naga-check pa sa mga message, hindi mo na malikawan abi ang iban ng mga driver ka motor dira naga kwa order samtang nagabiyahe pero tamaan ka delikado. Kagasubo nga basaan dalan may magyan yung bato mapuga mo na may tumabok na kuring ido na karon disgrasya pa. Unahon ta na yung safety kay mariit gid ang aton nga mariit gid basa kagahon ha. Sa aton nga Radyo Manibela driver, sa mga grab car and taxi drivers sa mayang agagid sa inyo. Sa mga nagapamati sa aton sa Facebook, sa YouTube, and na RMN application. Salamat gid sa inyo tanan-tanan palihog. No? Kung nga bago lang kamubugtaw, palihog na lang i-like, i-share, and i-follow ang programa Patrol 774. Kay Duay na, Patrol 774. And isugid kay Tiyoy. Today is a Tuesday. Kadasig sang adlaw. August 4 na ho. Attack RMM. Sa ngalan sa aking mga partners dere sa studio, Radyo Man Rezi Danyoso Bourdon sa may news center. Radyo Man Chief Atoy Alia sa transmitter. Hi kay Ma'am Florencia Socaldito Kalimpay. And si Radyo Man John Hartwell Tuwala kay Jason Renzi Kabatania. Madamo gid nga salamat. Ini si Tiyoy ninyo Pancho, kita na naman kita karon sa gabi alas 10. Kanto balas dos. Sa ngala sa serbisyo publiko, ini si Radyo Man Michael Marquez Lumakad. Tayo'y Pancho for short. Have a safe and beautiful day sa ato mga OFWs. Good morning, good afternoon, and good night. See you later. Ciao.

0: This song is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
1: Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal.
2: Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk.
1: Nay, salamat po sa tiyaga.
2: Suportahan ang First 1,000 Days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
5: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarap din ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Tinatumtum na mo ng ila, kamaayuhan, maayong apanglawason, agod mo kapadayon sa ina pagtatap sa ina kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila at paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo ka na ang ila alangin mo, bangon sa subong,

0: Maayad-ayad nga aga. Good morning, mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduha naton ka maambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man, maayad-ayad niya aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Ayan, yara kamo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, nagainom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon chocolate samtang nagaupod sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Gintumod sang aton presidente Bongbong Marcos sa iya State of the Nation address ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Program ang gilayon nga bulig sang aton nga gobyerno sa mga vulnerable sectors. Lakip na ang mga mangunguma kag mangingisda agud mapahagan-hagan ang epekto sang mataas nga presyo sang gatom tugasang inaway sa Middle East. Isa sa mga pamaagi nga intervention amo ang presidential assistance for farmers and fisherfolk and families nga masobra 2 ka milyon ka mga mangunguma ka mangingisda ang nakabaton sang bulig sa produksyon kag sa ila kada adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Gintumod man sang aton presidente ang kadiwa program nga may masobra 800 ka outlets sa bilog nga pungsod Pilipinas kung sa diin direkta nga makabaligya ang mga producers sa mga manugbakal nga wala na nagaagi sa mga middleman. Dugang pa ang programa nga Binteng Bigas, meron na nga nagadulong sang bugas sa 20 pesos kada kilo sa masubra ka 12 milyones ka mga Filipino. May masubra 2.5 million ka mga pamilya ang nakabaton sang libre nga bugas sa idalom sang programa nga bawat bayan makikinabang kaupod ang mga local government units. Suno sa aton presidente, ini nga mga programa amo ang protection sang aton nga administrasyon sa kaayuhan sang mga mangunguma kag mangingisda sa tunga sang epekto sang pangkalibutanon nga krisis nga ginapangatubang sang aton nga pungsod. Nagapasalamat ang aton departamento, Department of Agriculture, Western Visayas, sa aton nga mga LGU partners sa pag facilitate sang aton nga mga payouts sa inyo tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan sa aton nga Farmers and Fisherfolk Assistance Program nga ginpatigayon nagliligad nga mga binulan. May mga nabilin pa nga gina-facilitate sang aton nga mga agricultural extension workers dili sa aton nga mga kabanwahanan kag gina pangabay naton ng aton nga mga mangunguma nga dapat in close coordination kamo o kung magpakigangot kid kamo pirmi sa aton municipal agriculture offices o kung sa aton nga mga agricultural extension workers sa mga LGU technicians naton para sa sining cash assistance nga ginahatag sang aton nga gobyerno. Kag dugang pa naton nga ginapaalinton sa aton nga mga farmers nga ang ining cash assistance is unconditional kag may mga pagsulundan kita nga ginasunod para sa pag-identify sang aton nga mga beneficiaries. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Lito Bakad kag Ma'am Jenny Bakad, subong man kay Sir Noel sang 3M Taxi Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Kay Sir Rodel Ravina, kag Jay Aranda, kay Junjun Amalante, adala sa Kalumpang, kay Ernie Rosendo Villanueva, subong man kay Eric Piñas, kag Sir Erning Piñas, dala sa Santa Clara, Uton. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Shout out man kay kagawad Carlit Clavel, kag sa tanan nga katapo sang Kagbang Farmers Association, subong man kay Sir Tito Kagape, kag sa mga farmers naton dala sa Takuyong Norte, Leon Iloilo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Mga preska kag maayo nga kalidad sang patubas, kag potahi ang ginbida sang aton nga mga urban farmers o kon mangumuma diri sa siyudad sang Iloilo, paagi sa ginhiwat nga farm to table cook off challenge sa merkado lokal ang ginhiwat nagligad nga semana. Tuyo sang nasambit nga aktibidad nga maghimo sang bago nga mga potahi o kon recipe gamit ang mga lokal nga mga produkto, kag ipakita ang kalidad, presko, kag versatility sang mga patubas sang aton nga mga mangunguma diri sa siyudad sang Iloilo. Kaupod ang aton nga mga local government unit leaders nga amo ang nagselbi nga mga judges naton para sa pag-usisa sang mga putahi sang tagsa ka mga grupo base sa creativity, presentation, sabor, kag epektibo nga paggamit sa mga locally source ingredients. Kinpabutyag man sang aton Iloilo City Government nga paagi sa Office of the City Agriculturist ang ila pagpasalamat sa pag-ugyon sa among mga inisyatiba para sa mas masangkad nga oportunidad sa mga lokal nga mga mangunguma kag ma-promote ang sustainable agriculture. Ang merkado lokal isa sa mga plataforma sang aton syudad para sa mga mangunguma nga makabaligya sang ila patubas kag makakita sang dugang nga ginansya, kag para maganyak man ang publiko nga suportahan ang aton nga mga locally grown products, labi na gid ang ginaprodukto sang aton nga mga urban farmers pinaagi sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Salamat sa kay Sir Inigo Galing-Galaw, aton nga city agriculturist, kag sa iya nga mga hubon nga katapo sang City Agriculture Office nga amugid ang padayon nga nagapasangkad sang production naton sang mga ulutanon kag iban pa nga mga agricultural products diri sa siyudad sang Iloilo. Maayad-ayad nga aga sa mga partners naton adila sa Aninii Antique, adila man sa Lawigan San Joaquin. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Sir Frankie Garke, adila sa San Antonio Nueva Valencia, subong man sa kay amigo naton Ireneo Pagal, adila sa Pasig City, kag kay Ireneo Sampane sa Kabatuan. Thank you sa padayon nga pag-upod sa aton nga programa. Sa aton nga mga netizens, no, di naman kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay nga yalagit kamo sa kahimtangan, kag keep safe, always good sa inyo nga tanan. Nagligad nga si Mana, gin launch sa Department of Agriculture sa Banwasang Bugasong Antique ang Binting Bigas Meron Na program. Ang Binting Bigas Meron Na nagatuyo nga mahatagan sang mga kwalipikado nga mga pumuluyo sang dekalidad nga bugas sa balor nga 20 pesos kada kilo. Suno sa kay Agriculture Assistant Secretary Attorney Genevieve Villacarya Guevara, katuyuan sang programa nga mabuhinan ang gastos sang mga pamilya nga Pilipino. Dugang pa pahayag sang opisyal nagapadayon ang pagsuporta sa Department of Agriculture sa mga programa nga nagapanubo sa presyo sa pagkaon, magapabaskog sa food security kag magapasulhay sa kabuhi sa tagsa-tagsa ka mga Pilipino. Nangin una nga LGU o kon local government unit sa Central Antique ang banwasang bugasong nga amo ang nagpatuman sang binding bigas rice program sa probinsya sang Antique. Kag kadungan sini gindayaw gid ni Governor Paulo Javier ang tikang bilang pamatuod sang mapag-on nga pagbinuligay sang nasyonal kag lokal nga pamunuan para magdulong sang balato nga bugas sa mga nagakinahanglan nga sektor. Suno sa aton nga gobernador sang probinsya sang Antique, katuyuan sang programa nga mapamag-an ang mga galastuhon sa mga pamilya, ilabi na ang mga senior citizens, persons with disabilities, kag iban pa nga mga vulnerable sectors, palyasang solo parents, kag mga membro sang 4Ps, samtang ginpapag-unman ang food security sa aton nga pungsod. Nagpasalig naman si Governor Javier nga suportahan ang programa nga may direktang bulig sa mga Antikenyo paagi sa padayon nga koordinasyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos kag sa Department of Agriculture kag iban pa nga mga partners naton sa pagpatuman sang binting bigas meron na program. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga mangunguma naton sa mga kabanwahanan sang Pututan, Dingli, Mina, Kaghaniway, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Kay Belinda Salcedo, Claro Galientes, no, Jocelyn Balasan, kag Erlinda Asuela, kay Christine Canancial, Rodelia Robles, Maria Alona Doneza, kag Lini Galon, shout out gid sa inyo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan ng Katundan. Dugang naton tagaan sang Igtalopangod subong nga aga. Tuman gid ang kalipay ni Ara Alagdon, bata sang isa ka mangingisda halin sa banwa sang Balotac Viejo Iloilo nga matapos ang tinuig nga pag-antos sa kapigaduhon, graduate na siya sa kolehiyo bilang isa ka magna cum laude sa kurso nga BS Fisheries sa diri sa probinsya sang Iloilo. Suno sa kay Alagdon ang iya kadalagan sa eskwela, isa ka pamatuod nga may padya ang kada dedikasyon sa piyak sang kabudlayan para lang nga makatuon. Sa interview naton kay Miss Alagdon, iya ginbalikan ang pila sa iya nga mga ginagyan para lang makaangkon sang ginahandom nga diploma. Suno sa iya, elementarya pa lang, 3 na ka kilometro nga dalan ang kinahanglan niya nga lakton nga magulutod antes makalabot sa ila tagsa-tagsa ka nga bulutuan. Saksiman ang dako nga suludlan sang mayonnaise nga nagaserbi nila nga nagaisahanon nga balunan kung paano nila tungaon nga magulutod ang kanon kagsudan nga ginahimakasan sang ila nga mga ginikanan. Ang ila pag-agwanta, wala nagkontak sa elementarya. Sa pag-eskwela sa high school, halos kada adlaw kasubong nga kapigaduhon ang sa ila nga masug-alaw. Sa piyak sang sini nga mga pagtilaw, wala gid nagsulod sa pensal ni Alagdon nga mag-untat sa iya nga pagtuon. Kaupod ang iyamay, nagpasimpalad siya nga mag-apply sa scholarship nga ginatanyag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR para sa may kaangay niya nga mga bata sang mangingisda. Kag wala gid siya napaslawan sa iya nangin plano tungod sang tuig 2022, isa si alag doon sa ginhingadlan nga bag-o nga eskolar sang gobyerno under sa BFAR 6. Ang iya na baton nga benepisyo alin sa BFAR nangin katuwang niya tubtob sa iya nga pag graduate. Lakip sa mga suporta nga iya na angkon amo ang 5,000 nga bulanan nga stipend, 2,000 nga semestral book allowance, 1,500 nga one-time uniform allowance, 3,000 nga one-time relocation allowance, 1,500 nga graduation support, 3,000 nga on-the-job training support, kag 7,000 nga thesis support. Nagbungagid ang iyang sakripisyo para lang maka-eskwila kag-sininkaroon lang si Alagdon ang nagmartsa sa intablado. Soksok ang itom na tuga kag nag-angkon sang college diploma. Bilang magna cum laude sang ISOFEST main campus, nag-angkon man siya sang plaque kag cash incentive nga nagabalor 30,000 pesos. Sa tanan niya kaayuhan nga iya na baton, tuman gid ang pagpasalamat niya sini sa Ginoo sa aton nga gobyerno kag sa tanan nga tawo nga nagbulig sa iya agud magmadinalagon. Ginainggan niyo man niya ang iban pa nga mga pamatanon nga hindi madulaan sang paglaom kundi hindi man magduha-duha sa pag-apply sa BFAR scholarship program. Kag ang kadalagan ni Alagdon ang isagid kapamatuod kag iyagid nga ginahalad sa iya nga pamilya, ilabi na na sa iya nga mga ginikanan nga sapiyak sang kapigaduhon padayon ang paghimakas para sa ilatan tanan nga mga kabataan. Sa aton nga mga deserving students nga may potensyal sa pagsulod sa mga scholarship hindi lang para sa BFAR 6 kundi sa iban pagid naton nga mga line agencies nga naghatag sa mga scholarship program, mahimo lang makapagigangot sa aton nga opisina o kung sa iban naton nga mga ahensya para nga maangkon naton ang ini nga mga benepisyo. Kagpadayon ang aton nga pag-inganyo sa aton nga mga students nga magkuha gid sang agriculture and agriculture related courses para padayon naton nga mapatinad ang sektor sang agrikultura hindi lang dire sa aton rehiyon Western Visayas kundi sa bugos nga Pilipinas. Dugang naton nga update subong nga aga paglaom kag kahumungayaan ang dala sang New Agrarian Emancipation Act nga ginpormahan kag ginpatuman sang aton presidente Bongbong Marcos sa pamilya ni Antonio Sonye, isa ka agrarian reform beneficiary gikan sa Haro, Iloilo City. Pagsaysay ni Tatay Tony bangod sang paghatag sa iya sang Certificate of Condonation with release of mortgage nga dalayon nga nagapanas sang halos 80,000 pesos nga utang sa iya ginatalauma nga duta na hatagan siya sang dugang nga pondo para mapasanyog ang pagtanom sa mga ulutanon kag pagsagod sang kasapatan. Nakabulig man ang programa sang gobyerno para mabayadan ang matrikula sang iya nga mga apo. Nagalaom si Tatay Sunny nga padayon nga makahatag sang suporta ang Department of Agriculture kay iban pa nga mga ahensya nga nagapasanyog sa sektor sang agrikultura sa iya nga palangaboyan. Gani panginbulahan gid sa kay Tatay Tony dire sa Haro, Iloilo City kag padayon lang sa pag pananom sa mga ulutanon para sa pagkonsumo sa maton nga mga urban dwellers diri sa siyudad sa Iloilo. Sa sining nga tinion, aton nga pamatian ang aton Agribit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Alia Pulin Hipolito. Alia, sa imong report, subong nga aga.
1: Para sa nagapangunang mga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, nagpatigayon sa isa ka consultative dialogue ang mga opisyal sa Provincial Government of Imras, B4 Region 6, mga LGU, kag mga stakeholders sa blue swimming crab industry aga istoryahan ng epekto sa pagsikway sa Estados Unidos sa fisheries compliance application sa Pilipinas na nagbutang sa peligro sa export sa blue swimming crab sa US. Base sa datos sa B4 na hibaluan ni may 193 karehistrado ng blue swimming crab fishers kag 12 ka consolidators sa Guimaras. Dugang pa, ginhatagan man sa importansya sa seminar ang pag-amlig sa critically endangered na Irrawaddy dolphins sa Guimaras Strait. Nanginaksyon sa mga opisyal na ginpangunahan ni Governor Maria Dicel L. Nava ang pagpagwa sa executive order kag ipapabakod ang lokal ng mga pulisiya sa conservation efforts para maprotehiran ang Irrawaddy dolphins kag blue swimming crab industry. Agud, masiguro ang padayon niya export kag pangabian sa mga mangingisda sa Guimaras. Ini si Alia Pulin Hipolito nagabalita.
0: Thank you gid Alia Pulin Hipolito sa imong nga balita subong aga. Good morning gid kay Ma'am Karen Hipolito. Subong man kay Ma'am Liway. Almost. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan no. Kag good morning man kay Sir Ryan Lasgo, sa kay Attorney Rolin Asuncion, ag subong man sa kay Dr. Jonic Natividad. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Kung nag-enroll na kamo sa FEDIS, kwalipikado na kamo makakuha sa loan assistance sa LEED sa DAACPC. Ano pa ang ginaulat mo, Kadri? Dali na kang magparehistro sa FEDIS para sigurado ang pag-asenso.
3: Kamaw Maray, ano ang ginasulat mo? Numero sa loto?
4: Hindi, pre. Kamuni ang swerte taas sa pagpanguma.
3: Oh? Ano ina?
4: Maparehistro kita sa FIDES agud makabaton sang bulig sa atong produksyon pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pa maka-access ang atong asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
3: Tuod ka? Kasi mabunay man na magparehistro.
4: Tatlo lang ang documentary requirements. FIDES registration form, valid mayor's open business permit, kag certificate of registration.
5: Sakto na ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa FIDES registration desk sa AMAS DA Central Office ukon sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kag pwede man sa online registration.
6: Submit ninyo sa form ng dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FIDES database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kung tawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office o kung ipadeliver sa inyong lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa FIDES.
7: Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit o nagabakas ang lokal na produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa FIDES. Ano pa ginulat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amoy ito ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Magkali lamang dili sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division, Department of Agriculture, Western Visayas, dili sa Parola, Iloilo City. Pangitaon lamang si Ma'am Maricar Tumbukon o kon si Ma'am Ria Cristina Rizal. Kagihatag ang mga dala ninyo nga mga requisitos. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduhan naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sa aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang resource based nga teknolohiya ang manginggabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Nakakabot yung ugo! Ugo! Ugo!
1: Untat ina! Tuseran Forte! Tulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ugo, mag-tuseran! Tuseran!
2: Tuseran Forte!
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tuseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: D3Bio with Visio.
7: Ako si Anay. For problema, ako gita nga kon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
6: D3Bio.
8: Ang D3Bio.
6: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
6: Yung may D3.
8: Pagkat sa mga buti ka.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
10: Oras sa RMN na Iloilo sa binog na pungsod na Pilipinas, alas 4:05 na sa kaagahon.
11: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
12: Unang radyo, unang balita.
10: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
12: Unang radyo, unang balita.
13: Adlaw na kita sang Martes, pitsa 4 sa bulan sang Agosto, tuig 2026.
10: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man, Eric John Pamplona.
13: Kag ako naman si Radyo Man, Benroy Bernal.
10: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kang isa ka component city ang syudad sang Pasig.
13: Subungan sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, kag tubtob sumalabutan sang aton nga pagwaragwag maayong aga sa aton tanan.
10: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaan lang at RMN Iloilo Official.
13: Kag nga ito naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
10: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sining ang mga tinion. Ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
9: Radyoman Eric John Pamplona, kag Radyoman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
14: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan

0: Mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, August 4, 2020, natabo ang Beirut port explosion. Sa diin, 220 ka mga tao ang nagkalamatay, kagkapin 5,000 ang nagkalapilasan matapos naglupok ang 2,700 toneladas ng ammonium nitrate sa among lugar.
3: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Filipina tennis player Alex Iala nagadaog kontra sa iyang kasumpong sa 2026 Mubadala DC Open. Pinakauna ining WTA singles sa crown sang 21 anyos nga si Alex Iala matapos nga iyagin na luto si Jessica Pegula. Third ini sa WTA rankings sa Radyuman Binroy, no, ang iyagin lutos sa final. Ito nga balko nagligad nga gabi nga ang ulan, ito ang patimaan nga ma-champion si Alex Iala, ay nautod ang momentum, no, ni Jessica Pegula. Sa first set, daog si Pegula 6-4, pero nagkabalos si Alex Iala 6-4, kaya pagkatapos 6-0 sa third set para nga makuha ang championship. Radyuman Binroy,
2: si Pegula na kontra man sa semifinal sa ano tong open gani. Na kontra yan mo, galik pinirde siya ni Pegula. This time pinirde nagidya si Pegula ang hambal diri sang kuan sang ano gani ni sang chairman sang Mubadala DC Open nga si Mark Ain, no. Hambalya, you deserve this title so much. And this is this was not an easy road. This week, first round, you beat an Olympic gold medalist, you beat our defending champion, and you beat the two top players. Among gini nga balsang gi-interview si Mark Ain, ang chairman sa nga Mubadala DC Open. Radyuman Eric, so nag-celebrate subong ang bilog nga Pilipinas sa kadalagaan ni Alex Iala. At last, may titulo na siya, no?
1: First title niya, no? First single, no? Title niya, Radyuman Binroy. Sa posibleng madamo pang mga championship, kagamo pang mga titulo ang iya siringa makuha.
2: Napo abi sa mga kwan lagko nga mga tournament da, nga dapat siya nga ano ni nga dagon para nga ti magtaas pag ining yang ranking, katulad sining Day Pegula kag iban pa, Day Osaka, no? Wala pa rin.
1: Oh, ma defending champion di si Leila Fernandez eh.
2: Oh,
1: pero ginterde niya ni Radyuman Binroy sa kwan prani sa second round pa lang.
2: Sa quarter finals bala do pinerde ato. Tapos si Osaka pinerde man
1: sa semifinals.
2: Semifinals kag amo na ni sa finals. So may mga balang tayo pa, dlagko pa kay damo sa mga kabay pang sa mga dlagko ng mga tournament, mag-champion man si Alex Iala.
1: Pero next tournament niya daw ang sa Canada Open.
2: Canada Open, no? Pero ang mga dlagko kay Dabi, Rajuman Eric, mga Australian Open,
1: French Open,
2: French Open,
1: Wimbledon,
2: aga ang US Open, no? Amuning apat ka mga dlagko ng mga tournaments sa tennis.
1: Mga majors na.
2: Mga major tournaments, ini nga dapat i-surpass para ni Alex Iala. Galang kita mo ng ambalta, grabe ang puturo sang bata nga ini.
1: 21 pa lang.
2: 21 pa lang may titulo na. World world champion na kung baga sa edad niya 21, o much more kung umidad pa ni siya Baychenko, kaysa isa ka to, eh, pila kabilo, pila ka tournament yung nagkaginahiwat?
1: Every year na eh. Oh. Kaya nga, muna may tour sa ginatawag sa WTA, damo na.
2: Isipan mo sini, nag-Wimbledon sa, tapos nag-bubadala, pagid siya, tapos I don't know,
1: prior sining championship niya, nakalabot siya sa round of 16.
2: Sa Wimbledon. Sila-sila actually, sila-sila man lang nigyapon magkilita na sa mga dagko ng mga tournament. Correct. So, the conchance nga, kay Tima, familiarize na niyala, natansyaya ng tanan, laban-laban sila man lang magkilita ay sa finals.
1: So far, nakuha yan na ang career high niya nga number 20 no sa WTA ranking. No, because nga nakuha niya nga championship. Ang price is $252,000 or more than 15 million. No, ang siring na earn sa siring tournament
2: Radyo Banda. Si Yala, milyonaryo na ni. Ang premium ni, secondary na lang ni. Ang trofeo, gining pinaka-importante.
1: Ang pinaka-importante na sa earnings, ang endorsements.
2: Yeah, sa BPI, parang sulbar na si Alex Yala.
1: ang price sa mga tournament, actually, tertiary lang ni. Kaya ang ginalagas diri amo ang ranking. Kaya ranking, siyempre, magtaas ang ranking mo. Kaya siyempre, ang on and off the court nga performance mo, kaya attitude mo, Radyo Melvin Roy. Kaya dira ginabase ang mga endorsements. No? Hindi lang diri sa Pilipinas, ako din sa bilog at kalibutan.
2: Yeah, double income si Yalak. Ang income niya sa court.
1: Kita kaga, mo mga sikat ng mga tennis players. Why man sila yan nagmanggaranon sa earnings nila sa tournament.
2: Hindi man niya muna kadako. Gali, no?
1: Nagmanggaranon din sila sa mga endorsements.
2: Yeah, baka muna si Yala mo palang eh.
1: Nag-deal nila sa mga brands.
2: Amo palang si Yala, hinigta na sa dayon ka bangko. Tiyaw much more ang mga ka-international niya mo. Hindi na niya Pilipinas. Prosbla kay Manny Pacquiao kagay ban ng mga sikat ng mga kanya tigila pang mga NBA players gina panghigtan ka Nike bala no
1: hindi malayo ni Radyo
2: Manila pang kontratahan na dayo na kay ti bisan wala na gani sila iya sa sports inactive na sila pero grabing kasikatan tining si Alex Yala
1: kagapit pa
2: don't isa pa lang ni
1: kanami sang iyang aura bala that is why nga tani home court ipigula ni kay US ini pero hambal sang mga analyst to ka commentator sa halin kahapon nga daw home court ni Alex Yala ang DC Radyo Banda Binroy.
2: Salamat sa ulan kon dito man kay although nga sa second set taga kon naging man to si Yala nagabawi pero we don't know kung nadayon to basi pierde si Alex Yala.
1: Nadumduman ko ning inkwentro sang una ang anilaw kag balasan sa baseball.
2: Okay.
1: Sa marutak to gin patigayon sang una. Kugay na gito. Hamakon mo nga pilang abanse sang anilaw sa balasan. Nagbubo ang ulan. Hamakon mo nga.
2: No.
1: Hindi ka patabog ng bula sang anilaw. Dumaog pa to ang balasan.
2: may kwan may nakakita yapin yung balasan.
1: So, ang ulan, hamakon mo nga sa ano nga haboy yasang pitcher.
2: Tiga-danlog na yung bula.
1: Tiga-danlog, pero daw ano nga klase nga na-control niya yung madanlog nga bula.
2: Kasi dira siya nag-ahampang niya sa ulan. Tiga-practice sila iya sa ulan. Tika mo ya kay wala. Kundi pirdi ka mo ya.
1: Tiga-practisan man. Pero guro daw ang do paragin bala sa ila to.
2: May aragin na yan.
1: O, tiyan mo niyo. Mumana yan kay Alex. Yan kay Pigulan eh.
2: Do signos bala yung ulan.
1: Ang barko kahapon kay Choy Pancho. Sinig ko mga why mag-ulan. Ay ni kadaog si Alex Yala.
2: Amo ganay tutun
1: wala. Sige, to momento mara to kay Pigula kahapon.
2: Tiyo, isipon mo sa first set tinamaan gito siya ni Kuani Yala. Ti swerte gid para gid man. Amo nang ambal lang nga ang hampang, may ara gid ang hampang para gid sa imo.
1: Magluwas ka ti simple, ginapangabudlayan mo na. Kasi di mo man makuha kung why ka nang abudlay. Pero di ko baka distin kaya nga imo gid na iya.
2: Ang nami ni kay Yala bala kay grabe ka ang pagpalangga bala sa pungso. Kita mo sa ano to quarter finals ya. Sa loob siya gidyang Pilipinas, pabugal ya gidya ang mga Pilipino. Amo na yung tsaktong attitude kagang si Yala, ya, pure giniabi ang Pinoy. Hindi, why niya nagdako? Why niya nagdako sa London?
1: Imagine mo, for years old siya, nag-umpisa nga, magampang sa lawn tennis. Pagkatapos, sang 13 years old siya, nagkanto siya sa Spain, no?
2: Spain. Dito siya nag-training.
1: Dito siya nag-training. Mm. No? Asa subong. Dito na siya, ang team niya, taga dito na. Pero wayang ginakalipatan ang Pilipinas sa Radiman Bento. Nakita mo sa championship speech niya ka ina, ang first niya gin pasalamatan ang iyang pamilya, ang iyang team, kang siyempre ang mga pumuluyo sa Pilipinas. All over the world, kaya nag-support, kaya nag-pangamuyo siya. Sili niya, after sang first set kahapon, na-postpone, grabe ko nung mga sweet messages, ngayon sili nga na-receive, amo itong nagpabakod sa iya. Parang, balik sa court, no, bisan pang down sa one set, no, why sa nadulaan sang pag-asa radyo man.
2: Grabe na challenge siya, sininga game, no? Di mo nga balya pag-visit sa tubla sa Malacanya, nga siya, ipabugal kong ipabugal kong gidya ang Pilipinas. Nga diin man kuya, on and off the court, silingya ipabugal kong gidya ang Pilipino, ako kay ipabugal kong gidya ang Pilipinas.
1: So, hindi mo yagin. Muna man ang masabihan ni kay Laban-Laban, mabakal naman ni ang racket sa tennis.
2: No.
1: Kay Laban-Laban, damo naman ni ang gusto maghampang naman tennis.
2: Pro nami guro ya bisa sa imbis ka tennis pickleball do tennis man. Ini pero no nalinga ako sini eh. Ambal bola to si mga sa may SM sa may carpark lang may mga pickleball court daw. Nami galing do tennis man mo. Do ping pong do tennis do mo amo na.
1: Eh grabe ni ang pickleball tourism
2: sumo. Oo. Sa Asmara Yusuf
1: ni sports mo. Sports tourism ini.
2: Grabe ka niyo, dumadamo ya pickleball subong pickleball court dire. So do gampang ka man tennis.
1: Sa kwan mga hindi malabutan na pinakabulan, mahampang na tanga do.
2: Mahampang ka, sigurado ka.
1: Ay, ginapatindong na nga court para sa aton
2: to. Oh, galing timing. Hola tontang court sa Santa Barbara. Kay mabakal ta pickleball racket.
1: Ba. Grabe no. Doon. Daw nanami anak blas ni balita, Garjo Van Bendoy. Kay amo ni ang balita nga do ay naga-divide ang mga tumulo yung Pilipino.
2: No.
1: Ano sa unang away ni Manny
2: Pacquiao? Ira ni Manny Pacquiao man.
1: Na sampang ni Manny Pacquiao. Why yas ang krimen mo?
2: No.
1: Zero crime index mo. Ang tagsaya ka mga Filipino, yan nag-support bala.
2: No.
1: Why bala nag-divide bala? Isa lang ang ginasuportaran, Manny Pacquiao. Kaya mo na yung kagabi, damo-damo nagpinulaw niya kay 12:01 sa nagkabi.
2: Napinulaw, kay kagahon niya sa ato niyang hampang mo.
1: Kagahon direte, imagine mo na nga pulawan ka sa mga Filipino. Tiyan mo na ba nila nga ining balita, ining hampang ni Alex Yala, ining time, nga wala ang mga Filipino naga-divide. Why isang political color diya mo?
2: Oh, kay ang
1: although
2: tanang
1: although nga may ibang tong nagatag-atag political color tong may nagkalo-kalo tong black ano to Sara Duterte
2: ang green.
1: Oh, ang green.
2: Oh, pero teacher siya to ya.
1: Gini
2: sagad pa ninyo kinintriga ya si
1: intriga pa nila ya.
2: Oh, nga nagampala tong isa ya nga ti amo niya ang choice nila ya mo nang choice ang nila nga duha sang coach ya.
1: Why niya intriga ya.
2: Oh,
1: ano nga kwan niya amo niya hangga di ambal ko nga daw time ni Manny Pacquiao sang unang nga mag-away sa kay Antonio Barrera.
2: Oh.
1: Eric Morales.
2: Mm.

0: niyang tinis siya sa aton. Di wala kita yan nag-cheer sa tinis alin sang una. Di ba? Bisan sino man kuto mo, hindi gani guro ka balaw ni kung ano ang mechanics sa yung magampang sang tinis. Kay ang aton niya sagad ka tinanaw, basketball yung away man taga dinaog sa basketball. Ari yung may potential kita sa ibang nga sports. Di ba? Mga basketball na aton nga eh. So sila pinang sa puti. Dari palang gani sa Asia sa puti na. O, ti ari, dirigali kita ya ang future natin sa ibang nga sports. O, ti, nagsikat ang tennis nga hindi man sad to kilala sa puso ng Pilipinas.
1: Because of Alex Yala. Kumbaga, ambasador siya si Alex Yala. Right. Nga, kumbaga daw siya ang pinakauna nga Filipino nga masarangan tagali. No, nga mag-compete no, sa bilog at kalibutan. Sa sining
0: isipon mo ang mga gymnastics ni kung wala dahi Carlos Yulo malihi man ato niya sa mga gymnastics kung paano yung naginampang
1: weightlifting, no?
0: Weightlifting kung wala si Dylan Diaz mambal ka ano inahakwaton mo lang o kung gano'y akin sindi sinisa to kung paano skuran ining mga weightlifting until nga ti may isa ka Pilipina nga nag-excel gali sa amung sinang sports ti mapilitan ka nga i-research ina nga amugali na ang hampang weightlifting
1: ambal nila sa mga Southeast Asian Games Asian Games sa mga World Championships sa Rajuman Binroy ilabi na gid sa Olympics kani matrain kita gastuhan ta man ni tagaan ta man ni chance nga matagan sang budget ni ang mga individual sporting events
0: diri kita
1: diri kita ni makakuha sang
0: gold
1: inasto kita iya sa basketball.
0: Mga bowl games kita iya mga hala mala sila malang yaga
1: wala talaga balang hindi na pangpunduhan pero ang mga kwan bala
0: hindi tan pag-focus lang da
1: o mga individual athletes nato ni Bala Rajuman Binroy nga panghakroy bala sila ka galastuhon para sa training pero dayaon talang sila kung nagdaog na pero kung nagapangayo bala sang budget para sa training allowances para sa amuning nga preparasyon sang hampang why ka bala may makuha pero magdaog gani
0: damo na mali
1: damo na nagangkon nga ila na may ginatag sila da do kay rinit bla
0: di mo ni kay kwan kung wala na gididikaran niya si Alex Yala sa nga pamilya wala niya gagay gin pa train nila tuya sa Nadal Academy
1: that is why nga pamilya niya gin permiyang pinapasalamatan
0: kung gobyerno lang niya gin saligan hasta lang niya siya asya si Alex Yala di mo ni ang balta sa mga athletics ini Indro Dalagan nga ini individual ini nga mga events suportayo bala kay perti kita kada sa magdalagan
1: wala mo igo kita magsuporta nang nagdaog na bla
0: oo wala
1: ya pagani way pagani dinag-an nga nagaprepara naga grabe ang potential pero ti way pagkadaog
0: oo
1: ay nagani gina sapak pero magkanto sa opisina ka mga mayor congressman gobernador pero kung magdaog na gani sos ginaaragawan nila nga amo na taga dito na sa amon
0: oo ini ko ni magpati nga hindi ta niya malabot yang labutan sa mga international players niya sa dalagan kay sos dinalagan na ilang reactor niya bisan din lang perting dinalagan ay tani
1: kaliburo ko mga nasuportaran kita mayo basi gani
0: ranya ambot lang basi kung lapit-lapit kuro sa wibra ay basi wala din to palang sa
1: Diyos ko pero di ba na realidad ina nga ang katabo bala nga suportaran ta mga sports nga may mga potential kita. Kali kay ti iban abiti, siyempre, basketball.
0: Basketball ang tanan kag mga football, volleyball kag mga volleyball. Football nga. Ramos ang mga sports tadi. Pero champion nagatag
1: pa do. Pero tawon magadaog man kita pero ti pagtagan ko daw laban gid ya pirmi ang perdi.
0: ang basketball ta. Wala gining kwantado program ta
1: pa kaya mga manami manaton ko mga player at tugar rampang sa guwas ang pungso do
0: why
1: hambalon mo nga mahampang oh sa palabuton ang... nga Asian Games Rajuman Binroy kadamo sa mga player sa Gilas
0: hindi nga, sila maglampang
1: kay may mga commitmento sa ilang mga bull club
0: to kay kwarta to yung hanap nila mo
1: hindi magsugot ang mga bull club nila kay base ma injury
0: kay
1: mga guaranteed nga mga kontrata nga daana o injured na karon kundi wag tang
0: ang Pinoy hindi niya basta Pinoy ganing umampang perdi daog yan kita mo sa Gilas ang nagapadaog lang niya sa ato niya fighting spirit ha
1: correct
0: pero mo, ay hindi ba lang
1: dira mo lang kaya hindi maperdi mo
0: ay sus
1: ang pagka quantum lang pagka ano ni parawag ang pagka
0: fighter kita ya ang fighting spirit ya taas kanya
1: grabe kanya yung aton yung entusiasmo sampang
0: bisa niya tambakan natin 50 madaog pa na ay ang sports
1: ang, no? Ang aton iya nga kita nga mga Pilipino. Grabe kita nga aton iya nga fighting spirit. Kung sa mga gilas pa puso.
0: Nalimtan, tama nang
1: kaya doon gusto mong ilman ni Kalimtan.

0: Ani, amo gani do ka stressful ya sang mga impeachment
1: ni. Kagahapon, sa ilo tabas impeachment. Gani. Kagahapon na de, do pinatay kong TV. Kaya kadto kay rinit ba? Tutong hambal ka ko ni manager Roderick Sis ni sa IFM mo. Silingan daw ginautis kita ni sang kuanyo, sang mga official tas gobyerno. Siling ko dugay na.
0: Dugay na.
1: No. Imagine mo na yung mga attachment ni Bla. Kay kahapon, kin pang plastar ni Radyo Banbendro, yung paborito mo Bla ni nga si Merry Grace
0: Piatos.
1: Tinagginuwa gin, kaya ni, siyempre mo ini ang kin pang patpat kahapon. No, sa nga mga ginpresentar nga witness sa nga prosecution team.
0: Gamo sa naguluwa sa mga pangalan.
1: Di oy, arab ra ko sa isaunta bla karon ang mga pangalan. Pero ario, ginbuyagyag ni Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil nga may mga discrepancies ang cash disbursement voucher nga ginpagwa sa Office of the Vice President sang December 20, 2022. Kaga napaslawan nga mag-comply sa 2015 Joint Circular nga naghatag sang pagsulundan sa paggamit sang confidential funds. Pero bangkot niya inisyat, siya niya first time mo ni nga nag-audit ikaw sa confidential funds. Kaga nga nga si Vice President Sara Duterte lang, siya ho first time kaga si Vice President Sara Duterte lang ang gin-audit because nga previous Vice President sarin pa kay Vice President Ginjo Marbinay kag Vice President Lenny Robredo waya sila sa confidential funds sa
0: kaya anong i-audit mo to iya sa Vice President kaya sa OVP kaya wala man to iya sila nagbaton sa confidential funds only sa kay Sara Duterte nga may ara siya sa confidential funds kag not just an ordinary confidential funds kundi nanging controversial yo apan audit no
1: tama ka obvious bala kay Wamil no si Wamil by the way gid Radyo Manila abogado gid ni
0: si PA lawyer
1: ni sila niya ang parte sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte so hindi man tanan pero ang parte gingamit para sa medical kag food assistance nga nagabalor sang 40 million pesos bayad para sa incentives kagasto sa pagbiyahe nga naangot sa confidential operations nga nagabalor sang 10 million pesos. Sini nga ini nga mga gastos wala malakip sa ginapasugtan nga paggamit sang confidential funds sa idalom sang rule no, sa amo ni sa joint 2015 joint circular Radyo Banbendro nga nagagovern sa paggamit sang confidential funds.
0: Amo to gani nagwa sa ila audit nga ti ang confidential funds ginimo to nga of course reward plus medicine.
1: May ginahatag iya gina bakal yung medicine ihatag to.
0: Oo, amo to makalilibog kay ginapamangkot ni attorney Kapunan nga nga may reward may medicine. Nga please enlighten kami sang amo sini.
1: Hindi man sila maka-enlighten kay sa ginayuan nila. Asal ginpangayuan nila kunong Office of the Vice President sa mga dokumento Radyo Banbendroy nga magasuporta sa ila sining liquidation. Why makahatag?
0: Kag parte sa kay sa mga pangalan ni nga alleged fictitious like mga Piatos-Piatos ni mga Nova-Nova nga ni. Ti asta lang man abi galit da ko no based sa memorandum circular number 15-1. Amo tong gin cite kay bala. Nga di asta lang kami da iya sa pag-usisa nga ti kundiin ina ginatag kay sino ina ginatag pero asto sa kon nag-exist ina di blapin
1: na ko. Why na sila obligation.
0: Amo nang sad reality. Radyo Manere kay sa auditing ti under sa memorandum ti asta ka lang da.
1: Behind na iya sang ila iya responsibility bilang mga state auditor.
0: Ti wala
1: ang pag identify kag paghibalo kung ba nag-exister gid man ang ilang nga pangalan.
0: Kung wala sang kasubong sini nga mga trial, investigation, hindi gali na naton makalkal eh, no? Kapag audit, gali kung bururuyot ba lang kasi sila, kung lulupod ba lang sila, bururuyot sila, ti abasta lang dang auditing.
1: Amakon mo ang kuan bala kahapon, ang liquidation na voucher. Mga 15 ka box mo.
0: Damo-damo.
1: Tiyan ba? Kapagay nila to kung mga ang abogado, abi mga sinarvasa, kasi ipaubos na to pabasa ang 15 ka box. Pero kahapon, ang summary lang, no? Summary lang Radyo Manbendroy, kaya pasugtan man ini ni Attorney Puwa kahapon, summary lang, hindi man tanan, Sos Mario Josep, maubos ang bilog nga
0: 600 million isipon mo pikila nga daan ang gina-disburse tag 100,000 tag 70,000 damo-damo nga pagka-voucher si
1: ari-ari mga sumari kahapon no? Ang unang recipient si Mary Grace Piatos ang amount na ginatag siya is 70,000 pesos for payment ini for reward pero akwari in form of medicine.
0: Ano, rewards slash medicine to mo? Oh. Una kabutang?
1: Ti, ano, gin pa-qualify ini? Ano, pwede gin bakal ini ka medicine ka ginatag sa iya? Number two, si Rinan Piatos. Tiguro ni Merigrese.
0: Masiba na niya?
1: Oo. 110,000 pesos. Nagatag ko sa information. Si Nova Santos. No? 85,000 pesos. Various goods. No? May ginatag sa mga goods. Tapos, Miko Harina. 295,000 pesos. Purchased supplies. Aray, sa supply. Intelligence fund. Kin-purchase mo yung supply. Tapos, si Janice Marie Revilla. 70,000 pesos.
0: Okay na kayo, Revilla.
1: Kin information ko nun eh. Aray, si Patty Ting. 150,000 pesos. Ay, aray, ginang alam. Si... Andy Lim.
0: Ang mga balikapunan.
1: At mga kapunan. Singa tingala ko nung hindi ko makita kay Andilin. Tapos sabi pa kinang isa, si Alejandro Ikit.
0: Tapos ito ang balikan nga, bakit Andilin?
1: Si Andilin, 50,000. Si Ang Pikit, si Alejandro Pikit, 90,000. Ang payment for information. Tapos si Fiona Byong, 80,000 pesos. Si Sisfronio Balsak, 70,000 pesos. Gabriel Bisaya, 70,000 pesos, payment for information. So, amo ining summary lang din ini, kung mga random bala, sa out of purte ka na mo, mga liquidation vouchers. Kaya naging presentar kahapon.
0: Amo lang yung mga
1: prosecution team.
0: Kagmayo kay mga popular nga mga ngalan na mong ginsample, na nadakpatan na kinsample to, mga andilim bala. Buisit. Tumutong ang bali. Ni. Ano gani? Ni Kapunan, si Liyaw. Ano itong ang bali gani?
1: Andilim.
0: Niya Andilim kasi nakapikit. Ano to? Alejandro Pikit ang sunod mo. Alejandro.
1: Amo na nga ang balong kainang. Tamaran ako maglantaw. Kaya daw ginautis kita, Radyo Man Binroy. Pero te, sabayin sa prosecution kahapon. Ginakuan na nila ni mo, ginapadalman na nila de pagi sa witnesses, sanday attorney Roderick Wamel, nga for 11 years na ni siya, nga kuan sa commission audit. Nga ginapadalman na nila de kon paano inigin audit, kag kubala ang Office of the Vice President nakahimo sa mga liquidation vouchers. Kaya kung paano nila gin-review ang vouchers sa Radyo Man Binroy, kaya kung ba nakasunod ini sa rules sa paggasto sa confidential fund.
0: May liquidation sila nga supposedly 2022 dapat ang period of liquidation. Pero 2023 na nila yung
1: liquidation. Why nakasunod sa period of liquidation?
0: Why na nakasunod sa period nga dapat isunod mo natin galing kay ngambal sa
1: nga violation na inangadaan?
0: Kung gijay, kahalatado, niya ay audit, i-liquidate mo sa hindi niya period, nga amo nang gina-require sa imo. Di ba na?
1: May mga deadline ka muna mo.
0: Correct.
1: Dapat i-comply nyo na. Amo na ang kalabanan sa ibanda, amo na bala mga cash advances, bala nga hindi i-liquidate. Why mapasa sa deadline mo? Amo na nga gina... kung sila, gina-red flag sila sang COA. Mga notice of disallowances bala. Kaya nga, ginkuha nyo na ang kwarta, pero why nyo maliquidate? Amo na kami mga notice of disallowances na Radyo Man Binroy. Kaya gina-flag down ang kuha. Punto natin sa uli, kung maliquidate mo na, tini makuhaan ka man na mabswilto ka man eh. Pero dapat, nga sundon ang rules Radyo Man Binroy. Amo gina-pirmi, makita mo gina sa recommendations ang kuha pirmi sa mga audit report mala. Kaya dapat sundon ang amuning joint circular, sundon ang amuning rules, kaya dapat sundon ang deadline.
0: Kaya muna gurong ginakuan ang mga agencies nga may mga intelligence fund, almost amo muna gurong ginapinanghimo nila.
1: Kaya muna tawag nila balang envelope liquidation. Kaya kung bagay, sunod mo lang da, for example, lang ihatag ka 30,000 pesos, sunod mo lang da sa sobre. Kung bagay, why balas ang damo ng mga kuan ba rekisitos?
0: Pero nakita mo, sa kadugay nga tinion gali, kung wala malang gali sa mga amo ni Bla Radyo Manirik, isipon mo nga, I-submit mo lang
1: kontrobersiya.
0: I-submit mo lang to sa COA, batunon mo lang gali niya kakuha eh. Nga ti ang pangalan si Amuni. Wala naman to sila ya gali diber nga pamakuton kun sino ang ginhatagan. So amo nang ang iba di palikwit sulat ila nda ngalan na. Kag propirmahi lang da.
1: Bala mo kun way kontrobersiya. Ang COA ra Juan Binroy may asaman sila kun diin sila lang asta ya.
0: May limitasyon man ang ilang obligasyon mo.
1: Oh, ti for example, kun sila ma ang audit report tapos marekomendar sila kasi malanda ya kung hindi ka magsunod dati
0: maling
1: na red flag lang imong opisina
0: na obserbahan naton bala nga sing ko grabe gimana yung corruption tama ka lax gimana yung
1: ato. Pero sila niya nga kuha mapasakas ang kaso sa imo wala, because wala ka nagsunod sa rules
0: sumiling
1: so, mga pamayaw makomply ang mga requisitos
0: diri pa lang sa mga patakaran ta why na paltos na ang corruption mahapos imuon diri sa Pilipinas magamuni subong lang na nga tigin idid kay bangod nga may impeachment. So ang subong nagakatabo nga gilausi sa paagi sa COA kun husto ang gingamitan sa nga kwarta kag paano gingamit wala pa kita dire ko sa tawo kay gusto ko gid yang tawo
1: kahapon to Juan Binroy sa direct examination ni Atty. Lorna Capunan sa kay Atty. Wamel 2022 lang to
0: 2022
1: may 2023 may 2024 pa ti ambal ni Senator Jesus Cudero kahapon tisilingan pero yun ang tara manubuas
0: dumakross na karon or
1: mapadayon
0: pa
1: padayon pa to kay may pila pa to 23 pa 24
0: ti base kun sa Miyerkules pa makross amo ni ngambal tama lawig-lawig ni. Pero ang gilabantayan ko, ari pa lang kita, no? Hindi pagaling ng inciting. Gusto ko gigama kung ako lang niya, ha? Bilang ordinaryo ang tao, gusto ko yung balaan niya kung diin on sin o gilang mga personalidad.
1: Ang matabo, dari balaan, may isa pa mo, ang current nga auditor, makuan pa na mo. Ang nagbulos pala kay Atty. Wamel ma-witness pa na mo isa ulihin definitely, kutob ka mga na-mention ng mga pangalan, like for example, sanday Piatos.
0: De Piatos, ang banaya nga si Rinan Piatos.
1: Ti kung hindi ini ma-produce, meaning ang PSA, ma-witness
0: may PSA pagali, no?
1: Nga wala sa kamuna nga nag-existent ng personalidad, base sa ila sining record.
0: Kaysa house investigation
1: ko. Kung matanda ang defense team, ti base mag-produce sila yan sa kamuna nga personality. Pero problema, kaway ka-record to sa PSA?
0: Ti, paano? Ang problema sina, kay kontrolado na yang PSA insert mo tong record sa kun wala to record that time mambalkati butangid na record subong
1: ano yung antidate mo
0: antidate mo tapos masugal ang PSA da kinagambal na to ganing PSA nga wala sila sang record based sa investigation to sa house ti karon mambal sang sige i-kwanta lang di ubra-ubrahan ta di
1: kita mo kaduway na katong investigation sang House Committee on Justice pero ti way masasang na produce to sabat ini tanan isang office of the vice president no bantayan pa niya malaba pa ni no makita mo ambal ni Senator Wayne Gatsalian ba siguro masobrani sa tuig ni so pero karon bantayan ta kay sa second day karon subong semana sa ika-fifth week sang impeachment trial i-continue to karon ang pag-examine direct examination ni Atty. Lorna Capunan sa ilang mga witnesses. Tingtanan ng observation sa aton nga patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
1: Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man na Eric. Radyo Man na Binroy. And subong nga aga, no? Nag-dasa ang mga dalan di sang tubig ulan, no? Nagbubo ang ulan kagabi, kaga subong aga do na ano naman, no? Doon nag-tao-tao naman ang ulan, pero pinagbili nila isang pagbasa sa mga dalan nun diri sa syudad, sa Iloilo, Radyo Man Eric and Radyo Man Binroy, no? Una katabiri sa may presyo sa mga balaklon sa may La Paz Public Market, no? Ang suwa subong, mabakal sa 90 to 100 pesos ang kada kilo samtang ang pantit.
1: 90 to 100 kung kilo sa suwa?
0: Kikagagmay sumong sa suwa kay nainitan?
1: Oo.
3: Oo. Pagdibintatot ko siya.
1: Makuha mo nagligad, Radyo Man Flo, kinsi hasta 25 lang na mo?
0: Yan, oh. Gumagmal ang suwa, mga suwa ta, wala man bunga.
1: Alam mo na ganit kamahal,
0: kulang supply. Ang suwa, subong daw, punta ka.
1: Pero sa akin to, yung mga suwa, pakutuya.
0: Sa akin to, may gagmay, nagkulunol ba sa init?
1: Yan mo gina, kahit init, hindi tagsuruwa, subong.
3: Dito kan, pa sa init pa. Amo ni subong, no? Ang presyo sa suwa. Ang pansit, 45 pesos ang kada kilo. Ang kalamay, tag 70 pesos, no, ang kada kilo.
1: Ang pansit, 45?
3: 45 pesos ang kada kilo. Ang maskubado, 80 pesos ang kada kilo. Samtang ang harina, 50 pesos ang kada kilo. Ang repolyo, subong, tag
1: 20. Harina nga, pilido na to sa impeachment trial kapon mo.
3: ang repolyo, 120 ang kilo. Carrots, 140 ang kilo. Mantika taga 110 pesos ang kada kilo. Pwede man mabakalin sa 120, no? Ang pansit canton, 55 pesos ang kada kilo. Samtang ang munggo, ngayilo, tag 20 putos ang kada, ang isa ka putos. Ang bumbay, 110, tuptong 120 pesos ang kada kilo. Depende niya sa kada koon. Amuman ang ahos, mabakal sa 130, tuptong 140 pesos ang kada kilo. Kamatis, 100 pesos ang kada kilo. Samtang ang talong, 100 pesos ang kada kilo. Kag ang bihon, tag 45 pesos ang tunga sa kilo, Radyoman Eric and Radyoman Bindroy. Dito kita sa itong sining mga balita nga natipon sa subong adlaw. Patay, diri, or halos hindi makapati ang iloy isang driver, isang truck, no, nga natiruhan, patay sa Barangay Banuyola Pass, Iloilo City, isang Danlaglang. Kinkilala din ang biktima kay Danilo Aguas, 48 anyos sa Barangay Bugtong, Lumangan, Lagaw, Iloilo. So noon sa 24 anyos ng Iloy, nga ni Danilo, nga si Remedios Aguas, nga mabuot na si isang taong iyang bata, kagwala din ang kontra sa ilang nga barangay, kagbisan pa, brasa na distrito sa Lapas. Tingin silang tas ang Iloy, nga matipanon, kasi sa iya sinong mga kabataan. Bugtong nga anak si Danilo, ganito man ang iyang kasubo sa Iloy, nga bangod sa danagat o nadangatan sini na kagtumandok sa Barangay Bugtong Lumangan ang Lagaw Iloilo ang biktima kag nakaagi na serbi nga kagawad sa nasambit ng lugar sa tong 2007. Apang wala na yun ang paglagan liwat, bangod komplikado siya trabaho bilang driver sa isa ka-tracking service sa Lapas, sabihin masubra na siya pulo katuig nga nagaihimpliyo. Hustisya ang sindutan sa Iloy ni Danilo bagot hindi niya mabaton ang natabo sa iya sininga anak. Base sa investigasyon sa Lapas PNP na posibleng mistaken identity ang pagtiro sa biktima. Samtang 48 million pesos ka flood control project sa Gimbal naguba isang tubig baha tigin tayo na alam ini sa rehabilitation. Now, ini kasunod sa mabas ko nga pag-ulan balasang malaing at panahon bangod sang bagyo Inday ti ang natubo niya proyekto mayarasang 48 million pesos ka pundo kang nagalaba ini sang 120 meters. Naguntukot ang nasambit niya proyekto bilang sagang sa tiyon sang kalamidad tadi may ara ini sang 40 ka pamilya nga nag-a-star sa kilid sang suba. Yari si punong barangay Hannibal Hilo sang kamanggahan Gimban Iloilo.
4: Sa akong pagkatumbong na March or April of last year, balay 2025. Kailan yung budget sa kap? Sa akong pagkamalo, mga more or less 48 million na siyang budget.
5: So kapag ilan isang DPWH?
4: Siyempre kayo maagigin mo na sa DPWH sa mga plan control project mo. From my contractor, then coordinated man sa na-coordinate man ang contractor ni PWH sa EGO dahil na idagdag sa barangay yatag sa barangay project.
3: Ano pagpahayag sa official, no? Kay dako man ang nabulig sa flood control project sila nga sa ina barangay sa kilid sa suba bangod sa sining kuan o proyekto si mabaskog diri ang dado sa tubig baha sa nagligan niya bagyo nga nagkaladala ang galagko ng mga kahoy nga naging kabangdanan agod maguba ang trekto sa karon padayon ang rehabilitation sa nasambit nga flood control project. Ang mga balita ninyo nabatian o kung ang balita ninyo nabatian ginagalong sinyo sang kaluan sang nan sa Lenament Oil. ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghatla herbal non-filament oil. Mangsatritis, rayuma, varicose, plamipoy, plamanol, pananakit sa kalawasan na ipeting napakansar ng mga kaugatan. Pwede man ihatla sa managaubo, pananakit sa liog, naundan ng mga bali, kag sa mga nagadugo kapilas, iyan ipatugunin pangkatun, bubuilang sang non-filament oil. Ang non-filament oil, ang produkto ni Tita Arlene sang Arbismed Pharma Corporation, mabakal sa mga butika sa bilog ng Isla sang Panay, kag probinsya sang Gibaras, kag Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagatawakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingog na pwersa sang pito, para ikaayong lawas kompletong binipisyo. Aprobado sang FDA. Mabakal man sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado, City Proper. Ang sobra gidabuinan, ang kulang gidadugangan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico, kag Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, sa San Rafael, sa Distrito sa Mandriyaw, ang ila sininya main sa Santo Niño Sur, Arevano. Owning managed by Nay Consio Consing Espinosa, kami Tay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DIRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flow, Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
1: Salamat gid kay Radyo Man, Flow, Navarrete. Ang iningabahin sa atong pagpangalaga, doon lang sa inyo, sang Nan sa Corn Coffee. Umpisaan ta ng aton aga, pagi sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee. Na-experience yan ta mga binipisyo ng aton nga makuha, kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa atong immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, nag-palaba sang aton nga resistensya, nag-pataas ang aton nga energy, ka nag-maintinar sang proper blood sugar level. Nag-improve sang blood circulation, ka nag-elevate sang problema ta sa digestion. Inang kisa daw hindi kita matunawa, nagabutod aton chan, imninyo na sang Nan sa Corn Coffee. Na-detoxify niya ang aton nga lawas, ka nag-elevate man sang problema ta sa migraine, ilabilagid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa binog ng isla sang Panay, kagdira sa provinsya sang Gimaras. Pagkabalik ta, madalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:48 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. May 19 vitamins, minerals, ginseng kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok kag salambingan with proper diet and exercise.
7: Kargado.
8: MaxFit kargado.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Gikan sa number

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Sapon Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, ginago ko na inom sa Sapon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sapon Plus Gold. Mahal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni natin nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsaluot siya kayang bayad ko. Amo na nga ako niyong ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule. And nagbuligid sa akon kag nagnami ang akong pamatsyagan ang dad.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule Sample Plus Gold.
3: Ako galing si Sherry. Naligid akong hinatubuan sa mga ubag ko. Naghambal sa ako na inan ko kuno sa Sample Plus Gold. Sa sunod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga ubag ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Sanctum Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Sanctum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas sapos kung mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Kung sa D3 Bio, amo ini ang akon ng insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung galing siya rin, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, yung basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutong nalamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamakas sa mga butika.
7: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay, kaglikawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances, kaglikawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kagpaghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
8: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas. Das kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
9: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Remind! Herbal Capsule!
17: Pagkaon sa aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sa mental clarity. Nagapadula sa pagkamanipaton.
16: Remind! Herbal Capsule!
17: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
16: Remind! Herbal Capsule!
17: Also available.
16: Remind! Choco Mix!
18: Life Extension, Vitamin D3.
19: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
20: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya ni Steph ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
18: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
22: unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, angko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kanadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong siniga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mighty C, alkaline na vitamin C.
3: Ako si Milagro ni Araco Olsay. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
1: Mighty C, babasa mga butika. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio, ang Physio. Yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
7: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga
5: doon. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
9: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, makachos, madasalin.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tunay, natural, at original. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Alas 5:01 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
1: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ini nga bahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Mayara kabala sang hypertension o kung pagtaas ang presyur sang imo dugo, mag DTX sa 500 ka. Ini nagapanubo sang imo triglycerides, isa sa makabangdanan sa pagbarasi mo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Ini man nagabulig panubo sang blood glucose levels, isa man sa makabangdanan sa pagtaas sang blood pressure, ilabi na sa mga diabetics. Kag simpre kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa mga kaugatan, nagudo palayo kita sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessels. Kag ina-maintain sinang elasticity sang ugat, agud nga mapalayo kita sa aneurysm. Pukon ang paglupok sa naghabok nga ugat sa utok bangon sa tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, manami ini nga kombinasyon o bakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, AI Fest 2026 formal na nga nag-umpisa kahapon nga adlaw. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
2: TYRI Radyuman Report.
3: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
4: Porbal lang nga nag-umpisa ang AI Fest 2026 sa siyudad sang Iloilo kahapon nga adlaw Agosto 3, 2026. Ang aktibidad ang ginorganisa sang Department of Science and Technology Regional of Physics. Nangin bisita kag keynote speaker sa opening program si Dr. Renato Solidong Jr. Kaupod ang mga officials sang DOST6 sa pagpanguna ni Director Engineer Ruin Hilonga. Kalakip sa mga aktibidad ang AI Technical Conference, Sini AI Film Screening, AI Game on Exhibits, AI Hackathon, kag mga exhibit booths. Kabahin sa mga partisipante ang mga estudyante, school officials, tech experts, kag nanari-sari nga sektor. Kas sama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tata RMN.
3: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
1: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inangkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas, ang pinakabag-o nga kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Tagsaka sa siya sila may unod pagin nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang inibasta nga kape, ini ang pinakanamit yung pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga groceries, subuman sa mga supermarkets, kag sa mga butika sa bilog the Western Visayas. Vita D Plus coffee mix.
5: DTX 500, mataas bilang presyon sa imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kagwala ka makaibalo, ang mataas ng blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo, inang isa sa mga rason kung nag-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension ang resulta sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kag manamo nga komplikasyon, kangay na gilamang sang stroke, heart disease, inipagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charantina lin sa margusog nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog nga tapna sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag madabo pa nga iban. DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Kag parisan mo sang may tisid dugay kana bala nagaantos ang katol-katol sa panit problema mo bala pilas dugay magayo, magmay tisi ang alkaline nga vitamin C. Makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies, may tisi kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon. Mabakali ni sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita sa police report, RACO 6 nag-coordinate na sa TikTok Philippines. Agud matumod kung sino ang nagapanag-iyas ang account nga nagapadala sang threat sa eskulahan sa Banwasang Pututan. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
2: TYRI Radyoman Report.
6: Ang ining nga balita, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
7: Nakapakigangot na ang Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO 6 sa TikTok Philippines agud matumod kung sino ang tag-iya sang account. Nagpadala sang threat sa isa ka estudyante sang Pototan Pilot Elementary School nga nagpuhag sa nasambit nga eskwelahan. Sunod kay Police Colonel Richard Habawel, Chief sang RACO 6 nga ini ang unang nga higayon nga nakabaton sila sang reklamo sang pagpamahog gamit ang TikTok bangod mas masami nga ginagamit ang Facebook. Pahayag pa ni Habawel nga matapos nagpadala sang threat kag laragoy isang armas lutangan suspect nagilis ini gilayon sang username kag indelete ang nasambit nga account. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Hervo Miyane, Tatak, RMN.
6: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak, RMN.
5: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe, katama kay puro nga herbal. Ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maca, kagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani, mag-inom sang Megaman, 2 ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadadlaw ka nag-inom, pwede isa kadadlaw. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras, quality product ni Tita Arlene, kagsang Herbsmith Pharma Corporation.
1: Kaga siyempre, kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may araman kita sa nakakape. Ang Megaman Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki nagapatindog sa inyong mga ikog-tawo ka nagahatag sang dugang nga resistensya. Ka nagamlig man sa aton ng mga prostate para hindi magdako kung magubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Megaman Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. May tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Kung manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi pala na ipapatindog lang sa ikong tawo, kundi naghahatag may dugang resistensya, kag ginabuligan niya ikaw para hindi pagtuyohon kang pagkapuyon sa imong obra. Megaman Gold Coffee Mix. Mabakal nyo ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag provinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kaya siyempre Super Fiber ang pinaka-epektibo nga paninot sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kaya kung mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Inluwi ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag siyempre sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Super Fiber. Samtang dugang pagid nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. GSO kombinsido nga gikan sa drainage system sang diversion road ang nagalutaw nga Cebu sa Iloilo River. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
2: City Hall Report.
8: Mga inyong mga ikinadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapa-improve sa blood circulation. Nagpapalabas sa immune digestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imutsan. Detoxify sa imulawas, kaya nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
9: Kobinsido si General Services Office o kon GSO Head Engineer Neil Ravina, nagigan sa drainage system sa Diversion Road ang Cebu, ang naglutaw sa Iloilo River. Suno kay Ravina, may pulo na establishments nga na-inspect ang iopisina. Nag-coordinate man ang team sa Department of Environment and Natural Resources o kon DNR, agud mas mabugat ang penalties ng mapatong sa violator. Kung may madak pang naglapas sa pag-discharge sa drainage, manabat ang Pollution Control Officer kag Managing Head sang establishmento. Base sa kasuguan, hindi magdubo sa 50,000 pesos ang ilang multa. Kinausisa nila kung bala updated man ang discharge permit sa mga establishmento sa lugar. Subong man sa karon, wala pa sa nakita mga inspectors nga paglapas sa mga na-inspect ng establishmento.
10: Sewage treatment facility dira sa may diversion road, no, for we identify definitely dira naghalin, no, sa drainage system ng diversion road ang Cebu, no. So going subong ang aton inspection together with close coordination sa DNRMB para ma-maximize the hidden fines penalties sa mga violators, especially for the Pollution Control Officer and the Managing Head, no, kung may madakpan nga nag-violate sang discharge. Eh, gina-check nato ang discharge permit, no? If updated ang discharge permit, ilang tahon gid, no, ang discharge nila.
9: Ang pahayag ni Engineer Neil Ravina, ang head sang GSO. Maradaan nga may nakita naglutaw nga Cebu sa Iloilo River malapit sa Diversion Road, duha ka semana na ang nakaligad. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
8: Pinabahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: Tattak RMN.
1: Alas 5.13 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad alin ang new and improved Nance Super Plus. Mas gin paipiktibo kag mas gin pabaskog. Gintingo bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa masabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya kag mas mapagsik kalawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buling kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilogista sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pili a Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: Dark Magnance Liniment Oil kay number 1 manininga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Nance Liniment Oil agatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang kabalatian, dalas ng lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sininga panimalay. My name to extract ka parem performance sa citronella nagatag protection sa exposed nimo sininga panit. Ang Nance Liniment Oil mayuman kontra sa skin problems kaangay sang arikis, alap-ap alipungaan an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, ini-epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Dugang pa nga mga balita, PCL Iloilo Chapter, ginatag ang issue sa lodging sa giniwat ng National Assembly. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
11: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
12: Nagpagwas ang pahayag ang Philippine Councilors League Iloilo Chapter angod sa issue sa lodging arrangement para sa mga nagtambong sa National Assembly nga ginhiwat sa Iloilo City sa Damlaglang. Sa isa ka statement, ginpahayag ni PCL Iloilo President kag ex-officio member JP Piñol nga may natabo nga problema sa logistic matapos maglapaw sa initial projection ng numero sa mga nagtambong. Inibangon sa wala ginalauman nga pag-abot sa 700 kadugang delegado. Sa piyak sini, ginpasalig sa PCL Iloilo nga nakabook sa lehitimo nga accommodation providers para sa safety kag comfort ang mga participants. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
11: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueto Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak RMN.
5: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa regular ko normal nga pagpagwa sa nga aton mga igko, ginimoy ni pagi sa nagkalain-lain kag puro ng ingredient nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, na pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal sa mga butika.
1: Kag siyempre minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kasama, kailangan, nadula. Nadula nga ako. Mga karadyo man, overfatigue ka bala, pirmi sa imong obra? Kabalo bala ka mong suno sa research? Ang pirming paglapyo kag pagpalamoy po sa lawas, ginalinan sang health problems, pareho sang heart disease, stomach kag digestive problems. Kani hindi na ini paghulatang matapikan pa sa masakit ang imong lawas. Magtumar na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayari ini sang omega 3 fatty acids sa ginapatihan sang mga eksperto nga makahatag alibyo sang tanan nga simptoma sang fatigue. Kag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig man nga mabatuan ang panakit sang lawas tungod sa kakapoy. Kaya ang omega 3 fatty acids nga ra sa Dr. Pinoy nagabulig man restore sang chemical imbalance sa aton nga utok kag nagapakalma ini sa aton agud indi magdala ang aton nga ginabatyag. Kani magtumar Dr. Pinoy Squalene Capsule. Masarigan sadto pa. Mabakal ini sa mga drugstore sa Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Bashi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, kag Suelo Pharmacy. Kag sa mga butika man, nga sa mga branches ang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: RMN News Panahon.
1: Check ta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa Pag-asa Iloilo pod ta Jan Baron. Jan, mayong aga.
13: So sir, may aga, kag sa aton man mga tagpulamati sa RMN, latest nga weather update na ton sa Dawson Tuesday, August 4, 2026. Sa aton nga update, ang LPA no, na ginamonitor na ton, previously known nga si Bagyong Luis, rinaini sa vicinity sa Bagaw, Cagayan. Likely na siya no, nga mag-redevelop pa sa isa ka bagyo. And may nasiplata naman kita nga isa naman ka LPA, bago lang din siya nagtuhaw. Akin naman ini siya sa may coastal waters sa Balaon, La Union. So ining isa ni ka LPA, doto pa kailan ni sila no, sa isa man ka LPA nga si formerly known nga si Luis. So ining bagong LPA nga nasiplata na to na ano ni siya no, unlikely man nga mag-develop sa isa ka bagyo. Meanwhile, ang southwest monsoon nag-apekto na sa may southern Luzon, kag sa may western section sa Visayas. So, sa muna nga sistema, there is happen sa western Visayas. May bayan nga Mugulugalom, tubtub Mugalmon nga kalangitan, ang aton may experience sa Subong Adlaw. May mga chance sa mga isolated ng mga pag-ulan, pangilat kag panag-uobdala sa southwest monsoon kag mga localized thunderstorms. Ang hangin, makasarangan sa direksyon na nabagat na nakatundan nga muna magadala sa kasarangan ng mga balod sa aton kalagatan. Forecast sa temperature naton is 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw, magabotlak 5:39 sa aga, magatunod din 6:13 karon sa hapon. Ang aton nga latest weather update, ako si John Baron, madamo gid nga salamat.
2: RMN News, panahon!
1: Madamo gid nga salamat John Baron, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa batag sang hinampang Remy Martin kag Isaiah Piñero magaupod sa strong group para sa 2026 William Jones Cup. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
14: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved NAN Super Plus. Maskin pa ipikibo kag maskin pabaskog. Gintingob ang Mangosteen Plus Cuyabano Plus Malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsit nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, mangkaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Kabahin na sang Strong Group Athletics o kon SGA nga mga tiglawas sang Pilipinas sa palabuton nga 2026 William Jones Cup si Remy Martin. Magaupod ang 28-anyos na Filipino-American guard sa team nga ginapangunahan ni former NBA center Boban Marjanovic. Magluwas kay Martin, manging kabahin man sang SGA ang Puerto Rican forward nga si Isaiah Piñero. Gin-group ang team upod sa Chinese Taipei Blue, Korea, kag Japan sa tournament nga patiguyon sa Agosto 8-23 sa New Taipei City sa Taiwan. Tinguhaan sang tiglawas ang pungsod na makuha ang ikatatlo nga sunod-sunod nga titulo sa nasambit nga sporting event.

0: Janes ni Doc.
1: Janes sang diyan, Janes?
0: Sang haniway.
1: Anong nabatyag sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
0: Sang una, Doc, ang way pa kainom ang akong bata ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Kag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
1: Mga pila edad sa bata mo?
0: 14 years old.
1: 14 years old, lalaki?
0: Oo.
1: Karon sang ginpatik mo sa sang Evergreen Capsule, ano ang resulta?
0: Ang nag-ayo na dula ang iya pong gudok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan, nga mga punggudon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen Herbal Capsule, kay ang akon bata natistinga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggud.
2: Nabatian nyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-narising, pang-balance. Nagalimpyo, nagapabakod, ginagabalance sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kay ang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan ng nakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat likawan kin ang constipation. Or kinahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sining lawas. Dapat pirmigin bastante ang lawas ta sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radyuman binrol.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bininga puwersa sang pito para sa si kayong lawas kumpleto ang benepisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation sa loyot longevity and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass na green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient, quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Gani magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw katimbang naton si kayong lawas sa lugar nga kasayuran. Kontak lang kay Dr. Crispin Hico sa numero 0910-126-4595. Sa ato naman nga hello attorney pamangkot sa tagpalamati kun bala may salabton sa layi ang asawa nga nagapalagyo pod sa iyang abana nga may arrest warrant. Kasama mo sa balita Radyuman Joylene para Onda.
4: Hello, attorney.
5: Nagabatsyag ka bala sang diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma o kon may nagatubo nga bukol, kag iban pa nga masakit? Kon kisa nagakabala ka kita nga kon magtumar kita sang suplemento, basi may side effects kag delikado ilabi na sa aton nga kidney. Mga karadyuman, hindi na kamong magkabala ka pa. May mga suplemento nga sigurado kag masaligan. Dr. Pinoy's Choline Capsule, FDA approved, epektibo kag wala sang risgo sa inyo nga kidney. Madamo na sa nagapamatuod sa pagka-epektibo sang Dr. Pinoy's Choline. Ang Dr. Pinoy Soft Capsule ini, buot silingon, dasig matunaw kag safe ini sa imo nga tinai, atay kag pinakaimportante sa tanan, safe ini sa imo nga kidney. Bangod nga bisan sa tubig lang gani, nagatunaw na ini, ano pagidayhan sa tiyan nga acidic. Ang Dr. Pinoy's Choline mayara man sang powerful healing properties, bangod sa mga natural nga ingrediente kaangay sang alkyl glycerols, omega-3 fatty acids, iodine, vitamin A, D3 kag E. Bangod sini, madamo nga balatian ang mapaayo sang Dr. Pinoy. Halin pa sang 2004, Dr. Pinoy's Choline na ang imubulig sa pag-atipan sang imo ikaayong lawas. Dr. Pinoy's Choline Capsule, safe kag epektibo. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala may salabton sa layi ang asawa nga nagpalagyo upod sa iyang abana nga may arrest warrant. Attorney?
6: Kung mag-abot sa point in time na pangitaon na sa mga police, kasi they have to serve the warrant, kasi they are connived with each other to prevent the authorities from enforcing the warrant, no? And then they could be held liable for obstruction of justice depending sa participation nila.
5: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, deligid lamang sa hello attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
2: Tatak,
7: RMN.
3: Mga kasama ring good news para sa inyo, ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso, aran sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may limainin kini basta-basta ang ingrediente nga ginpedalom sa maidid nga pagtuon.

0: May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupo sang singaw, kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C, kag nagapataas sang collagen. Ang eucalyptus nagapelayo sa kagat sang lamok, kag sapat-sapat. Mayo man nga panguntra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog ini sang pungot sa ilong kaginawa, nagapapalik man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog ginabuligan dula. Ang kurinot naton nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Soft Touch Wonder Oil, ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Available ini sa mga butika, makabakal ka man sa Merrymart Mall malapit sa Activity Center, kag makabakal ka man online, check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Taga, mayong aga sa aton nga mga mangunguma. Ang kumuta kaga Iloilo New Agri, nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpakabudlay gani magkigbayin sa raffle promo para gini sa inyo. Ang kumuta kaga pa isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Chance mo na ni nga magdaog sa mga brand new, no? Kaga syempre di karidad ng mga produkto sa nga kumuta. Ang imong-imongon, bakal ka lang sa genuine spare parts, bakal ka sa nga kubuta equipment sa every 3,000 mo nga pagbanga bilis ng imo binakal, makakuha ka sang isa ka raffle coupon. Kung may coupon ka na, sulati sa pangalan mo kag official receipt number, butang mo na kag ang contact number, kagulog sila sining mga drop boxes. Ang raffle draw sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barota, Nuevo Iloilo. Ang premyo, ang grand prize, isa ka brand new nga traktura. Ang second prize, rice transplanter. Ang third prize, isa ka special power tiller. Gani, magpasakop sa raffle promos ang kumuta, kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
1: Kagari ng pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nan's Liniment Oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas man sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa nagadugo nga mga pilas. Kun mapilas sa gani sempre madugo na, buboy diretso Nan's Liniment Oil sa pilas gid kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga cases dira sa nga dengue sa ilang nga mga lugar, hindi nyo na iapagulat tapang nga makagat kamo sa lamok nga posible may dala nga virus sang dengue. Siguraduhon nyo nga hindi kamo makagat sang lamok para wala sang dengue. Wa sa balay, panghaplas Nan's Liniment Oil. May sangkap iningan M3, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amuning ginagamit nila to ganiliwat para hindi kao pagkanton kalamok. Magwa sa balay, panghaplas Nan's Liniment Oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kaya siyempre anli paluto and sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, adlaw-adlaw na. Para sa gusto nga maka-avail sang 10% discount, ihambal nyo nga sa Arben Iloilo nyo na batiano ko na ibaluan ang ilang nga promo. Dramatic, may 10% ka nga diskwento. Anli paluto and sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant, dira sa Bitoon Haro, kag Subuman sa Pasay City. Sa mga gusto magpa-reserve, no? 0927-8477-110 sa Paluto Bitoon Branch. Kag 0968-1464-675 sa Paluto Pasay City. Or mag-message ka muda, no? Sa ilang mga Facebook pages. Anli Paluto and Sugba Promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bitoon Haro, kag Subuman sa Pasay City. Good morning na mayong aga sa aton nga mga Facebook friends nagaupon subong sa aton nga pagpangalagad. Kag siyempre sa mga naga Facebook live subong nga aga, good morning na sa inyo at tarantaran. Sa kay kagawad Noel Coscolwila, Richard Carigaba, Benito Aranwes, subuman sa kay Nani Binliro Bitsaida. Good morning man sa kay Nonoy Silobrico, Jeffrey Hibionada, kaga subuman sa kay Akimi Mihares. Mayong agaman sa kay Mel Gargaran, Lisel Kapada, kag subuman sa kay Benito Aranwes. Subuman mayong aga sa kay good morning sa kay Mary Ricabar, kay Mayan Murino, kag subuman sa kay Nunoy Sidobrico. Pauls Lee, kag sa kay good morning man sa kay Virgo Ugab. No, sa kay Ma'am Belen Gabo, ma'am, good morning kid. Subuman, good morning sa kay Good morning man sa kay Mersa Cartama Rodilas, Erna Figueroa Ablanido Paro, kaga sabuman sa kay Tristan Wyatt Gulay, sa kay Ipar Albacete, kaga sa kay Zaldi Bituunas, no? Good morning kay Daniel Ganyon Tamorno Jr., kaga sabuman sa kay Tess Tabladilio, no? Kay Toto Ryan Tabladilio dira sa Adgaw Tubungan. Toto Ryan, good morning kid. Sumuman sa kay Kathy Sikugal Citera, kaga sumuman sa kay Edwin De Los Santos. Brad Pitt Badira Bistuer, kay Glenn Silvestre, kaga sumuman sa kay Renz Osmolo, no, mayong aga kid. Sa kay Bong Lopres Siblante, kaga sumuman sa kay Alberto Norbing Lorino, no, mayong aga gid. Sa Kairol Derikito, sumuan maning justice, isawa si Melinda dira sa Baruta Canuevo. Good morning gid sa inyo. Kaga sa buman sa kay Kagawad Romar Martres dira sa may San Pedro Molo. Sumuman, Jasmine Galilea Facultad, Helen Conihar Mamon, kaga sa buman sa kay sumuman, good morning sa kay Rose Torre Flores, Christy Joy Bermijo Andrahe Nerio Aklarasyon, kag sumuman sa kay Florencio Panisales, Rodolfo Lagarto, kag sumuman sa kay Edgar Labarico Senior, Samuel Dalipe, Yeyet, kag sa kay Boyet Rote, no, from City of Montinlupa. Okay, Edgar Morales Sicanal, Jimar Tanalion, Real M's Lagabon, Primo Caniban, kagisubuman sa kay Ronald Vipinosa, no? Mayong agagin sa iyo sa kay Telep4 Alma Ahenga, kagisubuman sa kay Margie Cubillas, Hedy Dironio, kagisubuman sa kay Bimbo Pinwila, Jose Marie Tuarez Mukaw Pulunan, kagisubuman sa kay Elmer Carnahe, Randy Hagorin, Lorna Aranita Aposaga, kagisubuman sa kay Kagawad Bonicala dira sa Leon. Salamat gid sa pag-upon nyo diri sa aton nga palatuntunan.
0: Si Gadayot Arbolonyo nagapamati man dito binyas, kagisubuman Ma'am Gemma ng Julie Navarro nga nagamonitor man diri sa aton, si Major Nairo Imines pare, good morning man sa imo, kag subungman sa kay Ilat Cartin Mario Suarez, kag dira sa kay Jerry Banyes, kag kay nung Rudy Barsibas manang Elsa, nung Ben Tablate Brother Bong Cathedral, kag dira sa kay nung Plasing Escobio sa may Miag-aw, sa may Igbaras, I mean, no, si Parelton Ferraris naman niya dira sa may Miag-aw nagapamati ban, si Garda Daddy Saba, si Chief Julius Lazara sa Pag-ibig, good morning gid sa inyo tanan.
1: Kay Sir Jake Sirulo dira sa Balagon, Anilao, good morning kid. Sumuman sa kay Kagawad Emily Diamante, kay Manong Botol dira sa Santo Rosario. Sa kay Neon Von Perez sa Pamplona, kay Tatay dira sa nanay niya Gemma dira sa San Juan Crisostomo. Stephen Faniga, no, good morning kid sa inyo. Kay Ma'am Marina Boyko dira sa Anilao, kay Maribitsay Boyko, kay Mark Daniel Hainga, good morning kid pare. Good morning man sa kay James Carpe dira sa Dumangas, sa Public Market. Sa Tatoy's Manukanan Seafood, sa kay Tatoy Daray Konseng, good morning na. Totoy Hector de Tamaritso, good morning man. Tatoy's Manukanan Seafood dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. May branches sila sa Itria sa Mandurriao, subong man sa airport sa Banwasang Kabatuan. May Engineer Bibot Industrial dira sa Canada, good morning kid. Sa Bibot and Milas Talabahan. Tanbaya, magbalita lugay-dugay, mga daragko na nga mga balita lokal. Alas 5:36 na sa kaagahon.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. This Time Check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
3: Life Extension, Vitamin D3. misis ano gani ka, ma'am?
4: Ikinan, Gagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom, takon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven ko ginaya.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Palagi kami napupunta ni Nanay sa Health Center.
6: Laging handa ang Health Center upang gabayan si Nanay sa pag-breastfeed kay baby sa unang 6 months. At sa pag-breastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
5: Buti na lang po, nandiyan kayo.
6: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
8: Charm and Fabricon, pangong tumakablog, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako na may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang kidney bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumara. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga sumagabuti ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Ga problem lagi ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon. Sakit pa akong ulo. Tiinin ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Pagsubom ka nami sa akong paminsari.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako ganay si Bander, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
14: Santon Plus Gold.
11: Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-maswakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
11: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. Nagaganda ka pa.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Mabakal sa mga butika.
17: Ahoy! Kidney Care Time!
18: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sa Negros. Kabatyag ako sa kagudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magbasarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care sa isa ka semana. Hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
19: You care? We care! Kidney care!
11: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
20: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
21: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o kon cellphone?
22: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmilang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
23: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
21: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
23: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
21: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: ISO certified world class quality.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sigisigi ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm, Fab, Car,
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma-burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
4: Pangdog kumakablog sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Nance Corn Coffee.
8: Isang diin ka pa
7: sa trabaho
8: kag mga ulubrahon sa balay?
7: Ang Nance Corn Coffee.
8: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
7: panghuna-una.
8: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
7: para magpabilin ka nga healthy,
8: focused kag energized.
7: Nance Corn Coffee.
0: Sample Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw din ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isa ka teacher. Nagatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: Nay, ano po nga punan ko ngayon?
12: Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center. Lalo na kapag 6 months na siya. Para makasiguro si nanay na masustansya ang mga ihahanda niyang pagkain para kay baby. Habang patuloy ang breastfeeding, pumunta lang siya sa pinakamalapit na barangay health center. Tuturuan si nanay ng mga barangay nutrition scholars doon kung ano ang mga pagkain angkop sa edad ni baby. At madaling ihanda.
11: Ang healthy po ng luto niyo, nay!
12: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
13: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anum kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
14: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
20: Ako kasi si Kapti ulit ang bato sa gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
21: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
22: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
21: Dalag ko ng mga mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
22: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and Orman 74th Founding Anniversary Celebration.
21: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
2: Alas 5:47 na ang oras, dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Life Extension Vitamin D3, pataas ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumang nga klase sa balatian na pinamakamamatay nga cancer. Maginom at least 2 kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin is Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan nga brensa sa Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sa libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian ka madako ang galastoson sa ospital gani kadto kana sa Life Extension Clinics ara lang sa may lower ground floor Robinson Small J De Leon Street sa Sang Iloilo, Tagbak distrito sang araw poblasyon sa may istansya Simeon Aguilar Street sa Pasig MCT Iloilo Bangadama Santa Barbara tag JC Solita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the size of longer life.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
2: Mga darag ko na nga mga balita subong nga aga. Driver kag operator sang jeep nga nakuhaan sang video nga nag-overloading ginapaisbikar sang LTO. Lisensya sang driver ginpadalom sa 90 days sa preventive suspension. Actually Radyo Man Binroy ang nag-viral nga post nga ini. Nag-aning ini sang nagkalain-lain nga mga komento harin sa aton sini nga mga kauturan. May ara nga nagasimpatiya sa driver, may ara nga naghambal man nga ti dapat sundo ng aton siniyang layi. Pero kung ibutang mo ini sa insaktong perspektibo, tarantanan dire Radyo Man Binroy, may ara sang, kumbaga may ara sang salabton bla. Magluwas ka salabton, dapat may ara sang ano parawag sini, may ikuan bala, ibulig bala. Kung paano ini masulbar kay sa talupang dan sa aton siniyang mga kauturan. Every time gani nga mag-abot alas 9, alas 10 ang gabi, adra sa terminal, kulang ang number of units, especially sa mga nagapauli, sa mga kabanwahanan, Kabatuan, Haniway, Maasin, Lambunaw, Kalinog, kulang ang mga kwan, kulang ang mga dipasero ng mga sarakyan, hindi ka lang parang nadaan subong. For example, mga mall hours na sumunod sa alas 9. Ay, iba niya may mga duty na sa mga call center. Radyo Man Binroy nga ang out nila alas 9, alas 10 sa gabi. Kaya mag-abot nila sa terminal, may sila sa sasakyan.
23: Yernis pa itong adaan. Inugpuli pa kadaan, Radyo Man Eric. Matuod ina nga ang driver, may sala, ang conductor may sala. Ang driver, gid ang burden ara sa driver.
2: Siyempre.
23: Because, ti, what if, abi, mahambal ka nga, ti, kinapainahinay, kumalang ang salakyan. Pero, bisan pa. Kaya hindi ta mapulong ang dalan. Pero ang balta, while nga sala ini sang driver, kag masubo ini nga i-suspend siya sang 90
2: days.
23: Si
2: igtatlo bulan.
23: Aplang abuyan yan imo.
2: Kay ginapakaon man ni.
23: Galing kay may mga naga-trigger sa sini nga sitwasyon, may mga bagay nga nagakatabo ini, di ba? Nga dapat ani i-correct man ini sa nga tong supervising agency amo ang LTFRB. Kikidugay na ni nagligad nag-viral man ang tubungan. Di abi naton ganito gin-correct na ini nga dapat kung may ang mga last trips nga ini
2: dugangan jeep,
23: dugangan jeep ko na ang mga last trip ang mga rutang ini kay ining Lambunao ang nagsalakay sini ang kay wala na jeep na bilin during the time ang taga Kabatuan, ang taga Haniway ngayon na balang short distance na sila. Tikon ikaw pasayro kung may ara abis ang damo nga unit may unit abi ang Kabatuan masakay ka sa Lambunao.
2: Correct, eh?
23: Di bala kung dira ka sakay sa Kabatuan tiyan mo ning hambalta bangod sa kakulangan asa nga ato niya ahinsya nga ini nga wala nila yung ginatanaw ang sitwasyon sa mga terminal, napilitan, nagaka-trigger ya mga nagakapilitan ini mga driver kag isa pa kwarta man imo.
6: Oh,
23: pero wala kag panumduman tuod sang safety. No, sang imo sini nga mga pasero kay ang imo iya nga ti simpre number one, naluoy ka man. Kay gayo man ang pasero, ti paano nakaroon kung...
6: Di sakpule, we sakyan.
23: Gambal ang pasero, binga, ti, may nakabakal na kundi para panyako namon to sa, ano, biyernis, sumapuli ko to sa asawa ko, sa kabataan, to sa pamilya ko. Ti, hindi mo na pag, human as we are, bala, no? Iato na naiyang, sa aral na nasa ato mo.
6: Amo na ganing hambal ko. Bilang driver, konduktor, sila ang first line sining, siyempre magasunod sa aton siniyang kwan dira, sa aton sining alay. Kung mga pagsulundan dira, Radyo Man Binroy. Pero muna gali ang balta, may mga konsiderasyon bala kita nga ginalantaw. Para sa hambal muna, ngati ang iban way nasakyan. Mapuli pa sila, gabina. Pero, mamasulbar tani ini, kung ang LTFRB, ang mga concerned government agencies, mag-interbinar sila. Like for example, ipatawag mo ni ang inyong mga
23: kooperatiba.
6: Di ba? Nga dapat mabutang sila sang extra nga unit dira nga kung naggabi gani, basta last trip gani, basi maginutok, may isa pa ka unit nga pwede masakyan. Para hindi matabo, nga ang mga nagabiyahe nga mga jeep, may nagkakarabit, kaya may nagaturong-tong pa sa ibabaw sa nga ito, may nagpamulak ng jeep.
23: Hindi na maibitar. Karoon maubos na suspend ang mga jeep na, ang mga driver. Kaya imuon, kaya imuon, gina nila. Sigurado. Pero kung ang tanan nga ruta, may last trip sila yung ila, di siyempre, hindi na ito sila yung magsakay ang pasayro sa iba nga ruta, sa mga malayo nga ruta.
6: Ay, kung ganing-gani, tanan na da, may last trip man.
23: Oh, pero
6: kung ako... ang question da, kung bastante bala ang... nagbiyahe nga last trip sa mga pasahero nga pwede pa nga magsakay.
23: Oo, tayo mo na tanawin ta, i-assist tayo personal Lambunaw, abi. Granting abi nga, laban to yung pasahero tuod yung Lambunaw. Hindi iya iban nga banwa nga mga malapit. Di kung kulang, i-assist tayo kung kulang, ang bala itong taga Lambunaw, abi dugangi yun ang inyo last trip para nga wala sang may magkabit. Kay sino man yung pasahero makabit.
6: Kag hindi, malang ni Radyo Man Binroy amo itong time mo.
23: Mo, permi,
6: permi na, kada gabi gani, mo nang ambal ko kada gabi gani basta last trip gani. Oh, for example, ang kabatuan may last trip sila. Pero amo na dapat may reserve gid permi.
23: Tikon wala ka na last trip, kon uliing last trip mo ang last yang last trip, ang katapusan nga last trip da iya ka Lambunaw. Tikon wala ka na last trip sang kabatuan. Ti pasayro din masakay, di ba? Kay wala sa salakyan, kundi makabit sa to sa Lambunaw. Pero kung may last trip ang kabatuan, tinin sa masakay, natural sa imo jeep na kabatuan. O, kung bastanteng unit, makabit ang pasero. Hindi, mapungko.
6: Ipakita bala na
23: Radyo Man Jason. Pero tigin man ang...
6: Kaya actually, ayun sa nakita ko bala, wala naman ibang nga jeep ko.
23: Uy, naganit
6: yun. Ilan ang bilin?
23: Ang tabo niya.
6: Nambalan ka nga, Jesus Mar Yusef Santissima.
23: Di mapati ka bala Radyo Man Eric, nga puro lang inalambunaw.
6: Oh.
23: Ako yan hindi ko magpati nga puro na Lambunaw. Sigurado na niya ang iban sina kabatuan ang iban ng iway.
6: Pero sila yung kuway na itong ginatolerar ini.
23: Wala gini. Delikado na niya.
6: Delikado ini. Tawan niyo bala Sos Mar Yusef Santissima. May nakay wet disgrace
23: nga tabo. Amo gini yung literal yung nagapulong ngi. Gidya mo.
6: Ang kargalo sang laba nga jeep ni Goro. Mga 30
23: mga stinta na sila kung tanan mo. Ang estimate LTO. Mga stinta.
6: Mako mo na nga doon yung nakita.
23: Kaya nakudako ni nga. Nakudako ni nga jeep. Tinagakatabo ina. Kay kulang ganing unit ang last trip ninyo da. Tikaroon kon bastante malangan unit da. Natural mapulungko ina sila tanan, no? Kon ma-manage ina mayo ang gwa na ang gwa sul ang gwa sa salakyan da sa last trip, ma-manage makapungko na sila makaplastar ina sila tanan. Galikiti wala ka na sang sakyan manu ka pa?
6: Hindi man niya usto.
23: Hindi sa hindi sala gidya eh.
6: Sala gid niya. Kani mo na ganang banaton, pwede ini nga maka-interbear ang aton sining concerned government agency. Kaya andi rin niya sa LTFRB. Ti, kung nakita mo nga muna kanagabi, abi may ipamulak ka mga jeep. Katama kahapos sina sang solusyon para nga makita mo kanong problema. Kulang jeep eh.
23: Kulang. Kaya mo
6: may... Kaya mo na ganyan bal na ton, kung mga available man nga mga jeep, sino man abi ang pasayro nga gusto mag-agit ka daw sa piyaka na lang sa TL mong nagapatong na kang nagisagad kag
23: pero
6: makadaplos ka na abi.
23: Umulan karon abi kay layo destinasyon yo basa kada. ti makabit kagid.
6: Ang sa mga kilid nga na Radyo Banbinroy, oh, pwede ka delikado na.
23: Pero tika-dik, ti makabit ka sang amusina, kung may jeep malang available nga makapungkot
6: ka. Baka na fuse ka na. Medla kung, although bisan may hinay-hinay para abi, ah, bisan ni
23: hinay para kani. Bisan ano mo ni ka, bisan pila pa ka driver ang suspenderon mo, matabo man ang Japon kay nagligad sa tubungan diri sa piyak na ruta, natabo na ini, di ba? Tigin pa kanay lang to, ang sitwasyon, natabo naman liwat, kay bangod nga gani ang sistema sala. Hindi niya garantiya ang pag-suspend sa...
6: Suspend lang.
23: Why na?
6: Dapat ba intervention ngayon mo on di ang LTFRB? Patawag abin ng mga kooperatiba gani.
23: Mga kooperatiba.
6: Or ang mga asosasyon ngayon sa mga ruta ngayon.
23: Dahil ganun kay...
6: Ano kay... Pinanakop lang kamo. Purungko lang kamo nga purungko dahil sa opisina nyo.
23: Kaya mo gani, wala kamo intervention. LTFRB. Oh, sinong direktor? Si Osminya pang direktor, Dasbong?
6: Ari Panadisa.
23: Ari Panadisa? Sus Mariusip, obligasyon yun eh.
6: No.
23: Ipakuan yun eh, ipatawag yun eh mga susasyon eh, o plastaro yun yung mayong sistema sa mga terminal ta. Kay superficial nga kuan na niya.
6: Akigan yun lang tuod ang mga operator, driver na eh. Pero sa pagkamatuod, sila yato una-una, nakabulig sila mo.
23: Once, galing natural.
6: Siyempre, illegal.
23: Sala ina. Natabo na ni ganyang balta. Once natabo na ni sa ruta sa tubungan, pinakanay lang tanan, natabo naman liwat.
6: Wala mo may iban man ganyan na Radyo Banbinroy na nagambal nga, for example, abi, ang mga lambunaw ng jeep, inigis sila mapasakay, be. Pagkaagin nila iya sa kabatuan kag sa haniway, ginabuyayaw na sila ya.
23: Oo, nagaling ang kwandra, more dra, ang dako dra ka factor, humanitarian consideration, plus, kwarta man eh. Siyempre, ya, di pa na, plate nila. Plus, nga maluoy ka man sa tao, kay gambal man yan, tigmapulit ko, kay birni subong, may dala ko nga pagkaon sa pamilya ko, kinang lang makapulit ko para malawig-lawig man to, tinir ko sa panimalay ko, mga muna bala nga mga bagay, hindi ko na...
6: Te, sa labing madaling nga panahon, ano yung makabati kita sa LTFRB or sa LTO, nga, hindi lang ka mo asas panakop kag pag-suspender. Tani, matagan nyo sang solusyon. Kaya yung maragani, bisa ano nyo nika suspend, ano nyo nika panakop,
23: buso nyo lang
6: matabo,
23: driver.
6: Matabo, matabo, manigyapon. Tungkol kulang, gani ang unit kinagabiyahe. Kabudlay, insindihon na.
23: Amo na ginambal nila mga...
6: Hindi nila napagpasak yun, hindi na sila masakay. Alangan lakton nila na pagkato sa haniway kag sa kabatuan.
23: Makuton mo mga kooperative, puro praot, pangabuhi, wala pa sa iro. Aray ka sulubra pa sa iro. Di ba lang, mangkota sa mga kooperative nyo na... Mabal yung pigado, gitsubong kay damo, kompetisyon, amo ni, amo to, pigado, biyahe, gamay pasero, gamay mo nga nagapulong, ngi, ngani pasero, ariyo, plus tariyo ng last trip yung kapasero, perte ka damo, galing kayo wala, ano nga klase niya ka sistema di sa ato niya man, dugay na ni, muna galing kayo ti, amin siya bala sa gobyerno, kumbaga non-functioning.
6: Hindi na kaya kayo dito na sila sa opisina.
23: Non-functioning, way na natanaw ang mga terminals. Huwag
6: may nagpangisong ka mag-post, diba sa sumuway.
23: Amay, yung manigganin nga naging eye-opener ini, Radyo Man Eric, kaya ang balta, hindi pwede. What if abi na danlog ang jeep? Wala tagig ginapangayo. What if abi nga nagapulungwit niya pa sero? To ano ba tabo sini? Di ba? Abis mambal ka lang ati.
6: Ang una na dumduman ko, may maasin nga jeep sa unang natumba na sa kaya nagapamulak man. Tapos Mariusip Santissima. Kaya mo nita ni sana sa sunod, hindi ni matabo. Pero ang aton din nga suwestiyon, butangan gid sang extra nga jeep. Atag sa dira ka ruta. Para just in case nga may mga magabihan nga mga pasahiro. Ta mula cut off abida las jis ah. No? Ti para nga kwan bala para nga may sakyan gid. Ang aton sin iyang nga mga commuter. By the way, ang hipis ang Uton Municipal Police Station, si Police Lieutenant Colonel Arnel Sules, natala na ini nga kakason bilang hipis ang Uton PNP because of command responsibility. Di ba na palagi iwanin sila sa
23: priso?
6: July 15 sa priso, that's my rural health unit sa Uton.
23: Kagit pa medical nila to.
6: Medical nila, Mario Josep Santisimang Tarso nga priso, nagipalagyo. Bilang command responsibility, kakasya ang hipe. Pagkatapos, ang pulis to...
23: Ang pulis galing escort to, mutong laalain.
6: Katuhan, ganyan siya to riya kaso administratibo.
23: Ano, ti... Ara pa na sa uto ng prison, ha?
6: Kwan, abin eh, command the responsibility sa the operating procedure. Ini, abin, kung mapalagyuan ka, kakas ka. So, ang sa mulo to, yan, huwag man ganit binati-bati, no?
23: Hindi, tiki bala mo, hindi man to prison.
6: Ah, kwento ya.
23: Kinang lang priso, ginyo mo. Dalakpon pa lang to.
6: Ang nagakanto, permis sa ilang police station. Dalakpon pa lang gali, hindi pa priso.
23: Kunara, panadama.
6: Ano kuya ang dalakpon nga nagakanto ya sa mulo, punti. Kaya ang samulo, gani, ang sa otoni, gani, nalagyo sa halin sa police station.
23: Na, ang laing kinadakop na nalagyo. Ato ya, wala pala, paya.
6: Kinadakop?
23: Oo. Sa police to nga jailer, nga naga, nga, kwan, nga, mo nagbantay. Ikaw yung masuspend ka? Ikaw niya yung...
6: Ikaw hindi, magluwas sa kaso administratibo, may kaso kriminal pa.
23: Oo, oh, ikaw naharapan na sa prisonan. Sulok-sulok ka lang. Ano yung malis? Pagkata... Mariusik na klase ka, o oh, higa panumdom nga... Salamat na maginimo ka krimen. Pagkatapos, ipasa mo yan sa pulis na yung problema. O, oh, sige, Colonel Solis, o, oh, i-relieve ko. Lohihan niya si Colonel Solis, o.
6: Dami, tanay performance.
23: Mayo na yung performance ng isan, eh.
6: Tungod lang sa command
23: responsibility. Ibisan ng pulis to nga nag-guardia siya. Mayo mo itong performance. Tiga lang kayo pro-plagyo siya, ya. Sulok-sulok ka, ganyan yung tuluk-tuntun,
6: eh. Standard operating procedure, abim. Nga basta ganit mapalagyuhan ka priso, tila balaban na kakas kagid, relieve kagid. Ito ganing hipi, ito spunti vidra nga may materat, labot ganit, ito skiniruha ito.
23: Oo.
6: Kakas ganit.
23: Ganit.
6: Ito ganit kasi command responsibility.
23: Ang samulo yan na yun.
6: Ah. Ang wanted, ang muna kakanto sila yung police station. Ito ko man marakpan.
23: Pero ang sarako, ang sarako, ang iyaya ka, anong ganit, ay may gano'n naging kakas na to, iya.
6: Oo. Ang hipi ya sa mulo. So, Ano na yung isang sakyaman? Mati na kita, user, sa nga Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension. Fighting Life Extension. Vitamin D3. Kagsubong, atong pamatian si Jane Bautista. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Atong siya pamatian.
8: Jane Bautista, masabinti na ko sa Dilay. Taga-sara-strip ba ko lang sa ito lang. So before, kay gambal sila nga ang akon ko nung piyak na uterus na mahulog ko na bala sa tumor.
9: Sa cancer?
8: Oo. Una, din raspahan ako. Kay daw nag-raspahan lang ko bala. Tapos yung raspahan, ang bala nga kung pwede operahan. Yung kudok, hindi ko mag-opera. Kay once mga operahan, nag-alala pagid. Dito na kami sa provincial hospital, kay libre na lang, nag-gambal siya nga ikimo ako. Kung gusto ko, hindi ko ah. Nagpuli ko yung duk eh. Tapos ang muna daw, nakabati ko wala sa ano, sa radyo na amo na ang light extension, amo ito nagkabito ko. Daw daw na pinubahan niya sa akong mga bata ko nga daw maayo ko daw na baskong ko bala. Tatlo ka bulan na tumar ko sa light extension. D3, nagpa-ultrasound naman na puliwat. Ano maula na ako nung?
9: Wala na ang bukol.
8: Wala na.
9: Pero ano kadako ang bukol sa higa niya nagtubo sa inyong matres?
8: 6 cm by 4.
9: Yung gamit mo is Life Extension Vitamin D3?
8: Oo.
9: Pila ka soft gels ang Life Extension D3 mo ginagamit?
8: 2 times a day. Wala. Kaya dok may ginatamar niya sa doktor. Wala gid amo lang ng Life Extension D3 sa kaluwis ang nalang medyo sila nag-aigyan dito sa lahat.
6: Nabatihan yung user ta Life Extension na Vitamin D3. Ito di mainisa sa iyang uterus, no? Kaga nagamit siya consistent, regular sa nga Life Extension na Vitamin D3. Santo man sa suggestion, santo man sa resita sa mga medical doctors sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Natagan alibyo, no, ang iya sirin ginabatsag. Yan ang kamudira, kung mga kasubuman sirin inyong ginabatsag sa lawas, inom na Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Kagpakonsulta ka mo, libre sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para ang mga medical doctors, ganda nga mag-tubang, kaga mag- resita sa inyo kung ano ang inyong kinahanglanon. Bisitahin lang sila sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. The science of healthier life. Why na kita simpo diri sa aton nga pagpangalagad? Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
23: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
6: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
10: Tatak RMN.
24: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: quality.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Kadal active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy! Everybody is happy!
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
10: Mga garadyo man ang oras sa Pilipinas, la 6:09 ang tagna sa aga.
9: Gikan sa RNN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RNN Straight to the Point News.
11: Straight to the Point Headliners.
10: Top stories of the day. Liquidation ni VP Sara sa 125 million pesos ng confidential funds na punan sang irregularidad suno sa COA Auditor OVP 2022 plan hindi compliant sa confidential funds sa joint circular. Confidential funds ang OVP igasto lamang sa sulod sang 11 kadlaw sa baylo nagsakop sang bilog nga fourth quarter sa 2022. Samtang Vice President Sara nagaisahanon nga Vice Presidente kag DepEd Secretary nga may confidential funds suno sa testigo nga COA Auditor. Sa mga mainit ka mga balita, lokal ordinansa para sa wala sang saka nga loan sang MSMEs ginaduso sang Iloilo City Council. GSO kumbinsido nga gikan sa drainage system sang diversion road ang naglutaw nga sebo sa Iloilo River. Driver kag operator sang jeep nga nakuhaan sang video nga naga-overloading ginapa-explicar sang LTO lisensya sang driver ginpaidalom sa 90 days preventive suspension. Sa balita nasyonal, mga karadyuman, Paksilika Project hindi magapekto sa mga mangunguma sa Tarlac suno sa Palacio. Sa international news, numero sa manapatay sa pagdagsa sa Moroccan migrants sa Spain nagdangat na sa 72. Sa negosyo preso sang gatong nagdubo sa unang semana sang Agosto. Sa hinampang Inday Alex Iyala nangin pinakauna nga Pinay nga nagdaog sang WTA Tour title. Sa entertainment, Sex Bomb Girls magapatigayon sang Get Out concert sa Etihad Arena sa Abu Dhabi. Iwaton ko guro ako nga balik nga pagbasa no. Sex Bomb Girls magapatigayon sang Get Out konserto sa Abu Dhabi. Sa extra wow balita, pedestrian ginpaklol ang driver sa motorsiklo matapos wala nagpundo sa pedestrian lane sa diversion road. Inikiban pa nga mga balita mga karadyo man diri sa aton nga pagpangalagad subong aga.
0: Tatak RMN.
10: Ariana yang aton siri nga mga top story of the day. Diri sa aton siri nga pagpangalagad sa pangalan ni Rajoman Novi Guaso. Ako naman si Rajoman Reagan Sugabo Arlos. Mga karadyoman, napunaan sang irregularidad ang liquidation documents nga ginpasa sang opisina ni Vice President Sara Duterte sa pag-justify sa paggamit sang 125 million nga confidential funds sang 2022. Suno sa prosecution na witness nga si Anay kag COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil sa iya testimonya ika-11 nga adlaw sang impeachment trial ni Duterte. Ginpahig ni Wamil nga wala ini nagsunod sa 2015 joint circular nga nag-govern sang confidential and intelligence funds.
12: Hindi po in-indicate ng OPP yung kanilang specific confidential activities na pagagabitan nila ng kanilang cash advance. All requests or allocations for CF must be supported with a physical and financial plan which must indicate the proposed amount allocated for each program and activity. Kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance.
10: Wala man sang dokumento ang mga nagapamatuod sa paggamit sang pundo.
12: Documentary evidence of payments as required under item 4.12 of the Joint Circular 2015-01. Napansin ko po na hindi po in-enumerate ng Office of the Vice President yung kanilang specific confidential activities na kanilang ginawa.
10: Wala man nagasanto ang mga petsa nga nagkabutang sa nagkalain-lain nga dokumento.
12: Nakalagay na period covered ay calendar year 2022 which is inconsistent with the physical and financial plan dahil ang naka-indicate po doon sa physical and financial plan, yung cash advance ay for the fourth quarter of 2022. Based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days.
10: Firmado ni Duterte ang physical and financial plan, disbursement voucher, accomplishment report, kag liquidation report.
12: As compared po doon sa kanilang initial accomplishment report na sinubmit, wala po doon naka-indicate na specific confidential activities. Some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular.
10: Patag ni Wamil, wala nalakip sa ginapanugutan ang mga gingastusan.
12: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos.
10: Ang kabahin sa pahayag ni Anay COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil.
0: Tatak RMN.
10: Sa piyag kabahin na talupang na ni former Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Officer Roderick Wamil naging gasto sa December 21 to 31, 2022 o kung unsi lamang kadlaw ang confidential funds sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Iniapisar nga nakabutang sa cash advance nga nagasakop ini sa kabugusan nga fourth quarter sang 2022.
12: Siguro ang napansin ko lang dito ay yung period covered na December 31 to 31, 2022, since the cash advance was supposedly for the fourth quarter of the 2022 of the OBP. Pero other than that naman po, this document is compliant naman po with the requirement of the Joint Circular 2015-01.
13: Again, para maintindihan namin, sabi mo ang na-observe mo ay yung period, Mr. Witness. Anong period covered dito?
12: Based on this liquidation report po, ang period covered ay December 21 to 31, 2022.
13: What is the significance? Bakit mo napansin itong period na to?
12: Napansin ko lang naman po yun kasi yung kanilang cash advance based on the physical and financial plan po supposedly is for the whole fourth quarter of 2022. Pero based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days.
10: Ang kabahin sa pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan kay Anay Pagkuha Intelligence and Confidential Funds Audit State Auditor Roderick Wamil sa isa ka press conference pagkatapos ang trial, gipayag ni Attorney Michael Poa nga spokesperson kagabahin sa defense team nga may patag-angos sa paggamit sa confidential funds sa sulod sang 11 kadaw.
14: Yung 11 days kasi may mga explanation yan, may maari tayong gawin na cross dyan. So, hindi pa muna tayo pumayag sa stipulation doon. But as to the other documents, such as yung mga sinubmit sa COA, maliban lang sa acknowledgement receipts of course, but yung pagdating dun sa mga ano naman naging AOM or notice of suspension, I think those are official documents naman ng COA. So, hindi na natin dinidispute yun katulad nung mga ginawa natin dun sa mga cheque na in-encash sa land bank kamakailan. I mean,
10: ang kabahin sa pahayag ni Attorney Michael Poa. Samtang ginbuyagyag sa prosecution na witness kag-anay Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil nga si Vice President Sara Duterte lamang ang iyan na audit nga Vice Presidente nga may confidential funds. Sa ika-11 adlaw sa impeachment trial sining Lunes, August 3, gipayag ni Wamil nga wala niya ma-audit sanday anay Vice President Gigi Marbinay kag Lene Robredo bangod wala sila sang confidential funds.
12: Kasyum ako noong 2014, tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may confidential funds.
13: Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang in-audit mo ng confidential funds?
12: Dahil po, since nung nag-assume po ako noong 2014 sa ICPAW, wala po naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
10: Ginpahayag niya nga sa idalom lang ni VP Duterte may confidential funds ang Department of Education.
12: Sa pagkakaalala ko po, ang mga naging Deputy Secretaries po ay sina dating Secretary Dovistro, dating Secretary Briones at ang ating Vice Presidente in her concurrent capacity as the Deputy Secretary during that time po.
13: At sino sa tatlong ito, sino-sino sa mga Secretary ng DepEd ang in-audit mo for confidential funds?
12: Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the Deputy Secretary.
13: Bakit, Mr. Witness?
12: Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary nung nagkaroon ng confidential funds ang DepEd.
10: Magkaradyo man ang kabahin sa papahayag ni Roderick Wamil sa mga trial na buyagyag gamay irregularidad sa pag-release ang budget sa mga masunod na pangalan: Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Miko Harina, Nova Santos, Janice Marie Revilla, Patiting Andilim, Alejandro Pikit, Fiona Biong, Sisfronio Balsak, kag Gabriel Bisaya.
8: Tatak RMN.
10: Ngayon lang kayo, ito sang bus idol. Kung may bus idol to, tapos kita ni Irina Buabit.
8: Tatak RMN.
10: Nasa 20, antara sa aga, ari anay ang aton sinipinakaulihi nga lakad sa panahon, mga karadyuman, diri sa aton nga pagpangalagad subong aga.
8: RMN News, panahon.
15: Mga karadyuman, ini ang lakad sa panahon, subong adlaw. Ginamonitor sa pag-asa ang mga low pressure area subong na LPAs kinakitaan na stress kay inasang kaagahon. Ang unang nga LPA yara sa ibabaw sang Bagao, Cagayan, sa tanga ikadua, yara naman sa ibabaw sa karagatan sang Balawan, La Union. Samtang nagapabili naman sa guwa sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Dolphin, sa subong wala inisang direktang epekto sa pungsod. Padayon naman nga nag-apekto ang Southwest Monsoon kung habagat sa Southern Luzon, kag Western Visayas, labinagin din sa Iloilo nga nagdala sa mga umog nga kalangitan, lap-talap na kapag-ulan, kag pagpanagoob. Makasarangan ang huyob sa hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan man kapag balon sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo sa buong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius, samtang adlaw nagbutlak, lasing ko 39 sa niga aga kag magatunod na sa stress karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man, Fia Panas Otero, Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
10: Mga karadyo man, lasay 21 na ang tangra sa aga ini ang Philippine Standard Time. Sa mga tabalamati naton, kamusta na ang aton siling mga suki na kainom na balaga mo sa inyong super fiber? Basi way ka mo makapamuhin sang regular. Inom ka mo sa super fiber, mga karadyo man. Kung ara ka lang sa balay nimo, bilog nga daw, anytime pwede mo mainom. Pero kung nagalakat ikaw sa gabi na 30 minutes bago ka magpanihapon or 30 minutes bago ka magturog, inom ka sa super fiber pagkaaga, i-release mo gid ang imong kalain sa buot. Wala pa constipation. Gani mga karadyuman, para malimpyo ang aton tinae, regular ang aton nga papamuhin, ilabi na gid sa aton nga mga senior citizens, mga karadyuman, inom kita sang super fiber.
16: Tatak RMN.
10: Sa biyag kabahin, alasays 22, santana sa aga sa mga mailit naton nga mga balita lokal. Ginaduso sa Iloilo City Council ang ordinansa nga magatukod sang Negosyo Credit Access for Resilient Enterprises o kung CARE program nga maghatag sang interest-free kag wala sang collateral nga pautang sa mga micro, small and medium enterprises sa sudan. Base kay Mayor Rice Atrañas,

0: payout lang.
1: Okay.
0: This will be a loan. Kaya it will not only be nga 10,000 lang or pila. Though, kundo may emergency employment, may emergency loans man para sa ila, no? Sa ila, ang mga negosyo. Amo na nga ang isa ni ka, ang atong nano enterprise, isa ini ka mga benefits nga magganar nila, no? If they want to expand their business, the city government is here for them to make sure nga hindi na sila magasusan kung mag-loan sila kag kung paano nila ma-incorporate ang magkadugang, no? Sa ilang mga business sa seed capital.
2: Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Raisa Trenia sa tion nga maprubahan sa Iloilo City Council, ginapaabot nga maging dugang nga opsyon ini sa mga MSME sa pagkuha sa kapital para mapadayon o kung mapalapad ang ila negosyo. Mga karadyuman, kumbinsido si General Services Office Head Engineer Neil Ravina nga gikan sa drainage system sa Diversion Road ang Cebu nga nagadutaw sa Iloilo River. Sunod kay Engineer Ravina, may napulo ka establishments nga na-inspect ang iopisina. Nag-coordinate man ang team sa Department of Environment and Natural Resources agud mas mabugat nga penalties ang mapatong sa violator. Kung may madakpan nga nagalapas ang pag-discharge sa drainage, manabat ang Pollution Control Officer kag ang managing head sang establishmento.
3: We identified nga definitely dra naghalin no sa drainage system sa Diversion Road ang Cebu, no. So ongoing subo ang aton inspection and together with close coordination sa DNRMB para ma-maximize the hidden fines penalties sa mga violators, no? Especially for the Pollution Control Officer and the managing head, no, kung may madakpan nga naga-violate sang discharge, eh gina-check nato ng discharge permit, no? If updated ang discharge permit and lang tahon gid, no, ang discharge nila.
2: Base sa kasuguan ini magnubo sa 50,000 pesos ang multa, subuman sa wala pa sa nakita ang inspectors nga naglapas sa mga nag-eoko na inspect nga establishmento. Matanaan nga may nakita nga magalutao o nagalutao nga Cebu sa Iloilo River, malapit sa Diversion Road, dua kasimana na ang nakaligan. Samtang ginatuyo sa Nano Enterprise Incentives Ordinance nga ginsulat ni Iloilo City Councilor Miguel Trenias nga mapahapos ang pagnegosyo sa sudad. Sa interview sa RB ni Iloilo kay Trenias, ginpahayag sini nga katuyuan man sa among ordinansa nga mabuligan ang magagmay nga mga negosyante nga mapasanyog ang ilang palangabuyan. Suno saya hindi pa ako nini nga paagi sa nagkalain nga mga programa sa mga incentives nga ginatanyag. Sa natumod nga mga negosyante, lakip na ang pagbulig sa mga ini nga maka-apply sa nag kaigo nga permit ka magkapaidalom sa training kung paano magdumala sang ila negosyo. Dugang pa ni Trenias ang qualified nga nano enterprises magabaton sang diskwento sa regular fees kag business tax.
4: Kung tulad niya atun sa November last year, ang kaundan sa nano ordinance atun, nagabulig kita sa mga nano na bala na mga negosyo. So, panabalan mo nano, mga gagmay ng mga negosyo. Kung start up mo 250,000, gatag kita ang business tax nila, gatag kita incentive. Okay. Ang first year na incentive nila, 100% ang atun ginalibre sa ila. Naton ng mga startup ni silagi dapat alalaya natin kay silagi ni ganigusyo, no? Kag hindi sila pakabalo kung paano magnegosyo.
2: Pila naman sa mga halimbawa sa nano entrepreneurs amo ang tagiya sa sari-sari stores, karinderya kag parlor. Ang usirin na panugyan ang konsihal sa mga nano entrepreneurs nga luya mag-avail sa ining programa nga magbisita lamang sa iyo opisina agud ma-assistiran sila sang dapat nila nga obrahon.
4: Atong ang mga negosyo diri sa syudad, wala ta ginagin ng pabayaan kaya nabalaan man natin paano mabudlay ang mga negosyo. So, dapat may proper training, may bully galing sa gobyerno. Kag ang gusto ginamon, hindi natin pagpabudlayan sila magkwa permit diri sa city hall. Yes. Muna, ginatapos natin ang ilang mga permits, no? Amo lang gusto ginamon ni Otenias, ang mahapos para sa tanan ang mga negosyo diri sa syudad.
2: Magkaradyuman ang kabahin sa pahayag ni Iloilo City Councilor Miguel Trenias.
5: Satak RMN.
2: Sa aton nga pagbalik, dugangan ta ang aton nga mga balita, mga karadyuman. Choy, nakapaligo ka na? Sino pang waidra makapamahaw hindi maglakas sa trabaho kaysa opisina kaysa inyo nga mga estudyante kung wala masudlan ang inyo sila nga mga tiyan? Lasais 28 sa nga

0: Nicole! Ako ang inyong tita Winnie Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3!
3: Sa opisina, pirmi wala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kagda si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
3: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Pag imbi na dasig ka po yun akon mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sa mata batok sa blue light kag eye strain.
3: Kumpirmi ka sa computer.

0: San Miguel Piling-Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly. Kinikil!
1: Uy, 150 over 100 gali, Doc.
2: Nga, pero may lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay...
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko mo inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kidney care, ano nga ang imong kibi? Ano nga ang imong kinabuhi?
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: NSAE is 33.
8: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
9: Anong gusto niyo?

0: sale for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tatak RMN.
6: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, lasay sa 34 na ang tagna sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sa gusto magpamunita ang aton sinimabian nga registration, nag-aumpisa na, this is RMN. So sa mga pumuloy naton, may ara kita sa mga papremyo para sa inyo, para ini sa aton sininga pamunit competition. So sa mga tapalamati naton, pwede sa kabataan, updang kabataan ninyo, kay may ara sa kids category, kag may ara man sa kategorya para sa aton nga mga adults. So pangasuki naton, kadto na, may gamay nga registration, 200 pesos, saka lang diri sa RMN Iloilo.
5: Tatak RMN.
6: Sa biyagkabahin mga karadyo man, pila ka mga pumunuyo ang nagkakangawa sa karon matapos naguba sa tubig baha ang Ila Flood Control Project sa barangay Kamanggahan, Iloilo, sang Damlaglang. Ang Kamanggahan, di masagimbal. Ini ka kasunod sadto sa wala untat nga ulan sadto nga ginbabaskog ni hangin na bagat suno sa 80 anyos nga si Carmelita Hinisera nga iya ginakabalakan nga basi matipag ang duta kun indi ni gidayon nga magtuhan ang naguba nga proyekto. Suno pa sa iya nga madalom ang amung nga suba kag kun dalayon ini nga maguba sang baha sang flood o kunang flood control project, dako ang chance nga maanod ang pamalay sa lugar.
7: At siya muray, garang kagtaman niya siya kung kukun masaka ang baharig po sa mga. Kanuto dalong-dalong, barang baha. Duhuro, kanugon kang kabadzay na nadatang ng prase. Marami makaitan katuloy.
6: Ang kabahin sa pahayag ni Carmelita Hinisera, samtang gisini naman ni Maymay Tadyake, nga iya naman ginakangawaan nga masulod sila sa tubig baha, kapin pa, subong nga rainy season.
7: Tubahan naman niya ang balay rigya, basi madabot ang balakad matubig, mabamara na gini ang upos na magbarang dahil isa ng mga kabalayan rigya, eh, marumpagan ang lupa, mabalay na magkara, abim, madabot, maanod, amurang kulba dyan niya. Oo, amurang makasagang dyan, bay, sa may baha. Amo manarig to sa amon, sir. Kahit ang nauna tong sa piyak, para diyan ka na mo magbaha. Sa pulau bugtaw, tanak ang mga bana, kara. Kahit kumagang baha, hindi ka kali, kabakwit na yun bala, sir. Kahit kumagbaha, kung hindi ka magang pulau bugtaw, kaga pag ano mo, first galigan, pag ang bagyo, parang man ka bala. Nang kung wala ka nagapulaw bugtaw, ti ubos kami ano, di, kibalay na mo.
6: Ang kabahin sa pahayag ni Maymay Tadyake.
5: Tatak RMN.
6: Ano, abi, kaya kung mag-ulubra ka mo sa proyekto, abi, ipikwanan nyo man, padamul-damula nyo man ang siminto. Sus. Style giniya sa mga Pilipino, no? Nga, silimugin siminto, pero sa dalom, gin puro malambalas. Hilig-hilig dyan sa aton sa substandard. Dayaw-dayaw, gin ko. Mga flood control, na. Ginatalitihan pa lang, nagalilitik. Ilang bilang.
5: Tatak RMN.
6: Sabi ang kabahin, kinkumpirma rin Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa Iloilo City Police Office, nga gina-order online sa mga minor di edad ang illegal nga droga, nga ginapadala pinagi sa mga courier. Suno kay Parilla, nga bangol sini, magapadala sila sang report sa mga lehitimo nga courier, nga ginagamit sila sang, o kung nga ginagamit sila sa mga illegal drug transactions, kagod ila inihugton kamaktuhan. Paig pa ni Parilla, nga kumpirmado ini, base sa ila investigasyon kay sa subong may mga ginahimo naman sila nga tikang agod mamonitor ang drug transaction online kung sarili ni kalabanan sa mga babiktima sa paggamit amo ang mga minor di edad. Samtang nagkabaton sa bomb threat ang Leonora E. Salapanta National High School sa San Miguel as 11 kapon sang aga Agosto 3. Base sa investigasyon sang kapulisan nga nabaton sang isa ka manunudlo ang bomb threat pinaagi sa iyang messenger gabandanan nga inigin report sa ilang school principal kag in report sa kapulisan. Gilain man nga napatigayon sang inspeksyon ang kapulisan kag explosive ordnance sa disposal o kon EOD K9 kag wala naman sa nakita nga bomba. Dakpan mo ning nagapuro pamahog, ah. Panitib la yatuhon kag paludha sa asin. ang mga estilo ini ang ila man. Kakuan bala ka mo do mga utis bala kita sininga. Kanami isang pag-eskwela sa mga estudyante, dayon maulo ubra ka mo sa istorya ng may bumba. Hindi mo man na pwede pabayaan lang kung may bumba nga information ka nga na bato. Kasi kung matuod, huwag hindi mga bilang-bilang ang mga tao. Huwag hindi ka mo sa mga ubra sa life ninyo. Ang pinang ano tawag sini? Pinang ubra sa mga istorya ng mga kuris-kuris kag ang pinang pamahog ang ubra nyo, why gid tupa na. Med lang kung hindi ka mo madakpan. Madakpan gani ka masumpulan ka mo magkalapriso ka mo mailihi gid ka mo sa sarwal nyo. Formal na nga nag-umpisa ang AI Fest 2026 sa sudad sa Iloilo kahapon, Agosto 3, 2026. Ang aktibidad ang ginorganisa sa Department of Science and Technology, Regional Office 6, nangin bisita kag keynote speaker sa opening program si Dr. Renato Solidum Jr. Kaupod ang mga official sa DOST sa pagpanguna ni Director Engineer Rowen Hilonga. Kalakip sa mga aktibidad ang AI Technical Conference, Sinia Film Screening, AI Game on Exhibits, AI Hackathon kag mga exhibits booth. Kamain sa mga partisipante ang mga estudyante, school official, tech experts kag nanarisari nga sektor.
8: Tatak RMN.
6: Magaradyo man, alas 6.41 na ang tag na sa aga sa gusto nga maglabing-labing aga pa magmegaman. Oro-oro pa. Aga pa malabing-labing ka na. Pilti kung gusto mo maglabing-labing aga pa megaman. Tapos pamahawa. Bala ka mo dahil, hindi na ko yung magdugang, ha? Balaan nyo naman ako na nung buot ko silingon. Basta, Choy, kung gusto mo maglabing-labing, Choy, 1 hour before sa labing-labing, kung nag-inom ka subong alas 7, ang mga alas 8, tigpo. Mga garadyo man, sa mga suki naton magmigaman. Problema sa ang sudad sa mabaho nga basura, madula na kung mag-operate ang Iloilo Solid Waste Management Facility sa Inguri, Lapasuno sa General Services Office. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
9: Madula na ang baos ng basura sa syudad sa Iloilo kon magsugod na operation sa Iloilo Solid Waste Management Facility sa Ingori, La Paz, Iloilo City sa masunod nga tuwig. Suno kay General Services Office kon GSO Head Engineer Neil Robina ang kanan nga biodegradable nga basura among gamitan sa production sa kuryente pagi sa anaerobic digestion. Isa ini sa matinong teknolohiya na gamit sa bakterya sa pagdigest sa basura nga manginggatong sa pag-generate sa kuryente.
10: Sa tinaga nga sustainability, amuning sustainability nga makita naton kay it will not a storage area, rather i-process siya, mag-decompose siya, mag-disintegrate siya, kag ma-process sa sangayon to produce ang methane gas which also produces energy, no, or electricity. So amo na nga ton gid nga sustainable solution for solid waste management diri sa Iloilo City.
9: Ang payag ni General Services Office Head Engineer Neil Ravina, may kapasidad ang facility nga maproseso sang masubra 400 ka tonelada nga basura kada adlaw kag maka-generate sang 3.5 megawatts nga kuryente. Pagamiton ang ma-generate nga kuryente sa desalination plant na malapit sa lugar at mag-produce sang 65.5 million liters per day o kon MLD nga fresh water gikan sa tubig dagat. Duha ka mayon nga problema ang masolusyonan sa facility nga mang solid waste management kag ang potable water supply. Samtang hindi man nadulaan sa palangabuyaan ng mga waste pickers bangod stenta sa mga ini ang mga inimpiyada sa sorting facility sang basura. Ang kanan nga recyclable materials igabalinga sa mga junk shop. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
6: Driver kag-operator sang jeep nga nakuhaan sang video nga naga-overloading. Ginapa-explikan sang LTO, lisensya sang driver. Ginpailalom sa 90 days preventive suspension. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
11: Gindagdagan sang show cause order ang driver kag-operator sang jeep nga may ruta Lambunaw, Iloilo, vice versa. Matapos makuhaan sang video nga nagakarga sang tuman kadamo nga pasahero sa iya last trip. Magluwas ini, ginpaidaluman sa 90 kaadlaw nga preventive suspension ang lisensya sang driver. Sinugay lang Transportation Office o kon LTO 6 Regional Director Attorney Gaudio Sohidus Pandesecan na tigayo nila nga maserbi ang show cause order sa liaison officer sang di pasahero nga salakyan.
12: Kung ano na isyu ang atin na, no? Eh, because gin-prepare na ito ng show cause order.
13: Oh.
12: And then, may nag-abotikin ng lesson sang operator.
13: Hmm.
12: And then, gin-receive ya, kag-inasa sa penalty ya for violations of reckless driving and excess passenger.
13: Hmm.
12: Passenger capacity sang salakyan na padulungan nito sa Lambunaw.
13: Okay. Ano ba ano capacity sin salakyan sa?
12: Well, dunno no, kasi siguro tanta 30 o capacity ya.
13: Okay.
12: No? Tanta no, more or less 30 kito pala cross din.
13: Hmm.
12: Pero ang estimate natin sa tunga pargaya siguro hindi mo nubo sa steam pa ito.
13: Dupli?
12: Sa capacity. Mas madamo pala na itong sababa atop siguro sa sociologist ito. So, very alarming or very dangerous na situation na ginalaw na itong pag natulawit sa mga operator, pag nasugtan mo sa mga driver na magtaktil sa sababa atop. Kaya magkalabits dito sa side at sa likod ng jeep.
14: Nag-viral ang video matapos naging po sa Facebook ni Maria Fe Igalam Alvarez sa diin makita nga magluwas sa nagagilinutok kapasahero sa sulod sang jeep. May nagakabit pagid sa kilid kag sa likod sini kag nagapamulak man ang pasahero sa atop sang salakyan. Nag-ani sang nanarisaring na komento ang nag-viral nga video. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
16: Ibalik-balik to balang video, Radyo Man Jason. Anad man ko si Radyo Man Jason, taga-Kapis ni mo. Siguro gasakay ka man sa muna kadamo. Ako anad ko ni mo. Si Mrs. sa taga-Niway, nadulong ko sa pirmi. Isang una, ganubyana eh kami. Amun na na, damo-damo, ginagasakay. Pero post mo, Radyo Man Jason. Post mo. Araw na. Araw. Mag-amo na ya, kadamo. I-post mo lang, post lang. Para makita sang, araw lang. Anyway, galakat mo lang. Kung makita mo na, amo na kadamo nga gasakay. Daw sobra-sobra na gid man. Kun ang ako lang ya, although nga ang pagkabit violation na gid man ina kay ang sa franchise sa mga salakyan, dapat ya seating capacity lang, no? Kun 50 or 30 lang, amo na dapat pero tigila tolerate naman lang na gani. Sa series na ginatolerate naman lang gani nga may nagatilindog. Dapat way man na kay ang imugin bayaran ya. Nga may, for convenience man mo nga nakapungko ka. Pero ina, matsag mo Radyo Man Jason mga pila karga? 10, 20, 30, 40, mga 70 guro ba si sobra 70. Ang nakita talang sa babaw na hindi magnubo na sa 30 guro. Ang sa babaw, no? Mga 30 ang gakabit di sa dalom. Tamo ba mga pulo sila gakabit di? Sa sulod mga 40 kay laba ni mga stintahon ginman. Dilangguan. Ang ibanda sa inyo, gambal, kaya anong sakyan amon? Oo, okay na. Sindihan ta na, ngaway ka mo sakyan. Pero, ang disgrasya bala, unay. Timambal ka mo, tiwai man sa may na disgrasya, tinita na paghulatun. Violation ginaya. Hindi nyo na paghambalon ang taga LTO nga, tingibanda, ara naman kita, kamuya na dakpan mo. Sige, Black, kayo balikan ko na karon.
15: Tatak RMN.
16: Sa mga kabahin, magkaradyo man, hepe sang Oton PNP, ginrekomendar nga kakson matapos na palagyuhan sila sang preso. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
17: Natanana nga kakason bilang hepe sang Oton Municipal Police Station si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis matapos sila na palagyuhan sang preso sang Hulyo 15 sang gindala ini sa Rural Health Unit sang Oton. Agud kontani nga ipaidalom sa medical examination. Sa press conference sa Camp Martin Delgado Police Regional Office 6, ginpahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga natapos na ang investigation nga ginpatigayon sang IPPO kag nangin rekomendasyon ang administrative relief kay Solis bilang kabahin sang command responsibility. Dugang panituan nyo nga pasakaan man sang kaso kriminal kag administratibo ang pulis nga nagbantay sa preso nga nakapalagyo.
18: Admin case naman po nung PSMS, tama na, PSMS at yung kanyang chief of police katunayan, ipinagpapaalam niya yung administrative relief.
19: kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
15: Tatak, RMN.
16: Sa tuod lang ay naisalaya si Colonel Sulis. Kaling kaya tiyan mo na eh. Kay siyang hepe, dalasa ka na.
15: Tatak, RMN.
16: Na size 49, antara sa aga, magkarajuman, yari anay ang isa sa mga testimonya sa nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3. Kagsubo, aton pamatian si Ma'am Lorena Maringal para sa iyang bata nga si John Maringal.
21: Kamusta gali mamang iyang bukol sa liog niya before?
22: Oh, no problem na siya dahil sa Life Extension, very good.
21: Sa kabangkalan ka mga brands ng clinic, ma'am, no? Nagakad to?
22: Yes, sir.
21: As in, nagkupos ganyan, ma'am, totally, wala ka na ganyan may makita nga trace ng bukol sa iyang liog.
22: Sir Kalois, hindi nung wala na, sir. Thanks very much. Good gani, sir. So, continue, sir, ang iyang pagamit.
21: Sang Life Extension Vitamin D3.
22: Wow, sir. Ang iya pag-take, sir, 2 times.
21: Ikaw ang nanay ni Sir Jan, no?
22: Ang na, sir.
21: Sino gani aton ngalan, ma'am?
22: Lorena Maringal. Ay, gusto ko magamit man sila putob nga gusto may ginabat yan. Pada ang ano, wala na taga-anesthesia sa ibang nga bulong, makatulot ng extension.
21: Aha.
22: Ang extension yan ni Brato man lang. Trumayo ka, blaser.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Magkaradyo man, mag-life extension, vitamin D3 na kita.
15: Tatak, RMN.
16: Sa biyag kabahin, driver sang truck nga natiruhan patay sa lapas, anay barangay official sa Miagaw, Iloilo. Ilo isang biktima, nagapanawagan sang hustisya. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
23: Hustisya ang singgitan sang Iloy ni Danilo Aguas, ang truck driver nga gintiro patay sa distrito sang lapas.
24: Halos hindi makapati ang Iloy sang driver sang truck nga natiruhan patay sa barangay Banuyaw, Lapas, Iloilo City sang tinirikdan ni adlaw sa dinangatan sang iya bata. Ginkilalang biktima kay Danilo Aguas, 48 anyos, sang barangay Bugtong, Lumangan, Miagaw, Iloilo. Suno sa 64 anyos nga Iloy ni Danilo nga si Remedios Aguas nga mabuot klase sang tawo ang iya bata kagwala gid sang kontra. Pahayag ni Remedios nga matipanon pa sa iya mga kabataan ang biktima.
25: Dati kang trasyon mo. Doon ako buot na pinalanggaon para sa ano, mapisan para sir. Tapos binibigyan lang ba ako mga tao ko.
24: Bugtong nga anak si Danilo. Ganito man ang kasubos ang iya Iloy. Bangod sa nadangatan sini. Kag nakaagi na nagserbing nga kagawad sa nasambit nga lugar sa 2007, apang wala na ini nagpadalagan liwat bangod komplikado siya trabaho bilang driver sang isa ka trucking services sa lapas sa dihin masubra na siya pulo ka tuig nga nagaihimpleyo.
25: Isang mga para gabura dito kagawad na yung kagawad mula rin sa barangay. Bakit nga niya ako kanyang doon sa mga tuig?
26: One term lang, isa ka term?
25: Ha?
26: Isa ka term lang, kagawad niya?
25: Mm-mm. Eh, iti, nagubra siya sa nilo mo. Tingin mo pilit mo diyan kung mga ano, kung mga tao rin diyan mo. Naging kapitan mo naman eh, ginanong ka na makagawad ka na.
24: Hustisya ang singgitan sang Iloy ni Danilo, bangod hindi niya mabaton ang natabo sa iyang nga anak.
26: Ano man, bal mo kay amo ni natabo sa iya nay?
25: Sambo nga niya, sinabay hindi ko siya mabaton mo. Mas hindi mabaton, kabuhat ko bata ako. Nga ang lamunod ka na hindi dawilaw nga matayan diyan, katulog sa mo. Palangga ko na rin bata ko, makinalanggawan na tama bata ko ka. Huwag kira tiga muli dyan, kasi ang pangkatong ng mga tao, huwag kira tayo at kontrol dyan. Iyo tang umigap nga yung kustisya, sir eh.
24: Base sa investigasyon sa Lapas PNP, na posible mistaken identity ang tagtiro sa biktima. Samtang na ilo naman ang ido ni Danilo, na si Coco.
23: Balita nagikan din sa may barangay Bugtong, Lumangan, Miagaw. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
16: Mga Radyo Man, Lasay 53 sa Antang Nasaga. Pagbalik natin, dugangan ta ang atong sininga mga balita. Standby lang mga Radyo Man, dali sa atong sininga pagpangalagad pagkatapos sa atong importante nga mga pahibalo. Palag standby.
15: Tatak RMN.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
27: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
28: Charmin Fab Car, pangong tumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
3: Charm Fab.
0: Fabcon with Blue Fresh technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
4: Pangkong kumakablos ng charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
5: Hoy! Kinikilay time!
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
4: Charm, Fabcon, pangong kumakablog, tanggal amoy kulog, sa bangon ang charm.
0: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
9: May tapang nagigit sumusuko.
10: May angking diskarte para magtagumpay.
29: At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
30: Yan ang pangis ng layon.
31: Gerald Anderson, Easy

0: 120ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Tatak RMN.
3: Magkaradyo man ang oras sa Pilipinas, lasay 57, antak na sa aga. Ari naman ang atol sa ringa tiling og hiligay noon ang tigulo aksidente. Pagkabasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
4: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
5: Ang ini nga binalaybay may tigulo nga aksidente. Kadamo nagid kita subong sa makit-an. Ukon sa mga balita mabatian, halos adlaw-adlaw nga tanan. Aksidente sa dalan, indi gid malikawan. Ano ayhan ang matuod nga rason sining mga aksidente sa dalanon? Tumad ayhan sang aton kasakon, naa ang naulihi, indi gid pagpaunahon. Ukon ayhan tumad kita, pirmi lang nagadali. Agud makalagas sa ginatawag pangabuhi, apang aton na nalimtan nga ang aton pagkabuhi, mas may bili, mas labing hamili. Kita sa dalang magbalon sang pasensya, mas mangin mainandamon kun ara sa karsada. Aton permi ibutang sa aton huna-huna, sa aton pagpauli may nagahulat nga pamilya. Ang ining tingog hiliganon pinaagi sa isa ka binalaybay ginsulat ni Ginang Angie Facurib sa barangay Wayang Niyagaw Iloilo katapo sa sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagros ang pag-anggaanay nga mas ginpatamis ang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
3: Sa piyagkabahin sa mga mainit naton nga mga balita nasunal, ginpasalig sa Malacanya nga wala sa mangungumang nga mapiktuhan sa ginaduso nga Paxilica Project sa New Clark City kaginsiling nga gindesignar ang site bilang buildable zone halin sa 2019. Sunog kay Palace Press Officer Claire Castro, ang 3,500 hectare area ang ginalukar para sa buildable zones ang nagarakip sa site nga natumod para sa Paxilica Project, samtang ginabanta 6,000 hectares naman ang ginreserve para sa mga green spaces, forest reserves kag ginaplano nga agricultural areas. Payag niya halin sa 2019 mayara na sa buildable areas gani dapat wala na sa mangungumad diri. Nagapamalabag ang pila ka progresibo kay environmental groups sa bangus ang posible environmental kag social impacts. Sa piyagkabahin sa ato naman nga balita international, nagsaka sa 72 ang numero sa mga napatay kasunod sa pagdagsa sa migrants sa Ceuta, Spain, halin sa Morocco. Ini matapos ma-recover ang 5 pakalawa sa North African coast. Mas mataas ini sa numero nga ginanunsyo sa Moroccan authorities. Masubra na sa 50,000 ka mga tawo nagtabok sa Ceuta paagi sa duta kag dagat sa isa ka wala ginalauman nga pagdagsa sa mga ini nga nagsugod sang Huwebes sa isa sa duha ka land border sang European Union sa Africa. Masubra 48,000 ang nagbalik sa Morocco sa sulod sang 48 oras. Sa ato naman nga balita sa negosyo,
2: RMN News Negosyo.
3: Magkaradyo man, nagnubo ang diesel sumong lipay-lipay gikita si Nera Juman Jason, kaya ang diesel nagnubo sang 60 centimos gid. Daw mahulog ko sa bangko ko sa kalipay ba? Gasolina 33 centimos ang ginubo, kag kerosene 2 pesos kag 9 centimos. Sa bayrohanay naman sa dolyar subong adlaw sa US dollar 60 pesos and 93 centavos.
2: RM News.
3: Isa naman kamaragtas para sa Pilipinas matapos nangin pinakauna nga Filipinas si Alex Yala nga nagkadaog sa WTA Tour title. Sa finals sa 2026 Mubadala DC Open, inlutos niya ang world number 3 nga si Jessica Pegula 4-6, 6-4, 6-0. Grabe no? Ante sa finals gimpirin niya man ang mga mabasko nga kontra lakip na ang reigning Olympic gold medalist nga si Zheng Kenwin, DC Open defending champion nga si Leila Fernandez, world number 10 nga si Elina Svitolina, kag four-time Grand Slam champion and former world number 1 nga si Naomi Osaka. Magduwa sa bugal para sa pungso Dal-O na Maniala, pauli ang nagahulat nga premyo sang torneo nga kapin sa 15.4 million pesos. Grabe. Isa lang kasi man ang gagin kapuyan. Pakapuyan niya 15 million ang puli ya. Grabe. Congratulations sa kay Inday Alex. Daloon sa Sex Mom Girl sa ilang madinagon nga reunion concert nga Get Out sa Abu Dhabi sa Agosto 8 sa iconic nga Etihad Arena. Ang girl group nga natalara nga mangin pinakauna nga Filipino aka magstay sa solo concert sa Etihad Arena kung saan nakaperform ang OPM Legends kaya sanay Ellie Bindi, ha? Chito Miranda kag Arnel Pineda sa Instagram gipahig ni Rochelle Pangilinan nga panibago naman ini nga dream stage kag ini malipatan nga gabi sa Marso gin postpone sang Sex Bomb Girls ang ilang scheduled concerts sa United Arab Emirates bangod sang giyera sa Middle East. Very good. Ayos man ah, maayo man ni sila.
6: Wow! Balita.
3: Mga karadyo man, ginbakdol sa isang kalalaki nga nagatabok sa karsada ang driver sa motorsiklo matapos nga wala ini nagpundo samtang may nagatabok sa pedestrian lane sa Diversion Road sa Mandurriao, Iloilo City. Santo sa video, naakig ang pedestrian bago nagdiretso ang rider sa baylo nga ihatag ng right of way sa mga tao nga nagatabok sa usto nga crossing. Ginkamuta naman ini sa mga netizens. Sandig sa Republika 4136 o kung Land Transportation and Traffic Code, obligado ang mga motorista nga mag-untat ka magpasugot sa mga pedestrian sa sulod sa designated pedestrian lane. Tama na. Very good nga ginubra.
2: RMN.
3: Nakita gani ko nga gin pang ang ato gani medyo hinay lang ikadul. Kadul lang may iban gani yang nga ginatudo gini. Oh, araw. Na. Usually tani kung nag-stop, stop ka, dayon hindi ka na mag-agida sa pedestrian. Gastop na mo. Dayon hindi ka na mag-stay sa pedestrian. Man pedestrian lane gani, ginakuan mo na, gina-priority na. Ano kay Wyman ka mo nag-sulunod abi sa batas? Very bad. Sa may Balabago, Rajuman Jason, gambal ang kuan sa akon mo ang gabantay kay permi ko per hindi man siling gapaugtas ko may sala gid ko eh. Kay inang hingagaw pala inang dali na lang magpula inang mahingagaw ka gid siling na sang traffic auxiliary sa akon siling niya boss ikaw naman subong 10 seconds pang nabilin ah why nako ga tabok-tabok na huya ko kay kahil uluya bla nga ka-incindi man kita sang layi dayon madakpan ka bla subong aware gid ko mga 10 seconds mabibilin inyo na lang na kulaton ko na iya nga magbag-o naman nga mag-green na da kay kahuluya ga-drive ka mayo ka lang mag-komentar pero may sala ka man tigina ako kuman nga may sala ko. Pero why nagid ko nagliwat-liwat? Leksyon ato sa akon nga paghambal sang traffic auxiliary sa akon. Siling niya, boss! Ikaw naman! Siling ko kay sir, siling ko lang to ablaw, naghihinay saya, ti hingagaw ko tani mo, ti galing kay kahinay saya ya, ti dakpan mo kay. Ti okay lang na makadakop sa imo mga taga-sudad. Kay ang penalty, hindi dako. Ah, madakpan ka ka LTO ah. Kaluton mo gidya itlog mo daw. Muna nga dapat ma-obey kita sa traffic rules. Okay? sundo na ito na. Kay kung hindi talaga pagsundo, chaos na.
2: Tatak RMN.
3: Aga na duman sa mga tag para matinaton, hindi ka mo magkalipat, mainom kita sang DTX 500. Nga, amo ini ang food supplement nga may ara magaradyuman sang charantine nagikan sa Marguso nga nagabulig ini parubo sa blood sugar naton. Di sugar gain nga nagalimpyo sa aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulo. Magaradyuman, pakonsulta ka sa doktor, pa-check up ka, jutayon mo ang kaon mo sang tamis, gamaya lang ang karne kag ang imong carbohydrates, exercise ka, inom ka DTX 500 mga karadyuman, sure, manubo ang imo sa ninga blood sugar. Gani sa mga tabara matinaton, mag DTX 500 na kita, mga karadyuman. Salamat sa pag-upod ninyo, diri sa aton sa ninga pagpangaragad, ginatamyo ko kamusang maayong aga. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
2: Tatak RMN. RMN Network News.
7: Janet, matagal ng problema ang pag-ipon ng tubig ulan sa kalsada sa kanilang lugar. At tuwing malakas umano ang ulan, mabilis tumaas ang tubig na minsan ay umaabot hanggang tuhod at pumapasok sa kanilang tindahan.
8: Matagal na ba't ping umuulan po, ganito talaga yan. Ang tubig, kesa na yung natami.
9: Pag yung pinakamahalan naman ang tubig.
10: Parang halos abot na lang.
8: Pero pag ganito lang, ganito abot na yan.
7: Dahil dito nababawasan umano ang kanilang mga customer at naapektuhan ang kanilang kita dahil sa baha. Bukod sa ilang bahagi ng kalsada, may mga lugar din sa bayan ng Calasiao na nakaranas ng pagbaha. Batay sa monitoring update ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Calasiao noong August 3, alauna ng hapon, na nasa 1.7 feet above normal level ang antas ng tubig sa Marusay o Sinukalan na River. Ayon sa MDRMO, ang pagtaas ng tubig ay dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan na nararanasan sa lugar dahil sa bagyong Louis at Habagata. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito sa Idol Denise, ang brilyante tata, Arimel!
11: Good news muna mga kasama, dahil nasungkit po ng Pinay Tennis star na si Alex Iyalang kauna-unahang WTA 500 at WTA Tour level title matapos talunin ng top-seeded na si Jessica Pegula sa finals ng Mubadala DC Open sa Washington DC kaninang madaling araw. Nila blessing in disguise ang pag-antala ng final match ni na Iyala at Pegula noong Lunes. Dahil sa mga pag-ulan, istulang naghiganti si Iyala sa world number 3 na si Pegula na tumalo sa kanya sa Miami Open noong isang taon. Ilang oras din na itinigil ang laban pero hawak ni Iyala ang bentaha at nangibabaw sa tatlong set. Ito ang pinakamalaking titulong nasungkit ng Pinay Tennis star at inaasahan na mag-aangat pa sa kanya sa WTA ranking. Nagpasalamat naman si Iyala kay Pegula sa magandang laban at marami umano ang kanyang natutuhan at nagpasalamat din siya sa kanyang mga Pinoy fans.
12: So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat.
11: Si WTA Tour Champion Alex Iyala.
2: Paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
13: 10 minuto na ho nakalipas sa alas 7, nakarating na sa Senate Impeachment Court ang kontrobersyal na pangalan na Mary Grace Piatos. Nang tukuyin ito ni dating State Auditor Roderick Wamil bilang isa sa mga recipient ng 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President. Isa ito sa 845 acknowledgement receipts na sinuri ni Wamil sa pag-audit ng confidential fund ng OVP na ginastos mula December 21 hanggang 31, 2022 o yung puwis sa loob lamang ng 11 araw. Ayon sa dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa Ikpaw po yun, tumanggap si Piatos ng 70,000 pesos na reward o para sa medisina. Sinabi ni Wamil na hindi ito sasapat sa requirement na itinakda ng COA Circular noong 2015.
14: It is necessary po since under item 4.2 po of the joint circular, it shall be the basis po ng disbursements ng kanilang confidential fund.
15: What else did you observe, Mr. Witness?
14: Since yung hindi po na kayo enumerate yung kanilang specific confidential activities, yung columns for the expected outcome at yung column for the physical target ay hindi rin po kompleto since hindi po nakamatch yun doon sa kanilang specific confidential activities.
13: Bukod po kay Piatos, napo na rin Attorney Lorna Capuna ng prosecution sa direct examination yung mga pangalang Andy Lim, Patty Ting at Alejandro Piquet na tumanggap din ng bahagi ng confidential fund, bagay na pinalaga naman ng depensa dahil daw sa pagbibigay ng kulay rito.
15: Andy Lim! Kanya ko pala hindi mabasa, Andy Lim. Anong observation mo ulit? Kung meron man.
14: Yung date of payment po, December 27, 2023, is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022.
15: Kung merong andilim, siguro dahil...
16: Objection, Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, you know, the contents of the documents more than what is shown.
15: Your Honor, I'm just
16: itself.
15: Reading. It says here. And counsel
16: no, Your Honor,
15: can it says andilim.
16: I think you know my point,
15: it's the way it sounds, Your Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Piquet. I was gonna say, kanya siguro madilim. May Piquet ang mata. Piquet.
16: Exactly, Your Honor, our point, Your Honor.
13: Pusagutan ni Attorney Michael Poa at Attorney Lorna Capunan at lumalabas din na lumampas sa 125 million pesos ang liquidate ng OVP noong 2022 at niguring makapagsumite ang tanggapan ng accomplishment sa Pangulo at sa Kongreso. Magpapatuloy naman po ngayong araw yung direct examination ng prosecution kay Wamil at matapos noon ay papasok na ang depensa para sa kanilang cross-examination.
11: Sa kaugnay na balita, malinaw na naipakita sa testimonya ng testigo ng prosekusyon ng intensyon ni Vice President Sara Duterte sa maling paggamit ng 2022 confidential funds ng OVP. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, napakaraming discrepancy sa mga dokumentong isinumite ng OVP sa COA dahil madali ang ginastos ang pera.
17: Doon sa physical and financial plan, ang sabi ng COA, hindi siya compliant dahil unang-una, hindi specific at hindi particular kung anong confidential activities ang gagawin nila. Dahil doon, madidetermine mo kung ano yung manner of reward or purchase of reward doon sa activity na yon. Kaya wala silang, walang specific na accomplishment report kasi sa doon magkakakonek-konek yan eh. Kung titingnan natin, yung pag-encash nito, na unusual, na madali ang in-encash, madali ang talagang ginastos din ito. Dahil madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay na mga documentary evidence to prove that the confidential funds was used in compliance with the joint circular.
11: Ayon naman kay House Legal Spokesperson and Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa Jr. na ipakita rin sa testimonya ng testigo na may direktang kamay si VP Sara sa liquidation at paggasta sa pondo dahil pirmado mismo ng Vice Presidente ang mga dokumentong isinumitin nito sa COA. Ay tuturing din anyang ebidensya ang pirma ni VP Sara.
18: It's clear that the Vice President had a direct hand on this. She signed it off, no? Not just the use, but the way that it was liquidated. So ngayon, sa pamamagitan ng mga susunod na testigo natin, makikita natin, naging tama ba talaga ang paggamit nitong confidential funds na to? Naging tama ba din ang pag-liquidate nito? No? These are confidential, these are public funds. So napaka-importante na mapakita na mapaliwanag sa gobyerno, sa COA, nitong dalawang ehensya na to na nagamit talaga nila sa tamang purposes na allowed under the law, no? At napatunayan nila to by complying with the liquidation process. So kapag hindi na-comply, maliwanag, no? May pananagutan ng Vice Presidente.
11: Hindi naman ito sinang-ayunan ng depensa. Ito hong pahayag na ito ng prosekusyon.
19: Yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. As to the malfeasance, that's for them to prove, no? At sa atin, that's for us to also disprove, diba? So, we will find out in the coming days. But again, as the COA representative said earlier, their audit is limited to just compliance with the joint circular. Nothing further than that, diba?
11: Si defense lawyer attorney Michael Poa.
13: Si Vice President Sara Duterte dapat din daw magpaliwanag kung saan naman galing yung 5 hanggang 8 milyong pesong ginastos sa mga biyahe sa abroad simula noong 2025. Kasama natin sa balita, Rajman Grace Mariano.
5: Iginingit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na dapat magpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung saan galing ang ginastos nito para sa 51 biyahe sa labas ng bansa mula noong 2025 hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Rido, batay sa halaga ng pamasahe sa eroplano, gayon din sa presyo ng hotel, pagkain at iba pang incidental expenses batay sa United Nations Daily Subsistence Allowance, rates ay lumalabas na umaabot sa 5 hanggang 8 milyong piso na ang nagastos ni VP Duterte sa nabanggit na mga biyahe. Tugon ito ni Ridon sa harap ng argumento na private money at hindi pondo ng bayan ang ginagastos ni VP Duterte sa mga biyahe nito sa ibayong dagat. Punto ni Ridon, ang malaking gastos sa foreign trips ay hindi tugma sa mga detalyeng nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni VP Sara, hindi rin kakayanin ang sweldo nito at lalong hindi mula sa mga nalulugang negosyo ni VP Sara. Di ni Ridon pasok naman bilang anyo ng katiwalian kung irarason ni VP Duterte na mayroon siyang mga kaibigan o pribadong benefactors na gumagasto sa kanyang mga biyahe sa iba't ibang mga bansa.
20: Saan mo galing yung private funds na ito? Can it come from her salary alone? I don't think so. So probably she has to explain where the private funds are coming from. Can it come from the businesses that supposedly they own or they are partners of? Probably not, because we had seen in the financial statements of all the Duterte party businesses, lugi po yung mga negosyo pong ito. So saan po galing yung panggastos para sa mga biyahe po na ito, 91 days out of the country, 3 buwan po na wala po sa bansa. At sa araw po na ito, hindi po humaharap sa paglilitis, hindi po humaharap sa katotohanan.
5: Yan po ang pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajoman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
11: Hanggang August 13, 2026 ang ibinigay na deadline ng Senate Impeachment Court para sa BDO Unibank at Security Bank upang makumpleto at isumite ang bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Presiding Officer Senator Jesus Escudero, humiling ng dagdag na panahon ang dalawang bangko dahil sa dami ng records na kailangang makuha, magawa ng kopya at masertipikahan. Bukod dito, pinagsusumite rin ang mga bangko at ahensya ng gobyerno ng electronic copies ng mga isinumiting dokumento sa Clerk of Court noong July 30.
21: BDO is directed to submit 4 additional USB flash drives containing the electronic copies of the subpoena documents which were submitted on July 30. The same ruling applies for the other banks and government agencies and offices.
11: Si Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero.
13: Samantala, pinayagan ng Energy Regulatory Commission ng Manila Electric Company na bawiin ito ang mahigit 8 bilyong pisong under-recoveries sa pass-through charges sa mga consumer. Ito yung mga kulang na singil ng Meralco mula 2011 hanggang 2022 na mapupunta sa mga generation at transmission facilities, gayon din sa gobyerno. Ayon sa ERC, katumbas ito ng 8 centavos per kilowatt-hour na dagdag singil na ipatutupad sa loob ng 3 taon. Pinaliwanag ng ahensya na hindi na desisyonan sa mga nagdaang taon ng mga compliance filing application ng Meralco noong 2014, 2017, 2020 at 2023, kaya binuo nila ang isang joint decision para maaprobahan ito. Nilinaw naman ni ERC Chair at Chief Executive Officer Attorney Francis Saturnino Juan na hindi profit o kita o tubo ang pass-through charges para sa Meralco. Kung hindi, kinokolekta lamang daw nila yan para sa generation company, transmission provider at sa gobyerno.
11: Sa kaugnay na balita, inaprubahan din ng ERC ang dagdag na 13 centavos per kilowatt hour sa feed-in tariff allowance o yung FIT All sa bayarin ng mga residential consumer. Magiging kabawasan ulit ito sa 9.5 billion pesos na refund ng Meralco. Ang FIT All ay bayaring ipinapataw sa lahat ng mga consumer bilang suporta sa pagpapatakbo ng renewable energy.
13: Hindi pwedeng gawing isang bagsakan na tanggalin ang sinisigil na non-technical system laws o yung ninanakaw na kuryente sa mga electric cooperatives. Ay Energy Secretary Sharon Green, may kanya-kanyang sitwasyon na bawat electric cooperative kung gaano kalaki ang ninanakaw sa kanilang kuryente ng mga hindi nagbabayad na consumer. Maliwanag ni Green, posibleng malugi at magsara ang mga electric cooperative kung gagawing isang bagsakan ang pagtanggal sa non-technical system laws charge dahil non-profit naman ito. Hindi raw katulad ng mga pribadong electric company na pwedeng kumita.
0: If we just give it one go lang, sabihin, ay hindi ka na pwede mag-charge ng ganyan. Without giving them time to improve their system, baka malugi ka agad yung co-op at magsara siya. So we don't also want that risk. Kaya binabalance natin, naayos natin yung timing kasi may gastos yan para ayusin yung mga metro nila. So kailangan pacing tayo para hindi malugi po ang mga electric co-ops that are really essential in delivering electricity in our houses.
13: Posible naman magkaroon ng hiwalay na pulisiya ang electric cooperative at private electric company hinggil sa pagtanggal ng system loss charge.
0: Everything naman is possible. Kaya nga nag-task force tayo para ma-assess. Sineparate nga namin yung electric co-op assessment sa private distribution utilities. But I just want to correct the notion, and I know you already know this, Alvin, ano? Pero para lang sa ano na, ang system loss na binabayad ng consumer natin is not payment nakita ng electric co-op or Meralco or any disability. Yun po, napupunta po yan sa kung anong dapat nilang bayaran sa generation company.
13: Umapila po ang kalihim na bigyan sila ng oras para i-assess ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin sa mga consumer ang pasanin sa system loss.

0: Zaydo po. Libong Bore Nationals ang kasama sa mga naresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections at Nangamba. Narito na muna ang mga mainit na balita.
2: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
4: RMN Network News. Police Report.
5: Balita sa mga lalawigan, 4 gulang na bata patay matapos tamaan ng bala ng hole and gun sa Capiz. Kasama natin sa balita si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
6: Patay ang isang 4 gulang na bata matapos tamaan ng bala mula sa hole and gun sa sitio Kabalintian, Barangay Agluway, Hamindan, Capiz. Ayon sa Hamindan Municipal Police Station, nakilala ang biktima na si alias Jep. Batay sa paunang investigasyon, kinuha umano ng biktima at ng kanyang nakatatandang kapatid na 10 gulang ang hole and gun na pagmamayari ng kanilang ama upang paglaruan. Subalit, hindi nila alam na loaded pala ito ng bala. Aksidenteng pumutok ang hole and gun at tinamaan ang biktima sa ulo. Dinala agad siya sa ospital, ngunit kaagad ding binawian ng buhay. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN!
4: RMN Police Report!
7: Ito may report na dalagang tumangging makipagbalikan patay matapos pagsisaksakay ng dating boyfriend sa Sibonga, Cebu. Kasama natin sa balita si Rajuman Jane Galliardo ng RMN Cebu.
8: Wala ng buhay nang matagpuan ang 21-anyos na dalaga sa loob ng inuupahang kwarto matapos itong pagsasaksaki ng kanyang ex-boyfriend dahil lang sa hindi ito nakipagbalikan sa bayan ng Sibunga sa Cebu. Kinilala ang biktima na si Clarissa Jane Amanduron, isang fourth-year college student, panganay sa 4 na magkakapatid at residente sa Barangay Maluray, Delegate, Cebu. Habang ang suspect naman ay si Jen Lester Naason, 21-anyos na naka-hospital arrest pa sa ngayon dahil sa tinabong mga sugat nang sinaksak din ang sarili matapos patayin ang dalaga. Ayon sa investigasyon, biglang dumating ang suspect sa inuupahang kwarto ng biktima at umiiyak dahil gusto nitong makipagbalikan. Ngunit tumanggi ang biktima, kaya naman sinaksak ito ng suspect ng maraming beses na naging dahilan ng kanyang biglaang pagkamatay. Sa ngayon, inihanda na ang kasong murder laban sa suspect. Kasama mo sa RMN Cebu, Rajuman Jane Galliardo, Tatak RMN.
4: Police Report!
5: Isang tuhin po ang patay matapos pagtatagain ng sariling pamangkin sa Negros Occidental. Kasama natin sa balita, Rajuman Albert Hiner, RMN Bacolod.
9: Hindi na nakaabot sa ospital ang buhay ang tiyo na pinagtataga ng kanyang pamangkin sa Barangay Hel Montilla, Sipalay City, Negros Occidental. Kinilala biktima na si Rex, 50-anyos, isang therapist, habang ang suspect ang kinilala naman na si Orlando, 37-anyos, isang magsasaka. Ayon kay Sipalay City Police Director Police Lieutenant Colonel Christopher Muego, lumalabas sa investigasyon na bago pagtagain ng lasing na suspect, kinumprotapan ito ang biktima sa nangyaring pananakit sa kanyang ina. Nagtamo ng sugat sa kanyang liig ang biktima na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Kaagad naman naristo ang suspect sa isinigawang hot pursuit operation at naharap sa kasong homicide. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner, Tatak RMN.

0: 7:22 na ating oras, muling magkakasa ang transport group na Manibela ng tatlong araw na tigil pasada. Sa susunod na linggo, bunsod pa rin ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon po sa chairperson ng Manibela, si Mar Balbuena, August 10 hanggang August 12, Lunes hanggang Miyerkules, sila magtitigil sa pagbiyahe. Sinabi ni Balbuena na hanggang ngayon na hindi pa rin inaaksyonan ang kanilang hiling na provisional increase dahil sa nasa Malacanang pa rin naman ang desisyon kung ito'y papayagan. Nagbabala rin po si Balbuena na aasahan pa ang malalaking tigil pasada at kilos protesta kung hindi pa rin pagbibigyan ang kanilang hiling na fare increase. Una lang nagkasa ng kilos protesta ang grupo sa harapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kapon matapos ang pagdinig sa hirit na dagdag pamasahe.
1: Epektibo na ang kakalampot na bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, 73 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina. 60 centavos naman ang rollback sa diesel, 2 pesos and 9 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa gitnang silangan. Samantala, pag-aaralan na rin ngayon o pinag-aaralan na ng DOE at ng Philippine National Oil Company ang posibilidad na magkaroon ng pamahalaan ng sariling tangke ng langis.
2: Lahat po ng mga companies natin, private, meron po silang tangke or storage facility. Ang bansa po natin, nag-decide po ang bansa natin 2 decades ago na hindi po tayo magsa-stockpile, private na po yung bahala nun. But now, since times are changing and we have learned our lesson from the conflict that escalated in the Middle East recently, we have decided na kailangan talaga mag-stockpiling tayo. Kaya magpapatayo po ng sarili. Hindi tayo magdidepend po sa importation lang kung kailan lang natin kailangan. Hindi tayo magdidepend lang sa storage facilities ng private companies natin, private oil companies, kundi dapat ang gobyerno mismo meron sariling reserve.
0: Suspensyon sa 85 pesos na aumento sa sahod, pinababawi ng mga senador. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
3: Nanawagan ng mga senador sa pamahalaan na bawiin ang suspensyon ay pinataw ng Pasig Regional Trial Court sa 85 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa. Nag-issue ang Pasig Regional Trial Court ng Temporary Restraining Order o TRO sa implementasyon ng wage hike matapos na maghain ng petisyon ng dalawang construction companies na tumukoy sa kakayahan ng mga employers na magbigay ng dagdag na sahod. Iginiti Committee on Labor Chairman Joel Villanueva na hindi dapat nagkaroon ng TRO sa inaasahang dagdag na sahod at dapat agad na resolbahin at bigyang linaw ang Article 126 ng Labor Code. Hinimok ni Senator Riza Ontiveros ng Department of Labor and Employment at Office of the Solicitor General na ipatigil ang suspensyon sa 85 pesos na dagdag sa arawang sahod para madismiss ang TRO. Hinikayat din ng senadora ang business community na dumaan sila sa administrative process para sa exemption sa pagpapatupad ng salary increase. Samantala, mag-aain naman si Senator Raffy Tulfo ng panukalang batas para amyendahan ang provisyon ng Article 126 ng Labor Code na nagbabawal sa mga korte na mag-issue ng injunctions or restraining orders laban sa mga proceedings, mga hakbang at proseso ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Gini Tulfo, kakarampot na nga lang ang dagdag na sahod sa kabila ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin ay pagkakaipa ito sa mga manggagawa na nais lamang maitawid ang mga dagdag na gastusin. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon,
1: Debatak,
3: Tatak, RMN.
1: Binasura ng Sandigan Bayan ang motion ng Ombudsman na gawing state witness sa flood control scandal at alisin bilang co-accused si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Sa desisyon ng Anti-Graft Court, iginit itong maaring malabag ang karapatan na magkaroon ng patas na paglilitis ang kapwa akusado ni Bunuan na si Senador Jinggoy Estrada. Nakasad sa case information na nagsabwatan umano sina Bunuan at Estrada para sa kickback mula sa infrastructure projects. Kung aalisin si Bunuan sa kaso, mababago ang aligasyong sabwatan at si Estrada na lamang ang maaring managot. Nilinaw naman ng Anti-Graft Court na maaari pa rin hilingin ng prosekusyon sa tamang panahon na alisin si Bunuan bilang akusado upang maging state witness basta't matugunan lamang ang lahat ng kondisyong itinatakda ng batas. RMN.
0: Palacio itinangging may special treatment kay dating Senador Bong Revilla matapos payagang makapagpiyansa. Kasama natin sa balita, Rajman Chanel Salazar. RNN Network
4: News. Itinanggi ng Malacanang na may special na pagtrato kay dating Senador Bong Revilla matapos itong payagang makapagpiyansa sa kinaharap na kasong malversation. Ito'y kasunod na pangamba na ilang grupo na maaaring makaapekto sa kampanya kontra korupsyon ng administrasyon ang desisyon ng Sandigan Bayan. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging pasya ng Sandigan Bayan dahil hiwalay ang kapangyarihan ng hudikatura sa ehekutibo. Iginit din ni Castro na kung may special treatment kay Revilla bilang kaalyado ng Pangulo, ay hindi sana ito naging unang personalidad na kinasuhan kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Nilinaw pa ng palasyo na hindi pa tapos ang kaso ni Revilla dahil piyansa lamang pinayagan ng korte habang nagpapatuloy ang paglilitis.
5: Hindi lamang po si dating Senador Bong Revilla ang akusado rito. Siya lamang po ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-post ng bail for temporary liberty. Yung iba po na sangkot ay hindi po nag-grant ang petition for bail. Huwag natin kalimutan yan. So hindi po natin manasabi na hindi sapat ang naging trabaho ng Office of the Ombudsman at ng mga state prosecutors.
4: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata RMN.
1: Iba pang mga balita, 7:35 ang oras ngayon. Armed Forces of the Philippines tiniyak na namomonitor ang naiulat na military at Coast Guard drill ng China malapit sa Bajo de Masinlo. Kasama natin mula Camp Aguinaldo, Rajuman Barjo Domingo.
6: Pinumpirma ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Linidad, na alam nila ang naiulat na military at Coast Guard raids ng China malapit sa Bajo de Masinlo. Ayon kay Trinidad, ang nasabing ulat ay kailangang tinatrack at minomonitor. Na batid ni hayag ng China, nagsagawa ito ng Joint Naval Air Training Exercise malapit sa Bajo de Masinlo noong Sabado. Kasunod ng mga naitalang tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China nitong mga nakalipas na araw. Ayon kay Trinidad, binigyan din ito na hindi nababago na anumang military activities o pagpapakita ng puwersa ang legal na status ng maritime feature o ang maritime entitlements ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Anya, nanatiling nakatuon ng AFP sa pagtupad sa mandato nitong protektahan teritoryo ng bansa at pangalagaan ng karapatan ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award at United Nations Convention on the Law of the Sea. Kasama mo sa DZXL Ironman Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Ironman.
0: Tatlong estudyante sa Iloilo City, ilang beses na huling gumagamit ng marijuana. Kasama natin sa balita si Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo. RMN
7: Police Report. Patuloy ang investigasyon ng Iloilo City Police Office matapos madakip ang tatlong minor de edad na estudyante na sangkot umano sa paggamit ng marijuana. Ayon kay ICPO Director, Police Colonel Albert Parilla, lumalabas sa kanilang investigasyon na hindi umano ito unang pagkakataon na gumamit ng marijuana ang tatlong estudyante. Sinabi rin ni Parilla na online umano binili ang nakumpiskang marijuana at ipinadala sa pamamagitan ng isang lehitimong courier service. Dahil dito, iniimbestigahan na rin ng pulisya kung paano nakalusot ang ipinagbabawal na droga sa proseso ng pagdi-deliver. Nahaharap sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang mga estudyanteng edad 15 hanggang 16 matapos makuhanan ng hinihinalang marijuana. Nakapagpiyansa na ang dalawa, samantala ang 14 na taong gulang na estudyante ay isinailalim na sa intervention program ng City Social Welfare and Development Office o CSWD o alinsunod sa umiiral na batas para sa mga minor de edad. Patuloy namang pinaiting ng ICPO ang kampanya laban sa ilegal na droga, lalo na upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Reynold Arca, Tatak RMN.
1: Balita sa Ibayong Dagat, dalawang patay matapos magsalpukan ng dalawang firefighting helicopter na tumutulong sa pag-apula sa wildfire sa Greece. Isang Danish pilot at isang Greek Fire Service Liaison Officer ang nasawi matapos magkabanggaan ng dalawang helicopter sa coastal area ng Sata sa bahagi ng Athens. Sa kabilang banda, nakaligtas naman ang isang British pilot at isang pang Greek crew member na kasalukuyan ng ginagamot sa ospital. Ang Greece ay isa lamang sa maraming bansa sa Europa na nakikipagbuno ngayon dahil sa matitinding wildfire.
0: Tommy, balitang sports pa tayo, partner Alexander, bukod sa winning ni Alex Ayala.
8: Yan, congrats Alex.
0: Congrats Alex, first Pinoy sa tennis na nag-champion. Galing. Ito yung mga batang Pinoy shuttler, sasabak naman sa Philippine Junior International Series 2026. Sports balita ni Niel Santua.
9: Magpapakita ng galing ang mga batang manlalaro ng badminton sa Philippine Junior International Series 2026 na gaganapin mula August 4 hanggang 9 sa Gameville Central Park sa Mandaluyong City. Inaasahang lalahok sa torneo ang mga batang badminton player mula sa mahigit 30 bansa. Kasali sa kompetisyon ang mga manlalaro under 15 at under 19 categories para sa singles, doubles at mixed doubles. May kabuuang $10,000 na prize money ang nakalaan sa torneo. Layunin ng kompetisyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga batang manlalaro na makaranas ng international level competition at masukat ang kanilang kakayahan laban sa mga manlalaro mula sa iba't ibang bansa. Samantala, inaasahang magiging mahalagang pagkakataon din ito para sa mga batang Pinoy shuttler na makakuha ng karanasan at maihanda ang kanilang mga sarili para sa mas malalaking torneo sa hinaharap. Para sa ating Aramen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Aramen!
1: Sumayin niyo po ang mga naungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabya.
0: Ako naman ay yung Professor na Bayan Ricky Rosales.
1: Mula rito sa Ironman Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Masantos siya kabuwasan. Mayong aga, mga kasama.
10: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tunog para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: 741
10: RMN Network News.
11: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Ito na po yung hinirap kong pera, tulad ng tetsang na pagkasunduan.
18: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
19: Ganyan ang Pinoy!
20: Ang Pilipino may isang salita.
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3. Dito ako believe.
23: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Ahoy! Kinikir time!
27: Ako si Jaime, gatuyo sa Talisay City, sang Negros. Nabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtusarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. dagang ako niya pangihi, diretso na, sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa Kidney Care.
2: You care? We care! Kidney Care!
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uwi ng sakit.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
28: Budlay na gilang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
29: Pareho kita. Isa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
30: Maayaw na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
28: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akong pananaw bisang gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
30: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
31: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kag mga suking butika.
32: Magkano kilo ng karne?
33: 500.
34: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
33: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
35: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang limang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
36: Sarap magkasama!
37: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
38: Ilong Ranger?
39: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
38: Hindi sip-on. Di man isiguro madayon.
39: Ang hatching ka granny nose? First sign sang sip-on na.
38: Sip-on din niya dayon?
39: Oo. Dira pinakadamo ang virus sang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
40: Mag-Neozep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sang sip-on, mag-Neozep C Plus 40 with zinc dayon.
41: Unilab quality yan.
42: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
43: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
0: Mga karadyuman, ang oras alas 7.46, antag na sa aga. Good morning, Radyuman Mags.
44: Good morning, Boss Idol.
45: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyuman. Good morning, Beth. Good morning, Ilo.
0: Ang bagong...
46: Bagong na pinay.
0: Cute na guy. Ginapanginbulahan natin, ginagcongratulate natin ang kanalagaan ni Alex Yala.
46: Mm-hmm.
0: Kilala mo si Alex?
46: Oo. Oh.
0: Tagadiin.
46: Pututan?
47: Taga-Igbaras na siya.
0: Iyala? Iyala? Ati Iyala, taga-Igbaras na.
46: Igbaras na siya.
0: Diba, mga Iriswelo?
46: Mm-hmm.
0: Iyala?
46: Iyala.
0: Ano pa mga letter ito
47: Induma
0: sa inyo? Induma. Nan. Pero ano, parintihanay ka mo ni Alex?
46: Mm-hmm.
0: Sading ka mo na parintihanay?
46: Pututan.
0: Sa Pututan? Mm-hmm. May mga parinti sa Pututan?
46: Oo.
0: Anong sa paano parintihanay? Sa tatay or sa nanay?
46: Utod.
0: Sa utod ya?
46: Mm-hmm.
0: Ano mong utod ya?
46: Bayaw?
47: Aragin.
0: So, gina-declare na natin subong nga si Alex Yala taga!
46: Ilongga.
47: Ilongga.
46: Ilongga na siya. Ilongga.
0: Anong nadagaan ni Alex? Anong hampang?
46: Volleyball.
0: Ha?
46: Basketball.
47: Ati, tapos lang.
0: Pero ang importante nga si Alex taga Pututan.
46: Mm-hmm.
0: Diin nga barangay sa Pututan?
46: Baypitan.
0: Sa din?
46: Baypitan.
47: Diin?
0: Sa inyong barangay na?
46: Oo.
0: Ano, ano barangay gani?
46: Baypitan.
47: Dapitan. Ano?
46: Baypitan.
0: Barapitan?
46: Baypitan.
0: Ah, oo.
47: Puti, ano na?
0: Pero kilala mo gini mga parinti niya.
46: Mm.
0: Mga katiyuan niya. Kilala.
46: Oo.
0: Dahil sino mga ngalan sa mga tiyo niya?
46: Lepat ko. Chuylando ba?
0: Chuylando?
46: Mm-hmm.
0: Ang tiya ya, makilala mo itong mga tiya ya, sino?
46: Nitan?
0: Si Nitang.
47: Oh.
1: Anong kape mo, cute na guy?
46: Nescafe.
1: Gaginom ka,
46: Nescafe. Ano niya, amot na ite, brato pa.
1: Sa mga tab para matinatun, mga karadyuman, ang kape nga kanuwa mo imnon kay naka...
46: Tibag.
1: Sa mga suki natin, mga abyan, inom na kita sa Nanscorn Coffee. Amo ining kape para sa imo. Anong kape ko?
46: Nescafe.
1: Anong kape ni Rajuman Max?
46: Nescafe.
1: Anong kape ni BBM?
46: Nescafe.
1: Anong kape ni Inday Sara?
46: Nescafe.
1: Mga Rajuman, mag Nanscorn Coffee na kita, mga Rajuman. Anong bala news mo?
46: Setat.
1: Anong soft as wonder oil, mga Rajuman. Kada paman news mo, maraming imo pamatsyag kami ara ka sang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang
46: ubusan na.
1: Magarajuman mag soft touch wonder oil. Cute na guys, sino tamya mo ta?
46: Hi guys, good morning man Toto Gop, Toto Isto, good morning.
1: Okay.
46: Ayun pa, good morning. Doc Bonabado, good morning. Okay. Doc Puyo, good
1: okay.
46: morning.
1: Okay.
46: Nick Pisales, good
1: Butang
46: morning.
1: Butang iman pari.
46: Pare Nick.
1: Ganit ka lang magulang na
46: pare sa Nick. Akon.
1: Pare
46: good
1: Nick.
46: Morning.
1: Oo.
46: Good morning.
1: Si Boss Ingo Bilangres.
46: Good morning. Good morning.
1: Boss Ingo.
46: Boss Ingo, good morning.
1: Si Ma'am Susan Aurelio.
46: Ma'am Susan, hey, good Susan. Morning.
1: Ay. Nag-message ako si Ma'am Susan, mapadala si Ma'am Susan diri sa aton sang hatsoko.
46: Oo.
1: Pero hindi lang mabalaan kung saan lang abilang.
46: Oo.
1: Ti kay Ma'am Susan, ma'am, kung gapamati ka subong sakpan na lang si cute na guy.
46: Oo.
1: Ha? Okay. Ano pa gid?
46: Hi, good morning.
1: Ano pa gid mambal mo kay Ma'am Susan?
46: Thank you, gid.
1: Oh, thank you, gid. Okay, sino pa?
46: Hi, good morning, mga prepada. Yes, good morning, internet.
1: Alright, salamat, cute, cute na guy. Magkaradyuman si cute na guy. Anong sudan mo? Ano ako na, ha?
2: O, panche.
1: Panche, sino po mo?
2: Apong.
1: Oh, sino bakal?
2: Apong man.
1: Si Apong man. Ati, maya.
3: Tatak, RMN.
1: Ano na natin sa nga mga balita?
3: RMN News, Diretso Headlines.
1: Magkaradyuman, balor 48 million pesos nga flood control project sa Gimbal, naguba sa tubig baha, kinpaidalom sa rehabilitation.
4: Sa showbiz, Will Ashley magapatigayon sang album launch sa Setyembre.
1: Sa hinampang Remy Martin, kaga Isaiah Piñero, magaupot sa strong group para sa 2026 William Jones Cup. Sino ni sila yaman? Si Remy Martin kay si Isaiah Piñero? Sino? Sino ni yaman? Uy, kuya, kakilala ni sila yaman, Magsman. Yan mo, sa inyo, hindi kuya kakilala sa inyo. Sino ka mo yaman? Mga Rajuman, sa mga tabalamati natin na inigabahin, Rajuman Mags.
4: Inadulon sa inyo sa Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong ginapangita, dili ka na sa best Vitamin D3 brand na imo sa US, sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
1: Mga Rajuman, sa mga tabalamati natin ang adlaw-adlaw ng pag-inom sa Life Extension, Vitamin D3. Choy, adlaw-adlaw man ikaw nga protektado. Ang imo 11 pesos hindi pag ibakal sa sigarilyo dala sa butika, bakal ikaw maabyan sang Life Extension Vitamin D3 1000 ayo equivalent ya isa na kaadlaw nimo nga safe ikaw para sa mga balatian. Gani mga karadyuman, sa mata para matinato na aprobado sang FDA sa Pilipinas kag sa Amerika. Mag Life Extension Vitamin D3 na for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
4: Rajuman Magi Ereswelo Maleriado.
3: Talk RMN.
1: Sa detalye sa mga balita. Mga karadyuman, naguba ang sang tubig baha, ang flood control project sa barangay Kamanggahan, Gimbal, Iloilo, sang Damlaglang. Hindi kasunod sa mabasko nga pag-ulan dala sa maraming nga panahon, bangus ang Bagyo Inday. Ang natumod nga proyekto, mayara sang 48 million pesos nga pundo ka nagalaba sang 120 metros. Gintukod ang nasambit nga proyekto bilang sagang sa tion sang kalamidad sa din mayara sang 40 ka mga pamilya nga nag-a-istar sa kilid sang suba. Sunog kay punong barangay Hannibal Gilo sang Kamanggahan, Gimbal nga ang proyekto ginaparagyahan sa Department of Public Works and Highways nga ginpatukod paagi sa LGU sang Gimbal tubtob sa nga ginsalo sang ila barangay. Payag pa sang opisyal nga dako man ang nabulig sang flood control sa ila apang bangon sa mabasko nga dalo-do sang tubig baha sa nagligid nga bagyo. Nagkaladala ang sandalag ko ng mga kahoy na nangin kabangdanan agon maguba ang proyekto sa karon padayon ang rehabilitation sa nasambit nga project.
5: So mong ongoing ang rehabilitation sa dira nga area kahit ay ginahingagaw mo na kahit ay hindi tamapaktan kaysa kay rainy season subong kahit may mga bagyo ginahingagawin na nga actually ang damage hindi magiging sa dako nga makon ma-repair siya ma-repair under repair under rehabilitation subong. You know, brother.
1: ang kabahin sa ang pahayag ni punong barangay Hannibal Hilo sa Kamangahan Gimbal.
47: Ang ini nga bahin gidadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kay nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob ga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Mistaken identity ang isa karon sa anggulo nga ginasundan sa Lapas PNP sa natabo nga pagtiro patay sa isa ka truck driver sa Barangay Banuyaw, Lapas, Santa Tinalikdan nga Agosto 1. Ang biktima gin kilala kay Danilo Aguas, 48 anyos, kasado kag pumuluyo sa Miagaw, Iloilo. Suna kay Police Colonel Wilbert Parilla, director sang Iloilo City Police Office o kon ICPO, wala pa sila sa may natumod nga motibo sa karon. Agud nga patyo ng biktima bangod kilala ini nga buod sang iya mga abyan, pamilya kag upod sa trabaho. Sa karon padayon ang pagpangita sa witnesses sang kapulisan kag duga nga CCTV sa palibot sa lugar agud matumod ang suspect.
1: Tatak. Magkaradyo man ang balita ngayon ba't yan ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, mas matibay ini para sa mga tagpalamatin aton, mas pinatibay, mas pinagaling. Magkaradyo man, mas pinabisa gani sa mga suki naton, untatin yung sigarilyo, untatin yung inom. Magkaradyo man sa mga suki naton, exercise ka, inom ikaw sang Santon Plus Gold, mga garadyo. Kaya ini ang makabulig para sa aton mga ginabatsyag. Food supplement lamang ini, pero dako ang mabulig niya para sa ayong, aton ikayong lawas. Galing kanto na sa butika, mag-Santon Plus Gold, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
2: Tatak RMN.
1: Hindumdum kahapon ang ikapitong anibersaryo sa Iloilo Gimara Strait Tragedy nga nagkuha sa kabuhi isang 31 katao sa 2019. Sa tiyon sa pagdumdum, ginpangamuyuan ang mga biktima kadungan sa pagkilalaman sa pagkapakod sa mga survivors, ang dedikasyon sa mga rescuers kag ang pag-isa sang komunidad sa pag-atubang sa trahedya. Bilang gawain sa pagdumdum, isa ka fluvial ceremonial mass ang ipatigayon kahapon sang hapon sa MacArthur's Wharf, Santo Rosario, Buena Vista, Guimaras.
47: Ang ining bahin ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity. Kontra sa mga sakit, mag-Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract salin sa mangustin, ampalayag, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto ni kalidad sang Yes to Health and Wellness. Napasaka na sang kaso nga paglapas sa Section 11 sang RA 9165 kon possession of illegal drugs ang duha sa tatlo ka minor de edad nga naktuhan nga nagahitit sa marijuana sa sulod sa eskolahan sa City Proper. Ini ang ginkompirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, director sang Iloilo City Police Office kon ICPO. Suno kay Parilla nga ang duha nga ginpasakaan sang kaso amo ang 15 anyos kag 16 anyos samtang ang 14 anyos naman estudyante ginpaidalom na sa intervention. Sa karon may arnas ang dugang impormasyon ng kapulisan agud matumod kung sino ang mga tao sa likod sang pagbaligya sang illegal nga droga online.
2: Tatak RMN.
1: Magkaradyo man la 7:56 antag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sa mga tabalamati naton, mainom kita sang Evergreen.
6: Kasi wala po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga taa ka magigasak. Hindi kita ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang akong pagtulog na nga katigilid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
7: Susubong makatulog, mayo ng tulog mo.
6: Yes, okay. Muna akong tulog. Oh. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako ng pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
1: Magkaradyo man sa mga tabalamati natin, mag-Evergreen Herbal Capsule.
2: Tatak RMN.
1: Last 7:57, antana sa aga sa mga tabalamati natin, magkaradyo man, kung gusto nyo nga magpa-check up pero wala ka mo kwarta, kanto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kaya ang aton dira mga doktor wala nagapa bayad sa check-up. Ang aton mga doktor, magkaradyo man, libre ang check-up. Kanto ka daw ay kaya ginabahulay. Kaya nga man, ang ilas ni mga abyan nga clinic, limpyo and aircon. So kung samtang nag-away ka sa imo sa turno, aircon ang imo sa limabian gina tiniran nga lugar. So kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, aras sila sa Banwa si Stansya, Sulod Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ang Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras. Choy, kung sukton ka sang doktor sa check-up, kadto ka sa akon. Dala ang imo nga resibo nga ginsukot ka. Kay kung makita ko, bisan way ko kwarta, i-refund ko ikaw, may pamahaw ka, libre hon tapakaplite. Gani sa mga tampalamati natin, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
8: Tatak, RMN.
1: Na 758 na.
8: RMN News Sport.
1: Kabahin sa Strong Group Athletics o kung SGA nga magatiglawa sa Pilipinas sa palabutan nga 2026. William Jones Cup si Remy Martin. Mag-aupod ang 28-anyos nga Filipino-American guard sa team nga ginapangunahan ni former NBA center Boban Marjanovic. Magluwas kay Martin, may kabahin sa SGA ang Puerto Rican forward nga si Isaiah Piñero. Ingrupo ang team upod sa Chinese Taipei Blue, Korea kag Japan sa tournament nga patigayunon sa Agosto 8-23 sa New Taipei City sa Taiwan.
47: Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pagkento di magbala ka inang selena. Yo!
47: Good morning, Boss Tito Eric.
1: Boss Tito, mayong aga, Boss. Boss, maluoy ka man, Boss. Pitsaka 4 na, Boss, patupa man. Boss, maluoy ka. Sa tutuod lang, ang sudan namo na. Ang sudan mo ito, gina? Bakal?
47: Wala pa.
1: Wala pa.
47: Ano? Wala pa. Wala ko balon.
1: Ang akon, gagin bakal ba lang? Magsinang sap-sap ba lang ang sudan? Ang bakal namo ni Mrs. Sus, huro. Bala mong huro?
47: Oo, bala ko. Nalipas na.
1: Sus na ano man ito. Tulahon ko tani.
47: Sus, di naman namin.
1: Why na gid? Sige, sige, paksiwan ko na lang. Ginasup-sup ko ginang mata. Ano, hindi na gid yung manami. Dua lang kabilog yung sap-sap akong balon niya, Max. Pero, ah.
47: Solve na.
1: Mauntuhan naman ko ni Guru. Ah. Sa mga tapo naman tinatong mga karadyuman, ano pang ginahulat ninyo ha? Sa mga suki naton, sa mga tagpalamatita, hindi ka mo magkalipat mag-dancel element oil, ara na sa aton nga mga butika.
8: RMN News Entertainment.
47: Nag-preparar na si Will Ashley para sa iya patigayunon nga album launch sininga tuig. Sa Instagram, ginanunsyo nga iwan ng events ang former Pinoy Big Brother housemate sa September 20 sa SM North EDSA Sky Dome. Si Will ang nagdaog bilang second big placer sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition upod ang iya final duo na si Ralph De Leon. Matapos ang iya PBB stint, nagbida siya sa pila ka mga proyekto, lakip ng pelikula nga Bar Boys After School kag Love You So Bad.
1: Anong i-launch ang album? Anong mga album nga mga bang anong album? Puto album? Sagi ka, loans.
47: Tapos ka pa kanon nga, sin
1: with. Ay, na ano nga mga loansing? Loansing sa ano?
47: Ang iban, gani ka, pinaumod na lang, Will. Naguna-una ka, git.
1: Ang akon, gun-gun loans ko, guro, sikat ako sa imo.
47: Mugit. At sino ni si Will? Baby, bata pa ni.
1: Will Ashley.
47: Sino nga, Will? Kilala mo.
1: Kilala mo.
47: Kilala mo man, eh.
1: Sagi ka mo ka pa ano? Ano nyo sagi nyo patikal-tikal ka album nyo?
47: Hindi maugtas ah.
1: Sugas ka mo kurma.
47: Ang energy may reserve mo ka sa impeachment.
1: Kuha niya sagi nyo ka anong album?
47: Gani man.
1: Mga radyoman, alas 8-2 sa antang nasa aga sa Mata Palamati. Nato, radyoman, Mags, tamiyawan ang imong mga kasimanwa.
47: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dya, ang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pang plus herbal. Nance Liniment Oil, Mayus Arthritis, Rheuma, Varicose, Palamuypoy, naipit ka ng paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagat kagat sa lamok kag marikawan nga magka dengue magpaid sa Nance liniment oil kay misang kapini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance liniment oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
1: Magkarajuman sa mga tabalamati naton ang kapita dapat may vitamin D3, amo inang Vita D Plus coffee mix. Ang kapinaton dapat may rice mushroom extract. Ang kapinaton dapat may ara sang mangosteen fruit extract. Amo ina ang Vita D Plus coffee mix. Kita mo. Ang ipaminsunar ko nga mga ingrediente tama ina maabyan ka importante para sa aton ikayong lawas. Gani magkarajuman mag Vita D Plus coffee mix na kita. Kadto ka sa butika sa aton sinimaabyan nga mga grocery stores, bakal ikaw sang Vita D Plus coffee mix ang kape nga para sa imo mga karadyuman. Suliton ko lang ha, Vita D Plus coffee mix mga karadyuman, ara na sa aton nga mga butika ka grocery stores. Radyuman bang sino aton talabiyawan subong aga?
47: Good morning sa kay Ma'am Nurses Fortuno, dara sa may San Miguel, Sir Stephen Panega, John Robert Armelia Biore, sa kay Azun Pineda mayong aga, kag sa iban pa, kag Boss Idol, kun kidneys ang aton paghahambalan, kun ang kidneys naton wala sa ikasarang apunggan ang sobrang kadamuon sang uric acid sa lawas, ang